0: Ndzi na swi yani. Mhm. Ndzi tsha vheni kumbe na vona va ta tekeke hi xibazana hi loko ta ku kutekusiwa la kaya la. Mhm. Vanhu va ta ku hoka. Mhm. Va ta biwa mpeta kanyi ku te ku tlangiwa na bola ku biwa mkanangana.
1: Hey.
0: Vana va alati na mutini wa kokwa mutini ku ta ku hoka. La ni rambaku. I jele rize ku ku ta kokwa mutini na jiki jele i mama dele i teke. Hey.
1: Hey yo.
0: Yo.
1: Yo. Bye bye.
0: Hey yo.
1: Hey yo. Abo sasa ro vela jilogala eka misho sikira bo tlhabi 0107 0608 7594. Kuma mixer out line lamle mana lo.
2: Lam bangeni wa campaign se kona ntukulu ele sama mpuna afuke ata chava keke ra nhlanhla nkuna ita mama.
1: Mhm.
2: Ivini kule ka gongongo va kona swivara swinyasi switolo na vona a va pfuki va ta xava kete hayi le ndleleni hi ya mama le ka gezi joku ba ni ku ndza hetelela hi sesi la ka hayi sweswo na vona a va pfuki mhani Maria va ka hayi sweswo ku ya dyiwa makhekhe le kampenyini vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi mfundhisi khosa mugangeni wa kampenyini siku ra hosi mfanele ra jaha namuta hi to mama dange
1: enhlayisekani swinene ba
2: inkomo
1: inkomo swinene fambisa sweswo hi ndlela leke nkarhi wa mina kha ni veka makumembirinharhu tivele sawa ra leya mune bisisesa wala mixi register fm 0608 7594 2 ane khome ritingolani mikandisa marijo ni ta hi tlanga mixi ra mina ni ne ni ka Facebook ta kari ni milanda 060 halo
3: aheka botrajo
1: aheka
3: ta pfuxa mani elisa n'wankuna amugange wa aka nhlaniki amugange wa kampenyisi ivi ni pfuxa bot Richard maboko ka mapuve ni ta hetelela hi mase wa mina mandlawela ku tsaka Maluleke aka sikhunyana a va pfuxa hi mani gili mathevula ka maswana hlayiseke n'wana wa mina
1: a ku hlayiseke na n'wana swinene ka mhani ka
3: Isha
1: inkomo famsa sasa indlela leka 060 8875942 060 and mgsembe na lowa
4: hallo
1: aheya
4: raja
1: he uye na waloi
4: na kubisha bana masoso
1: e masoso ani
4: ora da kombe ku kupushanya
1: mhm
4: ora mani jajani pala pala pala tsana mayi pala hayi
1: mhm
4: manane hovere fasa filo kwa laka mangrena niko niko itele hii maname na kunga ngota kusipa kwa kwa laka mangsusuane kwa le ema sasuane ame na kukuru
1: akumi kuru la saise kashunane
4: saise ki kali hile kumika ya randa pe
1: gasi gasi
4: Amen.
1: Amen. Masha Swan Balab. 060-8875-942 and a big sort of minute come go and care. What to say about Narbishon on where?
5: Anoko Paralokon Kumanja Jargam Chippies. Manja jangam chipis kokani ngoveza ka xikunda ka xifashana ni atela hosi mahlohlwani a sasela mani a va ri na mhana neo lava kata joni ni ka ri ku siyoni we
1: huwa siyoni we siyoni we siyoni we
5: para maria
1: papaya Hey, kata Johnny! Hey, mana neo! Ah, hey! Kala kama ngena kwa la South Africa, kwa la hello!
6: Ayo, DJ Raja.
1: Iyo, isa isa kele mchana wina?
6: Nipukile.
1: Ayo, dhuzi ni wanarme na wina?
6: Nipusha alu, avana mama kezi. Nipunga viu. Nipusha alu, avana. Anda kama uri. Ika mapuwa. Kani, andi, ani. Ene tsela hi a no avana kokwani wa risima ka bote malava va pusha hi mani makhuvela ka ta bote rich ka ndambi ni khensile mohaxi ani
1: na mina ni khensile ani kesa se ni ka ta rich bye bye ai mativa mara ni khensile ani monte ka mingiseri ni ku yisa moyeni mi le moyeni ani
7: Ayo ndikombela kuvadzudza.
1: Vadzo dzeni vanhani nwina.
7: Ndataka hosi ya mina hosi matindani kwa ka mbili le 2.
1: Mhm.
7: Kuno tsina kokwani 2.

0: ka mnikuti ni ku dawa kumbe seraja
1: a ni mkhese swinene na mina ne ya
0: i nkarhi wa timbeva lowu
1: i kahle kahle
0: Danko.
1: Danko from Sasasa 060-9875-942 na ta qingo ya mahlweni. Ebe ngiseru mina la ka Facebook from Man Coma na ndabika landa ngwini loko nsuka la qingo la. E ta vanla ndaba ngiseru ba Facebook la 060. Mile mwana lowa.
2: Ndi
1: zera jito. I ya. Mpoke. Isa kele mjanu ngwini ka.
2: Mpoke.
1: Ina.
2: Ai kuko kwa na de junior apukani le ku teni to ku yiwe hi rimbondo kwale ka ngwino. Mananeo, leka mangela. Ava pfuki na vona hi ready ku va ya hipelela tshele pirate. Tabeli ya kumbe na yena a pfuki. Na ku khandziya xibazani ya le ka n'wina le ka mapapila. I nkomu. Va pfuxiwa hi kokwana wa Dakaro na TV.
1: A kokwana Dakaro ni mukhesile ka mixolo n'wina.
2: Danko.
1: I danko from Sasa 060-8875-942. Ni kopsi Sasa. Ni mukhesile mwana wa Jisera FM mwana Rishila.
3: Ahe, mbona
1: va pusha. Va dzudzeni.
3: Eh, ni pfusha vona kokona wa Dakaro kwala ti e. Ivi ni ta mhani kumalo a 14 ra va pfuka. Ivi ni hetelela mhani xihlovo la vo ta hi le tikweni lekulu a France, danku.
1: Ehle se ka swinene ka mihlaka na mani la?
3: Women fish gra a grounding.
1: Women fish la grounding lawani.
3: Danku.
1: Ni vona na inform mi fanela. Ah, isa isa kar kaman.
3: Thank you.
1: Isa isa kar man amin. Ang kisses na yun. Dala woman fish la grande. 060-8875-942. Ang kaya sa mixer lang mo yun. Hello.
0: Sila mani rin. Sila yun na botra kam ninyo ni isi. Man siya ka botra kam ninyo ni isi. Gib jo kupay kam saan. Awa na sa kartas marbeta. Bak naman bata. Isa na sekunda na. Ayo.
1: Isa isa kan siya na yun.
0: Inkomo
1: mixer register FM Karon beka mako memberin kahit mo na sa wara mo na bila 060-887-5942 Kamera kutaka mixer in lalay Nimi kese mo na register FM Rishila
4: Mm-hmm Tele puja non bagan vatamala kuchipi.
1: Mhm.
4: Ipala say papale karamali lego mirkala babang.
1: Allah babang, we say second baba. Inko, we say second de la leka. When I mix the register of farm 060-8875-94 to mix the Roman. Hey, believe I don't do one come back. Months from Ella Sunda mix the register of farm 060-8875-94 to Milamana low.
5: Mana mwai ngwane na Jewel papa remote kutani yale kamsani kundi sikhosa tikwenda kansaniki wo kansaniki la amgangeni wa kampeni kutana mwana ya kamsani sari ya mama tete kutala wangala wala katomola na mwana pukani yale kamsani wanlawa nkwa kusha kwa kusha kwa kakongonga tango
1: ni mkiasi la kakongola
5: I
1: say gun, bro. It's Django Gang, Karun Regala Gaf, Bela Orlewan, Yamon, and Mixer, just 30 minutes of the hour, 4 o'clock, and 30 minutes before the hour, 5 o'clock. And Mixer Register FM, come in for me to come in, Sergio Leca, Macmabir in 20 minutes. Guacari, Yamashan, and Gonago, Tabacari, and the Langaraka Facebook, and the Leca, 060-8875-942, Kenin Lawan, Aka, Lot Calicut, Banana, La Milamanalo.
4: Abi tlhelo ka zan driver and commuter in this. Ntangi munhu lo papa masisi.
1: Awu she.
4: Se la ka makoshe la yena kuna Emmanuel Matthias.
1: Mhm.
4: Aba pfuki na vona. Ukuni buya ni ku la ka xikwani la kuna man Evelina. Abona aba pfuki. Le ka ngobe le va kona makoni wa mina mhani mavunda hi mina la ka ngobe la yani. Ukani makweni. Ana ngkwala upusha mana ana kai antwangchu
1: eh ah da juma brongone
4: ene ntazini dzire kahle hi kutela ni swi kahle
1: mbona wisa nyana
4: eso seso
1: hey kuna ngozi inwana ha ile ku hitumbelela si jika mayini
4: eh ayeri di mayini ni mane
1: ah ita tumbere sa swinwana hey
4: ka taka golit
1: eh asa sekane ka mama
4: eso seso
1: ajagi sinene siyini Emanana kanya valava ne mafambini ndlela leke 060-8875-942 dzudzana vanarinwe
6: Yankari says Raja. Aina etela ngowu yase sasiyenzile ayo kongeni.
1: Yo, me ramba ramba eh. Oh.
6: Ah, owu yase swala isekela lokela ni.
1: Akahle le.
6: Angithi tani ikona enesara rokamaleka kusuka la babangwe. Ndi bona ari kona dzuri wakamaleka kasi yenu kuveka la kakakala. Kasi vakona malala kanya lava inkata vhiki machete vala vaguma kuzeziwa hinkwavo ka vona a va ri na kona kwa mahitele loko va bota xirhandzu wa vulangeni mi khesile Raja
1: ku khesela mina swinene bava hlayisekani
6: hiahiseaitleni yi etleni sei
1: mi nga zi mi tlela na katsongo hlayisekani hi ndlela leke fomisa sweswo 060 8 7 5 9 4 2 ivime ni nwa mati kusuka kona ndzala ndaba Facebook 060 mina mana lowu
7: Raja Raja
1: iya
7: ni pfuxa mhandza yeni leyi a ndlopfini ni suka ni ya ku hi miya leyi ka bungeni ku mhani mhan'wa jani pfukani ni vuya ni nghena la giyanda ni ku mhama khuvela pfukani Raja a ni ku tivi na ku ta ku vona namuntlha ka
1: mila mi ta ni vona ka
7: a ni ku tivi n'wana ngoni na ku ta ku vona Raja Raja
1: mi ya kwihi namuhlhi
7: ni ta kwalani ni ta kwalani
1: a mana mina mara
7: na ku ta ku vona mhana nhlamba a ni ku tivi Raja xihambani
1: a xem mi ta ni tiva mi nga donowari xem
7: hi swona tiva mhana nhlamba
1: a ni va tiva mara hayi na mina ku va tiva xem
7: hayi ta va tiva va le ku tivi
1: a xem hayi na khesa hayi ni fanele na mina ni mi tiva ku vulantisa ni khesile mhana mina
7: hi swona
1: inkomu va fambile mana mina va lava mixer register FM 060 8 7 5 9 4 2 ni kuma mixer laka 060 8 7 5 9 4 2 ni mikhese mwena lowu
8: ni pfuxa manxaki ni pfuxa mukhatani rigidi ni pfuxa mhandrulani nkata mfana wa goxa va pfuxa hi mhandi zima jotamiinkomu
1: ni mikhesile kama
8: Thank you.
1: Thank you. From success 060 nta ka mingsere e unwe ne u ngwentsena nje e we hetelela ntala ntala banga Facebook nta tsena nta ka ntinga ka lo nta banhle ba Facebook na ntim kandisa ma radio ni mingsere mana lo
9: akufuke boti mboweni Amos le ka mbokota ka mgejwan le
1: mhm
9: u pukana kokwane swa va va tiveka makhahlela le ka mingilisi block 3 ni hetela e man magoda a le ka mapuva i driver ya teretere ya le va pfuxiwa hi kokwani dala wa nga lava laka taumi mr Raja
1: ni mi khe ni mi khese swinene
9: danki
1: ok wena mixer FM ni khese endlela like from seseso la ku swiriswa mixer ra mina a ni pfumeleli niya ok niya nwa mati kambe ni nga za ni nwa mati ke u ni tekela vone va vo hetelela ke mo ni khimete n'wina lava ni ka nkarhi lowani mina mina lowo
10: hambi no hetelela ka mpfuxi ni le babangu ni le ka nkomo mpfukile na ha mina ni pfukile ni lava ku nghena la giyani na mina siku rin'wanyana hi jahara joni laha ni nga kona ndhavani ka ni pfuxa ximangazi i kumeka a boze ni vona sofinkuna i kumeka a nghwanyameni ni vona mani na ni vona timbo ka manyosa i huma riholo fani na yena i kumeka nghwanyameni hi majaha majoni tanki kokwani rani
1: hlayisekani swinene na
10: tanku
1: Ajanko ba from Sasasa wa da mix ra isra fa min tala lega. Ana fu mele le mix ra fa min no mati sibra ko na ra ko ni chau ke ya ra ni moya. Anta ga sibra mix ra isra fa mtaka la da ka Facebook na wana lo kun koma Facebook na rumela marungla mo na la ka isra fa ka page ina da. Da kan ma sa mo ni ka mi sho sukra mi tla ndlela le ka rishila.

0: Okay. Vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hikokwani wa mukhenso ra xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuva na nkhensa DJ Raja.
1: Kurhula ku ve na n'wina DJ Raja wa mihaxi wa MC Mwanaboti. Ni kombela ku pfuxa lava ni pfuxaka lava a va ni sala ngo hi le ndhaku ni kha ni ri mukhuhlwanini. Ni ta sungula laha hansi lava ni nga ta ka ni nga va hlayi. A ni va twanga ni pfa ni biwa hi vurhongo bya mukhuhlwani loko ni kume tiplisi ta kona wa tiva. Ni ta sungula laha ni ku papa Mhlori Sizeka a roveni ka xihoko pfukani malume sese sta leti mayinini le pfukani na n'wina kaha mo sungula ku ni pfuxa na n'wina mama Abi ka xikukwani va ri Rustenburg na vona a va pfuki ka sesi ka a ni lava hinkwako a va pfuxiwa hi mhani Maria n'wa James ku nga mburi ya ntshava hlangana ndhawu njepe ku mina ni kumeka ku face one DJ Raja wa mihaxi ni khesa loko i ku hlaye swinene face one ku dume mina ntsena sweswi ni ngo lowihi ku lowihi
2: risile Raja Raja Rajo risile ni nga ku muhi va pfuxa ni pfuxa holo kokwana wa Diono na ku hlula la ka Mapolo ri tshunela na hala ka Mahori halawa ku na birthday ya wanga tikulu wa hina wa n'wana sesi wanga Mahori tanani ta dya khekhe ivi ni pfuxa hahani khulu mhani n'wa Makasela kwale ka Siyandhani na namuntlha hi na birthday ya xitukulwana haleni tanani ta dya khekhe ivi ni hetisela hi kokwani Dala kokwani Mahori kokwani Dala lo pfukani tlangela ntukulu wa birthday ya namuntlha mhani Mahori hi mina la ka Mapuva a hasi ka sport center a hi yeni Rajo
3: minjhani Mr. Raja ni kombela ku pfuxa ni pfuxa mhanihlekani wa manyunyu ka Papazela pfukani mhanihlekani ku pfuka na manjhajani a ka Muchipisi ni vuya ni pfuxa na ni hetisela hi ku pfuxa mhana ni pfuxa mhani Sofi a ti frijini kwele kaka vona lava va pfuxaka lava i mhani Burisa va ri kwala ka Mapayeni la ka Magezi wa Njhini laha inkomu
4: hello boyi va pfuxa a ku pfuki boti nyiko Xingwani lava va ntirhiwele rixakeni a va pfuki ya ka va malume Gift Joke by va birthday ya ku pfuka Ebranyiku i ta ni teka timango se ka hina se ti humile ku pfuka hahani Liza leyi ka hosi ngove ya vuntlhanu leyi pfukani hahani Lizo hi ya le ka vasesi wa mina wa birthday ya wanga ntukulu wa hina ntukulu wa mhani Mahori tanani hi fambo hahani Lizo ku pfuka malume driver ya chopa pfukani ka malume driver ya chopa mi ta hi pfuxela timango na makhekhe na tivhoroso hi ya le ka malume Joke by va birthday yaku na wanga vanhu lava hinkwapfu a va pfuxa hi mama Khensi n'wa hulela n'wa muti ya mona kusuka la ri singa vi
5: rixivi DJ Raja ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ta sungula hi Queen of Limpopo kwale Mangombe Kraal a va pfuki le ka ngove leyi ka hosi ngove ya ntlhanu ku na hamba hi zava ka makhekhe a va pfuki ta hetelela hi ku pfuxa kokwani wa Bebeza ku nga mhani Khumalo kwala ka Huma 14A a va pfuxa hi Gezani Plus Maluleke kwala ka Huma 14B Danke Vulavala
6: Rixini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu

0: a 14 khale ka le tibananeni va kona mhani Maxele mhani Anakanya a va pfuki laya ku na Xala Tihlungwani n'wana Malokotswani ntswari wo handla Makalana ku fa kwela nga kona Rustenburg a pfuki a vuhehli ku na Swara user Bennett Maxele a va pfuki vanhu lava muhaxi va Pfuxinkuzana na ka Siyandhani bayi.
1: Iya, mingi sora jizara fema ni ringeti ngwa ni titlanga ti voice note. Ah, ti hlayile swinene, ti hlayile moni kurisana yana timbirhi nyana la.
2: Leswo tolo nene hi vito ra Yeso Kreste wa Nazareta. Rhandza ku ya va pfuxa. Ni kombela ku pfuxa vaongori hinkwavo va tliliniki va ka Ngoma. A va pfuki va tirha ntirho lowu Xikwembu xi nga va vitanela wona. Ni pfuxa Magrade 12 a va yi mahlweni na ku dyondza. Va dyondza va yimela tidyondza ta voleti va nga ti hlawula. Ni ya pfuxa vafundhisi hinkwawo a hi khongeleleni misava leyi ya onhaka a pfuxa mhana switichi
1: kesa swinene ndlela ke ni mikese mweni wa jisera fm velama va pfuxa vanharhu aheya
3: ama wa block 9 ku pfuka kokwana wa the junior a Jilongo pfuka ximamondi ya mina hi lavela cake. Tatela hi ku pfuxa my sister i mama Mihluri leyi a Rubin ka xihoko vanhu lava pfuxa hi mhani Maxinji ku kona Mahlula sikala gang 16A i nkoho munhu wa ku xexa ahe
1: ni mikhesa swinenene danko
2: danko ma ximjani na hi pfuki ni kombela ku va pfuxa va pfuxa mhana Hlengiwa kwala ka Makosa ni ku pfuka ni kokwani Gaveni kwala ka Makosa pfuka ni ku sesi Xalati lera swilepfa nitlhandlani ni ku pfuka sesi wa mina hinkwavo pfuxa hi mhana Nhleko ka mavonana ka vanhu ya vo saseka ni musinyori na mitrepofolax danko
1: inkomo swinene mikisara ni teka mikisara wo hetela hi riqingho la one gan ni mikese mona jisara fm vhela mi va pfuxa xikan'we
4: muhaxi mpfukini
1: hi hlayisekini
4: ntukulu wa hosi a pfuki mhani Dlavela ku saka a va pfuki papa Xitlana va fanele ka Sikhunyana a va pfuki a va pfuxa ndhuva ka Sikhunyana inkomo muhaxi
1: inkomo ni kese swinene hi ndlela leke o mikisara wa mina ni kori ku tekanyana ti-voice dontyana timbirhi tinharhu la tinqingho ni vena va ni ti pfarile i ta kota ku landza ti-birthday wishes hi nkarhi lowu
5: a ku pfuki Mr. Gift Joe kumba eka Mswane hi ri ndleleni i ka heta ku dyeni ka khekhe pfukani masevo wa mina ni kwala ndleleni la ku pfuka lava ni swekelaku wa swikepe kwa xiporo i mhana Tembe a va pfuki na vona ku ya pfuka mhana Hleko ku le ka mavalani ka vutomi to soxi ta Xonga a va pfuki na vona hinkwavo lava pfuxa hi ri kaka ro bava ri bava na Marhanga ni MT Ndhambi la ngongwangwa la xivulala kona ko gramali danko
2: DJ Raja maxo ya vorime ndi macheloni ndi fambela vusa wa magrete mdo wa maxa wa mathothe ndavusa na vo Mr. Dick ndi ri kha va vuwe u vusa na handla ni baloya ka nkuza ndi ri kha vuwe loxa
6: njhani boti Raja ni pfuxa mhani December pfukani mi ya xa khekhe n'wana mhani ni pfuxa n'wana hani mhani Bayizo va ka matsaritsari kwale 14A pfukani n'wana hani mi ya xa khekhe hi n'wongo wa mhani Anakanya ni pfuxa na ba gift joku baya a va pfuki va xa khekhe n'wana mhani na misaveni kwala ka mapayeni hi le ku teni ta dya khekhe mhani khela kwala ka mapayeni danko
7: pfuki mhana Nzama a ka Mudavula tani ta pfuxa mhani Jolatini ni hetisela hi swibongo si ni hlela ka jim hamari ya Mazivile ni pfuxi mariwombo n'wa mavona nga la swibongo dano
8: u na zesi tinyiko va ka xigondo a va pfuki na Maringa a ri singa view a pfuki ta hetisela hi papa Xiluvana vafana a ka Sikhunyani va pfuxiwa hi mhana Felicia laha kokwana wa mali la nga dzingizini laha masiku la ndanga
2: kurhula DJ Raja ni kombela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka ni nghena kwale ka Matuve leyi ni ya kuma mhani Mahuri ni ku mhani Mahuri kutani ni hi lungisela cheke ra lajani ya mina hi le kutini kwalani ka Matuve ivi ni ya kuma na ni ya le Thethoga leyi ni ya kuma ba Richard Mathe ahansi ka ntshwa va n'wina hikuva a va pfuki na vona ivi ni hetisela hi mani na ni hetisela hi masevo wa mina
9: laba ba le 14 a le le ke bana le le imani anakanya itekwane wa ntumi la itekwane masebe banda ba yimpa la bona aba pusiwa hi mani ta wala ku teka mali leko ka ya ka xikhinyani tanku muhaxi wa mina raja
10: ni kombela ku vatsuza mihaxi ni tsuza ni pfuxa ndhuna moyi kwani mugangeni wa mandzeni pfukani ndhuna moyi mi yimayima ri xini ni ta ni ta teka morisi kuyi pfuka morisi ya kerekeni ya suma tinghoma ni ta ni ta teka mana ni ta ni ta teka n'wana buti waka boyisaka pfuka ka mhani ka ka ta manganyi ka i ya giyani ka i ya hi xavela xikwitani wa tiyi i mhani ma wuri kwala ka mapuku kwani wa dino na ku tlula tango
1: e janke swinene ni kombela ku tlanga yi hetelela hi nkholo
11: ri xinile DJ Raja ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Grace va ka giza ka nkuri ka tomu ni pfuxa Junior Khosa kwala ka nkuri ka tomu ni hetelela hi nhlangano baloyi aka madobi va pfuxa hi sisile ndlozi kwala ka nkorhi ka vutomi
1: nmkeza swinene kwala ka nkarhi mingiseri wa gisera fm a swa ni olovele ku va ni nga tlanga mikandziyiso leyi nga kwani yi tele swinene vaingiseri va mina ni khesa vaingiseri bya n'wina a ni swi rhandza ku va ni tlanga mikandziyiso n'wina ka minkarhi wa ni pfumeleli kasi van'wana va ni tsalele kunene va ri morning DJ Raja ni kombela ku pfuxa lava landzelaka kwani Wilson Minenginisi kwala ka minengenisi block 3 kokwani n'wa Jack ka minengenisi block 2 mixo xivambu kwala ka minengenisi block 3 a va pfuxa hi vukona xivambu kwala ka minengenisi block 3 nkhesile kasi un'wana yi na nga tlhela ni tsalela a ku pfuki mani mahuri hansi ka sport center la ka mapuve ku pfuka kokwani wa mkhenso na xivono kwala ka mapuve ni hetelela hi mani Rose n'wa Vumani ka Jim Garalome vanhu lavana va pfuxa hi mana ntalo xikotani kwala ka mapuve danko ni mikhese swinene mingiseri wa gisera fm nkarhi ungani pfumeleleke mingiseri wa mina mikandziyiso ya ha tele swinene laa la ni fanele va karhi ni yi tlanga kambe nkarhi a wa ha pfumeli wena mingiseri wa gisera fm ni pfumeleli mingiseri wa mina ku va ni kova kha ni hindza ka xiyengele xiwani xa ku va mi pfuxa hi ndlela leta tlhela swi endla nakambe nkarhi lowu taka emsumbunu ku ta va ri kona claim le wa DJ ta karhi ni famba na yena kusukela ka msumbunu ku fikela ra vuntlhanu mina ni ta tlhela ni vuya nakambe weekend ka lowu nongonoko kambe swi ya ka ti-birthday wishes mingiseri wa mina ni pfumeleni ya ka ti-birthday wishes hi ndlela lewa ka makumembirhi ntlhanu timelesa wa ra leya tsevinga semba mingiseri wa mina o ninwanyana mati ka ntsongo ku heta ku nwa mati ka mina laha hi vuya hi vana.

much as the theme ya siku rana monta UK blah blah is God's plan. Bitrare simu bakuthatha indawo yakho. Nguna bangiseri bamina bakurandeka ri kheri suka kahle. Leka group leader spirit of praise ka famba kahle nampu mumtweni. Nguna bangiseri bamina bakurandeka. Kufika ku bana patla ya ku thatha indawo yakho Jesu because siyahluleka ngokwethu. Teka ndawo ya we kumbe teka ndawo partake on this situation. That's when God will start working. Loko hiku wehe wa ala kuti lwela ti battles ta wehe. Hi weshe. Ti battles ta shimoya. Ti lua hi shimoya. Ti battles ta mavoko. Ti lua hi mavoko. Ndela le. So loko hiku wehe ilakula battle ya shimoya. Hi mavoko. Hai. Mdali kumbe xikwembu xo yima laha xi ku langutisa ku hayi mo hi vona ku i swi endlisa ku yini u swi vona hi ku wa ringetela u pfuka a ku fambi nchumu to the point ya ku xikwembu xi ta ku endla ku u twisisa ku ri this battle i ya wena mara a hi wena loyi i fanelaku u lwa. You can fight, you have to fight through you spiritually. So that's when you have to surrender. Kurwe wosi. Nini kima timba. Unilwela. Betlewana. That was God's plan ya kuyini. Ya kuwehe. Ifane utika shikwembu. Shilwa. Tinyimpita wena. Through wena. Indlela le nguna bangiseriba mina bakurandeka. So kufika kuba na nkarhi un'wanyani wa ku loko se swiyimo swi ku tikiserini kumbe u swi twa ku ya. Kahle ani go wishi no ba ku perishion indlela yaleyo ifika iku loko se ufane u khongela ani masiku wa khongela u tlhubulavula na hitindzimi loko se ifike ka point le ni vulaku yo sweswi nga ta fika iku we hosi ibi ku isungula ku mikhosi hi la xikwembu isungula ku kutira. It's not kuri mihloti ya wena is very powerful. Ite makata kuri sewe usarendini utwisisini kuri nyimpi le inga kayona. Ai nyimpi ya ku utahilwa ya mavoko wena. Kumbe utahilwa physical. I nyimpi ya shimoya. Le ifanila ku itika shkwembu. Shukulwela yo we. Right through you. So muna wangi serba ina bakurandeka. Ai yeneni ya twisisa makungu. The battles. That's why each and every day loko ingena ka nongonoko wa praise and worship ni mnika theme kundlela ku mitwisisa vukhongeri lebyi n'wina mi nga tinghenisa ka byona n'wina vayingiseri va mina va kurandeka. So once u kuma ku hayi we ho twisisa hi ku sweswi nga ta ku we hosi each and every day u va spiritually u nga siza u sisimuka kumbe ku pfuka kumbe ku twisisa u ta tikuma u kha u lwa ti-battles leti a wu fane u nga ri ku tilweni. U ta tikuma u vulavule laha u fane u nga vulavulangi. U ta tikuma u tinghenelerisini kumbe xana ka ti-groupies. Xikwembu swilo swa mitlawatlawa a xitwanani na swona. Most of people mi kuma ku va fika va lahleka kwalaya mi kuma ku se hi wele ka mitlawantlawa swi grupagrupani. Kuma ku ya ka khongeriwa mara hi mhaka ku mi le ka mitlawantlawa. Xikwembu xi ku lava u ri one. Xa swi tiva ku loyiwa u le ku feyisaneni na yini ka nkarhi wa sweswi loyi le ku feyiseni ka yini. Se loko mi kuma ku i groupi xi kuma ku xi tsandzeka ku ku locator xo tibyela ku hayi khona hayi n'wananga wa ha lunghisa swin'wanyana na groupu ya yena loko se a swi twisisini ku i le ku dilaneni na yini kumbexana u feyisana na yini u tata a ri one hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mi va ku rhandeka. So hi nga fiki hi hetiwa matimba hi ku hayi xikwembu xi na ti-favorites. Some people ka swiyenge swa mabulu loko hi khe hi chekacheka va tsala vanhu va kuma ri tshama swi ya ku o ze yi twa yi nga ku xikwembu xi na vanhu va xona. A hi timhaka ta vanhu va xona i timhaka ta ku ri hi tinghenelerisa ka ti-battles to ka ti nga ri tona hi tikuma hi vulavule laha hi fanele hi nga vulavula kahlekahle loko xikwembu xi fanele xi hi loketa kumbe loko hosi yi fanele yi hi loketa hina every time hi tikuma hi ri ka in a wrong place. Ku na leswa swa ku you are in a right place by wrong time and then u kuma ku you are in a wrong place by the right time. Se mi kuma ku loko se xi mi locator se xi ku hayi se nkarhi wa mina yena Marilyn mi kuma ku hayi Marilyn i busy na ti-groupies ta yena se hayi xikwembu xi ku hayi sister singa ku
ba fane ba bupfanyana so lexi mina ni nga ta mbyela xona I ku makungu ma xikwembu a ku nga ri ku mbavisa makungu ma xikwembu a ku ri ku mi prepare na ku n'wina mi fane mi sisimuka mi tiyimela hi n'wexe makungu ma xikwembu a ku ri ku mi kombeta ku ri you can do it without a certain things when a bank server me bakurandeka makungu ma xikwembu mata hi tindlela ta ku hambana hambana ku va hi ri ka swiyimo kumbe hi feyisana na swiyimo it doesn't mean ku god doesn't love us bank server mina bakurandeka xikwembu xi hi randa hinkwenu that's why na loko damburisha ri hi tlhavela hinkwenu swi nga kataleki ku luya unwa anga ikereke na xikwembu xi hava sweswo n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka so a hi fambeni hi ya hi ya sisimuka hi ya hi ya pfuleka eka siku ra namuntlha hi ya pfula timbilu ta hina n'wi vayingiseri va mina va kurhandzeka hi ya ha twisisa ku ri makungu ma xikwembu a ku nga ri ku hi vavisa mina na n'wina hi ta va hi kha hisa sweswo hi kha hi tlangela hi kha hi dzunisa hi kha hi tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo nongonoko I praise and worship kwala ka sexin xa n'wina xa xirhandza xa GCR FM Moshumo ya chiridzi a yeneni ya tlangela.

ola u sungula ku nyadza vanhu banwani u sungula ku hanya indlela yinwanyana hi maka ku yini ni ku xiku blesse nkarhi unga se fika kumbe xana the maturity side of you yinga se zai fika tani hi leswi ndzama ku khendlamisa vanhu ku ri kuba matured it doesn't require you age yo kar kuba iwe uba uri matured asivile ku ifani uba uri above 30 kumbe xani ifani uba uri less than 20 maturity yitana kuba uri na kutwisisa about life or about situationships mna bangiseri ba mna ba kurandeka so mikuma ku xa swilava ku blessa xikwembu mani mara xa switiva ku vana va mina va ta hlupheka bana ba mina ba ta kandiyeriwa mo ni nkhomeleta nyana munhu loyi wa a ba matured ni ta kota ku va ni n'wi blessa hi ndlela yaleyo se vo tala mi kuma ku hayi mani loko hi ku n'wi a mi lo swilo swi famba leswi n'wi mi swi lavisisaka xiswona tanihileswi mi swi khongerisaka xiswona mi kuma ku no khongela a mi ta tshika hi leswi xi nga xiswona xa swi tiva xikwembu ku hayi n'wi no khongela a mi ta tshika hi no xi kona a mi ta rivala so tipulani ta xikwembu makungu ma xikwembu xa swi tiva ku munhu loyiwa I kuna this verse ni lo yi rivala ku yile ka bookman ya ku ndzi ku tivile wa ha ri khwirini ra mana wa wena I knew you before you were born so twisisana loko mi nga se zami va na ku twisisa as much as hi nga se za hi va na ku twisisa evukhongerini swa ndleka mi kuma ku mi tshama mi lahlekini kumbe ka vukhongeri lebyi mi nga ka byona lebyi n'we mi nga tichuzela byona swa ndleka mi tshama mi lahlekini ivi mi kuma ku mi hala na hala as I was saying ku mi nkarhi wun'wani mi nga tikuma se mi khe mi vulavula kun'wana na kun'wana na laha mi fanele mi nga vulavuli swin'wana na swin'wana mi kuma mi vulavurini mi tinghenerisa na le ka swigrupani leswi a mi fanele mi nga tinghenerisanga ka swona so makungu ma xikwembu God's plan n'wina vayingiseri va yina va ku rhandzeka a hini ni ya twisisa hi ndlela yaleyo dihoro i risimu leri ni nga ta mi nyika rona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yini ni ya dzunisa hi ya hi ya tlangela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ya hi ya tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.

wahalalela irisimura kahle kusuka kahle eka Pastor Rudolph ngina bangisirwe mina vakurandeka nakuthemba nakufumele swa ku rai khona makha makateka itinsimu leti ningele ku munikeni ka tona ngina bangisirwe mina vakurandeka otherwise ke mina ngwile ku tireleni ka 8 minutes leyi nga ta fika yi veka la ka awara nungu ikengeni sa sweswo ka awara ya ku hetelela ngina bangisirwe mina vakurandeka xiphemu lexi xina xiphemu swinharhu kumbe awara leyi na xiphemu swinharhu xiphemu xo sungula I ku va mina na n'wina ya ha kuma kahle rito kusuka kahle ka Pastor David and then xiphemu xa vumbirhi I ku va mina na n'wina ya hi ya khotsa ti-verses and then xa ku hetelela I ku va mina na n'wina ya hi ya kuma kahle exiphemu lexiya xa ku miri yini eka lowu wa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hini ni ya xikhensa xikwembu lexiwani n'wina vayingiseri a fambe ni ya ya tlangela ya ya dzunisa ya tata mikhenso eka lowu wa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka God's plans I theme leyi nga le ku fambeni kahle yo eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka swi na nkoka ngopfu ku va ku ri loko u ri ka xiyimo kumbe eka ti-situationships leswi hi swi vurisaka swoho eka vutomi bya masiku lamawa ku ri loko u ri ka xiyimo a wu fanelangi kumbexana u fane u swi tiva ku ri a swi bohi ku ri mihloti ya wena yi vona hi mani na mani hi ku a wu swi tivi kumbe a wu ma tivi makungu ya munhu waloye van'wani va vakhi va ta ku mi comfort 10 years van'wani va vakhi va ta ku mi support 10 years van'wani va ta ku mi ringeni ka matimba kumbexani ka ripfumelo ra n'wina ku ri wa kha wa kondelela a ku hayi ntani ya n'wi pfuxela ivi u kuma ku i tlhe ya rila emahlweni ka yehe wa luya wa ku tata yi cheka ku wa tsekatseka na so ni tshama ni khe ni hlamuseta timhaka ta ku ri tingwenya ni tivitana tingwenya loko ni ku hayi tingwenya ti karhele mina loko ni ku tingwenya ni vula mina so ni rhandza ku tivitana tingwenya ne so loko ni ri ka swiyimo a ni pfumeleli mina ku ri mihloti ya mina yi vona hi vanhu van'wana mihloti ya ngwenya a yi voniwi mihloti ya ngwenya ni vula mina mihloti ya ngwenya u nge yi voni mari in reality so mihloti ya ngwenya u nge yi voni because loko ngwenya yi ri ku swimeni what if yi va yi ri na moment ya ku yi tihleketa yi rila le ndle ka mati yi huma so hi leswi ni hlamusetaku ku kumbe ni try ku hlamuseta ku swa andza u rila xihundleni u huma u khe u smile swi ta endla ku na loko hi ku vhele u lo ku tweni ku vava u nga tikumi u share mihloti amahlweni ka valala yes wena i fane u deka tafula amahlweni ka vona not ku share mihloti mihloti ya ngwenya a yi voniwi so a swi bohi ku venta man hi tshama hi khe hi hlamuseta timhaka ta ku ku na ku venta hileswa swa ku u byela munhu ti-problem ta wena ku ni famba ni twa leswi ku na leswi na leswi munhu loko a nga ku venteli why u fanele u n'wi ventela munhu loko a nga ku rileli kumbe a nga kombeli ku pfuniwa hi we why we i fanele ku kombela ku pfuniwa leswiya swa ku i ta u ta titshandatshandza hi ku mi hetelela mi titshande ka vanhu va wrong vanhu lava va nga robiwa timali vanhu lava va nga robiwa timali nhundzu na swin'wana na swin'wana swa vona vanhu lava nga robiwa their belongings vanhu lava nga robiwa ti-shares ta voho hayi ku a va phuntini vanhu lavaya hayi ku a va ta teka ti-shares ta vona hi ndlela liya mi kuma ku munhu u xavise ti-shares ta yena hi 1 rand an hour i timhaka ta ku va tikume va ri in a right place by the wrong time leswi ni ringetaka ku hlamuseta ku ri nkarhi wun'wana loko u ri vulnerable u twa ingaku the decision leyi u nge le ku yi endleni kumbe ku pfuneka loko u nge le ku kombeleni ka koho u ta fika u pfuneka kasi u kuma ku is the very same time laha ti-vultures makoti ma fika kuma ku hlasela koho n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka loko hi vulavula hi marito swi anakanyiwa hi ku ti-vultures ti ta ku hlasela a hi vuli ku koti ri ta ku hlasela munhu hi vula munhu yena hi yexe loko i kuma ku wehe ti byela ku hayi a swi fambi kahle leswi na leswi na leswi hi yehe koti ra koho ri nga ta tlhela ri famba ri ku hayi mi nga n'wi vonisi leswiya a ngo gowixa na mugayi o hava that's the thing ni ku hi nga pfumeleli mihloti ya hina yi huma kun'wana na kun'wana teka ni xihlongelo xa mina ka siku ra namuntlha mi ku mihloti ya tingwenya a yi voniwi
mikhemi vula nwina tingwenya kuri minge real amahlweni ka munhu nwana nwana una vhangiseri vana vho kurandeka eka sukura na monhla ni mnabela kahle mkateko na switiva kuri munhu nwana nwana ule ku going through something xiyimo lexi minga ka xona xikwembu a xixi ya mito eka sukura na monhla nwina fambani miya surrender pfumelela ni xikwembu ximilwela pfumelela ni hosi yi phatheka on your battles leti minge le ku tilweleni hi mhaka ku yini a hi tinyimpi hinkwato leti n'wina mi fanelaku mi tilwa tin'wani to la mi ti tshikela hosi a hi fambeni ya kateka ka siku ra namuntlha a hi fambeni ya tiphina ka siku ra namuntlha a hi fambeni ya twisisa ku ri yini makungu ma xikwembu a hi nkarhi hinkwawo ma lavaku ku hi vavisa i ku nkarhi wun'wanyana ma lava ku hi susa eka comfort zone leyi nga ka yona ma hisa kun'wana ma lava ku hi susa eka comfort zone leyi nga ka yona ma hisa ka point B hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ku loko wo languta hi xitalo most of the time laha hi fikaku hi ku makungu ya xikwembu ma hi vavisini ku fika ku va laha ka ku pila liya wehe a wu titshege hi yo yi sukile kumbe xikwembu xi yi susini even then mi twisisa ku yini makungu ma xikwembu ma mi vavisa a hi hinkwari hinkwawo ma vavisaku na loko xikwembu xi ku blessa ku va ku ri makungu ma xona so a hi fambeni hi ya hi ya twisisa timhaka ta God's plans n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka siku ra namuntlha xikwembu xi hi pfuni xi hi katekisa eka mpundu wa siku ra namuntlha hi ya hi ya dyondza hi ya hi ya tlangela hi va hi ya hi ya dzunisa eka siku ra namuntlha Lion of Judah suka kahle ka lebusihovela hi leyiwani.

0: Simbra kahle mina bengisele bami nabagrandeka kulungile baba kusuka kahle ka Sifiso Ncwane kampondo wasukura namuhla ngona bengisele bami nabagrandeka risimuleri wani rinza kusalaka ku usukukhala usathana uzojabula na kushivula ku tingwenyu mihloti ya tingwenya ayiboniwi be careful ivanhu lava u xera ku mhloti ya we amahlweni ka bona so unga really because awu swi tivi ku mundzuku kumbe siku rero nge le ku rileni u rila amahlweni ka vomani a hi vanhu hinkwavo va ta ku comforta va khe va va ku teni ka ku chavelela as they say some people va ta ku chekeni ku u tsekatseka ku fika kwini hi situation leyi i nga ka yona so ri fika ri khongotela na kwini encourage hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri mihloti ya wena a yi fanelangi ku va yi voniwa hi mani na mani ku ri sunday ya kahle swinene n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi a ni nga hlamusela ku ri ka siku ra namuntlha hi vulavula kahle kumbe theme ya siku ra namuntlha it's God's plan n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hayi ku loko swilo swi nga fambi kahle hi kona hi nge makungu ma xikwembu ma hi vavisa na loko swi famba kahle ku va nkarhi wona makungu ma lama ya ku swi mi fambela kahle so a hi ni ya kuma rito eka siku ra namuhla kusuka kahle ka Pastor David n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi va yi khe hlohloteleka hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mfundhisi ri xile na ku mamukela
1: ri xile muhaxi wo swi kota na vayingiseri va radio ya matimba eka nsonta ha ha vulavula eka present worship God's plan evuton'wini bya hina tanihi kereke tanihi vanhu ko va makungu ya xikwembu sweswi n'wi mi nga kona kwala mi nga kona sweswi mi nga swi endleni mi nga ku swi tweni yesu hambiswiritano wa ha ri hosi mo hi kuma rito ro koma eka tipisalema chapter 35 verses 1-4 oho yehovha ndzi lwele eka lava ndzi pfukaka lwana ni lava lwaka na mina khoma xitlhangu lexitsongo ni lexikulu u pfuka u ta ndzi pfuna hlomula tlhari u sivela lava ndzi hlongorisaka u ku eka moya wa mina hi mina ku hlayiseka ka wena a va kanakani a va khomiwe hi tingana lava lavaka vutomi bya mina a va tlhelele endzhaku a va kanakani lava ehleketaka ku ta ndzi lovisa na hi nga dyondza kona muhaxi na vayingiseri mutsari Davhida wa kombisa leswaku evuton'wini mi hlangahlangana na swiphiqo mi hlangahlangana na ti-challenges mi hlangahlangana na ku tikeriwa nkarhi wun'wanyana ni va lava mina a ndzi ha va tivi van'wanyana va le kusuhisuhi na mina van'wanyana ndzi dya na vona van'wanyana ndzi tshama na vona van'wanyana ni tswariwile na vona van'wanyana hi lava ni nga vatswana van'wanyana kwala ka vatswari va mina se va na problem ni vutomi bya mina Davhida wa kombisa u ri we xikwembu hi ku wena va wo va tiva a ku ve wena u endlaka makungu hi vona deal with them the way you know how hikuva ni me a nda ha va tivi va hlekelela ngopfu va ndzi bela mavoko va ndzi bayizisa kasi va lava vutomi bya mina u ri Yehovha teka xitlhangu lexitsongo na lexikulukumba be ready to defend and fight for me va na kona ni vusiku.

0: vana kona ni nxikani, vana kona loko ri na timpfula, vana kona loko ri na mimoya, ku ri karhi ku titimela na hinkwato nguva ti ri karhi ti cincacinca henhleni ka vutomi bya mina, va ri karhi va pulana vusiku na nxikani. Come over to my rescue, O Lord. Teka xitlhangu lexikulukumba na lexintsanana. I makungu ya Xikwembu emuyingiseri hi vutomi bya n'wina. Kahlekahle loko mo ma vona makungu lamawani, na mi byela a mi nga ta tshama namuntlha mi nga yikerekeni mi ya hlanganyela na van'wani vazalwana mi byi dzunisa. Hikuva loko xo mi komba video ya leswi nga ku humelerileni hi vutomi bya n'wina, hi vanhu lava va nga tleleki va pfukaka na vusiku ni mpundzu, va tenga hi ku va nga mi wisa njhani, va tenga hi ku swilo swa n'wina va nga swi fasafasisa njhani swi nga fambi, va tenga ku progress ya n'wina va nga yi loka njhani, van'wanyana va tenga na ku vutomi bya n'wina va nga byi herisa njhani. N'wina mi ri masuka a Rustenburg, a Joni, a Durban mi ya kaya ku na ntlangu, kasi ku na vanhu ehenhleni ka ntlangu walowo wa migivela vona va ri a nga fiki a kaya. We mi ri mi ya ntlangwini vona va ri a rhiyiwi movha a humelele nghozi. Vanala va n'wina na mina va tshama va ri karhi va pulana vusiku na nhlikani. Se mutsari muhaxi na muyingiseri wa kombisa i ri we Yehovha hambi swi ri tano va ri karhi va pulana swilo swa vana va mina hambi swi ri tano, va ri karhi va pulana swilo swa vutomi bya mina hambi swi ri tano, va ri karhi va pulana swilo swa ma-business ya mina hambi swi ri tano. Pfuka teka xitlhangu lexikulukumba na lexintsanana we hosi, tana u ta ndzi lwela. A va kanakana aka mithini ya vona ya 12 na vusiku, a va kanakana aka mithini ya vona ya 2 na mpundzu, a va kanakana ka mithini ya vona va nga tlenotlela ya 3 na mpundzu, va ri karhi va vulavula hi n'wana wa xihlangi, va ri karhi va vatanana, va ri karhi va vulavula hi miragawuna lowu ntsanana. We Yehovha pfuka teka xitlhangu lexikulukumba ni lexintsanana, hikuva na mina a ni va dyohelanga nchumu, a ni tsundzuki futhi ni va vulavurile, kambe va na nkingha hi ku humelela ka mina, kambe va na nkingha hi xintirhwana xa mina, kambe va na nkingha hi ximunana xitatana xa mina, va na nkingha hi le ndyangwani la mina. Yehovha wena wa va tiva ndzi lwele. Loko Xikwembu swi ri karhi xi hi lwela muhaxi na vayingiseri swi ri tano, ntirho wa hina i ku we Yehovha ha ku dzunisa. Hikuva a va pulanile ku loko ni nghena Khensani ni nga ha humi, a va pulanile ku loko ni nghena xibedhlele a meditliniki ni nga ha humi, a va pulanile ku loko ni nghena xilidzini ni nga ha humi, we Yehovha loko ni nghena bara ni nga ha humi. Kambe eka xitlhangu lexikulukumba na lexintsanana u ndzi lwela, va pulana hi swilo swa mina ku swi nga boxekeki. Yehovha wa va tiva, mina a ndzi va tivi, ni ri we Yesu ndzi lwele. A haleriwa hi Xikwembu muhaxi na muyingiseri, hina a hi tsundzukeni ku xi dzunisa namuntlha nampundzu, a hi tsundzukeni ku ya hi ya vula swa n'wanchumu namuntlha nampundzu, a hi tsundzukeni ku hi phozanyana xinkadyana. Hi ku we Yehovha yo fambisiwa hi wena, hi ku we Yehovha ina swi vona ku teka swi olova swiboho kusuka aka Giyani ya ka Malamulela, van'wanyana va suka aka rendzo rero ro fana rero kambe ri nga koxometi ri nga fika amakumu. We loko mi fikile ku va tintswalo mi nga swi teka ku ri nhlanhla kusuka a Giyani mi ya ka Makoxa ku swo boha ni fika, un'wana u sukini Giyani ka Makoxa a nga fikanga. Wo ni ku byela o va tintswalo. Xikwembu lexiwani xi dinga ku teka xitlhangu lexikulukumba na lexintsanana xi hi lwela, hi ku lava lwaka na n'wina a va rileki ho mi rileka, he kha hi ti dzunisa hi tlela va va khongelaka ku swilo swa hina swi nga fambi emunyameni a va etleli. Uka n'wana wa ka hina u vula swa n'wanchumu hi Xikwembu lexiwani, i nga ku namuntlha muhaxi na vayingiseri Xikwembu lexiwani hi nga xi dzunisa hi ku ya hi ndhawu ku hambana risimu hi huma hi rona a xi mi languteni xi mi tiva hi hinkwakonkwako lomi nga kona a xi mi endleni mitswalo Minister Gooch, all that matters. Hi wena ntsena, halleluya.
1: Ni khensa swinene mfundhisi, mi ta va na siku ra kahle.
0: Na n'wina muhaxi wa swi kota, amen and amen.
1: Thank you. 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, a hini ni ya dzunisa ya ya tlangela. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, ni mi nyiketa kahle risimu leri sukaka kahle ka Minister GUC loko va hlamusela timhaka ta ku ri all that matters God's plans. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, And then under Kashona, mina na nwina ingena kahle ka xiphemu lexi xa ku ya xira kahle ti verses ngwana bangisiri 0608875942 inombora riqingo loko ku nwema ku joina na mamkela kusuka tindawu ta ku hambana hambana lomba ku mkhemeni yingisela mirikona hi ndlela leyiwani.

0: 0607875942 ngwana ba ngse ba mina ba kurandeka all that matters e bitrarisimo e ngwana ba ngse ba mina e ba iya ya shera kahle ti verses eka sikora na montla ngwana ba ngse ba mina a yene ni ya dzonisa ya ya tata ku cancer eka lo matimba hinkwawo pisale ma 23 Yehova e morisi wa mina ndzinga ka ndzinga pfumali nchumu. I one of the best verses leti ti itini pushaku kumbe leti ti tini khipaku ku va ni kheni kota ku ya mahlweni na vutomi leswi yintsakisa ku hi swoho verse leyiwa n'wina vayingiseri ba mina ni nga ri ku ngheneleleni le eka ku va yi fika le ka ku undekele tafula that phrase ya ku ri Yehova i murisi wa mina ndzi nga pfumali nchumu loko xiyimo kumbe loko xiyimo xi fika xi ni hita brutally so ni fika ni va na situation la kumbe xani xiyimo kumbe part ya ku loko se ni fane ni khongela ni nga ha swi tivi ku ni fane ni ku we hosi ku humelela yini kumbe we hosi ni kotisi you know loko mi va mi khe mi twa ku vava ku fika la na loko se mfane mi khongela mi nga ha swi tivi ku mi fika mi ku yini. This is one verse leyi taku emihleketweni ya mina ni fika ni ku we hosi u murisi wa mina ndzi nga pfumali nchumu ni ku amen. I know ku ri I've said a lot of things without saying a lot of things na loko swilo swi ri ku fambeni kahle I will just smile and say ku ri Yehova i murisi wa mina. Exikombe lexiwani xi endla swilo hi tindlela ta ku hambanahambana n'wina vayingiseri ba mina va ku rhandeka ende loko hi ku u tibyela ku wehe a xi ku favi xikwembu a xi tirhi hi favoritism xikwembu xi tirha hi ti-plans ta show xikwembu xi tirha hi ti-plans ta show xikwembu xi tirha hi ti-seasons ta show. Be patient, your season will come. God's plans loko nkarhi u fikile ku wena ri vantileri ya ri pfuleka hambi ilo khoma key ya wrong ri ta khinuleka mara loko hi ku we inla swa majajahani swa ndleka u yima u khinula hi xikhiya xa right mara hi mhaka ku i khinulela site ra wrong swa ndleka ri nga pfuleki ri vantilero. So I family ya dzunisa ngwana vayingiseri ba mina ya ya tlangela ya tata ku cancer eka lowa matimba hinkwawo mina ni kheni ku ri Yehova i murisi wa mina ndzi nga pfumali nchumu pisa lema 23 0608875942 ngwana miri yini bana kahle erungula kusuka kahle leka Carol Chisikule a ku ri pisa lema 91 hi leyi vona yi vatirhelaka. A yini ni ya xirhendeka, a yini ni ya dzunisa, a yini ni ya tlangela, a yini ni ya ya tata ku cancer eka lowa matimba hinkwawo. 060 mingiseri mi le moyeni?
1: Ahe n'wahlatswani minjhani?
0: Ni pfukile minjhani mama Lucas?
1: Hi hlayisiwini. A mina ni rhandza ku khensa xikwembu. Xikwembu xi ndzi hlayisini na xi khensa swinene. Swiyimo swo tala leswo chavisa swiyimo swo ka swi nga lawuleki. Xana xikwembu xi ka xi ni hlayisa xi ka xi ni lwela se ni rhandza ku khensa xikwembu

0: tlhela na ha xikombela futhi ku a ku ve xona xi nga ta ni hlayisa ni tlhela ni xikombela ku a xi endli ku ni yingisa milawu ya xona ni ta kota ku hanya kahle hi yona ni tlhela ni vula leswaku a hi yeni kerekeni vanhu va xikwembu a kerekeni a hi yeni ha yingisa vafundhisi loko va dyondzisa rito ra xikwembu hi ta kota ku hanya hi tlhela hi pfuneka hi nga yi hi ya landzelela swilo leswi munhu a ngo huma hi swona a kha a ti endlela ku nga ri rito ra xikwembu i mhana Lucas kwala bulungu tiri ka miminginini
1: ni khense swinene mama Lucas mba na siku ra kahle
0: khense ngopfu
1: thank you 060-875-942 mina na n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ka mpundu wa siku ra namuntlha mi ri yini n'wina eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wi himaku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lombaku mi khemi ni yingisela mi ri kona nongonoko ku ri praise and worship n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni ya ya tlangela a hi yeneni ya ya dzunisa eka mpundu wa siku ra namuntlha ma ni nika kahle nkandziyiso laha
2: ni pfukile Emmanuel ka mininginisi mina ni rhandza ku khesa hosi ka Pisalema 106 ti Pisalema leti ti ni matane ku ni karhi ni yi vulavula ka xidzedze xa a ni ri ka xona xidzedze xi ni hlaserini moya wu ba mara hosi yi ni kotisini ku moya wu ba wu hindza a ni ta vula ku lemula ku lexi aka vanhu van'wana lava nga nghenela hi xidzedze i moya wu ta ba wu hindza mari ka hi veka yona hosi yi mani ni byela ku loko i karhi i vulavula i ka i khongela i vulavula i yimbelela ku yimbelela ka horisa ku horisa mavabyi ti na le modixi mirisi loyi wa ni risa i risa masiku hinkwawo and a nga ri simuleni ri wexe i risa vanhu hinkwavo yimani ni vula ni ku xidzedze xi ta hindza a hi khiseni loyi nga le henhlahenhla ematilweni and ni la ku va xidzedzewini halleluya a hi khiseni hi masiku hinkwawo amen
1: amen 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina hi va khe hisa sweswo mahlweni eka mpondo wa siku ra namuntlha hi va khe hi endla ti-codes and then ku yisa mahlweni hi va mina na n'wina hi va hi khe hi tiphina kahle hi ku dzunisa hi khe hi tlangela and then andzhaku ka ti-codes hi ta va hi khe hi tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo
3: riperile maxa
1: alright voice not clear yi lo nghenelela hi mistake moni kuma leyiwa
4: rin ahee mhana fana ni ku yingisela ku antswa ni ri kwala ka nkuzani ni kha ni ya hansi ka mfundhisi Musa Maluleke ahansi ka mfundhisi Baloyi Makasani ya khisamela xikwembu lexi ni nga xi hlawula mhani rozobya ni va ri la ka nkuzani danke n'wana wa mina wa nhwana
1: ni khense swinene mhani rose mina n'wi va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ndzi tsutsumisa sweswo na kuma kahle enkandziyiso wa rito le ka mphambu leyi
5: ri xile sesimerilini na mixeweta hi vito ra matimba ra Yeso Kreste mina ni ta vulavula hi tipisalema 121 hi ku ndzi tlakusela mahlo ya nga etintshaveni ku pfuniwa ka mina ku ta huma kwihi ku pfuniwa ka mina ku ta huma eka hosi xikwembu a nga ku dzeheri muhlayisi wa Israyele a nga pfumela swaku nengo wa mina wu rhetemuka wu wa loko yi kha yi rhelela ku ya hansi yi ku hi yena muhlayisi wa mina o Jesus xikwembu na xikhensa sesimerilini swi kha swi nga fambi kahle swi kha swi nga olovi mara ni vula sweswo ku Yehovha xikwembu ndzi tlakusela mahlo ya nga etintshaveni mpfuno wa mina wu ta huma eka wena u nga tumbuluxa tilo ni misava hikuva laha ka Geneza 1:1 yi ri hi xona ntsena lexi nga tumbuluxa tilo ni misava loko ni yi languta loko yi rhelela ni twa ku a ku na wun'wani loyi a nga pfuna xikwembu ku tumbuluxa tilo ni misava hi xona xi ri xoxe ene hi xona lexi nga ta kota ku susa swilo hinkwaswo leswi ni hlanganaka na swona endleleni kumbe ku ni tiyisa xi ni khoma hi voko ra xona ra matimba leri nga hlulekiki Yehovha xikwembu na vamakwerhu ni ri a hetiyeni hi rito leri eka siku ra namuntlha ni ri n'wamagoda ka mphambu danki mahaxi wa mina ni khensini
1: ni khense swinene 060-875-942 mina n'wi hi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni kume kahle a picture message from offense n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a very old friend of mine but then picture leyiwani yi kombiwe swiharhi swinharhu na lexiya xa ku tlanga chess message.

0: Isimula kahle kusuka kahle ka Themba Nyathi ngwana bangiseri ba mina ba kurandeka ba ku famba na hina indlela le ngwana bangiseri ba mina ba kurandeka otherwise ke mina na ngwana hi loko se hi fika amakumo na nongonoko ngwana bangiseri ba mina ba kurandeka va ku mahungu a maheli ku hela nkarhi otherwise ke ni ba mandla ni vuyelela eka mana mani loyi mina na yena nga kota ku yake fambisana kahle swin'we hi nga se hambana vayingiseri va mina va ku rhandeka mo ni jika hi laha loko ni vuya ni ta milela ximfumo mo ni kwe
1: Bafana Bafana Hardware hi ku kumela special swili hansi hansi u nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors i 850
2: kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 Rantena Lama Emazinho Tio
1: Charles BTO Econ E 5700 Ungakela Utukumela Bega Master Ye 20 Liter E 650 100 by 100 Welded Mesh E 395 E Kome Shitirizwa Yungkwa Shagezi Shoplamba Mabante Wambana Nagawona Shobelela Yungkwa Shileka Speciali Bakumeka Kwa Legiani Logula Bakotation Kumbe Kutiva Shungwani Ungaba WhatsApp Ega 060-488-4051 Bafana Bafana
0: Okay, right, 060-875-942 Number li mina nguinga famba kahle yo www.thegzrfm.co.za I audio streaming yena nguna bangiseri ba mina ba kurandeka Facebook page hashtag shikanwe na TikTok page hashtag men kume kahle le ka @thegzrfm bangiseri ba mina ba kurandeka 106.0 gandla ti xihonzo le ka grand form nguna bangiseri ba mandla nbelela ka mana man la nga kota ku ka famba kahle na mina eka mpundo wa sukura na mwendla ni kene ku happy happy sunday xikamba ximpfune xim eku navela ka tembelo ta nwina aku hi ka humelela ni ba mandla nbelela le ka Facebook le ni kenza swinene rhandza na tintswele swi mini komba ku swona a yene ni halanguta ku ri nghene kahle na bomani tlhe huma kahle na bomani ka nongonoko eka mpundo wa sukura na mhlongo na bangiseri ba mina ba kurandeka ni vona kahle munhu wa ku fana na Christian Manyeka ni kenza swinene man Christian mi vona sukura kahle otherwise ke va ku ni ku ngisele ku antswa hi ntswalo yin'we ni ri na wena ri laha ka makoxa a B9 basani n'wana maniphosa va ku hi swin'we hi ntswalo yin'we le ka praise and worship le ni ri na wena ri laha mugangeni wa Nduna Ephraim Makamu ni kenza swinene ka munhu wa ku fana na Khensa ni Xivambu ka Mulamula mi vona sukura kahle va ku sesi wa mina ntswalo yin'we ni khensa swinene muhaxi wa mina ku va na n'wina eka siku ra namuntlha ni mi yingisele ku antswa ni ri na n'wina ri laha ka sikhunyana i sesi wa ntimanyana mi vona siku ra kahle ni khensa swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mr Judgment avanyisi leri swi nga view ni mi vona kahle munhu wa ku fana na Judas Rigidi ni khensa swinene le ka mbatla leyi mi va na siku ra kahle Elsie Milana mi vona laha ka makoxa akani Makamu eka bungeni amanyonyi a tlhava goza ni khensa swinene ku va hi fambe kahle swin'we mani Brenda muri mi vona siku ra kahle laha ka rivala laya mana bomba lusi tinyiko mi va na siku ra kahle laha 14b etivara nhova na mi vona kwala ni va na siku ra kahle le etindhawini leti tele eBurgersdorp kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na honorable hashtag eka n'wina ehlekani maria emakamu va ku kurula hi ntswalo yin'we ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri la zone 4 lani ka papazela mi va na siku ra kahle mani maria la eka papazela leyi mi xotela va ka nkwinika kasi ke ni va na kahle munhu wa ku fana na khanyiso xiseke mi va na siku ra kahle laha ka tom laya xikamba ximpfune ximikatekisa Virginia Ndlovu va ku kurula hi ntswalo yin'we ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri la ka siyandani laya kaya ku ri ka mapuve hashtag munhu wa ku fana na mafesi mlandzwa Vincent Nwayila ka nkuzani kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na nurse Nurse Nkuna le ka dzingidzingi leyi ni vona kahle munhu wa ku fana na Lizizitha Mulati Gokana ni vona siku ra kahle Blobedu kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Patuchedzo Munyayi n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka na hinkwenu n'wina ni kota ku va khini famba kahle na n'wina hi ku vona nkarhi na tsimisa sweswo ni languta kahle vanhu lava ni nga le ku fambeni kahle na vona eka TikTok page ya mina ni languta ku ri ni le ku fambeni kahle na vomani kumbe ni fambe kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha nongonoko ku ri praise and worship Gail a ku ni ku yingisele ku antswa ni ri la Witbank emahlaleni khese swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Derek Maluleke va ku ni ku yingisele ku antswa sesi wa mina ni ri na wena ri la ka ribungwani laya ni khense swinene ni vona kahle munhu wa ku fana na Jonas Alex Alexander Extension 7 ba ku avuxeni ba ku minjhani hi Marilyn Mingsel ku antswa ni ri na n'wina ri laha ka xikokwani i enelo kumbe i en ixi vitira n'wi rani bayizisa Mana sukura kahle man mitan khomela again kasi mana kahle mona ku fana na Shahumba bakone mingisele ku antswa Marilyn ri na wena ri la Atrich Villa Pretoria ni khensa swinene 060 ni sa swa mahlweni bakume njani ni re ku rula maringa ni ri kwala ka mashamba a thema ni khensa swinene hi ku rula u bona sukura kahle vuyo all right 060875942 mina nguna ba ke hisa swa mahlweni nguna ba ngiseri ba mina ba ku randa ka ntsimisa sweso ba ku happy Sunday isambo vusi hashtag eka nwina ntsi ndzwa swa langita lavanga tshama kahle fastrain nwina vayingiseri va mina va kurandeka hi leswi ni bona kahle Shahumba hashtag eka mbono ndziso wa bekwe vana siku ra kahle mngana kasi mbona kahle munhu akufana na Esprit FM mbona siku ra kahle kasi mbona kahle munhu akufana na Ele Nobela mbona siku ra kahle Saki Javulani ni kenzo swinene nwana madala ari le Bedford View le aka ikoreka Jim Galalum vana siku ra kahle nwana madala mahumani loyiwani kasi mbona kahle munhu akufana na Ntsako Records vana siku ra kahle ungene kahle ka wara leya ya bombiri hashtag eka wena xmy hashtag eka

suka eka mavambe a kerekeni ya Center of Blessed Hope hi randa ku khensa vuyingiseri bya n'wina lebyi hi byi kumaka sonta wun'wana na wun'wana ku seketela nongonoko wa awara ya ntiyiso na ku va hi mi tsundzuxa na ku mi hlohletela leswaku emisaveni leyi a hi tshamanga kambe hi va hundzi kutani hi fane hi tiva leswaku loko hi ri karhi hi hanya hi tekela enhlokweni mahanyelo ya hina a hi hanyeli ku tsakisa vanhu a hi hanyeli ku tsakisa vafundhisi a hi hanyeli ku tsakisa kereke kambe makuri la rhandzekaka ku na lomu ku yiwaka kona loko hi khalutala hi ya hanyanya kun'wana xivutiso i ku u ya hanyanya kwihi wena loko wo timeka makuri la rhandzekaka hi ri karhi hi tlanga na risimu ra mantwala va ku hi yena n'winyi wa hina xikwembu xa ku cinca swiyimo xikwembu lexi nga na mhaka lexi nga riki na xihlawuhlawu xikwembu lexi amukelaka mani na mani la taka eka xona hi vito ra Yesu Kreste wa amukeleka makuri la rhandzekaka ni rhandza ku mi teka ni namuntlha ni mixo na ku khensa eka Pastor James dokodela ra hina in his absentia a va kona mara ni khensa ku va ni va ni nyikile nakambe nkarhi lowu ku va hisa emahlweni ku ya dyondza swin'we rito ra xikwembu vayingiseri va xitexi xa hina mi nga rivali leswaku emakun'wini ya rito ra xikwembu hi ya teka tiqingho ta n'wina hi twa leswaku rito ra xikwembu ri mi khomise ku yini ni khensa nkarhi lowu ni nga va na wona aka vhiki leri nga hundza loko ni ri karhi ni dyondzisa hi Mateyu 11:28 ku ya fika hansi kusuka ka 25 ku ya hansi loko a vulavula a ku tanani ka mina n'wina hinkwerhu lava mi karheleke ni lava tikeriwaka ndzi ta mi wisisa namuntlha na mixo va makuri lava rhandzekaka ni lava hi ya dyondza rito ra xikwembu hi vulavula hi nkoka ya Yesu Kreste a hi yeni hi ya dyondza rito ra xikwembu va makuri lava rhandzekaka hi hanya eminkarhini laha vanhu va nga riki na mhaka ngopfu na rito ra xikwembu laha vanhu vo ngo hanya van'wana vo ya kerekeni mara a swi kona ndzeni ka timbilu makuri la rhandzekaka na ku tsundzuxa namuntlha na mixo ni ri yana a kerekeni hi ku swi twisisa yana a kerekeni u ri karhi u tiva leswaku u ya lava yini u ya endla yini a hi yeni hi ya dyondza rito ra xikwembu namuntlha tsundzukani va makuri lava rhandzekaka leswaku andzhaku ka loko munhu a dyohile emahlweni ka xikwembu xikwembu hi xoxe xi ambexile Adam na Eva sati wa yena swiambalo swa madzovo munhu vula hi ku yi hlaya leyi aka Geneza 3 laka verse 21 twanani ku yi ri yini Geneza 3 verse 21 yi ri kutani hosi xikwembu xi endlela Adamu ni sati wa yena swiambalo swa madzovo xi va ambexa swona a hi khongeleni xikwembu xa hina xikwembu xa tintswalo ni le ka mixulo hosi ndzi kona kwala ka GCR eka nongonoko wa awara ya ntiyiso hi lava yingiseri xikwembu xa mina van'wana va yingisela va ri ka swipandzamananga swa vona van'wana va le makaya van'wana va le mintirhweni xikwembu xa mina vulavula na mimoya leyi vulavula hosi na tiko ra wena vulavula ni kereke ya wena vulavula ni vanhu va wena hosi hi ku tirhisa milomo ya mina evitweni ra Yesu Kreste ni nyikela miri wa mina hinkwawo eka vulawuri bya moya lowo kwetsima ni ri xikwembu tirha ha mina eka mixo lowu evitweni ra Yesu Kreste amen vamakwerhu lava rhandzekaka vulavula leswaku endzhaku ka loko munhu a dyohile emahlweni ka xikwembu endzhaku ka loko munhu a nga ha ri na lunghelo a dlaya vuxaka bya yena na xikwembu

kutlula nawu lowo xikwembu xinga nika wona leswaku anga utluli kutani munhu akumeka adohile mahlweni ka xikwembu rito ra xikwembu ri kutani munhu asungula ku ti vona leswaku anga ambalanga Adam na Eva va sungula ku vona leswaku aba ambalanga nchumu makurla randekaka ne lava ku vulavula na wena mhani papa kwala minga kona leswaku loko uri hava xikwembu ufana na munhu lo anga vo hava emahlweni ka xikwembu ufana na munhu lo anga ambalangiki emahlweni ka xikwembu loko unge se amkela Yesu Kriste tani hosi na muponisi ufana ni munhu loyi anga ambalangiki swiambalo emahlweni ka xikwembu vuhava bya wena byi le rivaleni la ku vulavula na wena makorila randekaka ku hava ndlela yin'wana ya ku va amukeleka emahlweni ka xikwembu ku hava ndlela yin'wana ya ku va u hanya vutomi lebyi xikwembu xi lavaka byona ku hava ndlela yin'wana ya ku va u kongoma evuton'wini bya wena handle ka ku va u ambexiwa handle ka ku va u ta emahlweni ka xikwembu ni vulavurisa leswi makori la rhandekaka nkarhi wun'wani se u vavisekile na kwala u nga kona nkarhi wun'wani se u hlakele na kwala u nga kona nkarhi wun'wani na ndzhuti wa ha ri hava emugangeni na ndzhuti wa ha ri hava emahlweni ka vana va wena na ndzhuti wa ha ri hava eka maxaka ya wena hi mhaka ya ku laha u nga kona makwerhu a wu ambalanga hi ku mhaka ya ku laha u nga kona makwerhu a wu hlayisekanga swi lava xikwembu ntsena ku va hi hlayiseka ku lava xikwembu ntsena ku va hi kongoma evuton'wini ku lava xikwembu ntsena ku va hi va na mavulavulele lamanene laha hi nga hlaya kona ebukwini ya Genesis chapter 3 verse 21 yi ri xikwembu hi xoxe xi ambexile Adam na Eva sati wa yena swiambalo swa madzovo xana a xi va ambexa hi mhaka ya yini na hi mhaka ya ku va va dyohile xidyoho xi ta ku siya u nga ambalanga nchumu xidyoho xi ta humesa vuhava bya wena xidyoho xi ta ku endla u nga ha hlonipheki languta makwerhu vanhu lava u hanyaka na vona van'wana va na timali ta vona mara hikuva xidyoho xi nghenile eka vona u languteka ingaku a nga na nchumu vuhava bya yena byi le rivaleni a ri tatana wa muti mara a nga hlonipheki eka sati a ri tatana wa muti mara a nga hlonipheki ni le ka vana va yena hi loko xidyoho xi nghenile eka wena ni vulavula na wena makori la rhandekaka ni ku tisela xikwembu lexi nga nyenyiki ni ku tisela xikwembu lexi nga na mhaka na vutomi bya wena ntsena loko wa ha ri na wa hanya wa ha ri na nkateko wa ku va u nga amukela Yesu Kriste tanihi hosi na muponisi wa ha ri na nkateko wa ku u nga tlhela u hluka nakambe wa ha ri na nkateko wa ku u nga tlhela u ambexiwa nakambe wa ha ri na nkateko makori la rhandekaka leswaku u nga tlhela u pfuxeleleka u nga tlhela u yima ingaku na mi vona mhani wa mina mi ku a ni ri xikhongeri xa matimba a ni ri muyimbeleri wa matimba a ni ri aka worshiping team a ni ri muchumayeri wa matimba makorila rhandekaka
wa ha ri na chance ya ku unga tlhela u yima nakambe. U na mfundisi mavasa namuntlha na mixo ni ri ni la ku vulavula na ku tsundzuxa leswaku ka ha ri na ngati ya matimba, ngati ya Yesu, koka wa ngati ya Yesu Kreste leyi halakeke exihambanweni leswaku mina na wena yi hlantswa vudyoho, yi hi susa evudyoweni, yi hi cinca vutomi bya hina. Makori la rhandzekaka namuntlha na mixo ni ri ni ku nyika nkarhi wa ku va u ti anakanya, ni ku nyika nkarhi wa ku va u ti ehleketa. Xikwembu xa mina lexi ni vulavulaka ha xona, lexi nga ambexa Adam na Eva eswiambalo swa madzovo aka Geneza 3:21, xa ha ku amukela na wena. Xa ha ku amukela ni namuntlha ni mixo. Vamakori lava rhandzekaka, ni lava ku vula leswaku mani na mani loyi a nga riki na Xikwembu, mani na mani lo a hanyaka evudyoweni, a tive leswaku a nga ambalanga. Mara ku na Xikwembu lexi nga ambexa Adam na Eva, na yena xi nga n'wi ambexa, na wena xa ha ri na mhaka na vutomi bya wena. Loko hi hlaya rito ra Xikwembu hi ya emahlweni na tindzimana leta Geneza 3, twanani yi ri munhu a humesiwa entangeni wa Eden, a hlongoriwa ku vekiwa tikerub ni mfumo leri vangamaka swi tshama swi rhendzeleka rhendzeleka swi rindza ndlela yo ya emurhini lowu nyikaka vutomi. Munhu a dyohile hikuva a byeriwa leswaku a nga dyi murhi lowu nga exikarhi ka tanga. Adam na Eva va tsandzeka ku landzelela nawu lowu Xikwembu xi nga va nyika wona. Makori la rhandzekaka, mani na mani lowu a tsandzekaka ku landzelela nawu lowu Xikwembu xi nga n'wi nyika wona wa tihlongola entangeni. Rito ra Xikwembu ri ri havambirhi bya vona va hlongoriwa entangeni, va hlongoriwa laha Xikwembu a xi va veke kona, va hlongoriwa laha Xikwembu a xi ri na xikongomelo na vona kona, laha Xikwembu xi nga va byela leswaku va wu rima ntanga lowu, va hanya va dya mihandzu leyi va nga ta va va byarile. Mara vanhu lava hikuva va nga yingisi, hikuva ntumbuluko wa munhu kusukela loko Adamu a dyohile wu n'wi komba ku tlula nawu. Loko u veka nawu eka munhu ingaku u n'wi rhuma leswaku a wu tlula. Langutani makwerhu wa mina, ni vulavurisa leswi van'wani va hlongoriwe emintirhweni hikwalaho ka ku tlula nawu. Yi herile mintirho hikuva u tlule nawu. Van'wana hi ehleketa leswaku ku na vano valoyi lava nga miloya leswaku mi heleriwa hi ntirho. A hi noyi makori la rhandzekaka, u lo tlula nawu, u lo tsandzeka ku yingisa leswi a wu byeriwe swona. Hikuva mani na mani lo a tlulaka nawu wa tihlongola. Hambi ku ri vukatini, loko u tlula nawu wa hlongoriwa. Ni vulavurisa leswi ku na vanhu lava nga tshama va tlhelela makaya ya vona hikuva va tlule nawu wa le vukatini, hikuva a tlule nawu a nga ha yingisi nuna, hikuva a tlule nawu a nga ha yingisi murhangeri wa yena entirhweni.
ni vulavula na wena makweru u fana na Adam na Eva lava avanga ambalanga hikuva va tlule nawu hikuva va tsandeka ku landela nawu wa Xikwembu makweru la rhandekaka vanhu lavambirhi va kumeka vanga ambalanga nchumu va kumeka vuhava bya vona byi va erivaleni hikuva va tsandeka ku landelela nawu ni vulavula na wena namuntlha na mixo swa endleka u le ku tsandzekeni na ku landzelela nawu wa kereke wena u tsandzeka ku ya fika hi nkarhi ekerekeni u tsandzeka ku landzelela nawu wa worshiping team u va bisa na huwa wa va holovela ku ve wa swi tiva leswaku u tlule nawu makwari ku hava ndlela ya ku hanya u ya emahlweni loko u tsandzeka ku landzelela nawu ni vulavurisa leswi ni kwala ka GCR ka 106 ka The Voice of the Nation ni lo landzelela nawu na swi tiva leswaku ni sungula ku dyondzisa hi awara ya nkaye kambe loko ni tlula nawu na mina ndzi ta hlongoriwa makwari la rhandzekaka kun'wana na kun'wana lomu hi hanyaka kona ku tirha nawu loko ndzi driver ni tela eka agiyani ni suka eka mavambe ku na milawu ya patu leyi landzeleriwaka ku na maphorisa ma le patwini lama khomaka vanhu lava nga landzeleliki nawu lama hlongolaka vanhu epatwini egondzweni ku va va nga chayeli kona ku va va nga fambi kona hi ku

ongoriwa kutani ku vekiwa na tikerubi leti nga khoma fumu leri vangamaka leri karihaka ku rinda leswaku vanhu lava va nga ha tlheli va nghena entangeni laha murhi wa vutomi wu byariweke kona. Makwerhu la rhandzekaka, ku na ndlela yin'we ntsena ya ku vuyela entangeni, ku na ndlela yin'we ntsena ya ku va hi tlhela hi va leswi Xikwembu xi hi lavisaka swona, ku na ndlela yin'we ntsena ya ku va hi tlhelela eka Xikwembu lexi, ku na ndlela yin'we ntsena ya ku va hi amukeleka mahlweni ka Xikwembu. Makwerhu la rhandzekaka, ku hava munhu loyi vutomi bya yena byi nga na tlhelo, ku hava munhu loyi vutomi bya yena byi kongomaka loko a ri hava Xikwembu evuton'wini bya yena. Languta jaha leri nga tiviki Xikwembu, u ta vona munhu loyi a hlakaleke, u ta vona munhu loyi nga ku u duhele, u ta vona munhu loyi a nga hanyiki vutomi bya malembe ya yena. Languta wa nhwana loyi a nga riki na Xikwembu, u ta n'wi vona leswaku u hlakele u karhele. Van'wana va vona loko u va languta ingaku mukhegulu, u n'wi vona leswaku ingaku munhu loyi malembe lama a ma hanyaka a hi wona ma yena. Makwerhu la rhandzekaka, tana mahlweni ka Xikwembu u ta penalbitiwa, u ta vuyelela, u ta pfuxeleriwa, u va munhu loyi Xikwembu xi lavaka yena. Ni vulavula na wena makwerhu la rhandzekaka, twana timhaka leti leswaku ka ha ri na ngati ya Yesu Kreste leyi nga na matimba. Loko se munhu a hlongoriwile entangeni, hi ku vona sweswo leswaku munhu u tiva leswo biha na leswo saseka, Xikwembu xi endla ndlela leswaku loko munhu a dohile u fanele ku yisa xitlhavelo egandelweni ku rivaleriwa vudyoho. Xitlhavelo xin'wana na xin'wana a xi ya hi muxaka wa leswi munhu a swi doheke kumbe leswi a nga na swona emahlweni ka Xikwembu. Vamakwerhu lava rhandzekaka, loko hi languta mhaka leyi, tiko ra Israyele a ri fanele ri hisa gandzelo, va hisa magandzelo, va landzela nawu wa Xikwembu ku va va lulama emahlweni ka xona. Tanihiloko ni ri karhi ni vula leswaku ku hava ndhawu leyi nga hava nawu, na kwala ni nga kona ku na nawu, na kwala wena u nga kona ku na nawu, na muti walowo hanyaka eka wona wu na nawu. Hikuva loko ku ri hava nawu, ku hava tshamiseko. Loko ku ri hava nawu, ku hava ku kongoma. Loko ku ri hava nawu, ku hava vutomi. Twana makwerhu la rhandzekaka, kambe loko hi hlaya rito ra Xikwembu, riri Xikwembu xi endla leswaku loko munhu a dohile a fanele ku yisa xitlhavelo egandelweni ku rivaleriwa vudyoho. Se xitlhavelo xin'wana na xin'wana a xi na muxaka wa xona, mara ku fika laha Xikwembu xi swi vonaka loko mi hlaya eka Vaheveri chapter 10 verse number 4, yi ri hikuva swi nga ka swi nga endleki leswaku ngati ya tinkuzi ni ya timbuti yi susa swidyoho. Swi nga ka swi nga endleki leswaku ngati ya tinkuzi ni ya timbuti yi susa swidyoho. Ya tsandeka. Kutani Xikwembu xi endla makungu, xi rhumela n'wana wa xona langa Yesu Kreste, langa tswariwa a ri swakwe,

0: tata emisaveni avambiwa exihambanweni atlhaviwa entsheveni ngati ya yena yi halaka ahundzuka xitlhavelo n'wana wa xikwembu lexi hanyaka leswaku mani na mani lo a pfumelaka eka yena anga tshuki a lova kambe ava ni vutomi lebyi nga heriki hikokwalaho loko hi hlaya ka John chapter 3 verse 16 yi ri hikuva xikwembu xi rhandzile misava swonghasi xiko xi nyika n'wana wa xona la nga tswariwa a ri swakwe xikwembu xi rhandzile misava xikwembu xi rhandzile mina na wena makwenu la rhandzekaka xiko xi nyika n'wana wa xona Yesu Kreste la nga tswariwa a ri swakwe leswaku mani na mani la pfumelaka eka yena anga tshuki a lova kambe ava ni vutomi lebyi nga heriki vamakwerhu lava rhandzekaka ngati ya Yesu Kreste ya ha ri na matimba ngati ya Yesu Kreste ya ha ri na nkoka wa ku susa munhu ekufeni a nghena evuton'wini ya ku susa munhu emunyameni a nghena ekuvonakaleni ya ku susa munhu eka ku hanya hi vusopfa a sungula ku hanya vutomi bya ku kongoma a swi hlamarisi leswi mi swi endlaka makwerhu a wu ti endlisi i ku wa ri emunyameni i ku a wu ambalanga makwerhu la rhandzekaka namuntlha na mixoni ku tisela Yesu Kreste la nga hosi na muponisi loyi hi nyikiweke yena hi xikwembu lexi hanyaka hi xikwembu lexi hi rhandzaka leswaku mani na mani la pfumelaka eka yena a nga tshuki a lova kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki hikuva xikwembu a xi rhumanga n'wana wa xona emisaveni ku ta avanyisa misava kambe hileswaku misava yi ponisiwa ha yena vamakwerhu lava rhandzekaka ni hlaye verse 16 and 17 ya John chapter 3 Yesu Kreste a nga tanga ku ta avanyisa kambe u tele ntsena leswaku hinkwerhu ka hina hi ponisiwa ha yena lava ku ta mi rhamba namuntlha na mixo leswaku tanani mi ta teka Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi ku va vutomi bya n'wina byi pona ku va vutomi bya n'wina byi hlayiseka ku va ndyangu wa n'wina wu pona ku va ndyangu wa n'wina wu hlayiseka makwerhu la rhandzekaka i ku teka Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi loko yi ri ngati ya swifuwo yi tsandzekile ku hi ponisa yi tsandzekile ku hi humesa evudyoweni a yo phutsela ntsena mara a yi nga swi koti ku va yi hi ponisa a hi languteni vamakwerhu lava rhandzekaka ngati ya swiharhi kumbe ya swifuwo a yi endleriwa vaIsrayele ntsena kambe Yesu Kreste hosi na muponisi wa hina i wa vanhu hinkwavo i wa swisiwana i wa lavo fuma i wa lavo ka va nga tekeriwa enhlokweni vanhu hinkwavo mani na mani la pfumelaka eka Yesu Kreste wa ponisiwa u nikiwa matimba ya ku thyiwa n'wana wa xikwembu makwerhu la rhandzekaka u na lunghelo na wena a swi na mhaka leswaku u dyohe ku fika kwini teka Yesu na mtlana misho kutani utaponisiwa makorla randekaka na kukongotela hivi tura matimba ra Yesu Kriste. Loko hlaya eka Isaiah chapter 1 ka verse number 18 uri Yehova tanani hitenga timhaka kubula Yehova xikwembu xa Israel xikwembu xa vanhu hinkwavo xikwembu xa Davida xikwembu lexinga na mhaka na vutomi bya mina na vutomi bya wena shiri tanani hitenga timhaka kubula Yehova loko swidyoho swa n'wina swi tshukile swi kotisa xivunguvungu kumbe ku fana ni xivunguvungu xana swi nga basata ni hi gamboko ke loko swi tshukile tani hi crimson xana swi nga fana ni voya bya nyi tinyipfu. Verse 19. Kunga kuloko mi yingisa hi ku tsaka mitadya leswo nandziha swa tiko. Makwela randekaka kuva u dya swo nandziha swa tiko akulaveki swo tala swo lava ntsena kuva u ta emahlweni ka Xikwembu. Tanani hi tenga timhaka tanani hi vulavula timhaka. Makorla randekaka Xikwembu lexi ni vulavulaka ha xona xa ku amukela na mutlha na misho Xikwembu lexi ni vulavulaka ha xona a xi tse ku cukumeta ina kereke yi nga ku cukumeta ina hina vafundhisi hi nga ku cukumeta ina vaprofeta va nga ku cukumeta ni twe kahle n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka Xikwembu lexi ha ku amukela hambi loko kereke yi nga ku tshika kambe Yesu Kriste u ri tanani hi tenga timhaka hambi loko swidyoho swa wena swi nga va swi tshukile kotisa xivunguvungu ku vulavuriwa hi swona ne le kerekeni ku vulavuriwa hi swona ne le mugangeni kambe ku na Xikwembu lexi nge tana hi tenga timhaka tanani hi tenga timhaka tanani hi tshamisekisa swilo makwela randekaka ngati ya Yesu Kriste leyi nga halaka exihambanweni ya ha ri na matimba ya ku ponisani namuntlha ya ha ri na matimba ya ku tshuxa hinkwavo lava bohiweke ya ha ri na matimba ya ku endla leswaku mani na mani lo a pfumelaka eka Yesu Kriste lo a vulaka hi nomo wa yena leswaku Yesu i hosi a pfumela ndzeni ka mbilu ya yena leswaku Yesu Kriste i n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka u fila a tlhela a pfuka rito ra Xikwembu riri u nikiwa matimba ya ku thiwa n'wana wa Xikwembu u nikiwa matimba ya ku vitaniwa lowo lulama ni vulavurisa leswi nandza wa hosi i nga ku na ku twa ku ina mina Xikwembu a swi ni tirhisa kambe ndzi hlangana na ndingo ndziwa kwala misaveni mara Xikwembu lexi a hi se ku cukumeta mara Xikwembu lexi a hi se ku tshika ina vanhu va ku tshikile ina vanhu va ku cukumetile loko wa hanya makori wa mina wa ha ri na nkoka emahlweni ka Xikwembu wa ha ri na nkoka emahlweni ka Xikwembu lexi hanyaka ni vulavula na wena namuntlha ni ri kwala ka GCR ni ri ngati ya Yesu ya ha ri na matimba ni ri ngati ya Yesu ya ha ri na nkoka a henhla ka vutomi bya wena teka Yeso makwerhu wa mina loko na afika emakunwini ni ri va makwerhu lava rhandzekaka a hi tsundzukeni leswaku ngati ya swiharhi a yi ri ya vanhu va vana va Israyele kambe ngati ya Yeso Kreste i ya vanhu hinkwavo ngati ya swiharhi a yo putsela ntsena swidyoho ku ringana lembe rin'we loko mi hlaya ka Levitica chapter 16 verse 30 mara ngati ya Yeso Kreste a yi putseli swidyoho yi susa swidyoho u ri Yohana mukhuvuri ka John chapter 1 ka verse 29 a ku vonani nyipfana ya Xikwembu leyi susaka swidyoho swa misava vonani nyipfana ya Xikwembu leyi susaka swidyoho swa misava vamakwerhu lava rhandzekaka ni vulavula hi ngati ya Yeso Kreste leyi susaka swidyoho swa misava wa huwelela Yohana la loko a n'wi vona twanani John chapter 1 verse 29 siku leri tlhandlamaka Yohana a vona Yeso a ri karhi a ta a n'wi kongomile kutani a ku vonani hi lexi xinyipfana xa Xikwembu lexi susaka swidyoho swa misava ngati ya swiharhi a yi phutsela kambe ngati ya Yeso yi susa swidyoho ku hava munhu loyi a nga ta ka ntsandzeke ku ponisiwa hi mhaka ya ku a ni dyohe ngopfu ngati ya Yeso Kreste yi na matimba ya ku susa swidyoho hinkwaswo makwerhu la rhandzekaka wo ni ku byela leswaku ngati ya Yeso Kreste ya ha ri na nkoka ngati ya Yeso Kreste ya ha ri na matimba ngati ya swiharhi a yi tshama yi ri karhi yi tlhaveriwa egandelweni kambe ya Yeso Kreste kan'we ntsena hi ku fa kan'we exihambanweni a vambiwa a hlula rifu a pfuka hi siku ra vunharhu gandelo ri va ri tshamisekile ngati ya swiharhi a yi tsandzeka ku hlantswa mapfalo ya munhu kambe loko mi hlaya ka Vaheberi chapter 9 verse 14 yi ri ngati ya Yeso yi hlantswa mapfalo ya n'wina emintirhweni leyi feke leswaku mi tirhela Xikwembu lexi hanyaka makwerhu u tsandzeka ku tirhela Xikwembu hikuva mapfalo ya wena ma file amukela ku hlantswiwa hi ngati ya Yeso Kreste namuntlha na mixo leswaku u ta sungula ku hanya vutomi bya ku kongoma u ta sungula ku hanya hikuva a wu file makwerhu la rhandzekaka na mi rhamba namuntlha na mixo ni ri a hi tekeni Yeso Kreste loyi a nga ta cinca vutomi bya hina loyi a nga ta cinca mindyangu ya hina loyi a nga ta cinca mahanyelo ya hina loyi a nga ta cinca vutomi bya hina a ni vuli ku va kerekeni hikuva van'wani va kona a kerekeni mara a va ponisiwanga mahanyelo ya vona ya va landula na ya a ku khongeleni namuntlha na mixo ni ri makwerhu la rhandzekaka teka Yeso tanihi hosi na muponisi huma eka vanhu teka Xikwembu namuntlha na mixo na kwala wa tiveka kwala u tirhaka kona leswaku a wu tshembekanga hikuva ha wexe u nga ka u nga swi koti u ta swi kota ntsena hi ku amukela ngati ya Yeso Kreste yi ku hlantswa evudyoheni yi ku basisa vamakwerhu lava rhandzekaka a hi tekeni rito ra Xikwembu hi hanya ha rona hingayi akerekeni ku ya tatisa hlayo mara tiva leswaku emisaveni leyi kuna ku va hi famba famba uya etilweni masiku hinkwawo hi va hi ri karhi hi fihla maxaka ya hina xana na wona makwerhu a wu ti anakanyi na leswaku na wena siku rin'wana u ta famba na wena siku rin'wana u ta fihliwa kambe vutomi bya wena na xikwembu byi yimise ku yini xana u pfumerile leswaku ngati ya yesu yi ku hlantswa ke xana u pfumerile leswaku yesu kreste i n'wana wa xikwembu lexi hanyaka u vurile hi nomo wa wena ke u pfumerile ndzeni ka mbilu ya wena ke leswaku xikwembu xi n'wi pfuxile ekufeni leswaku yesu kreste i n'wana wa xikwembu lexi hanyaka leswaku u tlhandlukile a ya evokweni ra xinene ra xikwembu leswaku u ta ponisiwa u vitaniwa lowo lulama u nyikiwa matimba ya ku thyiwa n'wana wa xikwembu ni ya aku khongeleni ni ri makwerhu u nga va u ri amasangwini u ri karhi u vabya u ri karhi u twa ku vava timbanga ta yesu kreste ta ha ri na matimba rito ra xikwembu ri ri hi timbanga ta yesu kreste hi hanyisiwile ni vulavula na wena makwerhu a hi khongeleni xikwembu xa hina xikwembu xa matimba hi khensa rito ra wena hosi leri vulavulaka na vutomi bya hina hi siku rin'wana na rin'wana xikwembu xa le tilweni hi pfune hi lava makwerhu lava nge ina na hina hi lava ku teka xikwembu lexi na kusukela namuntlha hi vula hi milomo ya hina leswaku yesu kreste i hosi hi pfumela andzeni ka timbilu ta hina leswaku yesu kreste i n'wana wa xikwembu lexi hanyaka u file a tlhela a pfuka rito ra wena hosi ri ri loko hi endla tano hi nyikiwa matimba ya ku thyiwa vana va xikwembu hi nyikiwa matimba ya ku vitaniwa lavo lulama na khongela hosi pfuna hinkwavo van'wana hi lava makulu lava a va wile etintswalweni va vuyaka hi ku twisisa nkoka wa ngati ya yesu kreste evitweni ra matimba ra yesu kreste amen vamakulu lava rhandzekaka ni ya teka nkarhi lowu hi ya teka tiqingho ta n'wina mi fonela aka 060-887-5942 hi twa leswaku rito ra xikwembu ri mi khomise ku yini mi amukeriwile muyingiseri wo sungula
1: ahee minjhani
0: hi pfukile hi ngo vona
1: hi hlayisiwile
0: amen
1: na ku khesa rito ra matimba swinene
0: amen
1: leswaku munhu a swi tiva ku loko a nga amukelangi xikwembu i le vunyameni byi kulukumba ngopfu
0: byi kulu swinene
1: hikuva na lexi a xi endlaku a nga xi tivi sweswi loko swi swi lava munhu a nga tlelangi matolo ku hleketa ku ni la ku lunghisa mali ni la ku ta famba ve va famba va tiyimayima
0: okay
1: ene va nga swi tivi ku leswi va fambaku va kha va swi endla kwala i yini mara loko munhu a ri na xikwembu i ta hleketa xikwembu xikwembu xo xi nga ta n'wi pfuna na loko a tirhisa swilo i ta va kha a rhangisa xikwembu ku xikwembu ni kombela mi ni rhangela mahlweni se ku pfumela ka xikwembu i mhaka yi kulukumba ngopfu hikuva a swi fana na ku hanya avinyamini loko va swi lava vo ta va ta ku byela leswi i pfuki ya kona loko va swi lava ku loko wa na mali muni a hi ta ku ndlela leswo karhi i teka mali i ya kwele loko swi swi lava a swi fiki swi pfuna nchumu se loko munhu a ri na xikwembu u endla swilo a kha a rhangisa xikwembu i mhana lukasi
0: na khensa mhana lukasi la block 3 ka minengeni hi simu yingiseri lonkulu wa awara ya ntiyiso
1: hi swona
0: hi khensile mhani mi ya khongela kahle mi va na sonta lowunene thank you mani nkarhi wa hina wu ri 11 minutes before 10 o'clock n'wina mi nghenaka hi 10 o'clock nkarhi wa n'wina se i wutsongo a yi ngheneni ka 060-887-5942 hi twa leswaku rito ra xikwembu ri mi khomisa ku yini hi lava muni va teka mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso
2: hallo mfundhisi
0: ahehey
2: ya ina ritira xikwembu mi ri ba kahle
0: a khensa papa
2: Si ho tsandzeka antiswa ku why hi tsandzeka ku ntiyiso haka u vona.
0: Eish mativa.
2: Swi leswi humelelaka hinkwaswo swi hi kombisa ku pfumelani hi ku hatlisa hikuva ka hata leswi swo hetelela. A na nkhesa loko ku ri ku mun'wana na un'wana loyi a rikiwa ku rikile a fanele a ri teka namuntlha.
0: Amen, amen papa.
2: Amen.
0: Amen.
2: Ananias Chauke la Venda.
0: Hakensa papa Ananias Chauke la Venda mi va na sonta lowunene xikwembu xi mi endle hi tintswalo.
2: Amen.
0: Amen. Hi khensile la Venda la. Papa Ananias Chauke va ku rito ra xikwembu a ri gegi ra kongoma. A hi ngheneni ka 0608875942 hi lava van'wani munhu va teka mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso.
3: Ahe mfundhisi mi pfukile.
0: Hi pfukile hi ngo vona.
3: Khensa tintswalo ta xikwembu leti nga hi hlayisa.
0: Halleluya.
3: Xi tlhe xi hi nyika n'wina xikwembu mi ta hi phamela rito ra xona mpundzu.
0: Amen.
3: Hambiloko hi nga yi kerekeni ku namuntlha hi ta kwahala ka GCR hi suke hi dyile.
0: Heyi.
3: Hi suke hi dyile mi suke mi hi phamerini xo va ka hina ku hi swi tekisa ku yini.
0: Ku teka rito ra xikwembu.
3: Ri va hosi na muponisi.
0: Amen.
3: Hiku rito leri ro ri hi lwelaka vusiku na nanhlikani hina hi hexe hi nge swi koti.
0: Hi nge swi koti mhani swi lava xikwembu.
3: Swi lava xona xi hi pfuna xi hi nyika matimba. Hina hi khensa tintswalo ta xikwembu leti endlaka ku sonta un'wana na un'wana mi ta hi dyondzisa hambiloko hi ya tikerekeni hi suka na kwala hi dyondzile.
0: Hi swona hi ya tiyisisa mhaka leyi.
3: Himpela hayi ya va timbhoni ta kahle ta ka Kreste.
0: Hi khensa swinene mhani.
3: Mhani makhuvele la ku duma la Giyan section F.
0: Ene himpela mi dumile mpela mhani dumani mi ya kerekeni mi dumisa na vito ra Yesu Kreste.
3: Ra Yesu Kreste a ni ri sindha ku nga sala swo tala hayi ra Yesu Kreste. Ni ze ni fika kwala ni nga kona hi mhaka ya rona.
0: Eyi vanhu va le ku robiweni namuntlha mhani. Dyandza ri kulukumba.
3: Swo robaroboa a ni swi koti ni kota ku teka swimhalana swa mehe ni xavela vananga swakudya.
0: Exi mi mhani wa kahle n'wina mani.
3: Himpela vana va mina va fika hi ntala na ha famba ni endla swihi swa hava hayi endli sweswo.
0: A khensa mhani ingaku hinkwavo va nga mitwa va fana na n'wina.
3: Hayi loko va ri va yingiseli va rito a va swi teki leswi chumayeriwaku hi fane hi swi teka hi hanya hi swona ku swi ta kota ku hi pfuna hi masiku ni minkarhi.
0: A khensa mhani.
3: Amen.
0: Amen. Vana na sonta lowunene.
3: Nkomo.
0: I can see le karu ai na wori. 8 minutes before 10 o'clock. Monte ka lava. Mi amkeriwile?
4: Ahe mfundisi mpukile.
0: Hi pfukile hi ngo vona.
4: Hi pfukile.
0: Hey
4: mfundisi wona va ku khehla ku pfuxeleriwa.
0: Halleluya.
4: Loko hi ri kere hi ya kerekeni mativa hi va hi ri na matimba hi ku hi va hi ri na rito a hi fambi hi ri emiti.
0: Amen. Ngati ya Yesu yi na matimba.
4: Se yanani mahlweni mfundhisi mi ri karhi mi tirhela xikwembu leswi xi nga mi byela swona ku mi famba mi karhi mi vulavula evhangeli.
0: Halleluya.
4: Ene mi le ku tirheni ka swona hi kha hi khesa na GCR hi mhaka ya ku loko a yi nga ri yona a hi nga ta mi twa loko mi chumayila.
0: Heyi mativa nkateko walowo mhani mi nga wu hlayi.
4: Hi tateke ngopfu loko ho xikwembu xi hi rhandzi xi swi vonini ku van'wani va tsandzeka ku ya ntepeleni hi swota hi mhaka ya swin'wana mara loko a ri twile rito hi siku rero a swi fani na loko ri za ri tela a ri empty la ndzeni ka moya wa yena.
0: Ma swi vona ke.
4: Mfundhisi a hola ku mi xewata na ku khesa na ku mi kombelela matimba leswaku mi ya mahlweni mi karhi mi chumayela rito hi karhi hi teka hi xin'we.
0: Hi khongeleleni mhani hi nga humi a ritweni ra xikwembu.
4: Inkomu mfundhisi xumani.
0: Hi khense swinene na n'wi namba na sonta lowunene.
4: Ahe papa.
0: Thank you. Hi khensile vamakwerhu lava rhandzekaka hi le ku tweni ka mavonele na leswi vanhu rito ra xikwembu ri va khomisaka swona 5 minutes before 10 o'clock. Nkarhi wa mina se wula ku hela. Nghena ka 0608875942. Hakunene ku na vanhu lava nga ku yingiseleni ka rito ra xikwembu lava lavaka ntiyiso vamakori lava rhandzekaka hi vulavula hi ngati ya Yesu ntsena ngati leyi nga na matimba mo ni teka lava ni twa mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso
5: ahe vafundhisi
0: ahe
5: na halaha ku ta ku ni ni vulavula
0: vulavulamativa
5: vanhu loko va ha ri vinyamena ni ve le ku xanisekeni ngopfu
0: exi
5: mi lava ku vula ku loko munhu a hi leswi va tiza va hlanganele sweswo a ku byela ku tshamba teka swibya swa xibya xa wena hlapswi pfuki kha yi nwa mati nampundzu mara loko i ri vinyame i ta ya endla sweswiya i nga swi voni ku i thyaka leri nwisiwaku rona loko ku rhuma ku famba tshaveni i ya fika i jikajika na visiku i lava mati le na visiku ene i ta ya hi ku lerisiwa hi munhu a hi yeni kerekeni ha yingisa riti ra xikwembu hi vuya hi tshama hi tivutisa loko hi vuya ku mara loko xikwembu xo ni pfuna ni landzelelisa riti ra xikwembu kumbe a ni ta hanya ene munhu u kuma ku rhula na ku endla swilo vukheta i mhana Lukasi
0: hi khense swinene mhana Lukasi laka block 3 ka minenginisi muyingiselonkulu wa awara ya ntiyiso ngheneni nkarhi wa hina hi lava nga ku mi vo hetelela mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso
6: ahe mfundhisi
0: ahe
6: ni pfukile na
0: hi pfukile hi ngo vona mhani wa mina
6: hayi na ni khesa xikwembu loko xi mi kotisini mi khenisa mi ta hi phamela namuntlha ku nga ri matimba ya n'wina kumbe vutlhari bya n'wina ku ri matimba ya swona ntsena
0: ha khensa ka mhani
6: a xi ni khesa mfundhisi a xi ni khesa mi hi phamerini hi dini hi swirini hi mpela loko wo khisiwa eku he ve ri hala ku na loyi wa swi kota he halaeri loyi a nga swi voni laka nga swia nga swi vona ha leswi swi ndzaku ku a nga koti ku pfuna munhu wun'wani makwenu
0: ma swi vona
6: hi ku loko i ri wun'wani hi languta rito ra xikwembu ntsena xikwembu hi xo xi tirhaku hambi loko u nga hlangana xiyimo hlangana na yini byela xona xi ta tirha tata
0: hina hi pfumela ngatini ya Yesu Kreste ntsena ku hlatswa vudyoho
6: a nga hi sela a sela swidyoho swa hina
0: mavona
6: a kota ku hi ta kota ku hanya loko a za a vandliwa a xi hambanini a vandleriwa khoku susa swidyoho leswi hina swi hi xanisaku lomu mimoyeni na le mitimbilini
0: exi a khensa mani
6: hi nga yi ka va a hi swi koteni ha swi tiva
0: hayi a hi hlongorisi masingita hi hlongorisa rito ra xikwembu
6: masingita ya xikwembu hina hi hlongorisa rito ra xikwembu leri hi tshamela ku hi dya xikwembu
0: Hallelujah.
6: Mfundhisi mayi horisa.
0: A khensa. Hambi
6: loko ndzi se ni nga ha yi twangi mara ni vuye ni fika ni kuma ni kha mi vulavula ni byeni ndzi tela ni twa ni tiphina ni va kahle.
0: Amen mani.
6: Hi hori ni mfundhisi xikomba xi mi hlayisi xi famba na n'wina mi khe mi ta hi tshamela futhi vhiki leri taka mani a niki mitlanga kwala ka siyandhani.
0: A khensa la ka siyandhani mani a niki mitlanga va yingiseri lavakulu va awara ya ntiyiso hi khense swinene mi hlayiseke mi va na sota lowunene.
6: Hi swona na n'wina xi mi hlayise swinene xi famba na n'wina mfundhisi.
0: Hi khenseli mani.
6: Dange.
0: Dange. Nkarhi wa mina wu ri 2 minutes before 10 o'clock ni nga tivi loko ri ku a nga va kona wa nkateko loyi a nga nghenaka ndzi n'wi teka aka 0608875942 mara nkarhi wa mina wu herile vamakori lava rhandzekaka ni rhandza ku khensa na mina hi khensa vuyingiseri bya n'wina hi vula swona eka awara ya ntiyiso hi ri hi khongeleleni a hi nga swi koti hi ri hexe vasungurile van'wana swi fika swi yima andleleni hi ku pfumala swikhongelo hi ku pfumala vanhu vo va khongelela a ho swi kota ngopfu kambe loko mi hi khongelela mi hi tsundzuka a swikhongelweni swa n'wina na hina hi khongela swa koteka ku va swilo swi ya emahlweni ni ri fambani mi ya va na sonta lowunene mi khongela kahle andzeni ka tikereke ta n'wina Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo xi mi hlayisa mi va na misota leyinene mi twa rito ra Xikwembu a hi hanyeni hi ri karhi hi swi tiva leswaku hi le ku rindzeleni Yesu Kreste wa vuya ku ta teka kereke xana loko o vuya mi ta famba ke a ku fambiwi hi nkani a ku fambiwi hi ku na mali yo tala a wu fambi hi ku tiveka ngopfu mara u famba hikuva mbilu ya wena yi tshamisekile na xikwembu xana Yesu Kreste n'wi amukerile tani hosi na mponisi ke i xivutiso xa mina hi mfundhisi Mabasa kusuka akerekeni ya Center of Blessed Hope aka Mavambe lavenge hey bye bye mi va na sonta lowunene loko a ri mina na mina ni ya akereke na yeni ya gandela xikwembu tiphineni hi minongonoko leyi landzelaka nongonoko wa church service kereka na hina eka 106 GCR FM inkomo.

Oye, hey, marala loko mbuti yo zangena kona ikona ka ku inga tlhela ithelela ndzaku. Kulani Irene Sithole ako xingwe neri kwala ka ngobe inwana Sam Sithole emandlungwane bala ka si Carlos Vembane ako xingwe neri kwala Mozambique Gaza shai shai nyakutse obrigado. Hai namthandi vulavule xiphutukezi mintwe kahle. Masindi vandzi vandela ko xingwe neri kwala Chakuma Maguvuni ka si kokwane for favor vako xingwe neri kwala Soweto la nhlela ni vona munhu wa ku fana na Dennis Mkansa ko xin'we ni ri kwala Muthele la kasi Justice Hlawulani Mahlangu Khetani a ko xin'we ni ri kwala ka Makocha ka Nduna Rosinga ni kateka ni ri kwala. Okay le ga umchizi a ku uva Manila ri rote happy birthday ka Nechirembe Rendani hiku happy happy happy happy birthday xo ku fana na Makongo Griezmann Mapope va ku so pretty hi swin'we ni ri la ka Ndhambi lani khensa swinene mi va na sonto ya ku saseka na n'wina hinkwenu na mingiseri wa mina kambeke sweswi ni ta va ni karhi ni teka tiqingho xikan'we na ku tsutsumela kwahala ka WhatsApp ni ya kamba lava katekaka na wena u nga swi kota mingiseri wa mina ntsena eka 065942 u va u karhi ni khome kwa ni kuma rungula ro sungula kwahala ka WhatsApp va ku swin'we ni ri kwala ka dzingidzingi DJ Gavi ni khensa swinene my DJ hi va hi karhi hi famba swin'we na mingiseri wa mina hi ndlela yaleyo kambeke na wena u nga tlhela u swi kota ku va hi karhi hi ya mahlweni ni byela ku ri u kateka u ri kwihi tindhawu ta kona ni ta va ni karhi ni teka tiqingho ta wena kona kwa kumbe marungula ya wena kusuke kwahala ka 942 ni vonana Gwavulani the General na va vona la no kusuhi. Okay right yona mingiseri wa GSR FM da va hi karhi hi famba swin'we hi ndlela yeleyo hi risimu ra kahle ra hi hanya mahala from Just Celebration a hi fambeni kambeke loko hi langutile nkarhi half kumbile awara liya ya khume da va hi karhi hi famba swin'we hi ndlela yaleyo kasi Alfredo Mkansi a ku kwala Joni lani khensa swinene danko.

tlhelani vana munhu wa ku fana na head on tibana ka vuxeni wolver dear under dn kasi ke mazandisi zandile from ka ndhambi mukhaya ni khensa swinene muyingiseri wa jisa ra fm na wena muyingiseri wa mina u nga va u karhi u ni byela ku ri u kateka na mina u ri kwihi ka sonto lowu wa ku saseka lowu kambe ke u nga va u karhi u swi kota hi site lera ra whatsapp kumbe riqingho ri le nyongeni ni fowunela eka nomboro ya 060 887 5942 a hi fambeni ya n'wi dzunisa nakona eka sonto lowu wa ku saseka lowu a hi fambeni swin'we eka nongonoko herika kereka na hina va mikarhi mi fambisana kahle na xiluva xa ka mabunda n'wamihlava a hi fambeni.

tlhela ni vona munhu wa ku fana na Dzunisani Sirak a ku idlen makapu kusuka kwina. Okay, right, khensa swinene. Kasi Smallisma a ku hi Xiluva, hello. Kasi Hedon a ku va vuya kahle hi tiko leriya va ku hi le DNA. Okay, right, kona ku le DNA mpfukile ka sonto wa kahle. So wena mingiseri wa mina u nga ni kuma na kahle ka riqingho ra 060-887-5942. Kambe ke u nga tlhela u ni twa kahle hi audio streaming, u streama online, u streama xithekinoloji xidigitali, mingiseri wa mina, eka www.gsrfm.co.za. hi va hi karhi ya hi ya hanya mahala kona kwahala. Kasi Sassy Pearl a kelo ke hello my sweetheart.

Libona na munhu wa ku fana na Hlungwane life ku hello hi hi hi kasi Vesta Baloyi na yena ku hey girl hi hello okay right if I karar khone ka karelo wa ku niku u kateka na mina uri khuina na mingi seri wa mina u nga ntsutumela u ya nkuma ku hala ka WhatsApp kumbe u nta site ra Facebook na kona ina Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM na kona u nga ya ndlela kuri u kateka na mina uri khuina kona ku hala ni bona na Khaviso ma Vista buti wa mina butiza na mbona kwalani ka bungeni 0608875942 mingi se registera fam havene ni kare famba swinwe kona ku hala ka nongono kwa wena u tsundzuke kahle leswa ku yingisele xiticha wena lexa xo rhandzeka xa GCR FM eka xihondzo xa 106.0 megahertz FM kunga voice of the nation ai fambeni.

tlhela ni vona munhu wa ku fana na Enos Mahlawule le ka Mayepu le kasi ke ni vona na munhu wa ku fana na Vesta Baloyi a ku ka Ximawusa hi laha tshamaka kona na mingiseriwa Jisar FM na wena u nga swi kota sayitra Facebook kumbe u nghena kwahala ka WhatsApp u ni tsalela kunene kumbe u ku riqingho ra le nyongeni va yi karhi hi burisana kahle mina na wena 060-8875-942 kambe ke mi nga tlhela mi endla na ti-gospel song request ni to va ni karhi ni ti tlanga kona kwala moyeni mi ni byela ku ri mi lava ku twa risimu ra ku yini emoyeni 060-8875-942 ni tlhela Jenny Mathe a ku mina witness kwala Ivory Park na mi vona.

0: Kumera timinetse ku bile awara ya 11 hene mengiserwa Jisar FM kambe ke hita ba ikari ya kona ku ya ipfala loko ba ikari ya ala kutuzumela koneka awara lia ya makume mbiro na mengiserwa mina hita ba ikari teka tintambu iti isa kona ka matonsi MK the Navigator longa taba karamge na religious talk kambe ke eka kumera timinetse le tinga salo na mengiserwa mina loo ranze ka hita ba ikari ya ya kongerisa wangwan vahina wa makweru la vangele kutikirweni la vahlanganaka na kushanseka kwa la kuhanyeni taba ikari ya baveka imahlweni kampumbi leswaku hosi a yi va tsetseleli a yi horise timbanga ta vona leti vavaka a yi horise xilondza lexa xa malembe xi va xikarhi xi vavaka hosi a yi va sule mihloti leyi va yi rilaka va karhi va vona hi mani na mani kumbe leyi va yi rilaka va ri voxe etindlwini ta vona hi ta va hi karhi hi ya va khongerisa ku ri we hosi va pfune va rhule ndzhwalo lowu vengele ka vona kumbe ku tikeriwa loko va hlanganaka na kona hi wena u ku tivaka hi wena u tivaka leswaku makungu ya kona a ku ri yini kambe ke leswi hi swi tivaka i ku hi tshama hi karhi hi xiyimbelela ku ri xikwembu xi nge hi nyiki ndzhwalo lowu nga wu kuluka hina kumbe xiyimo lexi taka ku ta herisa xi nga ka xi nga hi nyiketi xindzhwalo walowo kumbe ku hi tshika hi ri hexe u ta tshama ri kona etlhelweni ra hina a hi fambini hi va khongerisa khongerisa munhu un'wana na un'wana la nga le xibedhlele a twaka ku vava leswaku hosi a hi horisela a twaka kona hi tlhela hi khongerisa mani na mani loyi a nga khomiwa nge le khotsweni kambe ke swi nga ri nawini kumbe a nga ri na nandzu a hini ni ya va veka mahlweni ka hosi ya hina tlhela hi khongerisa na lava ku heta ku veka vavarhandziwa va vona leswaku hosi a yi va nyike matimba mantshwa yi va hlohlotela ku tlhela va pfuka nakambe va yima va vona vutomi hi tlhelo lerin'wanyana xikwembu a xi va nyike matimba nakambe tlhela ni ta khongerisa na munhu un'wana na un'wanyana eka tindlela tin'wana na tin'wana laha ti kongomaka kona va nga va karhi va tlhelela ku ya mintirhweni van'wani va vona van'wani tindlela ti va ka ti karhi ti ya tikerekeni a hi ngo xikwembu a xi va katekisi va fika lava yaka kona va ha hlayisekile muyingiseri wa mina na wena va na u karhi rhumela swikhongelo swa wena eka 060-887-5942 ni ta va ni karhi ni lava ku twa hi wena muyingiseri wa mina 060-887-5942 a hi veni ni karhi hi famba swin'we xikan'we hi va hi karhi hi ya khongerisa vanhu eka swiyimo swo hambanahambana leswi va hlanganake na swona ni kuma riqingho ro sungula la muyingiseri wa Jisar FM mi le moyeni hello
1: ahee n'wamhlavi
0: ahee mana mina
1: hayi n'wamhlavi u swiveketeli kahle xikwembu xi ku nghenini u dyondzisa kahle
0: amen
1: xikwembu a xi hi pfuni ka swilo hinkwaswo hambi ku ri hina a xi hi pfuni ka swilo leswi swi endlaku loko hi tele hi nge teli hi ku hleketa hi kha hi tivutisa leswi hi swi vonaku xikwembu a xi pfuni ka swilo hinkwaswo lava nga mavabyini a xi va pfuni
0: amen
1: i tlhela i vula na ku lava nga lahla varhandziwa wa vona xikwembu a xi va pfuni a xi va pfuni vanhu hinkwavo sweswi ku na loyi a nga yo vekiwa kha a xanisiwa ku a xanisiwa a tsandzeka na ku a vula ku phela loko mi ni vona ni vhaki kwala a ni yo vhaka e-e hikwala ka ku va a khidimitiwini a kha a xanisiwa ku loko wo vula u hi huma kwihi hi ta ku dlaya xikwembu a xi hi hlayisi evuhluphekeni hinkwako kwala misaveni na vana va nga kwale majele swisiwana sweswi nga kwale majele swin'wana swilo swo khidimitiwa swi ya kwele va ku swi le jele kasi ve le ku swi xaniseni se xikwembu a xi hlwelisiwana na valava nga ha vatswari xikwembu a xi va hlayisi xikwembu xi tlhela xi veka nawu wun'wani wa ku rhandza wa tikweri ku kota loko ti rhandza wena a hi endleni ku hi va na timbilu to rhandza munhu un'wanyana i mhana lukasi kwala bilomtiri ka miminginiki
0: khensa swinene mhana lukasi mana sonta ku saseka hosi yi mi katekisa
1: ni khensini
0: ku khensa mina okay right khensa swinene eka marito ya nchavelelo xikan'we na ku va hi karhi hi hlayisa mimoya lava nge le ku xanisekeni mingiseriwa Jisar FM na wena u nga swi kota eka 060-887-5942 hi va hi karhi hi khongerisa lava va nge le ku tikeriweni ku ri hayi ke hosi a yi va voni a yi va katekisi ta va hi karhi hi ya va tlangela na risimu ra kahle swinene ra wa swi tiva hi divine gold laha ngo wa swi tiva we mukutsuriwanga ku ri ntshava leyi ni ta yi hlula kanjhani ko va ntshava yi nge le mahlweni kambe ke loko ringeta ku yi gonya hi nga fika enhlohlorhini ya yona

Hiba eka rigimi ta kona kwalo wena mingiseriwa Jisara FM loko hi languta nkarhi 20 wa timinets. Hiba eka rigimi ta kona kwalo hi teka tintambu ti yisa eka jahara ka mathonsi MK the Navigator loyi a nga ta va karhi a ku nghena hi tale mbilwini, kambe loko a ri mina wena mingiseriwa mina ni ta va ni karhi ni gimi ta kona kwala laha hi nga ta tlhela hi hlangana nakambe ka vhiki leri taka hi nkarhi lowu fanaka na siku leri fanaka. Kambe ke wena mingiseriwa mina hi ta va hi karhi hi khome kwalani loko hi va hi karhi hi gimi ta nkomu. Ni khensile swinene eka wena, ni ba mandla ni vuyelela mingiseriwa mina. A tsundzuka kahle leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM. Kambe ke u nga tlhela u yi yingisela ku antswa eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. Khana mhlongo hi ta hlula. Hi va hi karhi hi gimeta hi ku hlula wena mingiseriwa mina inkomu.

0: ikasi ke resimra kona mixero jisa rfm rosika kakela kakela kakela tana resimra kona rtwe kevi itwa kudabuka livalo luvalo ikasi ke resimra kona mixero jisa rfm rifkeri chukumeta kakela kakumena rumbiru wa diminete ngeni kakela veleke eka awara lia ya kumebiri eka antika nwasukura na mwuta kasi ke mixero hiba hime gulunga kumbeshan ke ni hime gulunga kwa nukuniketa kakela veleke nshoko maka le mena wana mixero ifanikela kaya ba yabula kakela yona eka antika nwasukura na mwuta kumbeshan nshoko maka le ifanikela kaya ba yitubuza mena wena kumbexani ke va hi ri karhi langutela kahle veleke na swin'wana leswi nga kona ku ya hi migingiriko ya siku na siku eka vukhongeri lebyi nga kona la ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga laniwani ku nga ku ri vukhongeri lebyiya bya xinto kumbexani ke vukhongeri lebyiya bya ka Kreste wena mingiseri wa GCR FM nakambe ke mingiseri inkaya langutela kahle veleke ku na mahungu mani lama va kha ma famba mahlweni veleke eka nhlikaniwa siku ra namuntlha kasi ke loko va kha languta kahle mingiseri wa GCR FM va kombisani magenda ku ri kona kwala ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ku na vavanuna va ku ringana vambirhi lava nga kumeka kahle veleke na swirho swa vanhu a tindhawini letiyani ke ta la swilungwini laniwani va kombisani magenda ku a yi kha va kumeka kahle veleke na mahahu na timbilu ta vanhu andzeni ka mabaketi hi swin'wana leswi chavisaka ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga nakambe ke tiko ra Afrika-Dzonga ri le xirilweni xikulukumba ngopfu andzhaka loko lahlekeriwile hi vatlangi va ku ringana vambirhi wun'wani a ri karhi a suka kahle eka under 18 liya ya mabokoboko kumbexani ke ka xipano lexi xa rugby nakambe ke na mutlangi wa xipano xa tiko rena ra Afrika-Dzonga xikan'we ke na xipano xa Mamelodi Sundowns Jaden Adams moya vona a yi etlele hi kurhula kasi ke mingiseri hi va hi kha hi langutele kahle veleke na nhlokomhaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha nhlokomhaka leyi mina wona mingiseri hi va ku hi ri karhi hi vulavula kahle veleke yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi la ku tiva la timhakeni ta lavayani va le hansi kumbexani ke mikwembu leswi fambisana kahle na vukhongeri lebyiyani ke bya xinto ku na swilo swa ku tala ngo mingiseri leswi humelelaka evuton'wini ku nga ku ri vuton'wini bya wena kumbexani ke vuton'wini bya vana kumbe evuton'wini bya maxaka i va heta va kha yi khona ke leswiwani i va le hansi kumbexani ke emikwembu hambi ku ri mindiko la mindyangwini ya n'wina kuma leswaku na leswi endlekaka va kombisa leswaku a yi khona leswiwani ke impela ke i ve le hansi ku nga ku ri timhakeni ta mintirho kuma leswaku swa mitirho ya wena kumbexana ntirho wa wena swi va swi kha swi nga fambi kahle u kuma ntirho hala wa caciwa i lavalava mitirho a wu yi kumi wa teka wa famba wa tekiwa wa vuya va ku a yi khona ke i va le hansi la ku tiva kahle mingiseri wa GCR FM leswaku xana ke i ntiyiso ku fikela kwini leswaku va le hansi va nga nghenelela eka vutomi bya wena bya siku na siku swa ku swilo swa wena swi kumeka swi va swi ri karhi swi nga fambi kahle loko u la ku ta kahle mingiseri wa n'wapaluxani mhakeni ta ku ri hambi ri ndzeni ka ndyangu njhe va endla leswaku ku nga ha vi na ntsako andzeni ka muti wa walowo ku nga ha vi na ntsako ehenhleni ka manana na tatana andzeni ka muti mingiseri loko ku ri ke na vutivi bya swona kumbexani ke u tshama u twa hi swona laha hi la ku twa leswaku i ntiyiso ku kela kwini swa humelelaki munhu a pfumaleka ntirho hikokwala ka ve le hansi munhu a va a nga kumi ntirho a hlongoriwa vukatini a nga vi na vukati nkarhi wun'wani ke a tshama a nga tsakangi va kha yi kho lava i ve le hansi lava impela i ntiyiso ku fikela kwini swa humelela swi kona hi va hi khela ku twa wena mingiseri wa GCR FM loko ku ri ke na n'wina ke vadokodela va xintomba mi ri kona mi nga tshunerisa kahle kumbexani ke mi bela riqingho ka nambara 0608 75942 mi byela kahle mingiseri swaku i ntiyiso ku fikela kwini leswaku va swi kota ku va va tsemakanya ku humelela ka wena ku nga vi na ku humelela va lava leswaku wena ke i fanekele i endla migingiriko ya vona xana ke nakolo u nga endli migingiriko leyi ya vona i tsumela kahle ka vukhongeri lebyin'wana lebyiya bya ka Kreste xana ke laya ku va ku blokiwe kona kumbe laya ku pfaliwe kona swa pfulekaki kumbe swi lava wena ke u rhanga u hlanganisa na va le hansi u phahla u chela fole u kombela i kota ku nca vukhongeri swa wona swi kota ku famba kahle kasi ka mingiseri hi ta va kha yi famba kahle vhele eka nambara 0608 75942 andaka leswiwani mingiseri ndhawani pulakahle nqingo wa rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito eka nambara 0608 75942 i mhaka leyi lavaku tiva yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha
1: Walala wa sala Rico Dico Iva wini ba Reader's Choice Awards Eka Best Styling and Flooring Eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu Kusuka ePolokwane Yi vuye hi mintsengo ya le hansi hansi yo switeka ti-tiles Rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati Ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini Hi xavisa nhundzu gandlo wa CE Step Leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina Laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% Yi kumeka ka Malamulele eka R82 Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
2: www.gcrfm.co.za

0: Gasuke, it is Sumra Kata Mings, Roger, Sumra Kondra Skala Kasrika, Mwai Gabele, from Sakatla Felekanama, Vandara Hosi, Kasker, Sumra Kona Mings, to a Gabitok Zella, yes, Somashango, it is Sumra Karinska Gatlika, 42, 1 minute Mings, and Kenegatla Feleke, Eka, our Lia, Ya, Kobembiri, Eka, and Tikan was Sukara Mutakaska Mings, Roger, Serfam, Menona Feleke, Tikasena, Tokomagala, Lava, go to a Gatla Mings, Lesago Shanake, Lavabili Hans, Sukumashan Kem, Quembulia, Hingoiko. Shiba skota ku vanghenela lavutongwini bya wena mixeri vari karhi va onhetela leswi a vukatini swi nga fambi mintirhweni swi nga fambi na kwihi kumbe kwini ivi loko we u suka u ya le ka kreste leswi swa kotekala mixeri ku va swi kota ku va fika swi famba swilo swi va kahle kumbe wa fanekele mixeri wa Jesus FM uranga uya le uya chela fole tinwana ta kereke waya loko ifika le vako hayiko unga hatlela uya lungiza swa wena na vele hansi uta vuya hiku amukela na kambe tikoti kereke totoleto kasike kunwana mingiseri ku kona lava kotaka ku va hlamusela kahle swa hayiko hina inga kota ku mkhongelela leswi mingana swo kumbe leswi karataka ema demona ndina kutuya wena mingiseri wa Jesus FM leswa ku xana ke wa stiva kumbe xana ke mpela ke skona leswa ku vele hansi vanga nghenelela exikarini ka gondo ra vutomi bya wena va fika va ona leswi va ona vumundzuku bya wena kumbe xana ke unga kuri mtiro Vukati kunga vina ntsa konteni ka muti 106 twa ngwina enhlikani
1: ahe
0: ha
1: aku onetela chumku onetela wana mfedete ya wele kuri ku yiti dzeli ku swi onethe mhaka swo eta swivona swo onheka hi swa swa mandele ya lama ya aku onetela vele hasi loko wana e swihleketa ku hi leswo ku ngova kuri vele hasi va onetela ene swo swa endeka ya swi teka sesiya Ntona go buya le mbisa singa ka tshe dzika swikhe swi onhetela na swinwana. Se se wena ta ta ke go veri ina hi ku vela hasi swi onheka hi mhaka ya vele hasi. Hi vona va endla u va va ku nyika. Ke se ke tshama nyana matsiku mambiri swi tshe dzika na swona se swi onhetela. We kha go vela hasi.
0: Mara mbura ku ntiso ntiso va le hansi a va swi koti ku va ona loko ri ku wa hluleka ku wa landzelerisa mugingiriko leyi vona va hi lavaka ka vutomi bya wena.
1: Le buru go ya mhlekete ya wena e hleketa ku e simula ku ivela hasi. Swilo swa swi kombi nga ku swi lava swona. Mara le buru go dzhe ku xikombo xa swi tivaka. Eka tlhela e swi vona ku simula ku xikombo xa tiri. Leswi ya ku swi endla hi mhlekete ya wena ku dzhela ku ivela hasi. Ini ya swi teka e ku ivela hasi na loko swi tlhe swi dziki mi hleketa ku ivela hasi kasi hi swi kha swi teketela ku kwali nga ko swi kha swi dzika ku kwa.
0: A hi languteni mhana mina ku na tikereke leti nga kona leti i nga ta ku loko u ya ka yona loko ku fika ku ri na swiprofiti swo swoleswo va ku byela swa ku na mhaka leyi fanekelaka i yi lunghisa na ve le hansi va ka n'we famba lunghisa mhaka leyi na ve le hansi ta vona swilo swi ta famba kahle ha ta vuya hi ku amukela nakambe andzeni ka kereke
1: xana swotirheni xikwembu va vona yona vu mhaka yaleyo ene ni la ku rivala ku hi vulavula wa kereke sweswi na wa munhu yalo a nga ta hlangana wa fika ku byela sweswo ivi yana hosi ya njombe ya wena ku I tivi mhaka ya xikombu ku wena i tivise swi ya na sweswo mi kombiseni a ku zi ku ri na kereke leyo lava va mi byela ku sweswiwani i vele hasi ku lava mikatsanele vele hasi i munhu a sukaka ya byela munhu sweswo ku nga zi ku ri kereke ene laha a nga na xikwembu wa swi vona ku ha leswiya ni byeliwi swona
0: kuriyala
1: nga ha xikwembu va dzateka sweswiya
0: ku ri hi ku loko va ze va ku tintsumi ta moya loko kwetsima tihlangana na tintsumi ta ka hina tintsumi leti ka n'we hi ku vulavuliwa ku hi tona a ku vulavuriwi hi yona mikwembu yo yeleyo
1: va vulavula swona futhi te kahle ka mbava ta kha ku tintsumi ta xikwembu i vulavula swilo swa yena swa ndzondo ya yena ha leswi le kerekeni
0: mi vula tano
1: ni vulavurisa sweswo ndzi tshama ndzi tele kerekeni va ku van'wina vanhu mi nga na tintsumi ta xikwembu a ndzi tshama ni swi twa vanhu vo titirhela swilo swa vona ivi va kha va ku vekerekeni ya yingete i hi ku hi kasi hi vona vanhu va kha va tiendlela i munhu loyi a sukaka ya byela munhu a kereke yi n'wi lerisaka swona sweswo
0: nimitwinikaave
1: na kereke leyi lerisaka sweswo ku hi sweswiwani i ta katsela na swikwembu swa ka n'wini
0: ya
1: i katsela na swikwembu swa ka n'wini eta swo imuna avala ku sweswo hikwalaho ka maqhinga ya yena
0: yo hi yo imhaka maqhinga ne
1: a na wa kereke walowo
0: ni mitwini mana
1: ene loko se khongeni kahle i ta va sweswi hi twa ku leswi ni byeliwa swo leswi a swa ha ri swa mandlela ya xikwembu loko se ku ri ku wena se wa swi tiva ku loko munhu a khongela i endla yini
0: mara ku ri
1: mara lava nga tivi ku chumu va endla na swote tiya
0: mandlelo ya xikwembu ma hambanisekini na loko fika mandlelo ma le hansi
1: swi hambani ngopfu
0: hi ndlela yini xana loko va
1: le hansi loko a fika kwele a ku kula loko mukhongela mukhongerisana va ka n'wina
0: gesi
1: swi twa ku high court mara mina ari
0: nwe mi pfumela swa ku loko munhu aba a hundina mu 7 hundina akahari na ndlela yenwa yo mi pfeme ngi tsundzuka yona
1: ku ndzi kanzela no hundini mu 7 ti fambelini ka baba
0: anga phahli
1: mina nga hlupheka khali nga feriwa hi vatswari khali khe feriwa hi vinya ku na munhu anga na chomu lawa
0: ka bana mina ni khesile
1: a kuna munhu anga na chomu ene leswi swa ku veti kereke a ti kereke mele ku porisa nga ti kereke a ti kereke ku hava kereke yo sweswi n'wina tintsunu mi nga na kerekeni ivi ya munhu a ku ani tsatsumi yi ni byela ni ini a i vulavula swilo swa yena nga vulavula swilo swa le kerekeni
0: ho ntsumi loko yi vulavula hi swa xikwembu ntsena
1: naswona leswi a swi ndzi munhu a ti themendela ku tsumitsumitsumi loko a tshamile ku ri ku tirhela xikwembu o tirha kahle swilo swa xikwembu hi rirhambi leswi xi nga swi vekisa swo xikwembu ku famba mi ya rhandza na kota loko munhu a ti rhandza
0: leswiya
1: swo ha tsumi se yi ri mi hlangana na va ka n'wina mi khongela mi loko ku ri mina sweswiya mi ngo vheni loko swi lava kumbe na kusuka ni famba ni nga famba ni hambana swona
0: hayi ni mi dwini mani
1: a hi kereke vanhu va yaka va onhete tikereke va kha va ya tindlela swilo swa loko ri endzeni ka tikereke
0: matlhari hansi mana me ni mi dwini
1: mana Lucas
0: kwa block 3 la right 0608754242 va kha va rhumela kahle mukandziso ya vona marito kumbe xani ke van'wana va yi bela kahle riqingho la mana Lucas va ra swi kona swo swoleswo ni nga dheka kahle mingiseri wa mbirhi eka nhlikani wa siku ra namuntlha 106 sota elone ya le ka wena mingiseri i nhlikani
2: hayi vaxumi dosi
0: ahe
2: na swi twa nhlokomhaka ya wena madosi
0: hi
2: nga ze hi xisana madosi vela hansi va panicha dosi
0: okay
2: va na matimba swinene va na matimba swinene ni un'wani loyi na mina swa mitirho a swi nga fambi kahle madosi hayi ni un'wani loyi ni na vumbhoni bya sweswo
0: loko mi ku va panicha a swi nga fambi kahle mi vula ku ri va pfalela timhakeni ta mitirho ni n'wina mi vuye mi swi kotisa ku yini mi swi endlisa ku yini ku mi ze mi kota ku va mi phohleketa kumbe ku boxeketa ka mhakeni yo fana yaleyo kumbe xa le ka ntshikelelo lowa mi ri na wona i mhaka ya ve le hansi
2: mathonsi mina ni ngo ni na vito ro karhi ni fambeli ni lavisisa ni swi kuma leswaku ri kwala ni nga famba kona wa ni byela ku karhata hi vito ro karhi va ku xava le xava sinda na miceko yo karhi a ni ri
0: yaliya
2: ya swi kwini a ni ri hi ta vona swilo swa wena swi ta pfuleke na milenge ya mina leyi a ni nga mbali tintangu madoka a yi pfimba for nkarhi wo leha
0: okay
2: a yi pfimba for nkarhi wo leha mara since ni kumeke ni kha ni xava swilo leswa swa timhamba ta kona ta vito ra munhu wo woloye na swa mintirho swi kumeke swi famba kahle
0: okay
2: na milenge liya yi tshwa yi nga ha pfimbi na tintangu se ni mbala ni va kahle madoka
0: loko swilo swi kha swi nga fambi mi ringetini ku ya ekerekeni kumbe tikerekeni tin'wani va mprofeta va mi byelini leswi swi mi karataka
2: matonsi a nda ta hemba vukhongeri bya xikreste mi ngheni ngopfu madoka
0: okay
2: mi ngheni swinene
0: ni
2: ngo ka mina swa vukreste a swi ni a swi fambangi hi ndlela ni a swi zangi swi nga ni pfuna swa va yeso mathonsi ni ngo vula leswaku a swi pfuni nchumu mara since ni ngo ni kume ve le hansi a swa va yeso mathonsi ku vula ntiyiso ne ko va ku chisana vanhu a hi khongeleni xikwembu lexi xi nga le henhla xi tivaku hinkwaswo na tin'anga leti va khongela xikwembu mathonsi hi ku ya ka ntiyiso wa mhaka mina manuhulo wa mina a ku ri n'anga leyikulu leyi a yi tekiwi hi ndzuzu kun'wana ka mateko ya ku hala ka malamulele
0: okay
2: mara ka tiwedropo ta yena hinkwaswo leswiya a pfumela ka xikwembu hinkwaswo leswiya ende a ba nhlolo swinene vanhu va pfuneka mathonsi swa va yeso mathonsi ku ngo va valava va nga ta hi vupfumeri byebye byi nga ta hi xikepe mathonsi mara ni hi ku ya hi nhlokomhaka ya wena hi vuya ka nhlokomhaka ya wena mathonsi ve la hansi va panicha swinene hi nga zumbi xisana hi ku hi a swi tirhi swa tirha mathonsi na vamhani valava va ha ku humaka ku huma sweswi ka kereke yaleyi va nghenaka yona yaleya zigzigi va profetiwa ku mi ntanani se loko swin'wana swa n'wina swi nga lunghi fambani mi ya lunghisa mi ya lunghisa swin'wana swa va le hansi ka n'wihe swa va le hansi mi ta vona swi ta famba kahle i nga ze hi xisana matuni loko yo va na swivuto swo tala ni xana Yeso woloye xana Yeso woloye yena a hi demoniki loko hi ya hi ti politicians ta ti-religion masitwisisi
0: loko mi ku Yeso a hi demoni mi vula ku a nga va a ri demoni hi ndlela yini
2: because swa fana na hileswa it's a western culture matuni hina vanhu va ntima hi fike hi blindiwa ngopfu hi tshika swa vupfumeri bya hina lebyi byi tirhaka hi landzelela swihi swa van'wanyana vanhu
0: okay
2: i xihoxo lexi hina vanhu va ntima hi nga le ku xindlini ni nga alana ku Xikwembu xi kona xi kona mimirhi leyi hinkwayo mi yi vonaka laha matuni i matimba ya laha nga le henhla ende xi na tindlela ta ku ndla ku vanhu valava va tshungula ku mavabyi yo hambanahambana ku nga va ku ri tin'anga ta xintu va tshembela ngopfu eka Xikwembu matuni va kha va tirhisa mimirhi ya leyi hi vonaka laha masitwisisa matuni hi nga xisanini a hi vulavuleni ntiyiso masitwisisa
0: hayi swi twele hi na mani
2: laha mina ni xikalaviti kwala ka siyandhani matuni
0: Ei, xikalavito hi khenseni ka siyandhani mativa
2: a hi xumaxumeni
0: ni ta mi lavalava hi xikalavito
2: hi swona tonzi
0: danke hlayisekayo right sweswo gaming series a le kahle velekena ntsevu wa timinete yi nghena kahle ka awara leya n'we u nga yi bela kahle riqingho eka nombara 060 8 7 5 9 4 2 teka ming series 106 hi twa yin'wina mi le ka grand form
1: hayi matosi
0: mana mina mi vuya nakambe
1: wa tiva mina leswi ni nge tetani n'wana tsongo mara maxanisekelo ya la misaveni hinkwawo ni ma voni swisweswo swi pfulelaku mimoya ya ku i nga tshika i vona munhu a yo thuthununu leswiya ku ngo va ku ri na munhu loko a kuma munhu a kha a vabya a va na nyiko ya ku a kota ku tshungula munhu ya nika
0: na mito
1: swi nga endla ku ri na nyiko yo loko n'wi kume a kha a vabya i vuya a kota ku n'wi tshungula wa tiva swilo leswiya swi pfulela moya leyo biha ku yi nghena wa niti
0: munu leswi swa ve le hansi
1: va ku veswa va tirha i tirha yi loko yi tirha leswi ta i tekata va le hansi va kwatini swi ku loko munhu a ri na nyiko ya ku tshungula munhu a tshunguli munhu a hayi
0: mara ni byeleni laha n'we mi vula ku a mi believe ka ve le hansi kumbe a mi tshembi no hinkwaswo ka swona no va kona a swi hanyika
1: ni te hi kona hinkwaku veswe ni gina se ni swi vona ku ho swi nga munhu alanga xixinwanitwa
0: namitwa
1: leswiya swa ku ya ka munhu a fika ku leri swi tlhe ti vona yi ri kahle swi nga endla ku ri na swin'wanyana a ri na nyiko ya ku a swi kota ku tshungula a ni ku tshungula munhu hi nyiko
0: namitwa
1: i mhana lukasi
0: hi khensini mana lukasi hlayisekana alright yi lava mana lukasi nakambe wa fambini 060 8 7 5 9 4 2 ya tinqingho ta metitshukini laha mingiseri ni twa hi n'wina indenga enhlikani
3: ahe mpukina
0: mpfukile mpfukile
3: hayi mpfukile leswiyani kahle kahle a swi kona ka ku ri loko ka ku munhu a nga profetiwa kerekeni va ku isiwa hala a byeriwa ku famba ya sungurisa swihi swa weka vun'anga
0: swi kona hi tiva na van'wani lava nga tikerekeni loko va fika kerekeni va fika va byela ku ri fambani mi ya lunghisa le ndhaku leyi mi suka kona mi fanekele mi endla leswi na leswi na leswi na leswi ivi mi kota ku huma ka byona vukhongeri byo byolebyo mi hetisini leswiya hi ta vuya hi mi amukela va kona ha va tiva
3: va tele lava va nga tshama va hlangana na woho marito ya lama marito ma lama phela a mo huma a swi vula ku ma huma ka Xikwembu a hinkwabyo vuprofeta phela byi humaka ka Xikwembu
0: okay
3: ende vuprofeta ni loko hi vulavula hi vuprofeta ni vuprofeta byi le nawini byi fanele byi famba hi nawu
0: nawu wa vuprofeta hi lebya njhani hi lowu wa njhani
3: nawu wa vuprofeta wu nge tluli nawu wa Xikwembu leswi Xikwembu xi nga swi vula xiku leswiwa ni nga endli sweswiwa Xikwembu xi te hi nga tshiki ya ka loko u hlahluva ni
0: okay
3: loko mprofeta o ze a ni byela ku ri ni ya ka loko u hlahluva ni ya sungula swihi swa mikaya ni ya sungula swihi swa mikaya ka ve le hansi swi vula u tlule mprofeta lebyi tlule nawu lowu ya Xikwembu xi nga huveka xiku i nga tshuki i ni hlangana na vanhu lava ya vo hlahluva
0: no ka ni nga tivi tani ku bibele a ni yi tivi ngopfu kumbe vundzeni bya yona ngopfu mara ntsuni ka yi karile bibeleni vangoma a va ri kona
3: vangoma a va ri kona a va nga ri vakhongeri
0: okay
3: phela bibele yi na vanhu hinkwavo lava sweswi hi nga kwalakwala misaveni swi ku loko hi vulavula hi nganga yi ri kona loko va hi noyino ya ri kona walwa yo profeta wa makunwa va ri kona, valwa profeta va ntiyiso a va ri kona.
0: Mm.
3: Na sweswiwa swa ha ri kona sweswiwa, vaprofeta va ntiyiso va kona, vaprofeta va makunwa va kona.
0: Mm.
3: Ende munhu loko mo ze nyikiwa vanhu lava va ku famba ya sungurisa kaya, hakanyingi vanhu valava i vanhu lava va tlhela va lava ku ku hakerisa.
0: Okay.
3: Mara mora mprofeta wo ka a nga hakerisi a nge ku byeli famba ya sungurisa kaya.
0: Mm.
3: A nga va na yena loko o tshika a swi vuli swo famba ya sungurisa kaya i swilo swa wehe. Swi vula ku moya walowo hi fanekele hi ku se hi languta ku ri bibele yona yi ri yini kumbe xikwembu xi xi ri yini. Loko ku ri keni wu tlula leswi xikwembu xi nge nga tshiki swi endla, hi veka hi swi vona ku moya lowu a hi wona lowuya wa ntiyiso.
0: Okay. Na mitwa hi na mani la?
3: Kokwanhlungwana ka nkomo.
0: Kokwanhlungwana khenseni ka nkomo mativa.
3: Danko.
0: Isiya se khenseni kokwanhlungwana a tindzawu ni latele ka nkomo ka sike sale kahle vhele ke na timinete ta ku ringana timbirhi mingisero register fm kena kahle ka awara leya n'we eka nhlikani wa siku ra namuntlha va kha va rhumela kahle mukandziyiso wa na marito va kha va yi bela kahle tinqingho va kona va pfumelaka leswaku a yi kho swi kona swilo leswi swa hanya van'wana va ka yi khona ke swo fana na sweswo mathonsi a swi kona a swi hanya ni nga ta ya kahle mingiserile ka riqingho ka nambara 060-87-5942 nakambe ke ni amukela mana mani a ku pfulela kahle xiyanimoya xa yena eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni ku amukela kahle ka nongonoko GSR Talk eka nongonoko religious talk 106 hello
4: mathonsi ya mpfula
0: ahey
4: the original n'winyi wa vito swin'wana swi pasa n'wi bora
0: nyana the original mi borha yini nsota wo tani
4: ni borha hi dyambu ku hisa
0: ende muhlovo wu koka ngo dyambu ne
4: a swi vata ku ta swale gangeleni
0: na mitwa
4: mathonsi ya mpfula mo mene ni byela ntiyi ni ta loko ve ni munhu a ri mutswara ni a xisa vana lavatsongo ni ta swi nga ni komikati.
0: Okay.
4: Example loko ni nga hlangana na swona a ni hlangani na swona.
0: Mm.
4: Mina ni pfumerile ku ri ve ri vafi va ta ku ta ba mhalamhala vafi va ta pfuka.
0: Mm.
4: Ene vafi ve le ku pfukeni himpela.
0: Vafi ve le ku pfukeni?
4: Ku fa nyama na mbilu ya munhu.
0: Mm.
4: Moya a huku.
0: Okay.
4: Ni swi vurisa hi mhaka leyi mati. Ni na ntshembo kwalaho mi nga tsariwa kona emutini i kona n'wana loyi a nga rilela vito. Loko i ri Lucas i lovile xihlangi mara mi kuma ku i mhani laha a kumaka vana laha a nga na vana.
0: Mm.
4: Laha loko o langutisa aka vana vakwe loko o lava ku vulavula ntiyiso a nga vulavuli xa le ndzhaku ka xandla vulavula xa xandla i kona n'wana wun'we a nga rilela vito aka vana vakwe.
0: Mm.
4: Laha n'wana loyi a rila risiku na nanhlikana va famba va za va swi kuma va ku i khome hi koko wakwe n'wamungoti.
0: Mm.
4: Famba ni mi ya byela munhu laya a khata ku gandlela ku a chela fole a bika n'wana loyi ku ri hi swi twile ku n'we kokwana swimanimani mi karhataka mi lava ku huma ka n'wana
0: loyi
4: kusukisela na hi ta n'wi vitanaku endaheni n'wana luya loko vo za va fika va chela fole va n'wi bika va n'wia hi vito kuselakelani mi ta tela vurongo matosa.
0: Okay.
4: Se hi nga mina ka teke ni lava ku munhu loko a vulavula a va a ri peni hi nga lahli vantshwa vana vaa loko i nga thusiwangi i nga thusiwangi loko i tswariwa swo thusi ku thusa muthuso i nge wu tivi.
0: Umara ku ri ku swa boha ku va i thusiwa loko beburiwa
4: vele swa boha loko mativa ku yini na leswi va hangalasa mimoya masisa loko va za va ku muthusi wa munhu va ku munhu i nga n'wi daya mara loko muthusi wakwe i nga wu tivi i swin'wana i ta hlangana na khombo.
0: Mm.
4: Sweswi ku na lavo huma hala kusuhani va nge loko wo n'wi daya i ta mi teke xin'wana ka xitisa amutini a hola ku ta swi vona hi matiso hi yila ku daya ku ri n'wana wa munhu a nga dayiwi mahala.
0: Mm.
4: Mathonsi ya mpfula mina ma tiva ku munhu loko a vulavula sweswi vantshwa va le ku lahlekeni ene hi tlhe hi va lahla mina mina loko ni nga kerekeni va nga si ni khuvula va ku hume xiprofeti lexi nga ni byela ku famba sungula i lela a ta vele hansi a ta va ka n'wini
0: o sisu swa vuriwa kerekeni ya ZCC sweswo
4: va vula sweswo ku famba lela i vuya i vuya hi ta ku khuvula va vula sweswo matoto se loko munhu a nga za hlangana na swona hambi mina na vito ra Swikwembu hi meyingwana
0: okay
4: ni khome bava wa ba mina vito leri a ni ngo ri lava ra voyingwani kumbe ni tivaku voyingwani va khalata a ni nga ri lava mara vona ni ni thaviteriwa na sweswi na ha ri kona hi mhaka vito
0: okay
4: madyondzo ya mpfula loko munhu a nga tshama hlangana na swona a nga tshama hlangana na swona a nga xisi vanhu
0: a swi twele
4: mi nga kumeka madyondzo sweswiwani mi ri mfundhisi wo karhi mi va mi ri na kereke mara mi thusiwile a ku sunguleni a ku tswariweni ka n'wina mi thusiwile mamba
0: n'wenaoyaolowakereke
4: mi ri fana ri tirhaku
0: risa
4: rona mi kuma timali mi gaina timali ta minyikelo hi vito leriya loko ku ve ni mi khome hi munhu la ringanga ingangaledya na le kerekeni a ni mingangaledzi i moya wo kombisiwa ku endla murhi wa swona so i hlanganisa murhi na swona munhu loyi i ta hanya na loko i ya tirhisa hi xikereke va kona la mi kuma ku va tirhisa vinganga na xikereke loko i ta hi ku loko ku ve ni a wu believe ka murhi ve ku ta hi halaya ka kereke i moya wun'we Mikwembu wun'we
0: no mara ahi twelaneni n'wina ku tikelo loko mi nga tshama mi hlangana kona hikoho hi voho va lava ya ve le hansi hi kwini handle ka ku kombisa timhakeni ta ku vana na swin'wana na swin'wana laha n'wehe mi nga tshama mi hlangana ku tikeriwa hi mhakeni ya ve le hansi hi kwini
4: ni hlupheka ngopfu na vito leri a ni rila vusiku na nhansikani va za va ni pfuka ni va munhu ene a ni hlupheka ngopfu ku lava ntirho
0: matoni
4: ni hlupheka ngopfu va ku endla swibyalani matoni ni hamba ndlela swipondzu ni endla yini ku ni kuma mayo ku ndliwa swibyalani ni thethiwa a gandleleni ni ya ni ya kuma mitirho ku sela kwalano ni n'wi byela ku mina ni xambele ku tirha hi 1974 hi November hi ti 16 ta November ni ya ni ya tirha ni ntirho wu ni onhekela hi 93 ni vuya ni ta ni ta tshama 10 years la kaya ni nga kume ntirho mara va ni byela ku ku ya humelelanyana xikolo xa FET kwala ka Maxaka kun'wana na kun'wana laha ni ya kona va ni byela ku vena munhu ku na ntirho hi lowu le kuteni va le hansi va lava ku ku nyika ntirho madyondzo ya mpfula ni lo vitaniwa mina va ku a fambe ve ri ku ni ta ku kachiwa ehosini loko ni fika le a va ni nyikangi na xitani mina a ku thosiwa kunene a va ni thosisangi ni vuye ni huma pension a ni ri ka FET ya hala tima ka Mahlamba yi kona loko na loko mo yi google mi ta kuma yi kona FET ya agriculture laa tima la ka Mahlamba
0: no ni mitwini you can see
4: it ya yona madyondzo ya mpfula ni tlhe ni huma hi vele hansi valavo no huma pension sesi ni to tshama
0: I know ni mitwini n'winyi wa vito
4: a swi a nga tshama hlangana na swona ku ku nga ngheni tlanga i tlangisa i tshame ya wena a hi ku kutaari ya handle
0: no ni mitwini
4: bya wena byi byo ka byi nga lavi ku van'wani vanhu va pfutuka va kuma mitirho
0: no swi twelini a hi seleni van'wani nkarhi cancel la ka Mahlamba
4: ni ri na the original n'winyi wa vito i xibelani James Mtileni a ni xi kala vito
0: i cancel i xibelani James Mtileni
4: I
0: shall show boy why she can see.
4: Alright.
0: Is that something siri kisses ni ngo being siri bya nwina ke va komisa dimakenta kwa ikona ke va hlangene na sona na bona ntiro veri va kumeka va lava ya vele hansi. Alright. Ndeka ngwana wa mingzeri la. Vanwana veri zwikona, vanwana veri zwikona. Kasi ka mingzeri ni vani khantwa ngwe ka nhlekani wa sukura na monthla me. 106. Hello.
5: Eh baba.
0: Etha.
5: O ari le viki le nga hela
0: ni yona yini
5: o ari ku kombomba lo ala ta tla ku hi ku ni i thusiwile futhi u tlhaveriwe na mimiri lomuwana loko a ya ka Kreste se manjheni mimirhi leyi nga amirini yi ya kwini wena nga ta n'wi yingisela
0: a ni ngo va hlamuseleni va ku swa hlantswiwa na swi hlantswiwa hi moya lowu kwetsima
5: lowu a wu mbirhi ala a ri na yin'wanyana mhaka hi loko a hi nga yi landzeleli
0: okay n'wina mirhi
5: loyi a ta yi hlantswiwa hi moya lowu kwetsima i moya lowunene se mhaka ya wena yi kahle ngopfu namuntlha hi ku loko ni vula masiku hinkwalo ku xikwembu loko ku ri ku himpela xikwembu lexi nga endla Adamu xi tlhela xi endla na Eva xo lexi nga ndla misinya leyiwani hinkwayo xi tlhela xi yi thyana mavito xi tlhela xi lerisa ku misinya leyiwani mi ta hanya hi yona mara ni nga dyiliwi le xikarhi ka nsimu loko xi ku hi ta hanya hi yona xi vula ku hi ta pfhorha yin'wanyani yin'wanyani hi cakunya yin'wanyani hi ndlayini hinkwaswo emirhi loko wo lava pfumelaka loko vo ya laya ka King James va ya vitana kahle ku i herbs emitsembyani ya hi leyo lapha leyi laphaku munhu
0: ya twala
5: se lava ka Kreste lavawani va ta na Kreste hi xikepe a ri phakati ka buku va fika va dyondzisa vanhu ku va pfumela ende vanhu va tshike leswiya a va fanele va hanya hi swona va landzelela swin'wanyana loko mhangani yi swekiwile hi poto i murhi maloko yi tlhela yi swekiwe hi mbita a hi murhi wa yi vona i xilo xin'wanyana xo chavisa ngopfu lexi hina vanhu va ntima hi nga lahlekisiwa ngopfu hi xona xexo so ntiyiso hi walowo hambi Jesu loko va vulavula va n'wi hlayelela ku ya fika aka kokwakwe David i vanhu vo tala ngopfu hi ku i ti-ancestor ta vona hinkwato mara lowa ka wena lowa ka mathosi lowu wena na swithole i vitaniwaku emadimoni
0: mara ntiyiso ku hi ku landza nhlokomhaka hi lava ku tiva ka nhlikani wa siku ra namuntlha xana ke va le hansi va swi kota ku va pfala migingiriko ya wena ku humelela ka wena timhaka ta vukati kumbe swin'wana na swin'wana i mhaka leyi lavaka ku tiva yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka n'wena
5: mina pfumela ku swi nga endla sweswo na pfumela ku swi nga endla sweswo a ni ri lexi xi ndlaku ku munhu a nga kate ku a nga xi tivi
0: okay
5: na tindlela letiwani hi fambaku hi tona visiku na nhlikani a ni ri i ngo ro famba hi ndlela ya liya yo lahleki na mbi lahlekisiwile ku fuva na nghoma leyi a ve nge timhisi ti ta va khoma lava nga lahleka ndlela se loko yi ku rhwele wa nkingiri i karhi i hlupheka u ta pfuka u ndle yini u ta pfuka tiyiso u nga wu tivangi a ni ri se manjheni hi lahlekile hi le ku kundleni ka yini na inani na minyama se hi le minyamini a wu swi tivi na ku hi le ku vona khaleni a wu swi tivi lexi xi ndlaku hi lexexo i ala ende ntiyiso ku hahani na kokwani na bava na van'wanyana na vakokwakokwa vona hinkwavo ka vona a va hanya yini va ri ku na mirhi leyiwa yi tele ngopfu loko u yingisela ka xinavetiso xin'wanyana ende mirhi leyiwani yi thyiwe hi munhu mavito lamawani ende valungu a va yi tivi to tivaku i ku na matoma bomu va vula ntoma
0: wayi
5: vona kumbe va ku mapani va vula xanatsi se manjheni va vula hi ku i mapani vo vula matomani lamaya ntsena leswiya swin'wanyana a va swi tivi a swi humi kona a va swi tivi a hi swa ndhawu ya ka vona na ndhavuko wa ka vona a wu na swona se va ri tshika ndhavuko lowu ya ka n'wina lowuwani hi mhaka ya ku loko hi ku lava a hi ku kumi
0: ni mitwini
5: nyimpi ya khale phela yi nwiwe ngopfu yi karhi yi nwiwa ngopfu vakokwana a va lwa hi nhonga va lwa na munhu loyi a nga khoma xibamu va n'wi ba va n'wi tekela xibamu swi nga tirhi se manjheni va vona ku hayi maswilo leswiwani a endleni pulani wo vanhu lavawani mimirhi leyiwani hinkwayo va nga ku yi tirhiseni hi ndlayini hi va hambanisa na yona va nga ha yi tivi loko vo yi tiva va sungula ku yi tirhisa se manjheni ku le kusuwani na vona loko vona va khome xibamu va tlhela va khoma na murhi lowuya se manjheni swi ta fika laha ko hina hi nga va voni va hi yayarhela hi lo bohiwa hi tinala Satan na inani Satan lonkulu hi vona hi mhaka ku loko landzelela le ndzhaku vona va ri na peni ya vona a va teki hambi xi ri xilo xo xan'wana a va teki mara hina hi teketele swilo swa vona hi tlhe hi tekana xifaniso va ri ni khwembo litita mulimi wa lipulanga hi teke na xipulangani xi vekiwe xi ndliwe xihambani ebelele la khumbiri ra wena
0: khensile mati
5: swa chavisa a fika loko
0: ndeyare impela 060-8759-2006 ka leswaku hi vonela ra mixer vonela ra mixer xitichi a xi na xiave henhleni ka vonela ra mixer 13 wa timinete mixer ngiri kahle ka awara liya ya n'we eka nhlekani wa siku ra namuntlha ni kati ka mixer la ka riqingho 106 hallo 106 hallo Alright, moyo huma hitaya teka van'wani ka nambara 060-8759-4213 wa timinete mingiseri nghene kahle eka awara liya ya n'we ni nga teka kahle nkandziyiso wa rito lowu rhumeleke mingiseri laha
6: minjhani mihaxa minjhani mihaxa hayi kona na hina kwala ngiyani pfukini na masana ya tshave kahle mihaxa nhlokomhaka yi kona moyo ni mi byela swin'wana mihaxa mina a ni le ka swona ngopfu sweswo ni le ka lerin'wana ri pfumela mara ka rona rero mi vulavulaka hi rona hi ku ntswariwe eka rona yi kona mhaka yaleyo mihaxa impela hi nga xisani swi kona vahisana va nga famba na van'wani va swi endla ku tlela va ri na mona va famba ku khome hi mbilu swa humelela swosweswo swa endleka va ku khomelela i kumeka ku ri loko u fika ekaya wena a wu na ntsako loko u langutisa muti wa wena ku twa u nga tsaki i kuma ku ri vana un'wana na un'wana a nga ku yingiseli mihaxa lava va kotaka ku va va famba nkarhi wun'wana loko u ya ka vaprofeta va fika van'wana va n'wi byela va ku a mi hlangananga emutini hlanganani mi khomana mi vitanana hinkwenu mi hlengeletana mi endla mitlangu van'wana va ku endla ni xikhongelo ku ri mhaka ya vona vahisanyana va ve le hansi swi kona swisweswo so swi kona loko ku lava ntirho i nga wu kumi van'wanyana va bivaku va ya va endla swilo swa matimoni va cina va dlayiwa tihuku na tihomu swi swa vona swi kota ku famba swi kona swisweswo kun'wana loko swi ta swi ta fika hi believe ku ri i vuloyi swileswi swi ta onge i vuloyi mihaxa swi kona i nga xisekelani swi kona a mi ri na xikhalavito kusuka kwalaha tindlwini thakiyani hinkwawo
0: I can see the Scarabito 060-8759-42 I can see what I'm talking about. Align in 106. Hello,
7: I'm Pugila. Ni ya ku tirha tirheni kumbe swi swan'we swi nga fambafambi kahle na ni ya kona kerekeni ka tikereke ta ti-original no ti tikereke ta leswo tekateka swilo a ni ku na tikereke ta leswo tekateka swilo loko mo ta ka kereke leyi nga na moya lowu taka hi le ka Xikwembu loko va kota ku vona swa switirhi ku nga ri lavo famba va zaza swi wacha van'wani va tekateka swilo va chumayela hi swona va nga fika va byela ku bamathosi sweswiwani xikombiso va fika va ku swi swa n'wina ku swi famba famba ni mehe mehe ni ya chela fole va manimani va n'wina va kwatini loko mo fika mi swi endla swilo leswiya swi ta fika swi humelela ku fana na sweswiwani loko mo va mi khi mi famba kumbe mi ya kun'wana va fikaku he mfo ve le ku sirheleleni vakokwani wa wena wena a wu fane ku humelele yini khale mara loko mo aka tikereke letiya ta swikondzo ta vafayafaya na vayimi na ntweni letikereke letiya sweswiwa mi kuma ku rihlanya ra va ha ri na marimira mara i mpfundhisi ri hana nsati i ya fika ri ku fayafaya mo hi swilo swa madimoni swilo swa koko wa wena vanhu lava va nga ku mi sirheleleni ku mi kuma swi swo karhi mi endla ku mi nga dlayiwe sweswo emhaxi wa mina swi kona ve le hansi va swi kota ku pfala swilo ve le hansi va swi kota ku pfula swilo nibye ni nga tiphini taswo hi tikereke tin'wani ni nga ni ka xikombiso yaleyo ya vetisi ni kuma ku loko sweswiwa mina na xilerisi xa mbohu kumbe xin'wanyana hi fone yi endla ni tlhe yi chela na fone ene leni loko vo fika va mi byela va fika va ku n'wina mi hlupha hi ve le hansi va swi kota ku sambani mi ya amukela vele hasi mi ndai mi nta thangu ya kireke oro mthi seka leti ata fa eta khongelelo zwi hinda msaveni ene ange va tuli vanhu lava ya vanga vanga hasi ange va kuto kuto ku fire wo ko seka seka 96 raba raba raba raba robo robo ku ndi wa ko dri ku dwa skotsa nwa ndzi milo
0: eya ne
7: ku ri a mfane mi chayeliwa loko ku ri ke vele hasi va lava ku chayela indhavuko wa hina
0: leswi vulaku kereke leyi n'we hi mpfumelaku leyi wa hi fambisana na moya wa Xikwembu va kota ku vula leswaku wena i fanekele i langutana leswiya evuton'wini hayi ku va swi tumbeta va ku i fanekele i khongeleriwa
7: ya i kereke ya sibasana vahaxi van'wana loko vayingiseli van'wanyana loko vo nghena va ta mi byerisa leswi mi byerisa swo kereke ya sitredi yi ta mi byeli ku n'wina i ve le hansi
0: okay
7: n'wina i ve le hansi n'wina fambani miyamiyani if I da vona kuri loko va va khongela va va xavelela hayi ku va va harasa ku famba tivoni fire
0: fire
7: no
0: a va fayariwi
7: leswivona ku teka tichati ene vanhu vo tala va va ri ku feli loko vo langutisa vanhu vo tala ka fane swa tikerekekereke tetiya its like american va fika ku byela ku sweswiwani vamathosi swikombisi fikani mi chela i 1000 mi ta kuma 100,000 mi tsandza kwala mitirho ya kona mi fane mi sweswiwani mi rilana manejara kwala ka GCR mi rila ku overtime ya mina nyana leya ni nga yike mara laha ma ha chela 1000 mi kuma 100,000 its american e masala muti lama khala amandliwa hi vakokwani mheleki na vamanimanimani tshikeriti wa tandla i swamerekele swi leswii swa ku sweswiwa loko n'wina kwalano vo va mbova vakokwani ku before loko mi ta ku haxeni mi nga kuma ku loko mi ta mi haxiwa mina mi tsimba minenge mi tsandzeka ku yinani mi fane mi rhanga mi ndla swi leswi va nga mi kombela swona loko vo tlhela ni mi khigela nceka wa so swi swa n'wi swi ta pfuleka swi swa n'wina swi ta pfuleka se ni kereke yi kona mara 90% i ti fankong churches
0: ya
7: genge leyi fane leswaku loko xi tshoma na byona xi ta tlakuka xi ya ka bungeni xi ya batiwayeni xi tsutsumatsutsuma na vanhunya loko xi vuyela muka hamfundhisi rhulango wangani yo no dyondzo leyi mona yi vona hi nwana yona
0: mi vula ku loko ku ri ku mfundhisi vana kereke giyani loko va lava ku tiphina hi xihoko va ya matlhelo mahala mo va thoya nduhala
7: u ta nghena na wun'wanyani miyingiseri ta mi byela leswi mi byelaka swona a va tivela
0: mina swi hundla
7: a mi ri na branchisa na pafuri ka ku ri ka jimngana lowu
0: i kesi ri branchisa yare iya mahlweni mingiseri 21 ya gerekahle eka awara liya yan'we eka nhlikeni wa siku ra namuntlha veri va ti humesa vapfundhisi va byi chela kwalomuya na lomuya ni nga teka n'wana wa mingiseri ka nambara 060875942 swotala wonene nhlikani lowunene ka wena mingiseri na mi amukela ahe
8: mpfukile
0: i hlayisekini hi la ku twa n'wehe mpfukile
8: mpfukile ni nga ndzimbitiva vito ni nga koko wa vanhu
0: kokwani maluleke
8: kokwa mkhavele
0: o kokwani mkhavele a ku yintikweni kokwani mkhavele
8: kwala ka n'wimatatani RDP
0: o la ka n'wimatatani RDP na mi amukela mativa
8: a mina ni ta tlhantsela nyana sweswinyana stelo swi nga ni humelelela mina mara ni ta tlhantsela
0: hi mhaka ya ve le hansi kumbe mhaka yala ka kreste
8: hi mhaka ya va le hansi
0: okay
8: n'wana wa mina ti a ta lahla ku mhani wa mina hi 2013 a na xitshangisanana loko a tata va ta va lahla a famba a tisa xitshangi lexiya a kuma xin'wana xihlangi xete 3 weeks xi nga yi toilet
0: okay
8: a ni fonela a ni byela ku papa a ri vhandezini a ku papa n'wana ni le ene na mali ya ku yi ta hela ni nge xilivini sweswiwani n'wana wa mina a nga yi toilet ivi ya ni ku a sweswa hi nchumu yimanyana 5 minutes ivi ya ni langutisa ni n'wi byelisa ku i mhani leti yaleyo mhani a va nga yi toilet i mhani va nga n'wi khoma kwalano va ni ta ni mhani ta lungu impela ku nge se hela 10 minutes a ni fanela ku wa ya toilet n'wana se inga kaneti swilo vona xikhongelo a xi kaneti a va tirhisi swa vona swa xikhongelo xa vona swi fa nyika ku laki na hina hi ta tirha swa vunganga bya hina swi hi nyika ku laki n'wana n'wana a tirhisa yena a nga ngheni ka swilo leswi me ni nga ngheni hale xikhongeleni ni karhi ni tirha swa vun'anga na vo va nga ngheni hala ka vun'anga va nga tirhi nchumu ka swona mina ni sweswiwa ni khoma e 85 years mana ni beburile ni tiva na leswaku khale leswa va tikereke ti tisiwe hi va
0: all right yane va kumeka va va khatiwa hi airtime kasi ke mixer wa GSRFM ya mahlweni ka nambara 060-8875942 va ke ba kahle vhele ke riqingho eka nhlikani wa siku ra namuntlha 060-8875942 ni bele kahle riqingho mixer hi twa wena leswaku wena ke vonelo leri nga na rona enhleni ka nhlokomhaka ke ri yini a hi languteni kahle vhele ke ka lava nga rhumela kahle rungula etivi eka ndhawu leyi ka WhatsApp eka nhlikani wa siku ra namuntlha vako xikwembu xiku leswi swi ta khorisa Israyele leswaku ri ndzi tikombile eka wena mina hosi xikwembu xa tatana wa vona ndzi nga xikwembu xa Abraham na Isaka na Yakobo very exoda 4:5 yaleyo ke eka sike khensini mathiwa enhleni ka marungula man'wela mi rhumela kona eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni nga tika kahle nkantiso wa rito
9: Isaka ni lonene muhaxi wa mina na vayingiseli va yisara FM swisweswo a swi kona ku va mimoya mimoya madimoni mimoya satana a swi kona swihanyi sweswo ku va mimoya madambi ntsena a mi hlangana musa xigalo tikulwa SW scandal nkuma muhaxi wa mina vayingisile va GSR FM
0: all right khensini xandla enhleni ka xin'wana xandla 060-8875942 va khe famba kahle mixeri ka nhlikani wa siku ra namuntlha ni nga teka un'wana wa mixeri laka nkandziso wa rito lava yi rhumela kona eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi twa leswaku lavawani ke vona va ri yini mo yi kuma kahle feleke rungula leyi rhumeliweke eka right kumbe ni teka riqingho ke ni ta vuya kahle ka n'we mi nga rhumela kahle rungula 106 hallo
10: njhani
0: hi pfukile mpfukile
10: ni huma kona hinkwaswo ka swona swi sweswo i ri le kutei i te ntshika ntshikile hinkwavo ka vona hambi nga hanya 1,000 years i ya kwini hikuva moya walowo a hi wa mina laki leyi ni nge na yo namuntlha hinkwayo ya miharihari hinkwayo that's the last traffic going coming thank you xikwembu scot wina la mi nga khongela xikwembu sweswi mi nga tshiki behold na khensa sweswi
0: right Jesus khensini xandla enhleni ka xin'wana xandla mo ni teka kahle feleke rungula leri rhumeliweke va ku good afternoon Mr. Mathonsi lexi ni tsakisaka hi ndlela ya vukreste i ku xikwembu a xi bohele timunhu i ku xi nga ku xi gandzela that is why va ku he is a god of free will i Joshua 24 yaleke va ku kokwana wa mina na manana wa mina khumba tatana wa mina a nge pfuki a ve na matimba ya ku ni katekisa kumbe ku ni pfalela mikateko hi ku ya hi mudyondzisi kasike vako sathana xi busy na vana va xikwembu i minkarhi ya kona sweswiwa tinyiko leti xikwembu xi ti nyikaka a xi tlheli xi teka leswi vulaka ku ri na sathana xi tirhisa tona tinyiko leti tetiya ni ku endla vukanganyisi xi nghenaka mandlozi vapfundhisi vana mavunwa na vaprofeta vana mavunwa hi leswi va vulaka swona laha hi khensini mativa va mandlaviyela kahle faneleke endleni ka rungula ra n'we ku na rungula ri nga rhumeliwa kahle laha riqingho ka nambara 060-8875
11: nhlekani muhaxi mativa mhaka leyi ya va le hansi i ripfumelo ra hina vanhu va ntima ri nga ra ndhavuko a hi ra vukreste se hi nga ri katsa hala ka vukreste a hi vulavuleni hi ro ri roxe tanihileswi nga ra hina vanhu va ntima ra ndhavuko leri hi nga originated ka rona so ka ku va le hansi va pfala tindlela leswiya va le hansi hi woxe a va pfali tindlela va hemba kambe leswi swi humelelaka i ku vanhu lava hanyaka sweswi ku nga maxaka va hina swin'wana swa ku yelana sweswi leswiya va swi kota ku ya emasirheni laha ku nga na minkwembu ya hina.

0: kahle kahle kahle mingisiri loko langute kahle ka tinwana ta tikereke vafundisi va kona va va ri na vavasati va ku tala va nga va ri vambirhi vanharhu ku fikela kahle kokwala ka ntlhanu ka tinwana ta tikereke va ku mfundhisi va va va fanekele va va va ri na nsati wun'we kasi ka mingisiri ni la ku twa hi n'wina ka n'wina mitiva ku matsalwa hi nga hi kha hi vulavula kahle vheleke kusukela kahle ka Old Testament ni le ka New Testament loko ku ri hi kumi ta va mi kha mi hlamula ku kongoma hi bibele na mingisiri wa GCRFM swa ku xivangelo xo va ku hayikho mfundhisi hala yi fanekele va na nsati wun'we hi lexiwani vavasati vambirhi vanharhu ka mfundhisi nakona va tshamisekini ni le bibeleni leswi kona 0608 75942 nga rhumela kahle na nkandziso wena wa rito mingiseri wa GCRFM ni nga twa wun'we mingiseri nga rhumela kahle nkandziso wa yena wa rito
1: oneni mathosi na vayingiseli wa GCRFM bibele yi ri n'wanuna u fanele a teka nsati un'we lava endlaka sweswo va va kha va tlula munawu wa xikwembu kambe va fanele hi ndzilo wa ku tshwa hi tihele a mi hlangana musa xigalo tikulu SW scandal i kongo mathosi na vayingiseli va GCRA FM a hi xumaxumini hi ta va na n'wina hi za a yi chayile
0: i sweswo ke veri bibele yi ri mfundhisi fanekele a va a ri na nsati wun'we loko sweswo swi hundzisa sweswo veri a mi ta tshamani hi ndlela yaleyo se vafundhisi lava nga na vavasati vambirhi vanharhu ku endleke yini vo ka va nga landzeleli bibele mara va ri vafundhisi we kuma kahle wun'wana wa nkandziso va ri yini lava
2: thosi nihlekani na vaxumi kwala xitichini ha yi tili nhlokomhaka leyi khumbaka hina vafundhisi mathosi ku hlamula nhlokomhaka yaleyi nga kwalani mi nga veka kwalani hileswaku bibele yi hlamusela leswaku wani loko munhu a navela ntirho wa vurisi kumbe vurhangeli kumbe vufundhisi i navela ntirho lowunene kambe mfundhisi fana a pfumala xisandu ku va nuna wasati wun'we kwala ka timoteya yo sungula e 3:1 yi hlamusela timhaka hinkwato leswaku u fane a va nuna wasati wun'we ku nga vi munhu loyi a rhandzaka ku nwa ku nga vi munhu loyiwani vana va yena va nga khontrolekiki yi hlamusela milawu hinkwayo a swi tlovatloviwi ni mi twini ku mi hlamusela leswaku vani ke tikereke tin'wani to karhi tikereke hinkwato ti tirha bibele yin'we leswiya swi ngo endleka u kuma ku mfundhisi ivi mfundhisi a ri na vavasati valavaya mara ku ya hi tsalwa a nga vekiwi ku va mfundhisi kumbe murhangeli loko a za a vona vasati vambirhi kumbe vanharhu hi vula ku ya hi tsalwa hayi ku ya hi xivurini se tsalwa ri vula sweswo tani a hi munhu i ku ya hi bibele a hlamusela ngo kereke a yo karhi leswiya loko ku kumeka mfundhisi a ri na vavasati vo tala kumbe a ri na swigangu swi nga teyinini a swi ngo va ku ri i rihanyo ra yena rero ni vula ku ya hi bibele a swi pfumeleliwanga mfundhisi xivuri kwala ka mavalani hlayisekani thosi
0: khensile mfundhisi xivuri la ka mavalani laniwani veri bibele ya ala swaku mfundhisi va nga vana vavasati va ku ringana vambirhi vanharhu mune ntlhanu 060 87 5942 bibya ko byi le ku hikuva kwala hi ku kota ku va teka hi va lovola hinkwavo tshama na vona mi tsakile ku va va mhani vafundhisi hinkwavo va ri vambirhi kumbe vanharhu kumbe ntlhanu vo valava vubihi byi le kwini ka vavasati va valava loko u ri mfundhisi ku bihe yini xana swi hambane kwini na loko u ri na wansati wun'we u va u ri mfundhisi tetikwani wa timinete mingiseri ngheni kahle veleke eka awara liya ya mbirhi eka nhlikani wa siku ra namuntlha mina wona mingiseri i va kha yi famba kahle veleke ehenhleni ka nhlokomhaka na khana yi vona kahle mikandziso yan'we ya marito leyi mi yi rhumelaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi dayila
3: i kumeli funeral cover leyi fikelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka rifu ra xisuketana kasi eka rifu ra nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mukwakwa wa yila a mujudges va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services.

0: Irisimra kahle risuka kahle ka Pastor Donation risimra kona mingseringa tshwabitwa ku jele ka skerisimra kona rifikiri tshukumeta kahle ka makume mune nungu wa timinete mingseringa ni kahle eka awara liya ya mbiri eka nhlikano wa sokorana monthla yo sala kahle mingseringa Jesus FM na khume mbiri wa timinete ngene kahle eka awara liya ya naru hamso tani ba kai famba kahle vele ka mingseringa Jesus FM eka nhlikano wa sokorana monthla ni bona rincingo eka number 0608 7594 2 ntwa ngwina la 106 inhlikano
1: eh bukin matos
0: ahe
1: Epukini man.
0: Mm.
1: Eh movie bala bala nyenhloko mhaka nkarhi unge te.
0: Itonwe.
1: Eh I know aku zikuna xijoho xo dlaya la ya. Akata ku nwana nga paleliwa ku anga ya amatelweni mhaka ku teke va vasati vambili. Vavuye va langutisa timhaka ta ku va vasati va Luisa. Loko nanguta Adamu yena nga xi anga sungulwa hi n'wansati, nanguta va Samson va dlaya hi vavasati, nanguta Davida. We are taking one side to a Saul nine, a long one get a Philippine. As you want to look, Mpundi, so one get one Philippine, the farm, the one Fundi's final side to someone. The Avina Moon, who have an ending who belong at our sofa. I took payments in Utah, that was
0: one. Emilagun Sago, Inkarung one, Inka, let's go, Miss Lam Selaga, Loko, Diva, Samson, but Diva and Carla, Bibel Anger gone.
1: A young Congo for the soil, but now the soak never found this one while what they cover Saturn Berkuba and Wow Louis Ababa Saturn, Baba Saturn as a chair. Must be the wall over a boy watch and the wall over Spanish soul boy and no more gone fundi. See, I've been a moon woman all Louis have been seeing woman once at all. Long at Takota Gunarugan kayak, I sang and get the little one wanya. Why do we listen now? Loko Kurakushi Joe, Loko Fundi Safela and Satanga take our wanya and one side.
0: Okay.
1: Loko va feliwa va teka vavasati ende loko u langutisa loko ku munhu u tshama teka 5 ya vavasati u va feliwini loko se hi hlaya matimu hi ta va teke 5 u i tekini mhaka ku a lovini ku swi nge hlayiwi hi ku na vana va hina loko lovini va vula ku a ri na vana vangani lowun'wana a nga hendza misaveni ma swona
0: n'wina
1: u ta kwala loko a swi dlaya ku teka vavasati mbirhi loko a za lovela hi wun'we fanele va tika a nga ha tiki
0: ze hi loyi wa munhu i mfundhisi va tekini va ri ntlhanu ku hava na n'wansati na wun'we wo lwisa swoswoleswo swi va swi kha swi komba yini ekumbexani ke swo hlamusela yini problem ngo mi kombisa ku timhakeni ta ku va nga ti i ku va vavasati va lwisa wa teka ntlhanu ivi ku ri hana wun'we wo lwisa
1: ni nike xikombiso hi le bibeleni tin'wena va nga tala bibeleni ku a hi languteni Samson number one uendleyini u dlayiwe hi n'wansati matwisisi hi languta Davida ivi na nsati wo sungula luwa wa yena luwa a hamba n'wi holovisa a n'wi kuma ka hosi Sawulo hambi hosi swiya swo taniyana hi langutisa na ha ri ku teni ka vanhu lava va ku na vavasati ivi swi nga fambi kahle ma swi vona
0: okay
1: lowu n'wanyana a ku na vavasati vambirhi a rhandza nsati lowun'wanyana ivi ku ya tswariwa va Josefa hala sayitini ku va holova vanhu lavaya se xikwembu loyi a tsala bibele a langutisa sweswi ya matimu ya ku loko va va na vasati vambirhi ku ta holoviwa ma swi vona mfundhisi a vi na nsati wun'we a ta kota ku va na control ma ntwisisi a swi dlayi ku va na nsati vasati vambirhi vo ndlela ku vafundhisi va va na kota ku controla kereke va controla na nsati wun'we ma ntwisisi
0: leswi vulaka ku ri a hi nandzu sweswo ende a swi na xiave ngopfu endzeni ka bibele leswiyani a wu dyohangi kahle kahle mahlweni ka tilo
1: na loko ko va nandzu wu fana na lowu nga tshuki u hemba
0: a swi kona ka milawu liyani ya ku munhu fanekele a hisakuso u nga tshuki u teka vavasati vo tala a swi kona sweswo
1: a swi kona leswi u komba ku a hi nawu lowu dlaya vo ndlela ku ta kota ku control-eka swi fana na loko va ku munhu fanele va na pasirini a swi vuli ku va na manharhu yi ta va na problem vo ndlela ku munhu a ta swi ta kota ku control-eka emisaveni swilo
0: okay
1: se hayi mi nga zimbilela loko kwa swo dlaya loko va loveli va fundhisa fanele va nga ha teki
0: ndlela yin'wana miri a va teki
1: loko ku kahlehle loko munhu a kota ku va lawula loko u va na murhi wo va nga holova a teki ku fana na hosi yaleyo sungula va manimani va lava na vasati va something yitswini yini yintshwa swo taniya
0: hayi ni mi twele
1: se hayi vo ndlela ku control-iwa loko u nga sweswo a fanele na loko u feriwa hi nsati yi nge zi kuma na n'wana ivi tshikisa sweswi ya hanisa va zi yihela
0: emtweni
1: danke buti a swi na nandzu lowu dlaya u nga ku nandzukana ka milawu ya ku fana na ku apatwini va ku famba u ri na layisense mali u nga na layisense va ngo ku khoma ivi landza layisense kaya va tlhava ku humesa swi fana na swo sweswi a swi swi dlaya munhu
0: ayi no nemitweni
1: danke
0: Isaso gaming sir register FM fa ba kahle feleke ya madlweni ka xhondo 16.0 ka rito ra shaka ka sike kona mixer anga rumela kahle rungula va ku bon matonsi mfundisi u fanekele avana sati wunwe ku hunza kwalako ibu os ikokwana ku hlula a gena section F vero kozo wana wa sati vambiri swiri se ibu os u le ku osweni mfundisi 0608875942 amkela
2: va mantu
0: ahe
2: kereke na Bible swa hambana nyana.
0: Kereke na Bibele?
2: Swa hambana nyana kumbe swa lwetana nyana.
0: Njhani ku ri ku Bibele yona yi tirhisiwa kerekeni? Swi hambana kwini swi lwisana kwini?
2: Jesu u te yena nhloko ya kereke ende mfundhisi hi yena ende na kereke hi yin'we. Tanihiloko miri wa ku ri one. Si halaya sathi wa Jesu a hi n'wi tivi ende a ri yena mfundhisi ende loko hi karhi hi tsutsuma laya ka
0: pela Jesu a nga ri mfundhisi
2: pfumelana na mina lava fundhisi loko ku ri ku va ni yingiserile va ta hlamusela i te mfundhisi hi yena a ri one
0: ya
2: na kereke i yin'we loko ri gule ya ka kreste ni ri hayi leti tin'wanyani
0: ya
2: and then na Paulo a ku swo fanela loko ku ri ku munhu a ndla yini a nga pfuki a tekile loko ku ri ku u la ta tsutsumala ndleleni leyi yi nga famba hi kreste se wa vona ku leswa vavasati leswiwani swin'wanyana halaya vavasati va huma va ri halaya ka testamente leya ya khale halaya
0: okay
2: halaya a ku nga ri na kereke leyi va nge miri i wun'we na kereke i yin'we ku nga nhloko ya yona ku nga kreste swi ri loko u za u ku wena hi wena mfundhisi u na inani swi ri u lwa na kreste hi ku kumbe i kokela i bangisana na yena xitulu lexiya xaku lexiya wa yi vona mhaka yaleyo hi la ni nge bibele ya kokelana hi ku loko yi nga kokelani swi ri ntiyiso aka yona ku hava hi ku a ni ri yi lowo tala niwani yi imputiwa ende loko yi imputiwa yi ta yi ta fikalani yi kumela swaku ku na machanga lava nga na tshengwe lava nga dyondzisiwa ku hanya xikreste va huma atshengweni va hanya atshengweni that's why u kuma leswaku vavanuna vo tala va hlayiwa ingaku a va lunghangi ku a ni ri se manjheni ku ri u kota ku hanyahanya lomu va tlhelo u fanele u hanya hi ku tumbela yi hanya ku fana na nyoka leyi yi nga fambeku straight loko yi jahile
0: leri
2: hanya ku tumbela hi ku Jesu u ri hi yena kereke nhloko ya kereke hi yena leswin'wana leswiwana a hi swona a hi tshikeni loko lava ka lavaka ku ya ka Jesu a va yi ka Jesu mara lava lavaka ku hanya la misaveni va nga ri hi vona vakreste ne a vo va nkarhi wun'wana loko a vo hi vona varhangeri va tiphati tin'wanyana a ni ri xamanjheni tikereke leti va to fana na ti-political party te ti nga tata aka government ya South Africa na vona a va ti teki hi vo ti-political party leti nga tala aka kereke ya Kreste no a va yi titeki tani
0: hayi no ni mitwini
2: wona swi ni swi vonisa ku swona loko ni kani analyze
0: hayi no ni matwini ma analyzelo man'we I know va ri na Jesu a nga ri na nsati mara a ri mfundhisi ende mi ri swa boha swa ku munhu fanekele a va teka ensati leswaku a kota ku va mfundhisi why swi ri hi ndlela yin'wani va ri hikokwalaho ka yini Jesu a nga vangi na nsati mara a va a ri mfundhisi a swi na mhaka mingiseri yi sale kahle na mina ta ku ringana tinharhu yi gimeta kahle feleke nongonoko kumbexani ke moya vheta yi gimeta kahle nongonoko eka nhlikani wa siku ra namuntlha nakambe ka nongonoko religious talk eka vhiki leri landzelaka hi nsota tsundzuka kahle swaku loko ku ri lowu nongonoko va kha wu ta kan'we eka wena a vhikini ku nga siku ra nsota ka awara ya 12 yi gimeta kahle ka awara ya nharhu nakambe mundzuku mingiseri ehlangani eka nongonoko lowu wa bambari lowu tatika awara leya nharhu yi ta gimeta kahle eka awara leya ya ntsevu nakambe ka nongonoko a yi chunguleni ka awara leya nhungu yi gimeta kahle ka awara leya 10 tlimi lowa DJ u ta va khalata kahle na nongonoko lowa wa Xitsonga gospel revival ku fikela kahle eka awara leya ya ntsevu bye bye.

ri sabra kahle mixer kusuka ka worship house ri sabra ku tshuka kahle ndzi tlakusela mahlo ya nga ri tlangwa live kusuka la Johannesburg hi lebelo ra 2008 ri tekeri chukweta kahle la ka makumembe ri tsabuti mina thai bela wara liya ya naru ni ba mandla ri vyelela xikan'we loko amukela mixer hinkwakonkwa ku la mixer ku koneka nhle nkarhi wa siku ra namuntlha vavura kahle van'wani va ningisela kahle kuri va humaku etikerekeni ku hambanahambana ka tona van'wani va humakakomkosini ku hambanahambana va khandli kan'we vakona van'wani va ningisela kahle ku ri tshamela na xiyanimoya xa vo xa xirhandziwa GSRFM nele kusuka le ka exmixweni kondza yi ta fika laha yi nga fika kona sweswi kari ni khensa swinene mingiselo wa mi ku va u tekeri wona hlola xitichao xa xirhandziwa GSRFM eka xihondzo 106.0 MHz FM vakona van'wani va ni ku va kahle audio streaming eka www.gsrfm.co.za ni nga rivali ku khensa ka mutirhikulori MK Navigator Matonsi kusuka le ka nongonoko religious talk loko amukerisa xiswa swa mingiselo wa mi ka nongonoko Tonga Gospel Revival nongonoko lowu teka ka wena sonto wun'wana n'wana kusuka le ka wara lina ri ku ndzi ya fika le ka wara liya ya ntsevu ke ri kahle double play mingiso ra mina ri nga nyiketa risimu kusuka ka Dzunisani Records risimu ra ku ri thiwe kahle danki we hosi ni ri ka mihlekano siku ra mihla mingiso ra mina na wona hi loko khenseni khensa xikwembu hi mi tintswalo ta xona va hi vone na leri namuhla siku ni ri ka siku ra mihla xikhongelo xa hina xa ha vula swona xiku loko ri na Yesu a ku na lexi nga hi tsandzaka lemkamirei mingiselo nkwakuwa ku lamanisa mirikhona vakona vanhu nga va ningiselaka va ri ka ndhawu ta ku hambanahambana vakona va nga ningiselaka va ri ka xo famba xa mani na mani khensa swinene and khensa na le ka muchayeri ku va va hlawula xitichina xa xirhandzwa njhe GSRFM ni vona van'wani va ri ku chayeleni ni vona vanhu ra vuhlayisi kwalano na mi vona njhe va khahlela va ku hayikho nga ku vulavula na mina vakiti ni vona kahle ku mi ningisela kahle mi yo tshama landu tini laya mikhome xo tsala xa n'wina xa ku tsala tivhese vakona va nga va ningisela kahle vilo badamanyana laya va wisa miri va huma tikhe n'wina xa ku tsala tivhese vakona va nga va ningisela kahle vilo badamanyana laya va wisa miri Oh, mate, que

0: aske am sorta na bakore banga kandisa kuna mkandisa bona laka WhatsApp lana wanga skota mbing sir kubawa ntatano ekuba ndumela kandisa wena kana bara 0608875942 ibi ngena na banaru tsana atendeni eh ra ku dzoni sa inkaro ko na mbing sir mehu bwa ifushala lana mina no wena njeka no noko tsonga gospel revival bakore busungula sungula ila
1: inhlikana inhlikana wona man komera ngena na bana tendeni ndangena mana mamaza mana na kana le 14a ningena mali ya lendubula ningena tsako ngunyulo leka thoma hinkwara vangena themba mashakazi la shawela book 23 inkomora masayisi ka mara sibe mina mera
2: enwa hongwane a heme a xiwa mina ni kombela ku nghenisa vanhu lava tendeni ra mdjuniso tatani gift joe ku bayi n'wanuna wa ntokoto ka ti birthday na birthday ya vona namuntlha ha ni wa ndhave sithavele ka mswani mani ana n'wa zithavele ti efe va nghenisiwa tendeni mani rozobyani ka ku za ni hlayiseka n'wana wa mina wa nhwana danki
0: ya
3: enhleka lowunene na vaxomi malume tlemi aka xitsonga gospel revival ni kombela ku va teka va ri vanharhu ni famba na vona mo ni teka boti le kingoveni kusuka avuyehli ni teka jaha ra mhlengwe thomas chauke kusuka aka xikhumba tete na lava ni swekelaka i mhana emotion se silvia rikhotso kusuka la ka nkoma wa goxani sweswi va ri kwala santon city a va tekiwa hi the choice of GCRFM choice sipunsulotwani mina ni santon city balume a ka hina xawula block 23 ni kesi
0: evakhona van'wana va tsalikona vaku ni kombela nghena na hlongwani mihluri hope na success ni ri khalowa ka n'wa dzekudzeku ni khesa na ni suka le ka n'wa dzekudzeku ni a hi languti van'wana va nga tsala kunene eka mihlangano wa siku ra ramhla va kona la va ku i nhlikani lowunene tlemiro dijeni ni kombela ku nghena na vanhu va rendzelaka tendeni ni kombela ku nghena na sesi mihlotili zizita laha ka nkovela sisithavi kumbela ka mapapila la na mani dlaphu va ka manyonyovela laha ka nkovela i mani grace ni ka ta ndhona ifra makamu laha ka nkovela ni khesa swinene kusuka le ka nkovele a hi languti van'wana va nga kona riqinghweni ka nkarhi lowu mingisero me ka nambara 0608875942 I just started family mom get it.
4: Tava ni tava.
0: Ntlabile mina na mohlala.
4: Hayi na khane khane ku lava na ku phese ya ka nwiti ya wena ni nga.
0: E mina loyi.
4: Moni ngena na ke video ku bye. Na mani Elisa nwankona. Na ntukulu wa mina hlahla nkuna ji bese ya namuka. Hosi ya xikwembu lexi hanyaka xi vangetele malembe ya ku hanya valava va vona man'wani makhekhe xi va nyika na mali va ta yi xavela makhekhe hi ta mama tlapa ni tava
0: ni
4: levule kulu ka mata kusuka kwala mugangeni wa ka mpenyisi siku wa hosinkani hi tinkomba
0: khesa swi ni hlayisaka
4: danke xilungu
0: danke xinghezi van'wana va ni rhumela rungula la ka WhatsApp ya mina la va ku ri simu leri ri ni tsundzisa malembe ndzhaku njhe loko ni karhi na ha tipfuxelela njhe a ni rhandza ku ri tlanga swinene risimu leri
5: ri xile dijetlemi ri xile nhlikani hi vito ra matimba ra Yeso Kreste kombela ku nghena na vanhu vanharhu a tendeni ra ku dzunisa ku na birthday boy papa joe gift ku bani ka mswani ku na skim sestin kumaleke ka ngove a jamela 2 mana xihluke lavawa and then ta hetelela hi kokwani gaveni ka makoxa vanhu lava hinkwavo va nghena le kingobeni a buyehli a ri xidididini
6: hello kombe ku nghena na vonu ni nghena na hani Elisa n'wankuna ka hlaniki nghenani anti ni nghena na sikonisami mhani sibongile rikhotso lava va kata boti rich nghenani a ni yi koni ni nghena na mantsongo wa mina mantsongo ndlovukazi lava va chomi ya thaveli ya nkumbe nghenani ka mantsongo ndlovukazi kwala zozweni a 14b a mang'ombe nghenani vanhu lava hinkwavo a va nghenisa hi mama khensi n'wahulela n'wa muti ya mona kusuka la ri singa vhiu
0: a nghene na vanaru tendeni la
7: tshava ni tshava ti
0: kwala
7: ekona mina na ku hile kwihi
0: n'wina lava
7: wa ni nghena na lava nga tlangelaka siku ra vona na mutho birthday boy body gift ku bayile ka mswani ni ngo swika ri saseki ini ku happy birthday boy ka tikulu wa mina de junior mtileni la kaya jilongo la ni tala ni ku birthday boy ka vuxa khosa ka dinga mara hi sesi kwala hi ndlela ku makhekhe ma ta tala hi ta ringana Vandava hinkwavo lava a va nghezi va tendeni hikokwana va the junior degenerisa ximutwa xa kokwamutile na jikijela i ximamondiya i xitekete
0: kutiyose swinendla hisekani
7: mi nkarhi ku finisha kopiano
0: a n'we mini kume hi nkarhi wun'wani ka ntsutuka emicato un'wana u nga va kona hi lembe leri ra 2009 ivi vacati va kombela band leyi ku va yi tlanga risimula iri va ku hi tlakusanga matihlo ntsena etintshaveni hi tlakusena timbelu ta hina tintshaveni ripfumelo ra hi kotisa vhele
8: nganga lowunene muhaxi mi ri njhani na mina ni nghena na mhani Kate Khumbuza la ka mapayini laha la gift siwee ya ri la tindhawini ta Midlands West laha Soweto laha ni nghena na vona tendeni va nghena na mali longa ri mina Keletso Machete aka xitsaka xa Ngonzo GSRFM ni tiveka hi mhani Maria mi ba tinyamba ntsena hi bohena xibelani muhaxi
0: awuxe ni swi rhandzile xem matimba xikwembu a nga yi vonisa siku leri a ri tlangeleni ke swi kha swisuka mbelweni wa tiva
9: ni nghena na 16 ya xipengo ka Lambani ni nghena na N'wachali Xinyamini ka Julongo ni nghena na mhana Lucas ka Mninginisi a va nghena na mhani Hulu Inkomu
0: khensa swinene mhani Hulu va kona van'wana laha GSRF mina mi mukerile
10: mhani Maria va ka Bilankulu mani gajani ka Mkhitisi na Boti Rodrick FM ya ka Mphamba va nghenisa hi Mansofe kusukela ka mapapila laha
0: khensa swinene la ka mapapila Mansofe
10: va ka ti-3gin kwani
0: khensa yile hlayiseka
10: thank you
0: Just out of my mom, get it.
11: Oh, oh. DJ Taba.
0: Hey, where am I going to go, Baba?
11: Ufuna, little son of a thing. It's a tag. We to see.
0: Lava Kukongara and Vina Namitala.
11: Ah, no, I don't know. I know you can get an abo.
0: Ask get an abo.
11: There are not two women, Elia Machani, Yellow, no Tamaka. Hey, there are not a tank and great people made cheese and Machani. Kakar wasu zule sonto ini la akhirnya sama sendiri. Ya itu nana iswar mamle ke, nana macam mereka di tujuan takkan sami sini, kami jangan jadi orang ini. Awak jadi nama brand yang sempat mencuci sama jadi tu segala sama. Wei di sini sama ni apa orang kita kawa?
0: Nama ni apa orang kita kawa bang?
11: Ila.
0: Adangku. Sar konas tulu lah sah sah ilah tenden lah. Ingat sekolah mengisar kawan jadi nama nama nara tenden je. Je sarfa mna mamkerela.
9: Minjani finish kopianus.
0: E pukile minjani.
9: E pukile.
0: Why mina enda so mara ni khani rule so namuta.
9: Yo tsaka ngopfu.
0: Ai kenzeno si so.
9: Empela loko ya hi phirini.
0: Masibona.
9: Nkombela ngena na manso file ka mapapela te frigine. Ni ngena na sister vel na nkumbe eka mapapela. Ebe ni nghena na hani kokwani wa the junior ku ri birthday ya vatukulu va vona na vona va ngheni tendeni va ta kota ku kula va ri na nawu va kulela hosini a va nghenisiwa hi makhelo wa mayini kwala ka Mchipitsi kwala
0: sweswo swinene manjhanjhani
9: hlayisekaka
0: munhlehleka mara kasi ke ya mixeri ta ri mixeri a ya mahlweni
12: tlangi wa DJ kombela nghena vanhu a ri tendeni mase elisa n'wankulu ka nhlaniki a ngheni tendeni mihlotele zizita aka ngove a va ngheni tendeni lina vhukeya emugangeni wa ndhuna Efrayim Makamu a va ngheni tendeni a va nghenisiwa hi n'wazita mhani makhuvela kwala gandlani ka khamu danki
0: vakona va tsala kunene lava ku ri perilitlem road jen kombela nghena na lava landzaka atendeni kombela ku nghena na Ndlovukazi Queen of Limpopo ene masinyana byani kusukela ka mlingenekisilaha na sisireni va lulekela ka sifasula sifaswankela va nghena kahle na mulungu ntima la ka mhlava vhele munhu khesa swinene ka mhlava vhele mula enkarhi ni pamandlani vuyelela vakona van'wana na riqingweni la jesarfa mina mamukerile
13: tshava ni tshava
0: ntlhavini mina sweswi la
4: Ubulavela Boti Stereka, kama kosha asiya ukhosi jikari singa.
0: Ni mtoka singo Boti Stereka?
4: Ah, mo ingena nabo.
0: Mm.
4: Ingena na subara ketan ka thomo.
0: Yeah.
4: Ingena na mubula ingena sumata ni chisa mashari kusukara asama.
0: Mm.
4: Ingena na mansan rebu mbuka jim.
0: Mm.
4: Ah, no, so on a chavan chavashi ramisho ilela.
0: Ni kesa sunen tlai sekani.
4: Thank you.
0: Ezo vira kula vanga ko kuri ku titimela ni swa kahle nyana.
12: Enhlekani mo xin kombela nghena vanhu lava attendeni ra ku dzunisa kuna boot link ngoveni a vuyehli kuna kokona ku class section a ndzi hetisela hi man Julia Maleke a ri mamini ra ka Mageza isikhuza xa mina laha a va nghenisiwa hi mana xihluke tinyiko Maleke la ka ngove a jamela
0: tsungo.
13: Ahe,
0: minjani wahi? Minjani?
13: Kombela ku va nghenisa tendeni.
0: A nghene na vona.
13: Swi swa nghala, nghenisa mana anakanya, nghenisa mana Karisa, i mana Pride kwala ka ngoti.
0: Khe swinene mana Pride la ka ngoti hlayiseka.
13: Thank you.
0: Jesus ra fanele mamukerile.
12: Voi va nghena na vo vanharhu.
0: Ina.
12: Ku na kokwani gaveni ka makoxa va ngheni tendeni.
0: Mm.
12: Kuri na mhanka urisa 14B makweni wa mina a va ngheni tendeni.
0: Mm.
12: Ya nghena na kokwani wa ku hlula. A va nghenisa hi mhani sofi vuxaka byo tola va ri kwala ka home 14A.
0: Khesa swinene na vuxaka bya goba.
12: Hlayiseka na n'wi.
0: Na n'wi swivitana ni. Khomera to temela temi ngisoro mehinga se ba wara liya ya munhu loko a karhi a vona henhla ka nhloko. Saya kerja cuma giat tanin terlalu belon je. Ok, kerbau ngalor tunggu lagi. Sarapan ni mampir.
14: Kembang ni nana bono.
0: Ingkar wako.
14: Tangga nana koko ada junior lah julong.
0: Hmm.
14: Nitelin gana nana mama kesel ar singa view.
0: Hmm.
14: Nitelanin gana nana koko 1-2 mila 14A.
0: Hmm.
14: Abang gana saya sus evidence sekolah view. Saya thank you.
0: Kesus nana view saya sekarang.
14: Esok.
0: Je sa rafem ne mam kere.
12: Ha e ka tle mo pukin.
0: E pukin me jan. Mm.
12: Ni kombela ku ngena na lava landzela ka tendeni ra mukateko.
0: Ina.
12: Kuna sesi wa ntimanyana le ka sikhwenyana le.
0: Mm.
12: Ku va na boti Joe gift ku buy ku ri siku ra bona ra ku velekiwa namuntlha.
0: Mm.
12: Ni hetelela hi ntaku imani wa lucky a nto hi vayingise rhinkwa va GSRFN a va ri na mhani makhwele lavo duma la gian section f la inkulu
0: ni vona ku tshembela ku fumela swaku santa vumkhume ku saseka
12: swinene ngopfu laha mugangeni wa ri voningo
0: khensa swinene na gian section f
15: Enhlekani tlamela wa DJ kopela nghena na vanhu lava landzelaka atendeni mama Kensi kusuka a ri senga view ni kombela ku nghena na mhani makhwele lavo duma kusuka kwale section f mugangeni wa ri voningo ni nghena na Elsi Milani kwala ka makoxa ni ri a va ngheni tendeni a va nghena na sesiliya wa ku fanela hi ntima sesi wa ntimanyana kwala ka sikhunyani danke.
16: Enhlekani DJ Tlhavantlhava ni kombela ku nghena na vanharhu lava landzelaka ta sungula ya mhani Mluva kwele ka Mphambu ivi ni ta school boy kwala ka Home 14B ta hetelela hi mavona Edson Avuyehli a va nghena na Gezani Class Maluleka kwala ka Home 14B danke vulavala.

0: swi vekelaka ka makume ntlhanu mbirhi timinete se yi bila wara liya ya nharhu swo vula ntsena ku i nhongutsela wa ta timinete leti nga sala mikiseriwa hi kongoma le ka wara liya ya munhu tsandzikumiseri loko a wu ri mani henhla ka nhloko ta va ri kona mfundhisila ku va va yi phamela swakudya swa tindleve miri ni moya lexi endlaka mikiseri wa mi hikuva u teka xo tsala na bukunyana ne laha yi nga ta va kha ri tsala kona ti-vhesi ta hina njhe aske yi kona un'wana vhesi ni navelaka ku va ni ku siyela yona mikiseri ya mina loko na hindzanyana ni teka ri simula vhesi ya koho i Philippians 4:13 leyi xinghezi yi hlayekaka hi ndlela leyi I can do all things through Christ who strengthens me ka endla hinkwaswo hi lowa matimba lani kotisaka kasi swinene ka hinkwenu mi nga kota ku xexa handle ka nongonoko kondza yi ta fika laha yi nga fika kona sweswi kasi swinene kongo mi nga yingisela mi tsandzaka va mi nghena hi mhaka ku va mi ri ku endlela ka yin'wana ya migingiriko kasi swinene ka we nga yingisela mingisela mi u nga busy na ku a humara hi yena tlaim ya loyi ayi vativa mara swi endlekisa sweswi ni pfumelele mingiserini hi zani xavisanyana ka tsongola andzhaku ka sweswo ri yimeku lowu nga risimu kusuka ka ka endi risimu ra ko twe kahle ndlela ya xihambano kambe sweswo hinkwaswo ni hindza hi laha ku sungula loko ni ta ta landza risimu rolero
1: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za rito
0: endi masiye ndlela ya xihambano ni ri tsopelele ka albamu leyi a yi nga yi thiwa kahle u jesu vumile tepheni mikiseri

Tanana verse 18. La Bibele hlamusela ku timakeni kwato khensani hikuva loko hi kona ku rhandza ka Xikwembu eka n'wina mi nga ka Kriste Yesu. Hi kombetela hi ku pfuna ya hosi leswaku ri loko khomela misemi loko munhu nandza wa Xikwembu aze a teka nkama ku tsalela vakulukumba lava a ku ri mhaka ya ku ri hi lembe ra AD 52 u fikile endhawini leyi ku chumayela vhangeli mara hikokwalaho ka mitlhontlho ya ku lwisiwa hi vona a tsutsumisiwa a phephisiwa hi leswi a hetaku hi manji va n'wi nengenetisa hi khumbi a balekisiwa hi kombeta leswaku about 10 years ku sukisa laha ya khumera malembe ku sukela ka nkama luya hi vona a vuya a vatsalela loko ku a vuya vatsala a hi vuli ku u tlhelerile ndhawini liyani eka nkama wa sweswi mara hi vula ku u vuye a va tsalela loko a va tsalela u va byela swo tala mara ka swilo leswi a va byelaka swona swo hlaya yin'wana ya minchumu ya nkoka leyi a va byeleka yona u va byela leswaku ri etimhakeni hinkwato khensani hikuva loko hi kona ku rhandza ka Xikwembu eka n'wina mi nga ka Kriste Yesu teke nkama hi ku pfuna hi hosi ku kombeta leswaku ri vanhu va le Thessalonica vito Thessalonike swi vula ku hlula hi ku pfuniwa hi ma-Phosians hi ma-Thessalians vundhaku na matimu ya mhaka leyi i ku Thessalonike a ri wansati loyi a ri n'wana wa Philip II loyi a ri hosi ya Greece hi the 300s mhani loyi hala tlhelo hi siku a nga tswariwa bava wa yena a ri ku lweni ka nyimpi leyikulu na vanhu lava vitanaka the Phosians and eku lweni ka nyimpi leyi hi vona hi siku leri a nga hlula ku tswariwa ntombi leyi so hi ku tsundzuka siku leriyani endzhaku ka loko a ta va kombele vakulukumba lava vitanaka the Thessalians lava va ri valwi va nyimpi hi mahanci hi n'wi vona a teka goza ra ku va a va tsundzuka to commemorate a ngo ni hlurile hi ku pfuniwa hi ti-Thessalians so Thessalians and Nike hi laha hi kumaka rito Thessalonike mara lava u khoma mhaka ya nyimpi na ku khuluka ka ngati lokukulu ku nga va kona hi siku leri hambi swi te tano Alexander the Great makwerhu wa yena leswi hi ngo i half sister na half brother i half sister ya yena na lowun'wana u n'wi vitana half brother a ri generali ya nyimpi kulukumba loyiwani u ve leswi hi history yi n'wi vitanaka the military genius a ri muli wa nyimpi lonkulu and a ri na malandza ya mune kumbe ti-generals ta mune leti ni nga ta vula yin'we ya tona because of the significance ya the text Cassander i vito ra yena Cassander hi n'wi vona a teka nkama wa ku va a rhandza Thessalonike loyi a ri makwerhu wa Alexander the Great Alexander the Great na Thessalonike i vana va Philip the Second hosi ya Greece then hi ku na yena a ri nhenha ya matimba swinene hi n'wi vona a ya hlasela vanhu va matiko ya 26 wa ti-village kutani masale ya vanhu lama a va veka ndhawu yin'we then a va thaku hi vona Thessalonike na le ka nkama lowu wa ku sunguriwa ka ndhawu leyi ku va ku ri na blood bath kumbe ku khuluka ka ngati lokukulu muapostolo Paulo hi n'wi vona a tsala hi AD 62 mara tiko leriyani ra Thessalonike ri sunguriwe hi 315 BC from 315 BC to AD 62 u nga swi vona ku i malembe ya ma almost 400 muapostolo Paulo u ta eka generation leyintshwa mara a yi tiva mhaka ya timintsu ta swilo leswi hi xinghezi xa bibele hi ngo ti-foundational issues vanhu lava vo sungula lava va nga sungula tiko ra Thessalonike number 1 a va nga ri maxaka 2 a ku ri ku hlangana ka vanhu lava va nga na swiyimo swa ku hambanahambana 1 a ku ri vana lava a va nga ri na vatswari va lahlekeriwe hi vatswari enyimpini 2 a ku ri mutswari loyi a lahlekeriwe hi vana kumbe vatswari lava lahlekeriwe hi vana va lovile enyimpini 3 van'wani va vona ku ri nuna a lahlekeriwe hi nsati van'wana va vona ku ri nsati a lahlekeriwe hi nuna
Bangwani mabona balahlekeriwe hi misava ya vona, bangwani balahlekeriwe hi mabindzu ya vona, bangwani balahlekeriwe hi swo hanya hi swona, their livelihoods. Leswi van'wana va ri na timbuti, tinyimpfu, tihomu, tikamela, tidonki ta xisati leta ti tekeriwa nhlokweni ti ri na nkoka lowukulu, na vanhu va swiyimo swa ku hambanahambana. Hi vona vanhu lava va boheka ku sungula ehansi evuton'wini. Loko u tshama u lahlekeriwa hi swilo leswi nga swi tirhela malembe, swi boha leswaku u sungula hansi evuton'wini. Ni vulavula na wena namuntlha hi ku pfuna hi moya lowo kwetsima. Apostle Paul loko a ha tsalile lavayani hi AD 62, tiko ri sungula hi 315 BC, then ku ve na tinxaka leti ti nga va kona, laha hi swi tivaka ku loko rixaka ro karhi ro va ri ri anyimpini ya swilo swo karhi, va nga tivi ku antswa, va nga tikuma va ri ka xiyimo xa ku va lwa tinyimpi va hluriwa. Loko va hluriwa hi ku Sathana a nga na mbilu ya vunene, a nga na rhandzu, Sathana a nga na musa, Sathana a nga na tintswalo, Sathana a nga na ntwelavusiwana, u phuxa nyimpi yaleyo ya eka vana va wena. Kusuka kwalaho swi ya ka vatukulu, kusuka kwalaho swi ya ka vatukulu xinguwa, swi ya mahlweni hi ndlela yaleyo. By the time Apostolo Paulo a va tsalela hi AD 62, already there was almost 400 years. Laha hi swi vonaka ku vanhu lava a va ri na ti-issues kumbe timhaka leti hi ti vonaka hi ku mpopola matimu ya vona. Hi vona hi loko Apostolo Paulo ka va chumela ka timhaka ta Apostolo chapter 17 va n'wi lwisa. Moya wa nyimpi, moya wa ku lava ku halata ngati, demoni leri a ri fuma hi xibakabakeni leri ri amukelaka ku gandzela hi ngati, a ri lava ngati ya muapostolo Paulo. Hi ku swilo leswi a swi ri eka masungulo ya xiyimo xa vanhu lava. Mara Jehovha wa tintswalo hi musa wa yena lowu nga riki na swipimelo hi vona a ponisa muapostolo. Muapostolo hi ku pfuna hi hosi u va nyika swilo swa ku hambanahambana leswi swi nga va pfunaka. Mara loko hi languta ntsena verse 18 leyi yi ngo en pas hi xigiriki, en pas eucharisteho tutogarthelemathios en Christos Jesus eis humas, laha hi kumaka hi xinghezi, in all things give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Rimramamana etimhakeni hinkwato khensani, hikuva loko kona ku rhandza ka Xikwembu ka n'wina mi nga ka Kreste Yesu ha tsundzuxiwa na hina lava hi nga relataka hi nga vonaka ku fanana eka vutomi bya hina na vutomi bya vanhu va la Thessalonica. Eku ku fana na njhani nandzu wa Xikwembu, u nga rivali ku ka foundation ya vona a ku ri vanhu lava va nga sungula tiko mara va nga ri maxaka. Va sungula tiko va ri vanhu lava nga poni eka nyimpi. Va sungula tiko van'wani va vona ku ri vana lava nga lahlekeriwa hi vatswari, van'wani ku ri vatswari lava nga lahlekeriwa hi vana, van'wani ku ri mutswari a nga lahlekela hi vana, un'wani ku ri wanuna a lahlekele hi nsati, un'wani ku ri wansati a lahlekeliwe hi nuna, un'wani ku ri mindyangu leyi nga lahlekeriwa hi misava, kun'wani ku ri mindyangu leyi nga lahlekeriwa hi swifuwo, mindyangu leyi nga lahlekeriwa hi masimu na tindlela ta ku ti hanyisa mabindzu, lahlekeriwe hi mindyangu. Mina na wena hi nga kongomana na vanhu lava hi vona ku himpela swa humelela vuton'wini. Na loko u va u ri ka xiyimo xexo xa ku va na wena u lahlekeriwe hi swilo swo yelana na swa vona, leswi muapostolo Paulo a va byelaka na wena swa ha ku khumba. Nga va u ni to rin'wana la nga lahlekeriwa hi vatswari, khensa timhakeni teto. U nga pfumeli ku baveriwa hi vutomi ku ku endla leswaku u languta Xikwembu kutani u sungula ku xi sola. Mara va na muxaka wa munhu loyi a hanyaka endzeni ka moya wa ku khensa. Timhakeni hinkwato ta vutomi bya wena dyondza ku khensa. U nga va u ri mutswari loyi a nga lahlekeriwa hi vana, kumbe u ri mutswari loyi a nga lahlekeriwa hi n'wana, kumbe u ri bava loyi a nga lahlekeriwa hi nsati, kumbe u ri mhani loyi a nga lahlekeriwa hi nuna, kumbe u ri ku ri ndyangu lowu nga lahlekeriwa hi swilo leswi a swi mi pfuna ku hanya evuton'wini. Swilo swa nkoka swo fana na misava, swilo swa nkoka swo fana na tiyindlu, swilo swa nkoka swa ku fana na timovha, swilo swa nkoka swa ku fana na mabindzu, swilo swa nkoka swa ku fana na swi na swi u nga va ka u swi sungule evuton'wini. U nga pfumeli ku tshama endhawini yin'we u tiveka ka xiyimo xa ntshikelelo. Mara va na muxaka wa munhu loyi a tibyelaka leswaku u ta va munhu loyi a tataka miehleketo ya yena hi ku khensa.
Cancer makwerhu xiyimo xika xi nga ku favi. Cancer makwerhu xiyimo xika xi nga pfumeli hi ku ya hi ntolovelo. Cancer eku vaveriweni ka wena. Cancer xikwembu. U nga rivali leswaku mina na wena a hi fani na Jehovah loko swi ta eka leswi hi swi vulaka hi xinghezi xa Bibele. These three special attributes, swihlawulekiso leswi swi nga na yena ntsena. Number one, Jehovah u tiva hinkwaswo, mina na wena a hi tivi hinkwaswo. Number two, Jehovah u na matimba hinkwawo, mina na wena a hi na matimba hinkwawo. Number three, Jehovah u hi hinkwako, mina na wena a hi hinkwako. Hi le ka ndhawu yin'we hi nkarhi wu ri wun'we, mara yena u le matilweni hi ku ya Isaiah 66 verse 1. U tshamile kona hala tlhelo misava ya yena yi kwala, milenge ya yena yi kwala emisaveni. Vukona bya yena byi kona eAmerika sweswi hi vulavulaka. U le Russia, u le Nghilandhi, u le Afrika jikelele. U le hansi ka mati, u le matini, u le moyeni, u hi hinkwako hi minkarhi hinkwayo. Hi vula sweswo hi vulela ku vula ku loko a ku ni khensi na loko xiyimo xi nga ku oloveli, mina na wena a hi tivi why a pfumele xiyimo xexo xi humelela. Mara u lava hi n'wi tshemba na loko hi nga swi tivi ku why a pfumele xiyimo xexo xi humelela. Naphinda, u lava hi n'wi tshemba na loko hi nga tivi xikongomelo xa ku va a pfumele xiyimo xexo xi humelela. Naphinda ro hetelela, u lava hi n'wi tshemba na loko hi nga tivi xivangelo xa ku va a pfumelele ku lahlekeriwa ka wena ku humelela. N'wi tshembi na loko a pfumelele ku loveriwa ka wena ku humelela. N'wi tshembi u n'wi khensa na loko a pfumelele swiyimo sweswi u nga hlangana swona swi humelela. Ha swi tiva leswaku swiyimo generally swi humelela hi tindlela tinharhu ku fika ka mune. Number one, ku na swiyimo leswi swi humelelaka hikokwalaho ka ku va mina na wena hi dyohile. Number two, swa va kona swiyimo leswi humelelaka hikuva mina na wena hi ku va hi nga tivi ku pfumala vutivi. Number three, ku na swiyimo leswi humelelaka hikuva Sathana a hi hlasela. Hi nga dyohanga hi ka hi tiva swintsongo hikuva hi tivi hinkwaswo, mara Sathana a hlasela. Mara ku na swiyimo leswi humelelaka laha Jehovah yena hi yexe a va ka a ri ndzhaku ka swona. Nandzu wa xikombi, ni kombisa xikombiso xa sweswo. Ni nga kombeta mara ni ka ni ku komba ku ka xiyimo xexo u nga na xona Yehovha wa ku langutela ku va u n'wi khensa na loko u nga tivi why a pfumela xiyimo xexo xi humelela evuton'wini bya wena. Mara just ku hi kombisana ka ntsongo mhaka leyi ya ku ri minkarhi yin'wana swa va kona swiyimo laha Jehovha a nga ndzhaka swona swiyimo leswi. Hi nga tsundzuxana hi ku pfuna hi yena eka timhaka ta vutomi bya mhani Ana. Samuel wo sungula chapter 1. Ku na mhani wun'wana laha Bibele yi hlamusela hi ndlela leyi loko hi languta eka verse 1. A ku ri ni munhu wa Ramatayimi Sofini entshaveni ya Efrayimi, vito a ri Elkana, a ri ni n'wana, a ri n'wana Yerohamu, n'wana Elihu, n'wana Tohu, n'wana Sufu, n'wana Efrayimi. Loko Bibele yi ze yi teka nkarhi yi hlamusela mavito swi na nkoka swin'wana hinkwaswo. Mavito lama ya vula swo karhi ni nge teki nkarhi ku ya ka wona, mara a hi yi mahlweni ku ni ku kombeta point leyi ni lavaka ku yi tiyisisa na ku yi simekeka hi ku pfuna hi hosi emoyeni ya hina ya ku ri swiyimo swin'wana Yehovha wa va a ri ndzhaka swona. That's why a lava u n'wi khensa na loko a nga ti hlamuseli ku hayi a ku pfumelela ku hindle ka xiyimo xexi. Ka xiyimo hinkwaswo timhakeni hinkwato khensa, mara a hi hlaya hi mahlweni ka verse 2. A ri ni vasati vambirhi, vito ra lowu rhanga a ri Hana, ra lowu wa vumbirhi a ri Penina. Penina a ri ni vana kambe Hana a nga ri na vana. So right there wa swi vona ku ri ndyangu lowu wu na xiyimo, i nuna wun'we i vavasati vambirhi. Mhaninkulu u va na mhaka ya ku va nga tswali, mhaninkulu i Hana, mhanintsongo mhanintsongo mbuya hi yena laha tswalaka ku vava ka swona. Swi vava hi mhaka ku laha tswalaka i mhantsongo. And ko tala na le ka xitori xa Liya na Jacopo na Rachel hi vona leswaku Liya a nga mhanikulu a nga tswali, ku
ku tswala Rachel Mantsonga ene hey xi swi monyela xi swi tongela xi swi zenyela xi va na makatla man'wani mo chavisa ngopfu ku tala makwerhu ni nga teka nkama ku tsundzuxa wun'wana loko va hanya vuton'wini van'wani va rhangi mahlweni ka wena hi timhaka etimhakeni ta ku hambanahambana mara vutomi bya vona byi tikomba hi ku ya hi wena byi nga ri ku humeleleni hi ku ya hi wena swi nga ri ku fambeni u nga hatliseli ku pfula nomo u va avanyisa a wu swi tivi ku xiyimo xa vona va hlangene na xona number one hi mhaka ku va va dyohile number two va hlangene na xona hi mhaka ku hlaseriwa hi mimoya number three va hlangene na xona hi mhaka ya pfumala vutivi kumbe number four va hlangene na xiyimo xexo hi ku Jehovha u tshame ehenhla ka xiyimo xexo u nga hatlisi ku avanyisa van'wana u nga hatlisi ku hleka van'wana u nga hatlisi ku hlekula van'wana hi ku u nga vaya blind loko Jehovha a nghenelela ku ve hi yena la nga henhla na le ndzhaku ka xiyimo lexi u ta sala u pfule nomo u nga swi tivi ku kahlekahle timhaka ta wena u nga khoma kwihi u nga nyamalela kwini xikwembu xi n'wi endle hi tintswalo laha u hleketa ku hangi pfuka a humelerile that is why u nga give up ka munhu un'wana avuton'wini lehisela van'wani mbilu navelela van'wani swa kahle navela ku vona van'wani va tlakuka navela ku vona van'wani swi va fambela kahle na vona evuton'wini so laha Mantsonga Penina hi vona va tswalaka twana ku kundleka yini hi dyondza lembe rin'wana ni rin'wana munhu loyi a suka emuntini wa yena a tlhandluka ku ya khinsama emahlweni ka Yehovha wa mavandla hi nga veta hi teka nkama hi dyondza yena swin'wana eka mhaka leyi na loko ha hala ku komba na tin'wana because ku na ti-lesson ku na tidyondzo ta vutomi leti ti deserve-vhaka ku langutiwaka ntsongo ni rhandza nkulukumba loyi wa mu Ephraim ni rhandza nkulukumba loyi hambileswi ndyangu wa yena a wu ri na xitlhontlho hambileswi nsati wa yena lowunkulu a nga tswali hi n'wi vona a hamba tlhandlukela exilo ku ya gandzela na ku khinsamela xikwembu kombela ku tsundzuxa bava un'wana na un'wana laha ni twaka namuntlha kombela ku tsundzuxa wa xinuna un'wana na un'wana laha ni twaka namuntlha u nga pfumeleli mintlhontlho ya vutomi yi ku tekela enkateko wa ku gandzela xikwembu ni le ka swiyimo leswi swi nga ku tikeleni ni le ka mintlhontlho leyi u nga va ka u ri na yona kaya tama u va wanuna loyi a rhandzaka vukona bya xikwembu va pfumeleka vavanuna va ku rhandza xikwembu eminkarhini ya namuntlha loko hi vona hi langutisisa hi vona vutomi ha swi vona ku vavanuna vo tala va tala tindhawini to ka ti nga ti dyaka mali ya ndyangu va ri vo tala van'wani u nga va u ni yingisela van'wani va le khotsweni vulavisi bya hi komba ku ri tiphesente letikulu ta vanhu lava nga emakhotsweni i vavanuna va mindyangu vavanuna sathana u le ku lwiseni ka vavanuna hi ndlela yin'wani ya xiyimo xa le henhla van'wani loko va nga ri a kunweni van'wani loko va nga ri amajele van'wani va twa hi nga ku a va ha lavi ku va vavanuna nyimpi eka wanuna i yikulu swinene mara ni la ku ku hlohlotela namuntlha ingaku nga ni twa u sungula u navela u kombela ka xikwembu ku va wanuna loyi a rhandzaka xikwembu kateko ku va wanuna loyi u rhandzaka xikwembu loko u va wanuna wa ku rhandzaka loyi a rhandzaka xikwembu ndyangu wa wena wa hlayiseka loko u va wanuna loyi a rhandzaka xikwembu nsati wa wena wa hlayiseka loko u va wanuna loyi a rhandzaka xikwembu vana va wena va hlayiseka loko u va wanuna wa ku rhandza xikwembu vamakhelwani wa wena va hlayiseka loko u va wanuna wa ku rhandzaka laha rhandzaka xikwembu na tiko leri hanyaka ka rona ri va ri katekile ku va na wena ku na nchumu wun'wana hi ku rhandza xikwembu eka wanuna lowu u nga na nkoka number one wanuna loko hi dyondza ka Geneza 1:26 xikwembu xi endle munhu hi xifaniso xa yena xi n'wi endle ku a xi yimela loko hi dyondza marito ma xiheveru xifaniso na ku fana ku nga tselem na demuth swi vula number one to represent ku nga ku yimela so wanuna un'wana na un'wana u yimela xikwembu number two tselem na demuth swi vula to resemble leswi vulaka ku fana na wanuna un'wana na un'wana u fanele ku sathana n'wi languta xikandzeni a tsundzuka xikwembu number three tselem na demuth swi vula to act like
wanuna un'wana un'wana u fanele ku tirha ku fana na Xikwembu. Timhaka tetinharhu ti anamile mingisela rhandzekaka. Wanuna loyi a tivaka leswaku u yimele Xikwembu, wanuna loyi a tivaka leswaku u fana na Xikwembu, wanuna loyi a tivaka leswaku u tirha ku fana na Xikwembu, hambi o va ka xiyimo xihi kumbe xihi u ta yimela Xikwembu endyangwini wa yena, u ta yimela Xikwembu eka nsati wa yena, u ta yimela Xikwembu eka vana va yena, u ta yimela Xikwembu ka vamakelwani wa yena, u ta yimela Xikwembu eka tiko leri a tshamaka rona, u ta yimela Xikwembu entirhweni laha tirhaka kona, u ta yimela Xikwembu xikolweni laha dyondzisaka kona, u ta yimela Xikwembu ka mfumo tiofisini laha tirhaka kona. Hinkwako laha nga kona loko va n'wi languta va ta vona Vukwembu. Mihandzu ya moya ku nga rirhandzu na ntsako na kurhula na ku olova na ku tiyisela na ku leha mbilu na ku tikhoma na ku tshembeka swi nge kali evuton'wini bya yena. Na ku hlohlotela hi vito ra Jesu leswaku vana munhu vana wanuna loyi a yimelaka Xikwembu. Number 2, vana wanuna vana munhu laha tirhaka ku fana na Xikwembu. Number 3, vana wanuna vana munhu la rhandzaka vukona bya Xikwembu, loyi a tsundzukaka leswaku u na xifaniso xa Xikwembu. Hi ndlela yin'wani Jehovha wa hina u ta hundzuka loyi hi langutaka eka yena ku va hi kota ku fikelela ku rhandza ka yena. Hi ta va hi kopela eka yena, hi ta va hi cisetela ka yena. I Jehovha wa rirhandzu na hina hi nga komba rirhandzu. I Jehovha wa kurhula na hina hi nga komba kurhula. I Jehovha wa ntsako na hina hi nga komba ntsako. I Jehovha wo olova na hina hi nga olova. I Jehovha wo tiyisela na hina hi nga tiyisela. I Jehovha wa vunene na hina hi nga komba vunene. I Jehovha wo tshembeka na hina hi nga tshembeka. I Jehovha wo hi lehisela mbilu na hina hi nga kota ku lehisela vavasati va hina timbilu, hi lehisela vana va hina timbilu, hi lehisela maxaka ya hina timbilu, hi lehisela lava hi hanyaka na vona timbilu, hi va muxaka wa vanhu lava va yimelaka Xikwembu. Wanuna loyi un'wana wa vana loyi hambileswi nsati wa yena lowunkulu a nga tswali hi n'wi vona lembe na lembe hi ku ya hi mandlelo a nga kali entshaveni ya xilo, a nga kali etikweni laha a ku gandzeriwa kona, ene a yela twana a tlhandlukela ku ya khinsama emahlweni ka hosi ya mavandla. A yela ntsena ku ya khinsama emahlweni ka hosi ya mavandla. Na ku hlohlotela mingisela rhandzekaka, whether wanuna sweswi kumbe wansati, mara dyondza ku khinsama emahlweni ka hosi Xikwembu. Rito ku khinsama la i rito ra xiheveru shaha leswi vulaka ku gandzela. Rito ra xiaramu ra ku fambisana na rona i rito sechit leswi vulaka ku pavalala hi khwiri u tiwisela hansi ka Jehovha wa mavandla. Rito ra xigiriki leri vulaka ku gandzela proskuneo swi vula ku tsontswa towards and worship. Swi vula ku rhandza Xikwembu u tshuneta na swithu swa wena, intellect ya wena yi nghelelela ku nga vutlhari, mind ya wena yi va kona ku nga miehleketo, ku rhandza ka wena ku va kona ku nga wili, swithu swa wena swi va kona, pain and pleasure senses ti va kona, u va mugandzeri u va murhandziwa, u va leswi hi xigiriki hi swi vitanaka a proskunitis, a proskunitis, a proskunitis. Ha vule sweswo kulukumba loyi loko a yele matsalo ya hi kombeta ku ya mahlweni leswaku loko a fika xilo that love verse part ya verse 3 kunene siku kuta loko siku ri fikile Elikana a humesa gandzela kutani a nyika Penina nsati wa yena ni vana va yena hinkwavo eswimpandwa, kambe a nyika Hana swimpandwa swimbirhi hikuva a rhandza Hana. Ntsena Yehovha a n'wi endlile mhika. Hi laha hi ya kona muyingiseri, xiyimo xa Hana a xi nga ri na valoyi phakati, xiyimo xa Hana a xi nga ri na vudyoho phakati, xiyimo xa Hana a xi nga ri na Sathani phakati, xiyimo xa Hana a ku nga ri na ku pfumala vutivi phakati. Hi tsundzuka Hosea 4:6, vanhu va mina va lova hikokwalaho ka ku pfumala vutivi, mara xiyimo xa Hana a ku ri mhaka ya ku Jehovha a n'wi endlile mhika. Hi laha hi nga tsundzuxana a timinetsi leti nga hindza ku ri loko a vuton'wini wo va u ri laha u nga kona van'wani va rhangile ka wena, swa humela leswi eka malandzu ya hosi, kuma ku mfundhisi loyi a ha ri ku muntshwa entirhweni wa hosi ku vekanyana tende vanhu va ta hi ma-1,000 ku
chumela hungu rinwe

endla la o kotaka kona na dza nwana wa hosi la 14c batsamba hlangana na swinwana ba kunandza wa xikwembu tira hi matimba la ma xikwembu xinga kuneka wona nga ringeti ku kuze uya uya ngena ti ndumbeni u hleketa ku kereke ita kurisiwa hi ndumba kereke hi kurisiwa hi ndumba kereke hi kurisiwa hi Yesu u teni ta aka kereke ya mina and together ta ti hele tingaka tinga hi hlula khomelela xiyimo xa wena loko Jehovha a ri ndzhaka xona kaba u ta fika laha swilo a nga swi cincaka mara hala tlhelo na loko a nga swi cinci ku humelela ka ntirho wa hosi ku va kahle ka ntirho wa hosi a hi ku tala ka timembara i ku va u tshembekela leswi u nga vitaniwa ku swi endla hala tlhelo ni tsundzuxa wena u nga ka xiyimo hala tlhelo ni tsundzuxa wena u nga weriwaka hi ndzingo wa ku hleketa ku swa wena swi famba hi ku hatlisa hi ku you have everything together ku va ntirho wa hosi we take it one step at a time goza ha rin'we ha rin'we la ku vula marito lama ya xinghezi ni ta ma yisa ka rimi ra mamana slow motion is better than no motion ku famba hi kantsongo swi tlula ku va u nga ri ku fambeni eku heteleleni hi mampelampela so loko u nga u kha u teka goza rin'we hi nkama nchumu wun'we hi nkama project yin'we hi nkama swi ta lunga nandzu wa xikwembu swi ta famba swi ta saseka endla hi laha Jehovha a ku kotisaka ha kona na ha vule kwalawo a ni lava ku hi vona ku xiyimo xa hana a ku nga ri hi mhaka ku u dyohile xiyimo xa hana a ku nga ri hi mhaka ku u pfumala vutivi xiyimo xa hana a ku nga ri mhaka ku i madimoni kumbe satana mara xiyimo xa hana a ku ri Jehovha ku na swiyimo leswi Jehovha a swi pfumelelaka hikokwalaho ka ku va a ri na swikongomelo swa yena leswi minkarhi yin'wana a nga boheki ku yi byela u lava hi n'wi tshemba u lava hi n'wi khensa na loko xiyimo xa yena xi tikomba ingaku ri kahlekahle laha a ku yiwi helo nandzu wa hosi u nga tshiki nandzu wa xikwembu u nga pfali ntirho wa hosi phikelela yin'wana ya tinqambi leti ni ti fevhaka swinene Rabela Zita va yimele risimu rin'wana ni nga va na nkateka ku ri producer va ku Zita khongela ndzi phikelela ndzi khongela ku fikela Yehovha a ndzi hlamula ndzi ta khongela ndzi phikelela ndzi khongela ku fikela Jehovha a ndzi hlamula imani ku yimbelela rona ra vunharhu mina ndzi ta khongela ndzi phikelela ndzi khongela ku fikela Jehovha a ndzi hlamula phikelela makwerhu phikelela mikhensweni phikelela midzunweni phikelela mhani phikelelani ku khongeleni phikelelani kokwani phikelelani eku khongeleni phikelelani ku tirheleni phikelelani eku tirheleni hosi phikelelani nandza wa xikwembu phikelelani wa hlamula Jehovha na loko a nga hlamuli hi ndlela leyi hina hi swi navurisaka ku a hi hlamurisa.

ona mara phikelela u endla leswi anga swiveka mbilini ya wena ku swi endla xiyimo xa hana a xi nga ri na mademoni a xi nga ri na satana a xi nga ri na vudyoho a xi nga ri na ku pfumala ku tiva jehovha a xi tshamerile kumbe hi nga teka nkama hi vutisa ku u swi endlisa ku yini loko u dila na xiyimo xa vutomi laha jehovha a nga ndhaka xona tsutsumela ka yena tsutsumela ka yena a ku na un'wana n'wi khomi jehovha emawacheni u ku ninge ku tshiki ku kondza u ni katekisa munhu loyi a nga vula marito lama Jacob a khome ntsumi ya xikwembu a khome jehovha ta swi veka hi ndlela yaleyo ni tlhela ni ku a khome ntsumi ya xikwembu hi n'wi vona ku ni nge ku tshiki ku kondza u ni katekisa ntsumi ya yehovha yi ku vona se ri xile vanhu va ta ni vona ku ni nge ku tshiki jehovha loyi wa katekisa mara phikelela vulavula na yena n'wi nyiki mikhensa n'wi nyiki midzuno n'wi nyiki migandzelo n'wi nyiki mixaka hinkwayo ya ku khongela leyi ni nga yi vulaka phikelela kulukumba loyi loko a vulavula a nga ri ku hleveni a ri vukoneni bya jehovha u swi endlisa ku yini loko xiyimo xa wena xi ri na jehovha phakati u ri na milorho leyikulu mara swi tikomba nga ku nkarhi wa famba a yi le ku humeleleni u ri na tipulani letikulu mara swi tikomba nkarhi wa famba na swingolongondwana swa ku humelerisa norho a swi kona mali a yi kona vuxaka bya nkoka a byi kona ku humelerisa norho makwerhu a ku na kun'wana laha hi nga tsutsumelaka kona handleni ka le vukonini bya yena tidamareti ka yena tithandeli ha yena n'wi khomi matsalwa ya hi kombeta eka Isaiah chapter 40 ni kombela ku yisa kona loko ku ri a no yi vula ni hindza a ni ta vula leswaku yi ri lava va rindzaka them that wait upon the Lord shall renew their strength mara ni lava ku yi hlaya Isaiah chapter 40 verse 31 Isaiah chapter 40 hi vona kona eka verse 41 u ndlisa ku yini musi la rhandzekaka loko u xi rhandza xikwembu u lava vukati malembe ya tikomba ya famba swivanani leswi u nga swi dyondzisa Sunday school swi tekiwa mahlweni ka wena u ndlisa ku yini nandzu wa hosi loko swilo swi nga ri ku fambeni hi ndlela leyi u swi navelisaka hi swona matsalwa ya hi tsundzuxaka verse 31 kambe lava tshembaka hosi xikwembu jehovha va engeta va kuma matimba lamantshwa lava tshembaka yehovha va engeta va kuma matimba lamantshwa tumbela ka yena khomelela ka yena matimba lamantshwa u ta ku nyika kahle kahle yi nandziha loko hi languta le ndzhaku hi sungulala ka verse 27 xikamani xa hi pfumelela a hiyo o Yakobo u vula yini ke sweswo na wena Israyele u ku ndlela ya mina yi fihliwile emahlweni ka Yehovha xikwembu xa mina a xi vuli nchumu hi timhaka ta mina van'wani va hina hi le ka xiyimo xexo laha u twaka i nga ku ri Yehovha a nga vuli nchumu hi xiyimo xa wena Number 2, u le ka xiyimo laha u titwaka i nga ku ri tindlela ta wena ndlela ya wena ya ku humelela yi fihliwile emahlweni ka Yehovha Yehovha a nga yi voni Yehovha a nga tivi nchumu swi ndla i nga ku ri Jehovha xiyimo xa wena xa n'wi hlamarisa a swi tano makwerhu u tiva hinkwaswo u hi hinkwako u na matimba hinkwawo mara ni lava u twa ku ri matsalwa ya hlamula njhani mhaka yaleyo xiyimo laha u twa ku nga ku Yehovha ndlela ya wena yi fihliwile emahlweni ka yena number 2 xiyimo laha u twa ku nga ku Yehovha a nga vuli nchumu hi timhaka ta wena vanhu lava tikombaka va ri na ku vula hi xiyimo xa wena swi tikomba ku ri va lala va wena ku ri vona lava vulaka nchumu hi xiyimo xa wena valala va wena va hleva hi xiyimo xa wena valala va wena va hlekula hi xiyimo xa wena valala va wena va nwa titiya hi xiyimo xa wena valala va wena va tikomba va tsaka hi ku tsandzeka ka wena va tikomba va tsaka hi ku tshama hansi ka xiyimo xa wena na ha vula mhaka leyi ni tsundzuka na mhaka leyi mhani Penina a sungula ku yi endla hi ta tlhela yi tlhelela laya mara ni la ku u vona swin'wana ku Penina ku humelela hi ni le ka verse 5 verse 6 Penina a ri ni vukwele hikokwalaho ka yena
kutani a n'wi pfuka ni ku n'wi khomisa tingana leswaku a n'wi vilerisa hikuva Yehovha a n'wi endle mhika. Nkarhi yin'wana hi va ka xiyimo laha hi twa ngaku Yehovha u fihlekile ka tindlela ta hina. Number 2, a nga vuli nchumu hi xiyimo xa hina. Vanhu lava vulavulaka swi tikomba ku ri valala va hina, va vulavula njhani? Va va na vukwele eka hina. Number 2, va hi pfuka, va hi pfuka, va pfuka vanhu. U n'wi twa vula ku kasi xikwembu xa wena xi ta hlamula rini. U n'wi twa munhu a vula ku se phuntisa leswa vuzalwazalwana swa wena, u fana u ngungumela wena. Ku na van'wani va nga ku ndlelaka swilo swa wena swi famba, va vula vanhu va va na vukwele, va ku pfuka hi vomu. Muyimbeleri a vula ku vabi lava sandzaka va ndzi vutisa va ku xikwembu xa ko xikwembu.

moya wa wena wonga vaviseki hambi vo vulavula vabi hambi swo tikomi nga ku ri Yehovha u fihlekile tindleleni ta wena hambi swo tikomi nga ku Yehovha a nga vuli nchumu hi xiyimo xa wena va kha va ku pfuka va va ni vukwele ti thandzeli yena yima ka yena u ta endla Jehovha u ta tirha Jehovha u ta kombisa tintswalo ta yena Yehovha ka xiyimo xa wena ka u ta mbonela swo tikomika ku i khale mara wa hlamula Jehovha ni ve mfundhisi for 17 years na tin'hweti ta nhungu ni rhangela ntirho hi nga ri na gezi ni ri nqambi ni fambi matiko hi ku pfuna hosi mara hi nga ri na gezi hi ba mavoko ko tala kun'wana rhana tisevhisi ya acoustic guitar gezi ri nga ri kona ku nandzu wa xikwembu ti-generator ku nga va ku ndlhule swin'wana swa ti-generator to hlayanyana emavokweni ya mina ti onhaka minkarhi yin'wana hi va na ti-conference tima generator hi ri xikarhi ka ntirho 17 years na 8 months hi nga ri na gezi nkarhi yin'wana loko hi yime eka yena swi tikominga ku wa hlwela vanhu va hi hleka vanhu va hi hlekula ku fana na hana hi khomisiwa tingana emahlweni ka vanhu va vulavula vanhu va titiya va tsaka va kha a nga vitiwanga u pfumala xa ku xi endla va kha sesi loyi hundzeriwini a nge pfuki a tekiwile va ku brada loyi swi swa yena swi fambi a nge pfuka ve na ndyangu va ku bava loyi vona swilo swa yena a nge pfuki swilo swa yena n'wa yi tirile vanhu va vulavula mara loko xa ha va nyika nkarhi wa ku vulavula ti thandzeli hi xona xikwembu lexi xi tshembi wait upon the Lord tirhela emahlweni ka xona ku fana na tatana Abrahama loyi a nga xi tisela swakudya a tlha yima kwala tlhelo hi ku ya va Geneza chapter 18 a phamela xikwembu swakudya Abrahama a hlambise na xikwembu milenge Abrahama a tsutsuma tihon'wini Abrahama a lunghisa role ro nona ra kahle leri ra ha ri ki rintshwa yi season wa nyama to perfection yi grilliwa to perfection yi nyonyoteriwa tipepere na vo paprika na vo galiki na hinkwaswo leswi yi endliwa kahle yi nandziha a veka mahlweni ka Jehovha a wait upon the Lord makwerhu loko swi swona swi nga ri ku fambeni u nga tshami migungulweni loko swi swona swi nga ri ku fambeni u nga tshami ku vileleni loko swi swona swi nga ri ku fambeni u nga tshami entshikelelweni u nga pfumeleli moya wa wena wu tshikeleleka mara ti thandzeli hi Jehovha va tshiki va va na vukwele va tshiki va ku pfuka va tshiki va ku khomisa tingana va lava leswaku u vilela wena mara u nga vileli va tsundzuka va Philip chapter 4 verse 6 mi nga vileli ha nchumu be anxious for nothing rito anxious xigriki i rito merimnao leswi vulaka to think through the idea of destruction leswi vulaka i ku hleketa hi ndlela ya ku va lowo biha a ku hambukisa ku u susa mahlo ya wena eka Jehovha u ma kongomisa eka xiyimo xa wena a wu tsundzuka ha yini eka Matthew chapter 14 leswaku nyumpela ka muapostolo Petro ku ve loko a ta va a suse mahlo ya yena eka Yesu a languta mheho kutani a sungula ku nyumpela u nga nanguti mheho ya wena Yesu le ka mheho ya vukati Yesu le ka mheho ya vana Yesu le ka mheho ya timali Yesu le ka mheho ya swikweleti Yesu le ka mheho ya mabindzu Yesu le ka mheho a ntirhweni na vatilikulobye va ku hlekula va ku hleka va ku khomisa tingana va vulavula hi wena hi lunch na tea time loko nghena u swi vona ku laha a ku nuwa ti-cremora hi mina swi te tano ti thandzeli hi Jehovha oh Samuel wa wena wata Samuel wa wena wata ya wena mikateko yi ta vonakala nga va pfumeleli makwerhu laha Samuel wa wena a nga ta wa kona swi ta tikomba ku himpela ku ni ku wedyi n'wana ledyi dyi nga tswariwa ndzeni ka mikhongelo na migandzelo na mikhenso leyikulukumba ko tala va mhani lava va nga teka nkarhi wo leha va nga tswali va tsutsumela evukoneni bya Xikwembu
vana lava nga vatswala vandla swilo leswikulukumba hi ku enkarhini wa ku tikeriwa ka wena phayilapa swikhongelo tata mikhongelo tata mikhenso tata ku dzunisa na swivanana swa kona loko swiya swi ya tswariwa swi tswariwa swi kha swi rhandza Xikwembu because swi tswariwe hi munhu laha rhandzaka Xikwembu endzeni ka ku rhandza Xikwembu swi endla leswaku swi va swi ri ka environment ya kahle a hi ku tlanga hi nkarhi ku vekisa nkarhi evukoneni bya Jehovha a hi tlheleli le ka buku ya Isaiah chapter 40 la ka verse 27 na hi phinda ku simeka mhaka leyi oho Yakob u vula yini ke sweswo na wena Israyele u ku ndlela ya mina yi fihliwile emahlweni ka Yehovha Xikwembu xa mina a xi vuli nchumu hi timhaka ta mina verse 28 yi ri a ku swi tivi xana a ku swi twanga xana i Xikwembu lexi nga heriki Yehovha yena Yehovha la tumbuluxeke makumu ya misava a nga karhali a nga heli ntamu yes a nga kona la kambeke vutlhari bya yena oh makwerhu timhaka tetinharhu ntsena oh we could go to town we could go to town mara a hi phindinyana number one Yehovha u tumbuluxe makumu ya misava number two a nga karhali number three a nga heli matimba number four a nga kona la nga kambe a nga kambela vutlhari bya yena mara twana verse 29 u nyika la karhaleke matimba ya yena two u pfuxa la heleke mbilu emakwerhu u ta ku nyika matimba lamantshwa na ndzi va Xikwembu ni ndla yini loko va kha va ni hlekula ti thandzeli hi Jehovha na ndzi va Xikwembu ni ri yini loko swa vana va mina swi nga ri ku fambeni mani bava ti thandzeleni hi Jehovha yimani eka yena yena loyi u ta mi nyika matimba lamantshwa yena loyi la nga tumbuluxa makumu ya misava yena loyi la nga karhaliki yena loyi la nga riki ni ku hela ka matimba yena loyi a ku na la nga kamba vutlhari bya yena u na ndlela ya ku ku hlohlotela u na ndlela ya ku ku tlakula u na ndlela ya ku ku humelerisa ta ku nyika matimba lamantshwa Yesu u karhele hi ku vulavula ka vanhu u karhele hi ku hlebiwa hi vanhu u karhele hi ku marginaliziwa hi vanhu u karhele hi ti-emotional brutality where people are vehemently brutal evuton'wini bya wena u karhele hi ku vulavuriwa hi tindlela ta ku hambanahambana mara ti wisele emilengeni ya yena wait upon the Lord Isaac wa wena wata wait upon the Lord Samuel wa wena wata wait upon the Lord hambi wena Rachel Joseph wa wena wata wait upon the Lord Rebecca wait upon the Lord. U rwale matiko mambiri la. Jacob wa wena wata, Isau wa wena wata. Wait upon the Lord. Mani Elizabeth. Vaka va swi tiva ku yin'we mi nga mhika, va vulavula leswi, va ku and i mhika a ri mani mfundisi. Phela Rebecca, Elizabeth ka Luka chapter 1, hi xi namuntlha ku hi swi veka hi ku twisisa, a hi ta ku hi mhani Jethro. Va ku yena nga tswali. Va vulavula u ha ku tekiwa va vulavula u va mvana va vulavula se na vukhegula byi nghena va vulavula ka miswo maswo khale timhaka ta yena hi ti tiva kwalaya va nga heta hi wena Xikwembu xi rhumela Gabriel wa wena I know I'm touching a lot of teachings mara ni tiyisisa mhaka ya ku loko wa ha rindze emahlweni ka Jehovha loko u ri na mhaka yin'we leyi nga yi endlaka wela mlengeni ya yena n'wi khensi le ka xiyimo xa wena timhakeni hinkwato khensa makwerhu loko kona ku rhandza ka Xikwembu ka hina hi nga ka Kreste Yesu xi khensi u ka u nga tivi why xi lava u xi khensa xiyimo xa wena xitetana a swi sunguli hi wena a swi sungulanga hi mina na mina na swiyimo swa mina leswi ni nga n'wi vona ni ka ni hlekuriwa hi matlhelo hinkwawo tsundzuka mhani wun'wani siku rin'wani hlangana na yena kwala Benston ni ri na nghamu parking ya le ka masipala a va na xivindi mhani loyi a languta nsati wa mina a ku kasi wena u ta biha rini loko mhani loyi a vule marito ya lama hi ku n'wi hlonipha
ninga lavi ku ngutikisela mari ta nga ta ku hey power on hlamule hendlela inwana ho hleka hendlenga ku hangutwa hi mane swa swivulaka loko heta ku famba nuka sato mina sato mina a u bekara ya vana nkarhi wa kona hi ri hava vana loko loko xikombu xo hi nyika vana hi ta xi khensa hi xi dzunisa na loko ho hanya vutomi bya hina hi nga ri na vana ha ta ya mahlweni hi endla sweswi hi dyondzisaka vanhu ku swi endla mara wena u nga vi na pressure a wu bekari ya vana vana va huma eka xikwembu a hi mizavalazo ya vatswatsi leyi tisaka vana i tintswalo ta Jehovha vana i nkateko i ndzhaka ya ku huma ka xikwembu u nga pfumeleli vanhu makwerhu va ku tshikelela va ku endla wo u tshama u tsanile ni ka xiyimo xexo Jehovha loyi u n'wi gandzelaka xikwembu xa Abrahama xikwembu xa Isaka xikwembu xa Jakobo Yesu loyi n'wi khongelaka na wenavu u ta ku endla hi tintswalo twana mhaka leyi yi ri ni le ka verse 30 timbhuri ta karhala ta hela matimba itinena tilava kuwa kambe lava tshembaka Yehovha va engeta vakuma matimba lamantshwa twana swilo swinharhu swa nkoka swi humelelaka loko vanhu va yime va wait upon the Lord loko vanhu va va ti waita emahlweni ka Jehovha yi ri va ta haha ku kota magama number 2 va ta tsutsuma va nga karhali number 3 va ta famba va nga tsani a hi tlhahli timhaka letinharhu then hi ta pfala hi nhungu wa timinets leti nga ni salela timhakeni hinkwato khensa timhakeni hinkwato tshama vukoneni bya xikwembu hi ku loko hi ko ku rhandza ka xikwembu eka wena u nga ka Kreste Yesu rhandza wa xikwembu swi kha swi ni tikela ina swi sungule hi wena hi hlayi vamhani na vabava lava nga va ka swiyimo mara va tshemba Jehovha va yima ka xikwembu eku heteleni xi cinca vutomi bya vona lava u twisaka na loko xikombu xi nga hi hlamuseli xivangelo xa ku va xiyimo xa hina xi teka nkama lowo leha xi ri leswi xi nga xiswona mara wa faneriwa Jehovha hi ku khensiwa wa faneriwa Jehovha hi ku dzunisiwa wa faneriwa hi ku bongiwa Xitsonga xichangani xi hini ka maritiwa ya ntikelo ya faneriwa Jehovha hi ku ndhundhuzeriwa wa faneriwa Jehovha hi ku ndlandlamuxiwa magnify the Lord with me let us exalt his name together wa faneriwa Jehovha hi ku bumabumeriwa oh wa faneriwa Jehovha n'wi bumabumeli n'wi ndhundhuzeli n'wi byeleteli ku ha wena Jehovha wa mina wo blind Davhida wa hi pfuna mizalwana u murisi wa mina loyi mi ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu fambisa kusuhi ni mati leyo rhula Psalm 20:23 hi vona Davhida a ndhundhuzela Jehovha wa yena kopela ka Davhida n'wi ndhundhuzeli Jehovha i murisi wa mina ni nga ka ni nga pfumali nchumu ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu u ndzi wisisa madyeni ya rihlaza ndzi fambisa kusuhi ni mati layo rhula u hanyisa moya wa mina u ndzi fambisa tindleleni leto lulama kokwalaho ka vito ra yena ni loko ndzi nga famba nkoveni wa ndzhuti wa rifu a ndzi chavi ku biha ni kun'we hikuva u na mina nhonga ya wena ni xongotelo ra wena hi swona leswi ndzi tiyisaka u ndzi lunghisela u ndzi dekela tafula emahlweni ka valala va mina tota nhloko ya mina hi mafurha kutani ndzheko ya mina ya khapakhapa kunene ku kateka vunene na tintswalo swi ta ni landzela hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka mina kutani ndzi ta tshama endlwini ya Yehovha masiku hinkwawo loko van'wani va hlangana swiyimo va suka endlwini ya Yehovha Davhida eku tibumabumeleni u ri mhe ni ta tshama tshama makwerhu tshama tshama tshama vukonini bya yena tshama n'wana ku ncini sweswi no ku hlohlotela hi vito ra Yesu tshama vukonini bya yena n'wi ndhundhuzeli n'wi bumabumeli n'wi dzunisi n'wi tlakuli n'wi khensi n'wi bongi n'wi khinsameli n'wi byeli swo tala u hlayela mikatekelo u ta swi vona makwerhu ku kahlekahle xiyimo lexi nga na xona xa vana xiyimo xa ndyangu xiyimo xa bindzu xiyimo xa timali xiyimo xa maxaka
xiyimo xa nuna xiyimo xa nsati xiyimo xa ku pfumala ni yindlu xiyimo xa ku pfumala mova xiyimo xa ku pfumala n'wana xiyimo xa ku pfumala nsati xiyimo xa ku pfumala nuna xexi u nga ka xona xiyimo na loko ni nga xi vulanga hi ku pfuna hi hosi hi nkama lowu xiyimo xexo a xi faneriwi hi ku nyikiwa nkarhi because if you give the devil attention he will give you direction. If you give the devil attention, he will give you direction. Loko nika Satana nkama, Satana ta komba ku fana u fambisa kwini, uya kwi. Mara nika xikwembu, my kids. Hey, tsama makwere. Tsama. Tsama vukone nzwa yena. Wait upon the Lord. Na zwashiko mwa yena fana ntsama. Eku ta kota ku nikwa matimba la mantswa. Number 2. Loko tsama ene la ku endla leyi number 1. Swa wena swita ha mara rhandza ku sungula hele hilaka ku swa wena swita famba ku impela na ndzwakombi yes swita famba tsama vukone ndzwa yena swita famba ene swita famba va swivona ku impela swa famba bona swinga hetile ku fametselo voka ha swo famba ku vaba hikuva lala vana ndlela ya ku cinca ririmi number 1 loko nga fambi swivara ha swi fambi number 2 loko se swi famba ka style number 3 la yir bibele vata tsutsuma vanga kara swita tsutsuma swa wena hi vitrais ho swita tsutsuma timalini swita tsutsuma vanini vata humelela vana va wena swita humela xinwana ni xa wena swita tsutsuma ka vatukulu vanwe na mhana bavana kokwani kwalawo swita tsutsuma bindini ra wena donde nda wana swita tsutsuma hi vitrais loko swe tsutsuma swivula ku kuna acceleration ba wa mina ximoyeni Apostolo nkulu Apostle Joseph Stoile vakore kuna quantum leap ya xikwembu kuna ku tlurisiwa hi xikwembu kuna ku tlurisiwa hi xikwembu a swi fambi makwere swi thamuka swilo swa wena mara swi nga heleli ku thamuke ntwana yiri va ta haha ku kota magama hey swita haha you are about to take off ni vena nkateko ni vulela mhaka leyi vumbhoni ku tsongahata ni lava ku drive up ni ve na nkateko wa ku khandziya fly machine about 27 times ni ve na nkateko ku huma South Africa ku ya chumayela more than 41 times 27 of those times hi xihahampfhuka na lava nga timbhoni ta mhaka leyi va nga pfumelelani na mina ni swi vulela ku vula vumbhoni a ni vuli ku mi byela laha ni nga ya kona mara ni la ku kombisa mhaka loko u nghena ndzeni ka xihahampfhuka wa tshama number 2 loko vanhu hinkwavo va tshamisekile yi famba kahle kahle yi famba kahle then number 3 se yi tsutsuma hey loko yi tsutsuma yi tsutsuma yi tsutsuma yi tsutsuma then yi breaka the law ya gravity then yi fly yi nghena ka leswi vitanaka the law of aerodynamics yi suka ka ku tsutsuma yi kha yi suka ka ku famba se yi haha ni man profeta namuntlha hi vito ra Jesu ho makwerhu swi ta famba swa wena bana mina xidudla kwalaho nga kona tlakusa na mavoko ku amen mpfundhisi swi ta tsutsuma swa ka n'wina hi vito ra Yesu yes swi nga ri hambaku yi kale nkarhi wo leha ku fika kwini swi nga ri ku fambeni mara swi ta tsutsuma not only that you will take off nandza wa hosi you will take off swinambaka malembe mangani yo tala swi nga ri ku fambeni but you will take off in the name of Jesus amen and amen nkarhi wa mina u fike makumu loko u lava ku tihlanganisa na mina riqingho le nyongeni 072 468 5659 loko u lava kereke u khongela ka yona hlangana mina a Kingdom Worship Center International Church we call it a place where worship birth miracles kona kwala e14c e hansi ka vunduna bya Bamanyange hansi ka ndavista chavalala ke gena ntshava ya mangombe ngena awara ya nkaye ni khensa nkama wa ku va na wena namuntlha ku dyondza rito ra xikwembu na tshemba leswaku Jehovha u ku kotisile eka leswi namuntlha a hi swi dyondza na ku tlhelisa tintambu back eka nkulu wa munhu muhaxi wa mina la rhandzekaka hosi xikwembu xi katekisa kwanza hi hlangana nkarhi lowu taka matimba passing out shalom.

0: arisabra kahle bekisa rusuka ka pasta donation rikorla ka xiyimo lexiya kumbe laka number 9 laya swivekela kahle laka makumembere tanto mina tasei bilawara liya ya ntlhanu famela riqingweni mikiseri number 8 ni nga sala tona ni nga tikhomalani selena number 8 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 na number 10 number 8 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 na number 10 Number 060-8875942 Jesar FM number mkire.
1: Ah eh DJ Clem.
0: Aye.
1: Me pokin.
0: Me pokin njani?
1: Me pokin.
0: Eh.
1: Kamera number 6.
0: Number 6.
1: Ne rikanga na sesanti manya ka skunyani.
0: Mm.
1: Bani makubela vo duma la section F.
0: Mm.
1: Ne tele man Julia la mbambira ka magese. Ba rikangela hi Elsa Milan kwala ka makosha DJ.
0: Kesa sinene Elsa Milani.
1: Danku.
0: Thank you second. Ina we mix rekas kota kota drag manthabela kana para 060-8875942 ba kota bangwanda. Tabirime.
2: Ngaba number 2.
0: Number 2.
2: Yeah.
0: Mero mela kamane.
2: Niya ka wanga ba hori tsuka la ka mapole. Bushe makosa tsuka la tsonga ka ya ku la ka dinga.
0: Mm.
2: Kule tshini ya itilini kusuka la tsonga ko ekwela phedeni mongo ri kata
0: mm
2: a wona ngoma kuma tikiti tokuba ikuta la tsipe na kampani tuta mu kama se komiti komela zwene tawan tawana ba wa ni sise sesa hi wa ba
0: a mi ku me ri nwansi ku ngwena a mi jirtare pa korba kon bakani se ku rela a hi tikwa rena
3: DJ Raja
0: ye
3: lava number 8
0: ye ban
3: Nrisa ka Mr. Gift joke ba ba ka ba birthday na montha ni happy birthday ka bona. Ebe ni ri te ka rinwanyane Nrisa le ka manwa ri simati ka gym gala ilumi ka Zack Makaringi. Rinwanyane ni ri te ka Nrisa ka nwa sketo nwa xiporo e mana thembile avan swekelaku. Hinkwavo lava vana ri kaka ro bava ri bava na maranga ni MT Ndambi ni la gongwangwa la xivulani la kun'wana gongo ra mali. Loko ni swilava ni songasonga tshuri ni ya chela lwandle dangu bra racha
0: kesi swinene hlayisekani and kesi ri xemba kona vangwana riqingweni lani na ku hatla ni tipatsapatsa tihlayini ni mamukerile
4: mana a swi tiva minte number 3 ya ha ri konaki
0: wina lava ya ha ri koho
4: a yi nike mana pride laha ka ngovo laya na maliki ya le mbebuli na emanga ni yisa tendeni areji ai mikena masewa mina mani khawulisa vaka holeni la futhi mbi ava nangela hi mana ana kanye
0: keso swinene ku kona ntumi
4: eso
0: hlayisekani eka skam swi ri tala mikisari nambara leti hi nga famba ra tona ka round leyi nga ka yona sweswi i number 6 number 2 na number 3 number 6 number 2 na number 3 leti hi fambaka hi tona sweswi lavaya van'wanyana leriya va ri kombele ka DJ Raja Amzirdan ileri zimri meklunga man loko ngari Mrs. Angelique vaku tsonga melody tipere mixer na buya mina karlunga ete kumbelo iba karite katime simoliti ati naru tsena
5: technology sikutsena da ekusina hina misaba inkoyo jikelela
6: www.gcrfm.co.za

0: ta thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rixaka
1: ni kumbela number 10 ni yisa le ka mhala na elsimela nkwala ka makoxa ni yisa na eka mhala sisitimanyana ni yisa na eka kokwani Gavini tsi i danki buti wa vuhlangu kwala kwala ka makoxa jewanile la
2: jeklimo hawa mixe i ndzenga lowunene muhaxi a me ni kombela number 2 yona ni yisa ka kokwani Gavini le ka makoxa ni ta ni ta yisa ka Queen of Limpopo le dzozini le ntanta hetelela hi wa mbile na moya ni musa hosi ni kumeka le ka ntsalwa block 25 le muganga wa tana kahle a va tiphini vanhu lava risimu leri landzelaka muhaxi a vana hinkwavo vanhu lava a va langela hi xilahla ri xa dzambuleni ni ri lasa dana lonje ntirho tanki Mr. DJ Tli
3: ni kombela number 10 ndza ri tlangela malume Madela henhla ntlangeni wa bod league kwala vuhehli ni tlhela ni tlangela na malume Brenda kwala ti-e a va tlangela hi sesi evidence danke
4: DJ Tlemi ni kombela number 9 ni yisa ka bod link ngoveni avuhehli ni yisa aka ku na loyi mani a nga ti vulanga u wele kwini sesi a nga tlangela ngoma ya ka yena ni le ka kokwana wa ti-jini ya achilonga i tinyiko male ka wana xihluke kwala ka ngoma ya achamela thungo
5: khensa swinene ri vamandlani vuyelela ka scams ri ta ri mikiseri number rating nga sara tala ku fikela sweswi siretsena number 8 number 4 na number 5 number 8 number 4 na number 5 jisara family mamukerile
6: aye minjhani na
5: e pfukile minjhani n'wina
6: a pfukile na la number 8
5: Number 8.
6: Yeah.
5: Mi rumela ka mali.
6: Ni tlangela ximomondi ya la jilongo.
5: Mm.
6: Manja jan kam chipisi.
5: Mm.
6: Taveli ya kumbe ka mapapili.
5: Mm.
6: Kwena funi popo kunga dlovu kasi la ka ho.
5: Mm.
6: Na va seketele hikwavo la va xitishi xa GCR. Na a yi langa ngoma le i magoda ka mkhono.
5: Tsheso swona le magoda.
6: Mi hlayiseke pa.
5: Adanga ngona hlayiseka swona nani.
6: So
5: kasi ke va khona vangani va tirhisa xiyenge xa mbulu xa WhatsApp va tsala ku nende va ku DJ Tli mina ni kombela number 9 ni kombelisa ka mulungutima mavundelaka mihlava vhele mina se sithavele ya kombela ka mapapila la ena manrozo bya ndlaka nkuzana va tlangela kahle hi leni ngona mina mavasa kusuka kwala ka mdabu la ka maluleka kaya vakika malamulela kaya vakiti ni khensa swinene ni va mandlani vuyelela ni teka vo hi tsela lava teka nambara ti tlhavele mi ku na munla ngaku kuna munhu la ni ta kombela ku teka van'wanyana lavayani zamele ku va nyikanyana ivi network ya vohi ku me ni ti lavela swa mina na n'weti endleleni swa n'wina va kona van'wana na GCR FM ni mamukerile
7: aye njhani
5: e pfukile minjhani la ka wona
7: ni kombela number 5 ni kombelela mama Khensi laha ri swi nga view ni kombela mulungu ntima ni kongela se tshavele ya kumbela ka mapapili i ndlopfu ka swinwe popa yini
5: ayeni ni khensa swinene nhlayisekanani
7: right
5: a danko ni khensa swinene va mandlani vuyelela kasi khensa swimingiserove ndlela leyi vhela yi tsutsuma xikan'we hi tsutsuma hi landzela tinsimu letiya tinari ti nga kurila hi le ka number 10 number 8 na number 5 mana ni sweswo hinkwaswo ni swi endlele ku ni ta va ni hindzela
8: ku fumeta mbilu ya wena xixika lexi hi mintsengo yi le hansihansi ya madumuhadiweke ya na malamulele kumbe 6 meters reaching roll top 189.90 kasi 2500 liters ya Africa water tank i 2399.90 u nga tlhela u tikumela life eco ya 12000 btu hi 4999 u nga va u lava xikweleti kumbe ku tlula 750 na Capitec ku tisa kwala xitolo xa ladumuhadiweke ya na malamulele laduma where you save and score
5: kona raka number 10 J Hlungwani exihambanweni ephiremixer

0: ga swi vekela ka nkopo to tivele timikiselo mi nga se bawa ra leya ntsevu a hi tsutsumela ndana nambara leyi ya ku hetelela hetelela la ni to teka riqingho rin'we ntsena na hikuva ku sale ntsena nambara yin'we ntsena leyi nga sala ekhome number four ntsena u la ku tiva ntsena ku ya ka mani ku yisa hi mani mi ta swi twa ndzhaka loko ni ta va ni teka riqingho leri jisa ri fane mi vamukeleli
1: ahe botle mi mzumbile
0: hi dzumbile hi ngo n'wini
1: hi dzumbini
0: ina
1: ah lucky me mone va teka
0: ina
1: mone ku ni risa le ka kwena dikgaxani le mtlhakoni
0: ya
1: ni ku a ri 81 laha ka malati khukani
0: ya
1: ni ta hetela hi vanhu va le kule le France mana xihlovo
0: ya
1: a va tiphini na vona va ve na nkateko va ve va lucky ngopfu ka sonto wa siku ra namuntlha
0: ma swi vona mara
1: kwala ka rivala kuswinene le khuroni brand amireme hi mina
0: khensa swinene mani brand amireme la ka
1: rivalaadanko
0: hlayisekani swinene hambi swi ri tala mixer khensa swinene ka hinkwenu n'wina yi nga kota ku va yi karhi yi famba ku nga swi yivekela ka nhungu ntsevutsevu wa timinete a se a dya hala ku famba ntsevutsevu wa timinete mixer veyi nga se bawara liya ya ntsevu lexi mina ni ku siyaka na xona eka madyambu ya siku ra mitlhela ku siya na vhese ntsena kusuka le ka buku ya Yeremiya 29 vhese 11 leyi nge hikuva mina ndza mativa makungu lama ni nga na wona eka n'wina ku vula hosi makungu ya vuhlayiseki ku nga ri leswo biha ku mi nyika vumundzuku xikan'we na ntshembo Yeremiya 29 verse 11 yi vula sweswo ku hikuva mina na swi tiva na mativa makungu ma mina ehenhla ka vutomi bya n'wina ku nga ri makungu lamo vavisa kambe makungu yo mi nyika vumundzuku xikan'we na ntshembo misala mi tiphina mikisa ra mina ni mi rhandza hi rhandza ra lava ni mi rhandza hi rhandza ra mina na vaxi hinkwavo wa Gstar FM mara hayi ra bebi loko si swi rhandzile swi mina wa hi nga swi endleka ndhengu wa siku ra mitlhela ta vona loko mina na wena hi hlangana mindzuku eka nongonoko morning beds awara liya na ri kondza ya fika le ka awara liya ya ntsevu se no famba mina va yime ku lungana ndzi wa hosi ku va va ku nyika rito ra xikwembu no tshemba ku buku na xitsalo swi kona kwala kusuhi na wehe mingiselo ma hikuva u tsala tivhese hikuva ti le ku teni tivhese ta matimba swinene leti nga ta vulavula na vutomi bya wena ni le ka madyambu ya siku ra namuntlha no famba mina leswi yehovha xikwembu patience ntuli ri kona le ka number 4 hi ro ri ro hi tsala hi tsaleka madyambu ya siku ra namuntlha ri fambile mina mwa. Thank you.

Yes, swing se rojisa FM ama mukela eka station shine xa xirhandzwa. Loko mi switisa sweso a ku risimo ra Dr. Patience vakari va ku Yehova Xikwembu. Vakari va ku Yehova Xikwembu. Hi rhandza ku khensa Xikwembu ni le ka siku rena namuntlha. Vamakwerhu loko mi switisa sweso hi la ku nghena eka awara ya ntshunxeko. Loko mi switwisa sweswo mi tshame na mina Pastor Dingani a hi ngheneni hi ndlela yeleyo hi tshamiseka vomakhelwani hi tshamiseka hi va byela ku heyi awara liyani ya xirhandzwa awara liya ya rito ra Xikwembu se yi fikile. Loko mi ka mi switwisa sweswo mpfumelo lowu mi nga ku tweni kwala ndzhaku wu le ku mi rhambeni swinene ku tshunelani wu le ku mi rhambeni swinene ku hayi lunghekani mi tshamisa sweswo mi ta kota ku yingisela nongonoko wa xirhandzwa nongonoko wa awara ya ntshunxeko hi khexile muhaxi ku nyikiwa nkarhi sweswiwani hi kona lawani mina mina Pastor Dingani mara ni fambile ni wexe namuntlha ni na mfundhisi nkulukumba wa Xikwembu malandzu ya hosi lama nga tirha khale i malandzu ya xitixi lexiwani so loko yi karhi yi tshamisa sweswo a yi lunghekeni byelani makhelwani byelani lava nga kusuhi na n'wina moko heyi awara liya ya ntshunxeko se yi fikile a hi tshamisekeni na mi vona kwala babangu na mi vona kwala ka ndhengeza na mi vona kwala ka nhlaniki na mi vona kwala ka ngove a hi tshamiseni sweswo vanhu va mina teka titiya ta n'wina tekani tikofi tekani tisopo ta n'wina to hisa mi tshunela kusuhi na xitichi mi ku heyi i nge hi teka tibibele ta hina namuntlha Xikwembu xi la ku vulavula na vutomi bya hina a hi tshamiseni sweswo loko ya mi nyika chansi risimu leri hi fambaku hi rona in Ntokozo Ndlovu iri bless me now my savior I come to do iri ni taka wena ni katekise wena Xikwembu xa mina hi tshamisa sweswo hi karhi hi rhamba vamakhelwani hi rhamba vanhu kwala tekisini na mita xitixi ka xi nga khomi kahle xi lunghiseni kahle volomu ya kona a yi twali ku vanhu va ka va swi twa kahle na mixaweta kwala matekisini na mixaweta na n'wina kwala basini na mixaweta kwala moveni na mixaweta kwala ti-efe na mixaweta risinga na mixaweta hinkwenu ka nkurhi hinkwako kwala mi nga kona mi yingiselaku GCR FM aka Daniel hinkwenu kwalani ka ndhambi na mixaweta blank vater misengi ximawusa no block hinkwenu mi karhi mi ta babangu ku ya fika kwala giyani ni karhi ku a tshama na GCR awara liya ya ntshunxeko hi fikile laha hi twaku rito ra Xikwembu hi tlhela hi va hi vulavula na nandzwa hosi loko hi lava swikhongelo swi va swi ri kona loko mi lava ku mi yi byela ku mi kateka mi ri kwini i ku hlamuseta ku hayi hina hi kateka hi ri kwini loko ku ya fika 6:30 hi va hi karhi hi ta tiqingho ta vayingiseri 060-8875-942 i qingho leri mi nga siyaku mi nga vulavulaka na hina kumbexana mi siya voice note ya n'wina eka WhatsApp kumbexana mi yi foyinela hi WhatsApp call eka nomboro yeleyo 060-8875-942 mfundhisi va ta va ri kona hi nkarhi wolowo ku ta vulavulela na n'wina ku ta mi khongelela n'wina mi lava ku swikhongelo Xikwembu namuntlha i siku leri xi nga ri endla ni believe ku n'wina mi nga ku yingiseleni ka xitixi lexiwani ku na hungu leri Xikwembu xi nga mi khomela rona leswaku namuntlha na madyambu ntshunxeko wu kota ku fika ehenhla ka vutomi bya n'wina eka awara leya ntshunxeko i nge hindanyana hi ku kantsongonyana hi karhi hi pfumelela vanhu leswaku va lunghisa tibibele ta vona hi pfumela vanhu leswaku va lunghisa switsalwana swa vona va ta kota ku tshama va yingisela xitixi xa vona xa xirhandzwa hi sweswo

0: Yes, I'm Amukela eka nongonoko wa Jisar FM. Awara ya ntshunxeko mirina Pastor Dingane. Namuntlha ni madyambu hina nandzu wa hosi lava va nga ta hi xirhelo rito ra Xikwembu kumbe ku hi phamela rito ra Xikwembu. Va ta ti tivisa, loko va heta ku ti tivisa xikan'we kan'we va ta va hi nyika rito ra Xikwembu. I nge ni teka nkarhi lowuwani ni va xeweta ni xeweta mufundhisi wa mina. Mufundhisi mpfukini.
1: Hayi, pfukile nana wa hosi, mi pfukile Pastor Dingane.
0: Hina hi hlayisekini n'wina minjhani?
1: Hayi, hosi yi hlayise swinene.
0: A hi ti tiviseni ka vayingiseri mufundhisi.
1: Hayi, ni khensi ku nyikiwa nkarhi lowu mufundhisi wa mina. Ni lava ku mi tivisa leswaku namutala madyambu mina Pastor BK Mabasa va ku huma aka Malamulele akerekeni ka Xigalo, Salvation Has Come Worship Center, namuntlha ni kona haleni.
0: Mfundhisi i khensile. Mfundhisi i ngo hi mi nyika mi vulavula na vayingiseri hi valava vayingiseri va yimele ku twa rito ra Xikwembu. Vulavulani na vona, mimoya ya vona yi lava ku yingisela, yi lava ku twa leswi hosi yi nga swi khoma namuntlha na madyambu.
1: Awu, ni khensile ku nyikiwa nkarhi mfundhisi wa mina. Ni lava ku tlhela ni mi xeweta vayingiseli hinkwenu mi nga le makaya, va papa, va mhani, va khalabya, vakhegulo, majaha na vasesi. Aka mina i nkateko ku nyikiwa nkarhi hi mfundhisi Dingane. Ni tsakela ku mi rhamba eka madyambu ya namuntlha leswaku kwala mi nga kona mi ti nyika nkarhi wa ku yingisela mahungu lamanene. Vamakwerhu wa mina, ni vurile leswaku i kateko ku va mi kuma nkarhi wa ku yingisela rito ra Xikwembu. Ni le ka hina namuntlha na madyambu na nandza wa Xikwembu hi swi tekela nhlokweni, hi twa ku ri kateko lowukulukumba wa ku vulavula na lavaya na lavaya na luya na lavaya. Eka madyambu ya namuntlha hi lava ku ya dyondza rito ra Xikwembu aka Luka chapter 15, laha hi lava ku ya languta aka verse number 11, laha rito ra Xikwembu ri hi komba hi wanuna un'wana loyi a ri na majaha mambirhi. A ku ri na lonkulu na lontsongo eka vana va mukhalabya lawa. Eka madyambu ya namuntlha ni lava ku dyondzisa ehansi ka nhloko mhaka leyi ngo u lava ku ya fela kwini loko nkarhi wo fa wu fika. Makwenu wa mina, u lava ku fa u ri kwini? Papa mina, ni lava ku vutisa aka wena leswaku loko nkarhi wa ku khaluta aka misava leyi u lava ku khaluta u ri kwini? Rito ra Xikwembu kwala ka Luka chapter 15 aka verse number 11 ku landzela ti-verse leti landzelaka, rito ra Xikwembu ri hi komba hi wanuna un'wana loyi a ri na majaha mambirhi, a ku ri na lonkulu na lontsongo. Bibele ya mina yi ri lontsongo rin'wana ra masiko u tshame hansi a hleketa leswaku no khalabya wa papa mina a nge se hundza misaveni, ni lava ku ya kombela rifuwo hinkwaro leri nga ta va ra mina, ni lava ku ya kombela rifuwo hinkwaro leri nga ta va hansi ka vulawuri bya mina. Twana muyingiseri, nhlokomhaka yi ri u lava ku ya fela kwini loko nkarhi wo fa wu fika? Wena majaha, u lava ku fa u ri kwini? Sesi wa mina, nkarhi wo fa loko wu fika u lava ku ya fela kwini? Rito ra Xikwembu ri ri jaha leritsongo se ku rin'wana ri vi ri teka goza ri ya aka mutswari wa rona wa xinuna ri ku, papa ni kombela u ni avela rifuwo leri nga ta va ra mina. Twana haleni muyingiseli, papa wa rona mukhalabya loyi a nga ri felanga mona. Rito ra Xikwembu ri ri u ve a n'wi avanyisela leswi nga ta va swa yena. Papa loyi a hanya a ku swa antswa leswi a ngo u lava rifuwo ra yena, ni n'wi nyika rona na hahanya anga ta sala akarata la banwana twana mingizeli wenge na ribona jaleri papa wa rona tsamela ya rona tsamari langutana na yena papa wa yena twana mingizeli anga nono isanga mbelo obi a oloba aku utena maga ya kahle swa twana ku avanyisela rifura wena wa famba milenge na mina na hefemula twana haleni muyingiseli ni ri hloko mhaka yiri loko karhi wo fa u fika u lava ku ya fela u ri kwini loko karhi wa ku hundza misaveni u lava ku hundza u ri kwini rito ra xikwembu ri ri wanuna loyi a avanyisela jaha leri rifuwo ra yena wenge na swi vona jaha leri a ri na vanghana leri a ri hanya na vona jaha leriwani a ri na vanghana lava a ri tshama na vona no pfumela decision leyi makungu lama man'wana a nga va influence hi vanghana leswaku vona he mfo mutswari wa wena u na rifuwo hinkwaro a swi antswi u ya kombela rifuwo ra wena loko papa wa wena va hahanya va ku avanyisela va ku nyika rona va nga se hundza misaveni wenge na va twa vanghana va jaha leri va ku he wena munghana u nga heti nkarhi hatla u ya tshama hansi u vulavurisana na mukhalabye lava va ku nyika rifuwo ra wena wenge na n'wi vona lowa jaha exikarhi ka vanghana va yena lava a vulavurisana na vona no pfumela ku makungu lama man'wana a nga va ma tekile hi mhaka ku hlohloteriwa hi vanghana va yena twana haleri makwerhu loko ni ya mahlweni papa wa yena a nga n'wi felanga mona ra xikwembu ri ri a n'wi avanyisela leswi nga swa yena wenge na n'wi vona lowa jaha a vulavula na vanghana va yena a ku hi date ya so hi siku ra so hi nkarhi wa so ni ta va ni tshame hansi na papa va ni avanyisela rifuwo ra mina wenge na va vona vanghana va yena va ku heyi i miehleketo ya kahle twana ni ku byela mikama yin'wani dyondzi ku vanhu va tala ku teka ti-decision leti nga sukiki ka vona te suka aka vanghana tesuka aka vatirhikuloni tesuka aka lava tshamaka na vona twana haleni muyingiseli wenge na n'wi vona mfana luya loko a endla appointment na papa yena va twanana leswaku hi nkarhi wa so hi siku ra so hi ta va hi tshame yingiseli loko ri fika u lava ku ya fela kwini loko nkarhi wo fa wu fika o ya fela kwini hikuva nkarhi wo fa wa ta sweswi ni vulavulaka ka van'wana wu le ku tshineleni sweswi ni nge le ku chumayileni van'wana ku sele 10 days erifu ri va fikela van'wana se ni chumayilaka van'wana ku sele lembe erifu ri va fikela van'wana se ni nge le ku chumayileni van'wana ku sele 20 years erifu ri va fikela mara xivutiso xeri loko nkarhi wo fa wu fika u ta ya fela kwini he jaha ra mina loko nkarhi wo fa wu fika u ta ya fela kwini he wena wanhwana xivutiso hi xexo loko nkarhi wo hundza misaveni wo fika

ta ya fela kwena twana halelo kuni ya mahlweni jaleri wenge na ribona ri tsame hase na mtswari wa rona ari nika rifuo hikwaro leri nga ra yena jaleri wenge na ribona loko ri ya ka papa rona ri famba ri na beke lei kulukumba ya ku hoxa rifuo hikwaro leri a fena nikiwa rona hi mtswari wa yena wenge na ribona jaleri loko ri rhwele beke ri rhwele hinkwaswo leri a ri fene ni hoxetela endzeni ri nga se hambana na mutswari muyingiseli wa tiva hungu leri nandziha ngopfu hungu leri a tsakisa twana haleni makwerhu twana haleni papa mina kokwani vaxinuna vaxisati twanani haleni hloko mhaka yeri loko karhi wu fika mukhalabye mina na n'wina ya fela kwenu twanani haleni mukhegulu loko karhi wu fika wa ku khaluta misaveni mi ya fela kwenu rito ra xikwembu riri papa wa yena a n'wi avanyisela rifuwo ra yena leri a ri fane ri va ra yena a n'wi nyika rona twana rito ra xikwembu riri yeni loko a heta ku nyikiwa a famba a tikweni ra le kule a hambana na papa yena a hambana na va ka vona loko ri ku mhana yena va hanya a hambana na vona a ya ku tiphineni le tikweni ra le kule wenge na swi vona loko se a nyikiwe hinkwaswo vanghana va yena va n'wi yimelerile vanghana va yena va n'wi rindzile leswaku a ta hlangana na vona va ta pfunetana ko dya rifuwo leri twana muyingiseli na ha tlhela ni vutisa xivutisi lexi loko karhi wo fa wo feka u ta fela kwenu loko karhi wa ku nyama na moya swi hambana u ta va u ri kwenu loko jaha leri ri nyikiwe hinkwaswo rito ra xikwembu riri a famba a ya tikweni ra le kule rito ra xikwembu riri a ya tiphina a ya enjoya tanihi hi leswi a ha ri lowuntshwa a ku no a ni lava ku tshama kusuhani na vatswari va mina va nga ta ni kavanyeta a ni lava ku va kusuhani na vamakhelwana va nga ta ni kavanyeta a longa hinkwaswo a famba a tikweni ra le kule wenge na n'wi vona loko a ri ku fambeni miehleketo ya yena ye ko a ni nge tlheleli kaya ni nga ta disturb-iwa a ka leswi ni nga na swona wenge na n'wi vona lowa jaha a ku se ni ya ku tiphineni se ni ya ku dileni ni ya a ku dyeli na ku dyeliwa le ni yaka kona twana haleni muyingiseli wenge na n'wi vona lowa jaha a famba hi ku hatlisa a hatla nyamalala kosuhani le kaya a twenge mutswari wa yena u ta cinca mihleketo leswaku vuyisa rifuwo leriya hinkwaro leri ni nga ku nyika rona wenge na n'wi vona jaha leri a tsutsuma kunene a hambana na mukhalabye as long a rhwele rifuwo emavokweni ya yena a ku a na ha lavilanga xaka ekusuhani na mina a ni lava ku kavanyetiwa makwerhu wa mina ni yingiseli loko na ha ta mahlweni katsongo xivutiso xeri loko karhi wo fa wu feka u lava ku ya fela kwenu eka madyambu ya namuntlha na swi tiva loko ni ka nchumayela hi ndlela leyi van'wani va ri he mfondesi u nga hi kavanyete ha ha lava ku enjoya evuton'wini van'wana na va twa va ku he pastor BK ni kombela u nga ni disturb na ha lava ku tiphina hi leswiya na leswiya u nga ni kavanyeti he u nga ni jahi twana haleni muyingiseli u ri ku tiphineni switetani nkarhi wa rifo wu le ndleleni u ri ku enjoyeni tanihileswi u vulaka u vulaka swona twana ni ku byela rifu na rona
rile kutsineleni arina mhaka leswa ku le kutsakeni ebudyoweni arina mhaka leswa ku le kutsakeni ebzaleni refuna rona rakharata refutwana arina mhaka leswa ku le ku enjoyeni akudzaheni makweru wa mina twana ne kumile swago jaleruwana ari dibzeleri heta leswa ku la kufamba ni ya kule ni ya ku diphineni makweru wa mina loku jaleri famba motswari wa rona atwa ku baba loku jaleri famba re ba kule na yena atwa pain embilwini ya yena aku nwana wa mina se u fambile ani tibile ya ka kona o ta hlangana na yena nwana wa mina se u dugina rona ani tibile ya ka kona o ta hlangana na yena twana loko ni ya mahlweni ka tsongo mingiseli loko ari kwele tikweni leri anga ka rona a dyari fule riya wenge na swivona ani tibi a xava ti whisky tingani heseko antebe adzaha kangane seko ari ku diphineni ku ya ku vula ka yena adya hebo siku na hlekani ari vana ku le mahlweni refo o ta hlangana na rona ari vana ku le mahlweni ko fa o ta hlangana na kona makweru wa mina twana halen retura xikwembu riri loko ari kwele tikweni le kule a dya a nwa a endla hinkwaswo leswi tsakisaka yena loko ari tikweni le kule leyi a dya a nwa a dakiwa a dzaha a endla leswi n'wi tsakisaka a rivala leswaku rifo siku rin'wana ri ta n'wi kuma a ri kwele tikweni le kule ari kule na vatswari va yena twana haleni muyingiseli retu ra xikwembu la ni nga hlaka leri ni nga ri hlaya twana haleni muyingiseli reri loko a ri leyi a dya rifuwo hinkwaro ri hela twana muyingiseli rifuwo leriya a nga famba na rona a ri rhwele a fika a tiphena a fika a nwa a fika a dzaha afika endla leswo tala leswo huma ndleleni leswi lwisanaka na leswi mutswari wa yena a nga ta swi tsakela loko a tshami na yena retu ra xikwembu twana reri a dya rifuwo leriya ri hela hinkwaro a sungula ku hlupheka le tikweni ra le kule leyi a sungula ku xaniseka le tikweni le kule leyi a sungula ku tsonduka leswaku na papa kaya loko ri furi hele hinkwaro ni kombela u ni yingisela muyingiseli loko nkarhi wo fa wu feka u ta ya fela kwini na ni kombela u ni twa haleni loko ri furi hele hinkwaro ri swi vona jaha leri leswaku se na hlupheka a swi vona jaha leri leswaku he swa tika a swi vona jaha leri leswaku se le ku hluphekeni hinkwaswo ko tiphina lokuya se ku herile ko enjoya lokuya a ri ku endleni se ku fike makoma twana haleni muyingiseli ne dyondziko u nga va na swilo hinkwaswo eka misava leyi u nga lavi no yingisela vhangeli u nga lavi no twa loko hi kha hi chumayila hi mhaka ya leswi u nga swi hlengeleta evuton'wini u nga va oko a ni yingisele mono ni na swilo hinkwaswo twana haleni muyingiseli loko rifuwo ri hele hinkwaro a swi vona ku laha ni nga kona se na hlupheka laha ni nga kona se ni fa hi ndlala laha ni nga kona swo endleka ni wa ni fa la hi mhaka ya ndlala hikuva rifuwo leri a ni ri na rona se ri hele hinkwaro twana haleni muyingiseli loko a tshame hasi a swi vona lowa jalo
lesaku hayi khona swendleka ni fela la swatswanile vantirha lesaku ni ta kuma ko dya swatswanile vantirha ni ta kota ku hanya swatswanile vatirha ni ta tlhela ni dyile swatswanile vatirha ni ta kota ku hlayiseka twana haleni muyingiseli loko nkarhi wo fa wu feka u ya fela kwenu loko rifo ri ta ri ta ku kuma u ri kwenu ni kombela ni twa muyingiseli eka madyambu ya namuntlha ni telaka GCR la ni rhume xikwembu ku ku vutisa xivutiso lexi loko u nga se hundza misaveni u lava ku ya fela kwenu hikuva ku fa swa boha u nga ala ku teka vhangeli mara ku fa a wu nga ali u nga ala ku ya nghena akerekeni mara ku fa a wu nga ali u nga pfala tindleve loko eka hi chumayela so mara ku fa a wu nga ali e chumu un'wana u nga ta ka u nga ali eku ya ku avanyisiweni ku ya nyika vutihlamuleri bya leswi u nga swi endla wa ha ri misaveni eku ya hlamula amahlweni ka xikwembu leswi u nga swi hanya wa ha ri misaveni twana haleni makwerhu loko ni nga se pfala twana haleni mhana mina twana haleni wena wa jaha loko nkarhi wo fa wu fika u ya fela kwenu ni kombela u ni yingisela jaha leriya reti ra xikwembu reri a tholiwa ku risa tingolove jaha leriya leri humaka ka ndyangu lowo hlonipheka eka papa rona loyi a ri na swilo hinkwaswo ri thoriwa ku risa tingolove twana haleno e ntirho wo khomisa tingana e ntirho wo nyumisa e ntirho wo vavisa jaha leriya va ri thola wayisa tholiwa tingulubyeni leswi a ri na swona a swi hele hinkwaswo leswi a swi n'wi endla a nga yingiseli a swi hele hinkwaswo leswi a swi n'wi endla a nga koti ku hanyeka a swi hele hinkwaswo ivi a swi vona ku laha ni tawa ni fa hi mhaka ndlala a lava ntirho a thoriwa a ku riseni ka tingolove twana haleni wengi na n'wi vona loko a kharisa tingolove a phamela tingolove a swi vona ku loko no fela laha etingulubyeni ni ta va ni ferefo ro khomisa tingana loko no fela la tihoceni ni ta va ni fele refu ra tingana reti ra xikwembu twana reri a tshama hansi a ti ehleketa a ku no a ni nge feli kona laha ni lava swa twa ni pfuka ni tlhelela ka tatana loko ku ri ko fa ni la ku ya fela a kaya eka madyambu ya namuntlha a ni ta kwala vudyoweni u nga feli kona kwala ku dzaheni ka mbange u nga feli kona kwala ku nweni ka byala u nga feli kona kwala ku yiveni u nga feli kona twana rito ra xikwembu reri xirito ra xikwembu a ni tsakisiwe hi rifo ra munhu la faka a ri mudyohi ni tsakisiwa jaha leri a ku ni nge feli la tingulubyeni hi rito ra xikwembu a ti ehleketa kahle a ku ni ta pfuka ni ya ka tatana ni ta pfuka ni ya fela kaya ni ta pfuka ni ya aka papa mina ni kombela ni twa muyingiseli loko ni nga se khongela ni kombela kwala u nga kona u nga feli munyameni wa satan a ni ta kuka madyambu ya namuntlha teka goza u ya ka xikwembu hikuva rito ra xikwembu reri xikwembu xa mina a xi tsakisiwe hi rifu ra mudyohi a swi na mhaka leswaku u dyoha yini loko wo za wu fa u fela munyameni wa satan u ta va u nga fangi kahle rito ra xikwembu ri tlheriya mahlweni reri ku katekile vafe lava faka va ri na xikwembu a ni ta ku namuntlha na madyambu u nga feli kwala u nga kona munyameni teka xikwembu u nga feli kwala u nga kona munyameni
teka xikwembu loko

0: orna xikwembu twanani ku byela leswi etilo ra tsaka loko wena ufa ofela ka xikwembu etilo ra tsaka loko munhu afa aponisiwile makweru wa mina eka madyambu ya namutlha ehunguleriani lava ku ri tisa leswaku mhana mino mi lava ku ya fela kwini wena n'wana wa xikolo u lava ku ya fela kwini sweswi xikolo xi nga pfala vafana na vanhwanyana vo tala vutomi bya vona byi le ku tsemekeni abyaleni vafana na vanhwanyana lavo tala sweswi xikolo xi nga pfala van'wani vulavula sweswi va le ku cineni byaleni va ri hi le ku tiphineni wena ku byela leswi a wu le ku tiphineni ko tiphina ko kumeka ka yesu tsako wo kumeka ka yesu ko rhula ko kumeka ka xikwembu a ni ta ku namuta na madyambu na hatela na mikhongotela mhana mina van'wani wa swi twa ku hayi kona a swa ha fambi kahle la mirini nkarhi wun'wana na wun'wana yi ngo no chaya mara na ku khongotela teka yesu loyi a rivalelaka swidyoho teka yesu loyi a ponisaka teka yesu loyi a ngo loko pfumela ka yena o kuma vutomi hi ntalo teka yesu loyi a ngo loko pfumela a ka yena u ta kuma ku hlayiseka eka madyambu ya namutlha u lava ku ya fela kwihi sesi wa mina van'wani va ku mfondhesi u nga ni jahi ma ha ri na nkarhi wo tala heyi masiko ya wena na malembe ya le mavokweni ya xikwembu vatswari va wena a va swi tivi leswaku u ta famba rini na classmate ta wena a ti swi tivi leswaku u ta famba rini eka madyambu lama na ku xavelelaka eka madyambu lama na ku khongotelaka famba fawuri na xikwembu aka madyambu lama na ku khongotelaka teka yesu evuton'wini bya wena eka madyambu lamaka na ku khongotela mhani amukela yesu tanihi hosi na muponisi eka vutomi bya wena van'wani wenge na vato mufondhisi leswo ponisiwa leswi swa lavo biwa hi misava heyi aka xikwembu ku na ku hlayiseka eka xikwembu ku na vutomi lebyi nga heriko eka xikwembu ku na vutomi hi ntalo eka madyambu lama na ku rhamba makwerhu tana u ta teka yesu kwala u nga kona ndzeni ka movha kwala u nga kona byaleni kwala u nga kona patweni kwala u nga kona bedroom kwala u nga kona kesheni kwala u nga kona na maxaka ya wena pfula mbilu ya wena u teka yesu van'wani va ngo bk yesu loyi ni nga n'wi teka njhani na rito ra xikwembu reri loko u pfumela hi mbilu ya wena leswaku yesu i hosi xikwembu xa mina xi n'wi pfuxe ku feni u ta ponisiwa wena na va ndyangu wa wena makwerhu wa mina twana haleno loko u pfumela hi mbilu ya wena evuvula hi nomo u ku sena pfumela na tinyikela aka yesu u ta ponisiwa wena na va ndyangu wa wena makwerhu wa mina twana haleno loko u teka yesu swa wena swi ta cinca va ta hlamala lavaya va ku se muhisa loyi ku endlekeni u va byela rivaleni oko ni hlangene na yesu makala ku tsandzeka ni hlangene na yesu la cincaka vutomi bya vanhu ni hlangene na yesu loyi a rivalelaka vudyoha van'wani va ku he mfondhisi mina na tiveka leswaku ni mudyohi namutlha na madyambu ni ya ku khongeleni kwalaho nga kona a ni ta ku teka yesu kwalaho nga kona pfula mbilu ya wena teka yesu pelapela u to fela byaleni va tsandzeka no ri vika rifo ra wena hi nkarhi wa kosi va tlula xiphemu xa ku vika kosi hi mhaka u fele byaleni u fele mutini wa munhu va ku bexbam twana haleno va nyuma no vika kosi rito ra xikwembu reri xikwembu xa mina hayi mfondhisi hayi bk a xi tsakisiwe hi rifo ra munhu la faka a fela munyameni a ni ta ka madyambu ya namutlha leri kwalaka GCR na ku xavelela na ku khongotela hi vito ra Yesu la nga fa a tlhapfuka u nga feli kwalaho u nga feli timbangeni u nga feli kwalaho u nga kona pfula mbilu ya wena o ku Yesu na ku amukela Yesu na ku pfumela embilwini ya mina rito ra Xikwembu twana reri Yesu yena ndlela na ntiyiso na vutomi makwerhu wa mina kateka hlayiseka hi vito ra Yesu inkomo.
1: Kansile mfundisi, kansile lito ro matimba mfundisi BK, vayingiseri va GCR FM, mfundisi va kona la xitichini xa hina, a hi veneni hi karhi hi vulavula na vona, hi byeleni ku mi kateka mi ri kwini, hi vito leri ra Xikwembu, vulavula na hina mi hi byela ku mi kateka mi ri kwini, vito leri ra Xikwembu ri mi khoma kahle mi ri kwini, hi kansile mfundisi ku vulavula na hina eka siku ra hina na vayingiseri va kona. A ngheneni vayingiseri va GCR FM mara na mfundhisi va kona 060-8875-942 060-875-942
2: a
1: hi tekeni mingiseri
0: wa GCR FM. Mingiseri wa GCR FM mi pfukile
2: hi pfukile hi lava mfundhisi avuxeni mani mi pfukile hi
0: hlayisiwini ngomwe nana hlayisiwile
2: ya matima hayi vona ni byela hi kahle ma
0: ya
2: Xikwembu xi mi katekisa
0: a ya khesa mana mina
2: a Xikwembu xi mi ngetele masiku ya ku hanya
0: a ya khesa ku
2: Xikwembu na xo a xi hi pfuni loko mi kha mi dyondzisa la a hi fanele hi kha hi landzelelisa ivi ya hi kha hi swi endla Xikwembu a xi hi pfuni ku hi nga tshiki hi ngheneliwa hi ku swi hi tibyela ku a swi le ku pfuneni ka nchumu ku ri ku swi le ku hi pfuneni.
0: Ya vhangeli yi na matimba mani
2: ha Xikwembu a xi hi pfuni hi kha hi mi yingisa hi tlhe hi swi tekela nhlokweni hi tlhe hi swi vona ka siku leswi hi ta hanya hi swona leswi hi ta vona swilo hi swona leswi
0: ya
2: i mana Lukas kwala block 3
0: hayi na khesa la ka mininginisa block 3 Xikwembu a xi mi katekisi mani
2: khesi
0: inkomo mani
1: hi khensile mana Lukas a hi tivi ti kha ti nghena tikhosi kwala ka GCR FM mfundisi va kona mfundisi BK va kona na tivona ti-costa ka ta nghena na vayingiseri i nga yi teka miyingiseri wa GCR FM
3: amadyambyini lamanene ma karhi ma hlayiseka mfundhisi wa mina kwala xitiii
0: mfundhisi wa mina la ka matatani la mi pfukile na
3: hi pfukile bava a ku la ku buluka swipikara swa mina hi voyisi ya n'wina ka ntsongo swi tshwili sweswinyana
0: sweswi na mi twa mfundhisi wa mina
3: ene leswi mi nga ni tsakisa hi swona mi vulavula hi Yesu hikuva mi karhi mi n'wi tiva mi ni tsakisa hi ku ingaku mi ngo ngeta mi vula futhi mi ku makala ku tsandzeka
0: heyi makala ku tsandzeka bishop
3: swi leswi mi nga swi vula bava namuntlha a ni mi rhandzeli swin'wana ni mi rhandzela sweswo swa ku dyondzisa bibele ya xikhale
0: hayi na hina ha tsaka mativa hi dyondzi rito ra Xikwembu ri ri mi ta tiva ntiyiso wona u ta mi chucha bishop
3: mativa loko miya tlhe ni mi mamela kahle ni a ni nge se tlakuka na ha ku na hala kusuka loko mi heta mi ku ku na khombo ra ku munhu a nga feli mutini wa munhu
0: xibahaamen va fa vanhu va duvuleliwa henhla ka mibedo wa n'wanuna wun'wana
3: ende va la ku ngwingwa loko mi suka kwalani sweswi va le ku lungiseni ka tibaji to famba vavanuna
0: ende loko va fili hina va fundhisifi ka hemba hi ku Xikwembu xi tekile ende Xikwembu xi va xi nga tekanga u yo fela vudyoweni
3: a vudyoweni hayi papa mina BK Mabasa a ni kha ni mi rila ni nga tini ta swi ndlisa kwini ku mi twa moyeni
0: ni kona bishop
3: ingaku va nga ndla nghome ya minandzi ya phinda loko vo tlulanyana vhiki leri ta ku va mi hoxa vhiki leri wani futhi
0: hayi va ka va mi twa va ka va mi twa
3: ni nga tsaka ngoni ta twa ni ri munhu un'wana wo antswa ngo dyondzo ya n'wina ya vava mara ya susa munhu a
0: ya humesa vanhu va fanele va huma phela vhangeli bishop yi fanele yi humesa vanhu amunyameni wa satana loko yi nga va humesi a hi vhangeli
3: ni le ku tsakeni ngopfu sweswiwani hi vutomi bya n'wina lebyi Xikwembu xi nga ku mi hlayiseni mi phamela vanhu ene a xi ngeteleli vutomi ku ya mahlweni
0: halava ku ri
3: a mi bambeteli ka mhaka yin'wana ya Xikwembu mi le ku hi makeni hambi ni ri murhangeri loko ni tiva ku a ni yimanga kahle ni la ku mbala bajini ya kun'wana swantswa ni tshama sweswi
4: Amen.
0: Amen.
3: Ni nga hayi hele ku ni ku duvuwa na bedwe ni wanu na wanu so zwi.
4: Ya imetwe ni bishop. Imetwe ni malanzi ya hosi la vanga tira khale. Hi va tekana nhlokweni na vantsongo ha switiva ku hi dyondza ka vona.
3: A khensa hi vuyelela xikwembu a xi hlayisi xitichi xi hlayisa na murhangeri wa xona na mutswari wa hina kwala xitichini va nga ku dyondziseki.
4: Amen.
0: Amen bishop.
3: Thank
4: you. Hi khensile. Hi sweswo va karhi va hi hlohlotela mfundhisi. Teka ti-calls ta vayingiseri 060-8875-942 ti-calls loko fikeni mfundhisi loko fikeni bishop.
0: Yes.
4: Hi leyi call ya mingiseri mingiseri wa Chisa FM.
5: Minjhani vafundhisi?
0: Hina hi pfukile mani, mi pfukile n'wina?
5: Hi pfukile swinene hi ku hlayisiwa hi hosi.
0: Akhesa mhana mina.
5: Nhlokomhaka yi chavisa ngopfu hileswo loko ya ha vuriwa u vhela laha mbilwini ku ku go go go u ti vutisa ku
0: loko
5: no fa sweswi ni ya fela kwihi. Nhlokomhaka ya matimba swinene leyi nga ka ni nga vuli ku yi vula va mani, yi vula na mina.
4: Amen.
5: Miyingiseri un'wana na un'wana a tibyele ku yi vula.
0: Mina mi chumayile ni ya fela kwini.
5: Ma swi vona loko mo tshika mi huma mi fa mi ya fela kwihi. Ivi xa vumbirhi ni kuma dyondzo ku loko u lava ku hundzuka kumbe loko u lava ku pfumela ka Xikwembu kumbe ka Yesu Kreste a swi lavi munghana, swi lava u ti ehleketa wena hi
0: wexe.
5: Hikuva vanhu vo tala hi chava ku endla swa Xikwembu, hi chava ku nyuma hi mhaka ku va ku va Kreste phela swa pfutisa. Swi pfutisa mani?
0: Ey.
5: I dyondzo yikulu nto i swimbirhi i dyondzo yikulu madyandlini ya siku ra namuntlha ni tlhela ni tani ta ku okay swi vula ku lava nga le ku nandziheliweni kumbe loko ni vula mina ni tshika van'wanyana loko ni ri ku nandziheliweni swi vula ku i nkarhi lowu ni nga ri ku ku endleni ka swilo swa Xikwembu ni nga tekeli na van'wani i marito hileswo amadyandlini ya siku ra namuntlha mina for the first time ni swi yingisela ni kwala ka xikundu ka manghena kwala South Africa hi mina mhana neyo
0: nikezi ngopfu
4: hi khensile kwala ka xikundu.
0: Amen.
5: Amen.
4: Hi khensile umngamikata kwala ka xikundu xikundu na wena nitsongo.
0: Amen.
4: A hi vele ni karhi nghena ka Chisar FM 060-8875-942 a hi siye na ti-voice note ta hina kwala ka Chisar hi ta va hi karhi hi hlaya na ti-message ta n'wina leti mi ti sendaku mi sendelaku mfundhisi wa hina ma ku mfundhisi hina hi kate ku na voice note ya miyingiseri va ri riperile mfundhisi wa mina vafundhisi va mina a ni nga vangi na nkateko wo ya ekerekeni hikokwalaho ka ntirho kambe sunday yin'wana na yin'wana a ndzi rhansi ku hundza hi awara ya ntiyiso ndzi kateko ndzi ri kwala ka nkuzana hi mina Noel Maceke yanani emahlweni mi khutaza hayi hi va lava mfundhisi va ri Mr Noel va ri va tsandzeke ku ya kerekeni mara namuntlha va nghena ekerekeni na n'wina
0: akhesa akhesa i mhaka ya kahle leyi ku va va yingisela rito ra Xikwembu.
4: Ya, imaka ya kahle mfundisi miri miri mhaka iku ufa uri kwini?
0: Ufa uri kwini?
4: Timhaka iku la ufela kona u heta vutomi bya wena u zwiri kwini?
0: Zwiri kwini?
4: Bayisela Chisa FM message lowa matimba kusuka ka BK mfundisi wa hina BK Mavasa. Vanwe yane a yena ni gari phone mfundisi va ri kona ri na ngari nyana lo mungota ku bavula ku na bona 060-8875-942 kwala ka Chisa FM. Hi lava mfundisi wa mina a hi siya ni voice note a hi siya ni message hi vulavula na bona hi dzweleni vanwe mo siya voice note muka hina hi kateka hi ri ka papazela swi ta hi tsakisa swinene swi ta hi hlohlotela swinene ku himpela ku na vanhu lava nga ku yingisela ka xitixi lexiwani mfundhisi mhaka yo hetelela ya vutomi bya munhu yi na nkoka ku munhu u hetisa ku
0: yiniswinene ngopfu
4: ku munhu u hetisa ku yini riendzo swi na nkoka ngopfu u nga hi tlanga voice note ya miyingiseri
6: ahee ahee riperini malandza ma Xikwembu ka GCN aro loyi a vulavulaka i Murudi Ndivuwo kusuka avhenda avhuwani.
0: Amen.
6: A hi ya khensa ku ku vulavuriwa na hina hi rito ra Xikwembu ni ya fela kwihi i question leyi ni fanelaka ku tshama ni ri na yona tanihi n'wana wa Xikwembu ku leswi ni swi endlaka swi ni kongomisa kwihi ni ya fela kwihi na khensa ka GCS ara a khensa swinene
4: hi khensile mandivuo na vona va vutisa mhaka yeleyo va le ku tiya va benga xigandlu mfundhisi va ri timhaka letiwani ta ku byi ya hela ni ri kwini
0: vutomi bya mina
4: masungulo ya hina ma na nkoka Maka ikulu kuma bishop
0: ni heta njani
4: ni heta njani rienzo wa Kristo Mary Queen
0: amen
4: ai ai matuba namta mtlanthe dunwanyane ba ngisalwa Jesus FM ai yena ni gari record the voice note daina ai bana ni gari phone ai tekeni chance le one hi bala bula na mfundisi hi bala ba tsame kwa la tlhelo ka mina ba ready kuta teka ti call ta nwina ba ready kuta mingisela ai yeneni hi bala bula na bona maka iku mia hela utonzo miri queen ha mfundisi mbalo leso swanzo matumba ngofu na mtana madi
0: bangwani ba helela patwini bishop
4: hiso seso
0: bangwani ba helela bzaleni
4: unwani wasuka kwa famba aya ku onheni afika alobela kwele ku onheni anga kumanga tintswalo mara namhla na madi mfundisi miri tintswalo tikona
0: tar ko
4: una yeso
0: amen
4: lo anika ku butomi
0: ntalo
4: mihle mitisa sintshusho ka swilo swinkwaso miri kuna yeso lo atisa ku butomi
0: amen
4: a ingeneni ba ngisaba Jesus FM 060 8875942 the voice note tahina the voice call tahina here on number 11 I babule na mfundisi mfundisi BK Mabasa va kona namhla na madyambu message wa matimba lava nga hini ka wona parishana miya helela kwini hi vutomi bya n'wina a hi tekeni ticosta vayingiseri a hi veleni vayingiseri ka ri fona hi vulavula na mfundisi va kona namhla na madyambu xivutiso xexo xa hatini namhla na madyambu Shana mia hela kuini hebu tome jamuina mia hela kuini hebu tome jamuina
0: amen
4: mia hela kuini hebu tome jamuina yeso ulokuvutiseni uri nkarimo ubona
0: ya
4: jamburapela tana ni kamina jamburi nga simpelela
0: ya
4: ngwe taka mingiseri mingiseri wa Jesus FM
2: a hey ninjani mfundisi
0: Eh pukile man wa mina mpukile nwini
2: Eh pukini
0: Eh na man
2: Ni bavana na rjani masinga ka jimgala lume
0: Aw ka jimgala lume la
2: Eh ri tira nguna ri khumbini swinene
0: Amen man
2: Ri khumbini maka ku hina vantshwa loko ha ri vantshwa ati yenga hiku leswi swa vanhu vakulu hi ta hundzuka loko hi kula hi nga swiku masiku makome ku fika kwihi
0: Ene mina mavokweni ya xikwembu
2: Ele masiku mativi xikwembu hi ku swin'wana swin'wana swi nga ha humelela nkarhi wun'wana na un'wana.
0: Nkarhi wun'wana na un'wana.
2: Se hi tibyela ku ha tiphina ku tiphina swi hele xikulu u teka xikwembu amen.
0: Amen, amen.
2: Me ha khetha swinene mfundhisi rito ra n'wina ra matimba swinene ra hi chavelela mi hi phamela ku ya emahlweni xikwembu xi nga tekisa.
0: Phela ku fa mani hi ta fa.
2: Ku fa hi ta fa wathi va hlangana
0: hi swibedo a swi bohi.
2: Kula.
0: Ufa is a must.
2: Hey.
0: Aw, akenza swinene mani la ka gym, xikwembu xi mi hlayisa xi mi katekisa.
2: Ai kenza swinene xikwembu xi mi katekisa mi phamela ku ya emahlweni.
0: Kenza swinene mani.
2: Hey, sure.
4: I can see le mani kwala ka gym va ri impela ri torela xikwembu loko hi katekeni. Loko mani kataka ni ri laha a speed ni ri na n'wina mfundhisi.
0: Amen.
4: A ni ku ni tshuza ku va yingiseri va loko ku ndleka yini hi le vona. I nga hi teka muyingiseri wa Jesus FM, muyingiseri wa Jesus FM.
7: Riperini wafundisi va hina
0: hi perisa n'wina
7: hayi mhaka leyi khomeni vafundhisi
4: ngora n'wina ra tsematsema
7: ya a ni ku a se tshama ni yingisela rito ra xikwembu mara leswi nga endlaka namuntlha hei ni ze ni ri twisisa kahle na ku ri twisisa ku xikwembu i jini
0: amen
7: lero loko a ho kuma vafundhisi
0: Baba network le.
7: Ngoba ta telefone vafundisi.
4: He can see le bari himpela rito leri wana ko yokuma mafundisi la vanga ta dyondzisa rito ra ntiso leri ringa tincheki. Rito ra ntiso leri ka ringa rina ringa tiriseki ku favor mara ri tsama ri rona ringa tincheki.
0: Ari hunduki.
4: Ari hunduki. Ine nwe itlanga voice note ya mingiseri mfundisi.
8: Ri perele vafundisi amena. Ya hi dyondze swinene namuntlha ni dyondze swa hombe ni dyondze ku tlula masiku mo tala ni tsakisela ka nhlokomhaka ya hina yo ntambu i ya yi bela kwihi i ba ntambu i ri xidyoweni kumbe i ba ntambu i ri ka Yesu Kreste hosi ya hina ke
0: amen
8: mfundhisi ba mandla hi vuyelela ku va mi hi katekisa ni endla ku hi tlakuka na le xikhongelweni loyi a mi yingiserile i mfundhisi siku manhlungwana laha ka Nkuzana se ni karhi ni mi kombela vafundhisi ku ni le ka reasoning from the scripture
9: ni kombela ku mukokokoka ni famba na n'wena. Amen.
0: Amen.
4: Kensile inge iteka voice note inge iteka mixer mixer wa Jesus FM hila ba mfundisi mixer
10: kurula mfundisi
4: akutale mvukile ba
10: isayiswe sinene mvukile ngwe
4: ay mvuki ngopu papa
10: mfundisi BK
4: ya mfundisi BK
10: ena
4: ya
10: vaku hivo bala bala bala
4: ya ibona mfundisi BK mabasa
10: okay tatana mfundisi
4: ena baba
10: masitiva ku pressa button liya i o pressa mfakartiu minga trick
4: ya na stiva mpapa
10: masitiva
4: ena baba
10: ngetelani swinene
4: ay against baba
10: ningetela swinene leswaku swi twala kambe verse leyi yi le ka testamente yini
4: aka New Testament aka Luka chapter 15 verse number 11 mhla ku yasi
10: ka New Testament
4: aka Luka chapter 15 verse number 11
10: lobo tisa hi vomu ni vani ka swi tiva a ni la ku twa nomu wa n'wina mfundhisi mani ni mi byela tatani BK
4: ativa
10: inge mi tiva leswi xikwembu ngopfungopfu leswi xi swi lavaka eka n'wina ta vulavula hi n'wina mina
4: ya
10: ndlanani makungu lamakulukumba leswaku loko xikwembu xi mi nyike matimba ku tshama hansi mi nga swi koti ku tshama hansi
4: ya
10: don't delay hi ku vanhu va le ku loveni loko n'wi mahansi lava mi vulavulaka hi vona lava ya ku va ya ku yiveni va ya ku tshoveni ka mitlangu va mfumo va ya ri dyela kule ivi ndlala yi ya va onya kwaleyi mi va mi n'wina mi va mi kha mi kuma nandzu hi ku n'wina mi byeriwile leswaku mi lava wu landza vanhu lavaya hi rito loko n'wina ma ha tshama hansi milandzu ya ko mi ta fela na milandzu ya lavaya
4: heyi mi vula mhaka yin'wana twanani mi yingisele sweswi xikwembu xi vulavuli na mina
10: ya
4: ni le ku endleni ka ti-open air aka Malamulele sweswi ni sungurini ni endle ti-open air ya vu 8 leyi mindzuku na Tuesday ni ta va ni endla ya vu 10 ni khome marito ma lama vulaka Yesu a nge ti fambani mi ya vula vhangeli lava nga ta pfumela va khuvuriwa va ta hlayiseka ende loko yi nga vuli nchumu ngati ya vona yi ta vutisiwa henhla ka hina marito ma lama ni ma khomile mikhalabya mi nga chavi na ha ri ku tsutsume na mindzuku na va landza nhoveni tekani Yesu
10: Baba BK mhaka leyi ni yi vulaka leyi mi yi tsundzuka swinene ku tatana Maluleke ka nhlaniki va ni byele marito lawa
4: ya
10: loko ku ri ku n'wina mi ti byela ku nge mo huha kwalano kumbe mo ta ku buleni mi swi tiva kahle mi ta tenga swinene mi le ka mi le boxini
4: ahe baba hi sale hi minete yin'we leswaku mfundhisi va lela hi sale hi minete yin'we leswaku mfundhisi va lela ku lava ku nghena nongonoko van'wani va ta hi ba va hi bela nkarhi wa vona
10: ena mi fanele mi nga ha fambi mi tshama kwalaha danko
4: khensile mfundhisi a yi nge hi teki tikhoso mi sele hi tisekene tintlongo
0: swinene n'wana bava
4: yana ni ka vayingiseri mi ya mi ya lela kumbe n'we hi tlanga voice note ya Apostle Victor kusuka laha a ri singa hi ta mi ta lela
11: hi khensile mfundhisi hi khense swinene ha hi kateka swinene hi ri kwala a ri singa mi vulavula na Apostle Victor Malekela hi kateka hi kha hi tsundzuxiwa hi rito ra matimba swinene ku hi ya helela kwini hi ya helela kwini hi ya helela kwini ri ni tsundzuxa rito ra xikwembu loko Job a ku mina swantshwa ni ya fa ni khome altara ni khome timhondzo ta altara ni fela ndlwini ya hosi na mina ni vula swona ku ni ta fela ka Christ ni ta fela andlwini ya hosi hi vito ra matimba ra Yesu katekani swinene mfundhisi hi khensile na pastor Dingani kwalani hosi a yi katekiseni ku ya mahlweni amen
4: mfundhisi lelani se nkarhi wo hekisele hi ti-second ta 30 ntsena hi lela hi huma ana xitangwava a xitichini
0: vayingiseri hi lava ku vula leswaku hi khensile swinene i mfundhisi mabasa BK na pastor Dingani hi ta tlhela hi hlangana nkarhi lowu taka mi nga va lava ku vulavula na mina tinambara ta mina i 083 52 51 568 083 52 51 568
4: Kensile,
0: Kensile swinene.
4: Vana na madambu lamanene. Na ngona ku lolandelaku listening from the scripture. Hi huma in the layer leyo. Mina na mfundisi PK, hi humini.

0: Ya karo kona vele ku langutisa khume mbirhitsena timina tshiveka riswa kahle awara ya nkombo yi bile kasi loko eka fikisa xisweswo ka risimu ra kahle swinene ri ta kahle suka kahle aka Winnie Mashaba va ta kahle ka n'wina va ku ri tlawule vukajang na hi ndlela yona yaleyo ku ri soto wa kahle vhele lenga suka hi kona ka vhiki leriya loko se veka ri hi suka hi vika ri hi byela ku ri hayi hi ta tlhe hi vuya na vhele se hi tlhele hi fika se hi vuyile hi ndlela yaleyo ka sinokonoko reasoning from the scriptures kusukela ka awara leyiwani ya nkombo ku ya fika kahle awara ya nkaye eka madyamba siku ra namuntlha na kwala ni ka kona ni ka siku ra namuntlha va kona vafundhisi ni tshami kahle na vona ka na namuntlha ka hi ta va hi karhi hi njhekanjhekisana nhlokomhaka ya kona vhele mitsutsumuka ku ri ka vhiki leri nga hundza hi vika hi langusa kahle xiyenge xa ku sungula ntsena laha ka vhiki leriwani hi nga ta va hi karhi hi langusa kahle xiyenge xa vumbirhi ku ri hi va hi karhi hi yisa ku yini emahlweni ki mo ni va ni karhi ni tsutsumela kwahalaya ni va ni karhi ni vona ku ri xana ke hi va hi karhi hi swi fambisisa ku yini hi ta ni langusanyana na laha eka social media laha ni langutisa ku lava nga na mina kahle i va maniki ni va ni kha ni maka kahle rejistara hi va hi karhi hi fambisa kahle xisweswo hi ndlela leyi ka kambe ni nga se endla sweswo hinkwaswo swi kahle leswaku ri va kha mi swi tiva ku ri ka madyamba siku ra namuntlha i va mani lava ni nga ta va ni ri na vona eka lowu nongo noko hi ndlela yona yaleyo ka mo ni tala ku sungula lavokweni ra mina ra xinene halawani ka ri perile
1: ahee
0: ni pfukile
1: hi hlayiseke nuna minjhani dikjela
0: hina hi pfuki swinene
1: hayi namuntlha ni kona mina Pastor Dingani va kona namuntlha last week a ku ri na leswi a va ri busy hi swona va nga tsandzeka ku fikela mara namuntlha hayi hi kona kwala xitichini hi tshama hi ri kona kwala xitichini ku ta vulavula hi rezina kusuka ematsalweni ku nga ri ha ri ku lwa vo tala va twa voice leya mina yo tikanyana ya lwisana mara yi va yi nga ri ku lweni jikijela yi va yi karhi yi tisa mavonelo ya yona marani xa vo tala se va yi toloverini va yi toloverini ku hayi nkulukumba lowu wa na voice yo tika swinene halleluya
0: ya hi veka fambisa swo vhele nkarhi wa kona vhele 1914 swo vula tseni swa ku ri 14 ntsena timinetse va karhi swa kahle wa ra ya nkombo yi bile tsutsumela laka vukulu ra mina lexin'wani ra ximatsi ri perile mfundhisi
2: hi perisa vona jiki
0: ahee minjhani
2: hi pfukile hi ngo vona
0: ene hi pfuki swinene mani a wu ri njhani soto wa n'wina mara ka siku ra namuntlha
2: eyi namuntlha a wu sasekile jiki
0: ina xi nga endla ku u za u saseka u hindza leyin'wani
2: hi yo kereke hi swona
0: ehe
2: loko mo twa dyondzo yo fana leyi nga twala kwala
0: na leswi tekeni swi mi swi mi right mi ri so okay
2: mi twa na leyi nga twala kwala hi awara ntiyiso mi nga swi twa ku loko mo ze mi kuma mahungu lamanene hi ntiyiso wa vona ku nandziha siku hinkwaro
0: kahle kahle
2: ku rhula ka nghena ku tsaka ka nghena hinkwaswo mi va mi tshamisekile se mini kahle hi mpimo wolowo ejikijela
0: ya
2: mara aka madyambu lama hambi ni n'wana mbani eka madyambu lawa na mina ni xeweta vayingiseri na ku xeweta n'wina jikijela na nkulukumba wa mina laha Pastor Dingani a va nga ri kona vhiki leri nga hundza u ngo chaa ku swi vula va ri na ntirho wukulu lowu nga va koka va za va ku heyi se ni swi twini se ni khensa hi ku namuntlha va kona se xin'wana ba jikijela mo ni swi kongomisa ka mpfunisi Dingani loko vanhu vo kamba ku lwa va swi pima hi voice a va swi tivi munhu wo lwa njhani
1: hi swosweswo
2: vanhu vo lwa soft
0: munhu wo lwa nga rasi
2: leswi na swo vulavulela henhla ko va nyiko ene ka xitichi lexi mina na soliwa le handle ku u vulavulela hansi swi vula ku vulavula ka Pastor Dingani leswi lavekaka a ku ze ku va na ku lwa ka nchumu se
1: ene mi vulavulela hansi mpfundhisi mi ri na vukarhi
2: hayi hawa mara no kombisa ku ko tala swi tala ku va tani no lava ku hindzisa swin'wana Pastor Dingani va la ku fambeni loko hi sukile xitichini va kona va kombisaka ku ri eyi nongonoko lowuya wa hi pfuna ni ngo vula ni khumba tatani mayimele kwala Giyani tatani Gaveni ka Mukhomi hi van'wani va tala ku vula ku hayi hi kuma leswi swi nga swa ntiyiso mata va ze va vula marito man'wani ba Gaveni ni vulavulaka hi vona a hi tiva ni xikandzeni yo hlangana fonini va ku a ni mi tivi mara loko ni twa leswi vulavuliwaka radio namba ni ku vamakwerhu wa mina hi lava se a hi mhaka yo tivana a hi mhaka ya ku tiviwa xikandzeni loko u ri ku hi khome ntiyiso wo fana hi le ka ndyangu wun'we and radio leyi le ku pfuneni ba jikijela swinene
0: leswi vulaka kahle kahle munhu wa kota ku identify munhu hi ku twa voice ntsena a nge se tshama n'wi vona ku i munhu wa njhani
2: a tlhela n'wi picture a helela a tlhela vula ku walwa a nga ri ku lweni
0: ya
1: ku tatisa kwalayani impact leyikulukumba yi nga ku yi endleni reasoning from the scriptures una vakulu kumbe vanwana va lungisa ku timovha
0: yeah
1: la hansi ala rinkeni ka SA va yisa lava ni nga swi tivi ku va yingisela va ku yeyeye loko ni boheka ku tshika hinkwaswo ni ya yingisela radio va tshama ka siyandhani ni ku himpela swilo leswiwani swi lava swi na matimba so swi vulaka meseji kujela nongonoko lowu wu la ku endleka ka ku hambana ehenhla ka vutomi bya vanhu vo tala va le ku dyondzeni ehenhla ka nongonoko lowuwani hi va va va karhi va kota ku hambanisa swilo leswi hi vulavulaka hi swona na ku kota ku pfuleka miehleketo va kota ku vona eka swilo leswi swi nga ku endlekeni
0: ya ka sikarhi wa kona vhele 1819 kumbexana 1918 vhele hi ndlela leyo kakhe fambisa kahle xisweswo ni ta va yi karhi yi tsutsuma kahle yi langutisa ku ri xana ke vhiki leri nga hela kona nhlokomhaka ya kona a yimise ku yiniki leyi nga ta nghena kahle ka xiyenge xa vumbirhi a yimi hi ndlela leyi landzelaka the fear of the Lord is the beginning of wisdom leswi va ku mi tsutsuma kahle mi ya swi hlaya kahle ka the Proverbs chapter 9 verse 10 yes the Proverbs chapter 9 verse 10 lo nga fika ku swi kuma kahle kona kasi ka vhiki leri nga hundza kari kandiyela kahle ku what is the fear of the Lord le ngetelela ba kari itwanana kahle ku leyiwani se hi ripopini se tlulela kahle ka xiyenge xa vumbirhi la ku ngana what are the benefit of fearing the Lord la ka madamba sikura ra mutlengeta ba kari kandiyela ka yona yaleyo ya xiyimo lexi xa vumbirhi loko ni nga tivi ku ri kumbe xana mfundisi hi ku amiri kona vele ka vhiki ri nga hundza kumbe xana mi ku bonyana mavala yindlu ka ku what is the fear of the Lord and then hi tlula and then tsutsumela kahle ya nghena kahle ka xiyimo xa vumbirhi le kuma kahle ku what are the benefit of fearing the Lord
2: no ni na khensa jikjela na ku va swita pfuna na vayingiserela va ri nga ro sungula
0: yeah
2: ku nghena ka topic leyi mfundisi Dingani ni shoko na ku lava ri kona va ri ku switweni
0: yeah
2: ivi na mfundisi Thabyana a hi na vona namuntlha
0: yeah
2: mara va nge tshiki loko ku ri ku ya khoma lava nga kona ku twa
0: yeah na swi tiva ku va yingiserile
2: komba ku va switwa va ta nghena
0: yeah
2: se mara ku khomanyana laha na laya hi kha hi tsundzuxana leswi nga dyondziwa aka vhiki leri nga hela ana semboshile hlokomhaka jikjela ku
0: yeah.
2: na swiphemu swimbirhi xa ku sungula hi xa ku incini ku chava xikwembu
0: yeah.
2: kasi xa vumbirhi lexi hi nga ta nghena ka xona i ku mbuyelo wa ku chava xikwembu
0: i yini yeah.
2: mara moni sungula hi ku kombisa hi teke swilo leswi hi veka xin'wana ku sunguleni xin'wana makumu a ku sunguleni hi kombe ku chava xikwembu hi ku ya hi buku ya swivuriso chapter 8 verse 13 yi ri ku chava xikwembu i ku venga leswo biha
0: yeah.
2: ivile ya khale yi ku loyi a chavaka xikwembu u venga leswo biha halaha makumu hi ya hlamusela hi ku rhandza ku chava xikwembu swa fana
0: yeah.
2: na ku rhandza xikwembu hikuva ku rhandza xikwembu buku yi ri kwala ka Johana wo sungula ka vhika chapter 5 yi ri ku rhandza xikwembu i ku endla kumbe ku landzelela ku lerisa ka xona se loko mo la ta swi veka hi ndlela ya vutlhari bya kwala misaveni anyway mi nga na mamuku ku chava xikwembu na ku rhandza xikwembu swa fana mara swo petsiwa masungulela ku chava xikwembu mi sungula hi ku venga leswo biha mi rhandza leswinene ku rhandza xikwembu mi sungula hi ku rhandza leswinene mi venga swo biha i xilo xin'we swilo swimbirhi se munhu loyi a chavaka xikwembu u vonaka ntsena hi ku venga swo biha a nga swi endli a endla leswinene ntsena se i hundzuka loyi a rhandzaka xikwembu se hi leyi hi nga vulavula hi yona vhiki leri nga hela mara hi tlhela hi kombisa kwala ka swivuriso chapter 8 verse 13 ku ri kuna leswi munhu a ti kombaka hi swona ku loyi wa chava xikwembu kumbe a nga xi chavi xikwembu kwalaha ka verse 13 yi ri ni venga manyunyu kumbe ku tikurisa
0: yes ku tikukumuxa
2: swi vula ku munhu loyi a nga na manyunyu kumbe ku tikurisa van'wani va ri ku tonga van'wani va ri pride va swi veka hi tindlela to hambanahambana mara xi ri na swi venga swi vula ku loyi a alaka a swi endla i munhu loyi a xi delelaka a nga xi chaviki xikwembu lexi ivi ya vumbirhi yi ku na ku tidyunisa leswi hi swi vitana ku ti ku pride yi ri na swivenga sweswo munhu a titsongahati amahlweni ka xikwembu ivi na ku famba loko biha kumbe mahanyelelo yo biha migingiriko yaleyi vuliwa kwala hi Pastor BK ku ri mi ze mi ya kumiwa tindlwini mi duvuliwa kona mahanyelo lama xi ri na mavenga xikwembu se munhu laha phikelelaku aka wona i namba a ku a ni ku chavi a kha a byela xikwembu naswa hi swi vulaku i ku delela kahlekahle wa munhu a nga chavi xikwembu ivi leyi amakumu yi ku na nomo wo homboloka ku tshika nomo wo ti vulavulela i nhlamba ya huma i ku sola vanhu swa huma na minkarhi ya serious Pastor Dingani a kelekeni mimaku heyi se ku sungule comedy ku hlekeleliwa rito ra xikwembu ri siviki ku tlhela swi kha swi tsakisa vanhu mara xikwembu xi ri mavulele malama hombolokile
1: ntiyiso
2: ku loko moya kun'wana ka va Efesa yi ri na ti-jokes i nandzu mahlweni ka xona a xi swi lavi leswiya se munhu un'wana na un'wana loyi a endlaka leswi xi nge xa swivenga hi loyi hi ngiri a nga xi chavi xikwembu n'wana nyika xikombiso hi mutswari a kaya jikijela na vayingiseri loko mo twa n'wana va ku a hi fambi hi ta vuya hi 7 a ku heyi mini nge vuyi hi 7 papa va pfumeli na chava va ku u chava mana ku ni chava papa hayi ku vo vanghala ni chava ku va dyohela ni lava ku endla leswi va lavaka swona hi leswi vulaka swona ku chava xikwembu se kusuka kona hi ka swivuriso chapter 6 aka muni ya ka yona ni nga ku hi verse 16 yi vulavula hi swilo swa 7 leswi xikwembu xi swi vengaka ngopfu mara swi tlhela swi vuya ka yona yaleyi hi vulavula ka yona se hi khotini ya swivuriso chapter 6 ni ya ka yona hi ku komisa ivi hi hatla hi ta nghena ka leyi ya namuntlha aka chapter 6 verse 16 ya swivuriso yi ri ku na swilo swa ntlhanu na xin'we 6 leswi vengiwaka hi Yehovha ndi ri ntlhanu na swimbirhi lama ma nga manyala eka yena swi vula ku u ri kahlekahle i 7 wa swi nga manyala hi leyi list ya kona i ku ti kukumuxa ku ti tlakusela henhla yi ri xikwembu xa swivenga sweswo ririmi ra mavunwa xi ri xa swivenga ku va munhu a tshama kha a vulavulavunwa hi minkarhi hinkwayo ivi na mavoko lama halataka ngati leyi nga ri ku na nambu izi mi vutisa jikijela ku swa pfumeliwa ku halata ngati na loko munhu a na nandzu se va kombisa mfundhisi ku a ku na swigevenga mani munhu a nga onhangi nchumu mara ku na lomuya ma tisirhelela nkarhi wun'wani kun'wani i ntirho va ku na nyimpi socha a ri nge weli ka ku ro sukela vanhu mara ku vulavuliwa hileswi munhu a ngo tsakisiwa hi ku lovisa vanhu ivi hi katsa na Mateyo leyi kombaka ku hambi ku ri ku venga ka munhu la nga ponisiwa ku dlaya se u kha u venga makwenu a nga ku onhelangi nchumu u le ku halateni ka ngati leyi nga ri ku na nandzu ivi ya mahlweni ku na mbilu leyi kanelaka swo biha munhu u tshamile makungu lama bohaka karhi hinkwawo imaku vavisa wun'wani munhu imaku vavisa van'wana u tshama kha kanyinala sweswo xikwembu xi ri sweswani swi lavi ene hi nga rivali ku leswi nga lavoku hi xikwembu loko munhu a lai a swi endla u ri hani ku chavi endla hi nkani u ta ni endla yini yela xikwembu sweswo ivi yi ku na milenge ya matsambu leyi tsutsumelaka eku biheni a ganyula munhu a ganyula ku a caca munhu ku na ta n'wi komba mara loko mo ha a yini ka swin'wana u famba kahle a kerekeni ka letiwa munhu a kha a tshama kwala kusuhani a nga swi hatliseli mara ku ya endla swo biha ku rhuketela munhu ku vavisa wun'wana munhu a swi ganyulela na magoza lamakulu a kha a yela sweswo yi ri hani swi lavi sweswo jahelela ku endla swo biha ivi yi ku na mbhoni ya vunwa leyi vulaka mavunwa ya leyi hambi yi nga yi hlamuseli yi tibasini ivi yi ku na laha pfuxaka timholovo exikarhi ka vamakwavo a kerekeni munhu ti u tela ku ta tirha ntirho wa yena lowu sathana a nga n'wi rhuma wona i tshama kha ahehla loyi a hehla loyi a avanyisa kereke hi le xikarhi that's why kun'wani a kerekeni phela va jikijela na mfundhisi Dingani a ya vaponisiwanga hinkwavo ku na laha nga byala mfava
1: na laha nga byala mavele
2: mhalanga se mfava wu tirha ntirho wa wona ene wu endla ku avanyisa kereke mara xikwembu xi ri ya loyi a nga ni chavi ene na swivenga se sweswi i ku nghena ka ku ri loko munhu a chava xikwembu u vuyeriwa hi
1: yini mi yi hlamusete kahle ngopfu kahle kahle Mr. Jikijela loko ni nga ni yingisela last week i ku mhaka yi kulukumba i ku xikwembu xi endle munhu xi n'wi nyika leswi a fane a hanyisa hi swona xi n'wi nyikete constitution leyi a fane a hanya hi yona na kwala South Africa ku na constitution
3: so vumbiwa byi kona
1: loko munhu a tlula vumbiwa ku na swilo leswi a fane a hakela kumbexani a vuyeriwa hi swona loko a tlula constitution loko mi ze mi vona jele a yi endliwe hi mhaka ku na constitution leyi nga kona ku na nawu lowu nga vekiwa tiko se loyi a nga sungula ku endla a swi vona ku heyi vanhu lava ta tala va endletela va tluletela hi va rivalela swantswa loko va tlula nawu hi endla ni lava hi nga ta va pfalela kona ku va tshamanyana va swi twa ku wu tlula nawu i yini
2: wa swi venga swa ku tlula
1: yes hi mhaka sweswo so na le kwale ka bibele hinkwayo xikwembu xi famba hi tiprinsipulu kumbe xi na milawu lexi nga yi veka leswaku munhu a hanya hi yona kahle kahle bibele hi yona governance kumbe leyi hi fambisaku kusuka ekusunguleni ka Geneza ku ya fika ka Revelation hi yona yi hi fambisaku so swi vula ku ku na switandzhaku loko munhu a tlula leswi xikwembu xi nga swi laveki ku a swi endla and then una minkateko kumbe mbuyelo lowunene lowu munhu loko a famba hi leswi xikombiso xi lavaku a endla swola ku lawan Mr. Jigjel kuna ku hlawula loko mizemi bona ku tshava xikwembu na ku ba munhu anga tshavi xikwembu wo ti hlawulela o hlawula mbuyelo loko u tshava xikwembu swola ku hlawula mbuyelo lowunene lowu xikombiso xi nga hubeka amatsalweni ya xona loko unga tshavi xikwembu still kuna switandzaku swa ku munhu anga tshavi xikwembu namuntla hi ta va hi kari hi valavula hi swona switandzaku hi kari hi valavula na hi mikateko ya ku munhu a tshava xikwembu ku xikwembu xi ri yini hi munhu loyi a ni tshavaku.
0: Ya kaskaro kona vele tembiritsana timina tsebe ka rikongoma kahle le ka afu bila wa ra yankombo tabeka sungula kahle ba kare ibona kuri kumbe xa bafundisi ba tawu ka valomisa kahle ti verse la ingata yisungula kahle hi khoma kahle xifumo hindlela leka kasiba yingiseri moniku kuswa kwa la yaka awara ya nhongo mingaba kha mbe engage mingaba kha msenda swibutiso kumbe xa mindunduzela moniku kusukuse kambe swi swan vele loko ngati bafundisi ya ingena xinjani kahle kahle
1: se sosungula sosungula ngo pfula mina mfundisi hi unwe na miti pinini vhikile ri nga hela ni nga ri kona imweni pfula ni kombela mina pfulela Proverbs 10 verse 27 hi sungula ku leka suburiso leyi verse ya hina le ya nhlokomhaka ya hina yi huma kona so mutsari la wa kombeta ku lava va chava ku xikwembu va hakeriwa njhani
0: yeah
1: i hakelo so hi valavula hi hakelo ya lava chavaku xikwembu swivula ku loko hi karhi hi vulavula hi tihakelo ta lava chavaku xikwembu swivula ku ti-opposite ta leswi hi swi hlayaku i opposite i switandzhaku ta leswi munhu a nga swi endleki ku chava xikwembu hi kombela mi hlayela swivuriso 10 verse 27 mfundhisi
2: yi ri munhu la chavaka hosi xikwembu
1: munhu la chavaka hosi xikwembu
2: u engeteleriwa masiku ya ku hanya
1: Mr. Jigjela Mr. Jigjela masiku ya ku hanya a ma khongeleriwi
0: Yeah.
1: Akuna nanda wa xikwembu kumbe mprofeta kumbe maapostola anga ta mkhongela ku nkhongela ku u hanya malembe la motala. Swiso swi a swikona a swibibeleni. A hi nge swi prove kumbe kuna munhu la nga khongela a khongelela ku mfundisi Maluleke va hanya malembe la motala. Bibele yi ri loko munhu a chava xikwembu, xikwembu xona hi xoxe, ximutatisela malembe ya ku hanya. Swivula ku munhu loko a lava ku hanya malembe lomo tala xo sungula eku va munhu a chava xikwembu so opposite ya sweswo swivula ku loko munhu a nga chavi xikwembu i na ku tidyeleni ka malembe ya yena ya ku hanya.

0: Chavis Kembo, a slaula fumolo, a minyama. Why va kumekana vakha va endla sweswi ku ri ku va vakha va swi tiva ku loko hi hambuka hi ku ku na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle kumbe xana vo va ku tirhisiweni hi nchumu wo karhi kumbe xana munhu wo karhi
1: vanhu laha misaveni jikijela
0: ya
1: hayi ku ntiyiso va wu tivi
0: ya
1: phela na munhu laha hanyaku u ya a yiva bangini a karhi a swi tiva ku ku yiva bangini swirhoma
0: ya
1: mara u dlina a ti mapfalo ya yena a ku na swantswa ni tiyisela ni ya endla xi xa wrong ni nga ni swi tiva xirhongo vanhu lavani hinkwavo hina hi laha hi nga kona laha misaveni ku hava la un'wana a nga swi tiveki xa wrongo hi xini ku hava la nga swi tiveki xa right hi xini mara hi kanya mbilu hi ya hi karhi hi swi endla hi karhi hi swi tiva ku ku na mbuyelo kumbe ku na hakelo ya vubihi leswi hi swi endlaka
0: ya ni mitwa kahle
2: tekani na vhese leyi yi komba ku xiyimo xa ximi nga xi vutisa ebajikeni
0: ya
2: yi ri i va Efeso chapter 2 kusuka ka 1 kumbe ni 1 and 2 yi ri khale a mi file emoyeni hikwalaho ka swivi swa n'wina ni swidyoho swa n'wina eminkarhini yeleyo a mi hanya kumbe eminkarhini yeleyo a mi hanya eka swona loko ma ha landza mikhuva leyo biha ya misava leyi a mi ri karhi ka ndhuna leyi fumaka mimoya ya le henhla empfhukeni wu nga moya lowu tirhaka ni sweswi eka xikarhi ka lava nga yingiseki se ku na ku ti arisa ivi munhu a twa ingaku yena i nhenha a nga swi tivi ku u le hansi ka mfumo ene u le ku kontroliweni swa koteka sweswo
0: o swa endleka munhu a nghena ka ndhawu yo karhi a tirhisiwa a nga swi tivi ku yi le ku tirhisiweni
2: kahlekahle munhu i hlonga
0: ya
2: ka xikwembu kumbe ka nala se loko munhu a nga endli leswinene i hlonga ra nala i le ku fumiweni hi mimoya leyi a ri kerike na kha ti arisa u va ri hansi ka mfumo lowu se ku hava ku ri ni le xikarhi ka swilo swa vukhongeri va jikijela na n'we loko ku ri ku a mi le helo mi ngo mi kha mi vulaka a mi le helo mi le helo ku na lexi matsini ku na lexi neneni mbuyelo wa ximatsi ti hele wa xinene vutomi lebyi nga heriki mbuyelo wa ximatsi ku komiseriwa masiku mbuyelo wa xinene ku lehiseriwa masiku ku hava xikarhi
0: kambe swa endleka ni va helo mara ni ka swi tivi ku ni le helo kwihi
2: swi tiveka kahle
0: u va u kha u swi tiva
2: mi swi kamba hi migingiriko ya n'wina
1: A swi koteki a swi koteki a swi koteki ku munhu a nga tikuma ri ndhawini yo karhi a nga swi tivi ku hi le kwini unless vo loko direga u dragiwini hikwa a nga ta ku munhu laha ni ku tivi la u khandziyisiwe movha u nga swi tivi mara la munhu laha khandziyaku movha a karhi a tiyimisela wa swi tiva ku u ya kwini so mara loko vo lo dragiwa laha ni nga kona ni ku tivi sweswo hi nga
0: kotiku
1: mara hinkwenu ka hina hi endla mihlawulo hi ku hanya ka hina ene ku kombeta ku hi endla mihlawulo hi vona hi mihandzu ya ku mihlawulo leyi nga yi endla hi yini
0: mara I mean swa koteka ku ni nga ri ka ni nga veka vukhongeri byo karhi mara mi kuma ku mbilu ya mina yi basile ni va ri kha ni hanya leswinene mahlweni ka Xikwembu
2: twanani
0: yeah
2: hizi hi vulavula ku mudyo
0: Mm-hmm.
2: Munhu un'wana na un'wana loyi a nga ponisiwangiku hambi u tlele a nga yi ni nchumu loko ri xile hambi a nga le ka vukhongeri bya nchumu yi ri i mudyohi hi ku tswariwa ntsena a nga endlangi nchumu vukhongeri ku lava ku tiveka hansi ka vulawuri byo karhi mara loko byi nga ri bya Kreste ma ha tiveka ehansi ka mfumo wa vudyoho lebyi nga swi lalaka va Efesa chapter 2 se leswiya swa ku mi fila tifomo va ku religion ivi mi nga swi tiku mi ta tsalani mi ku a ni le helo a swi koteki
1: ene hi vulavurile hi varhoma loko hi tlhelela ndzhaku mavhikinyana Romans 10:9 va nga yi chekela yona mfundhisi yi ri un'wana na un'wanyana i boheka ku vula hi nomo wa wena leswaku Yesu i hosi loko mi nga vulanga hambi va mi ka mi lunghini mi languteka nga ku mi lunghe swinene mara loko mi nga se vula hi nomo wa n'wina ku Yesu i hosi a swi vuriwi nchumu mahlweni ka Xikwembu mara mudyohi mi fanele mi confessa mi vula mi ku Yesu i hosi Romans 10:9
2: loko u vula hi nomo wa wena leswaku Yesu i hosi ni loko u pfumela embilwini ya wena leswaku Xikwembu xi n'wi pfuxile exikarhi ka vafi a ponisiwa
1: ku ponisiwa hi ya leswi hi sweswo leswi swi ndlaku ku munhu va ku u ponisiwini wa vula u pfumela then u ponisiwini so mara mhaka leyi hi vulavulaka yona namuntlha jikijela hi vulavula hi ku kahlekahle hi yini mbuyelo wa ku va munhu a chava Xikwembu va tlhantlhini vafundhisi pastor Leswane na mfundhisi Maluleke last week ya ku chava Xikwembu i yini namuntlha hi yisa mahlweni hi le ku vulavuleni xo sungula hi nga vula hi xona hi vulavule aka buku ya Proverbs 10:27 hi ku benefit yo sungula u nyikiwa vutomi byo leha ungeteleriwa malembe u hanya vutomi

0: zolaya hi mhaka ku chava xikwembu xavo xa hi tlhe hi kombeta kwalani swi lava opposite ya ku loko yi kha yisa mahlweni yi ku loyi kambe lavo homboloka loko va nga chavi xikwembu va tekeriwa malembe ya vona lamo tala lama fanele ma hanya va hanya malembe lamatsongo.
1: Swi ri leswiya swa ku xikwembu xi hatla xi teka munhu hi ku ya hi ku xa n'wi rhandza a swo tirha ngopfu swona swi ya hi ku munhu kahlekahle xikwembu xi n'wi nyika masiku kumbexana malembe hi ku ya hi ku munhu wa hanyisa ku yini
0: swin'wanyani ku van'wanyani rifu
1: hi ku a ni ku na lava vo mi kuma ku mi swi vona ku i mupfundhisi ene hi vona kha hanya kahle ivi a hatla a famba
0: no bibele yi ri lavo lulama va famba
1: van'wana
0: a ku fambi hi mhaka van'wana a va fambisi hi mhaka vubihi van'wana va fambisa hi mhaka ku na rifu ri nga kona
2: aka Samuel loko David a alela Solomon
1: ya
2: u ri na famba
0: hi ndlela yin'wana
2: ndlela ya n'wana un'wana hi ndlela ya misava kumbe ni le kusuhana rifu ku nga ndlela ya munhu un'wana na un'wana laha misaveni se rifu ri yimele hinkwerhu u ponisiwile a wu ponisiwanga hi ta famba that's why always loko mo ya ka Deuteronomy 30 yi ri hlawulani n'wina mi nge se famba ni veke rifu kumbe ku na rifu ku na vutomi ku na ndhukano ku na mikateko ku na swo biha ku na swo saseka se hlawulani xin'we ivi ku hlawulani vutomi leswaku n'wina na vana va n'wina mi ta hanya swi sala ka munhu
1: yi tlhela yi hi etiketela ku leswi hi nga swi hlawulaka ku hi vona vutomi lebyi nga heriki iyini mara mi ta kuma munhu a ya tshika ya hlawula rifu
2: a yi tekeni kusuka ka mo ni mbutisa xivutiso jikjeni
1: ya
2: loko mo tlhelela ntangeni wa Eden
1: ya
2: xikwembu xi byale misinya hinkwayo entangeni a xikarhi ka ntanga xi vekela yimbirhi a hi humeni ka leswi a swaka ku ri sinya wun'wana yi ri yimbirhi wa vutomi na nsinya lowu nikaka vutlhari bya ku tiva swo biha na swo
0: saseka
2: se wa nikiwa munhu ku ri ka misinya leyi hinkwayo dyana ku katsana wa vutomi a xi pimanga phela ku lo nga wudi xi kumara lowu u nga wu khoma ivi a landza wa lowu a tshinyiwaka wona ivi vanhu sweswi loko mo vutisa ku Adamu a komba vutlhari va ta ku a phutile na hina sweswi ha vekeliwa sweswo ku na vutomi ku na rifu hlawula vutomi mana munhu u hlawula rifu
1: leswi vulaka kahlekahle loko hi ri vanhu hi ri so still ha ya mahlweni loko hi kha hi hanya hi kha hi dyoha
2: leswo loko munhu a tswariwile a nga ponisiwanga i le
0: vudyohi
2: emudyohi yaloyo
0: so kwalaya mi nga hlamula hi ku lavo lulama va fako ni lava hi pfula vhese hi seketela leswi hi nga vula swona mfundhisi va nga vula swona Isaiah 57:1 rifu i ra n'wana un'wanyana
1: u lungini a wu lunganga
0: mara bibele yi ringeta ku kombeta ku mafu ya van'wanyani ma tsemiwa hi mhaka ya vubihi leswi va byi endlaka
1: ene xikwembu obviously xi lava ku munhu loko a fa kumbe a hundza misaveni a va a basile
0: so sweswo
1: ya
0: a hi twenini Isaiah 57:1 la ku mi kombeta ku fa vanhu hinkwavo hi fa hinkwenu na valulama va fa
1: ene xikwembu a xi tsakisiwe hi rifu ra mudyohi
0: yes
2: yi ri vanhu lavo lulama va fa kambe ku hava loyi a anakanyaka ta rifu ra vona ra kona lavo tshembeka va susiwa emisaveni kambe a ku na munhu loyi a twisisaka leswaku loko lavo lulama va susiwa va sirheleriwa eka khombo leri taka
0: mahitwa yi rini ku ku na ku hambana ka ku susiwa ka mudyohi na ku hambana ka ku susiwa ka lavo lulama bibele yi ri lavo lulama loko xi va susa xikwembu xi va susa yi kha xi va sirhelela aka makhombo lama ndlayini mataka mara loyi a dyohaka xo n'wi susa
1: u ta tivonela mahlweni
0: swi benefit ya kona benefit yin'wanyani hi hlaya karhi hi nga ri awaku hi loko hi hlayeni bibele yi ri lo lavo lulama xikwembu loko xi va susa lexi kha xi va sirhelela ka makhombo lama taka so lavo lovo biha loko va susiwa va yisiwa kwini a kheleni ra ndzilo a tiheleni swi vula ku loko hi chava xikwembu hi va lovo lulama mahlweni ka xikwembu loko xi hi susa xi kha xi hi phephisa aka makhombo lama taka la misaveni swi vula ku hi nga vula ku benefit ya vumbirhi ya ku va munhu a chava xikwembu i ku va xikwembu xi n'wi phephisa aka makhombo lama ma nga ha ku teni hi ku teka vutomi bya yena swi swi hlayisa
1: ya vayingiseri hi loko hi fambisa xisweswo vhele hayi na ti-voice note va pfumeleriwa kumbe mi karhi mi hisandela ka mi vutisa swivutiso loko mi ri na swivutiso kumbexana loko mi ri na swivula va mi karhi mi swi vula loko tiqingho mi ta bela kahle le henhla ka awara ya nhungu kha hi langusa kahle eka nhlokomhaka ya hina eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yona le makumbambirhi ntsena timinetse kongoma kahle awara ya nhungu yi nga se yi ba loko ri ku va ku hi joyina hi va hi karhi hi ku amukela kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha mina vito nome njikijela loko kha hi ya mahlweni hi ndlela leyo hi ku hi kun'wana leyi nga fika ku ku va na leswi kumbexana hi nga swi yisaka kahle emahlweni
2: ya ni nga ngetela ka mbuyelo wa ku chava Xikwembu.
1: Yeah.
2: Aka buku ya Yohana chapter 9.
1: Yohana chapter 9.
2: Lava verse 31 mara nta sungula hi ku hlamusela kuri aku humelela yini ku zikuvula mara tlama ka verse 31. Akuri na nkulukumba un'wana a femahlo. Lo Yesu Kriste anga pfuva ndope anga tota iva hanyisiwa. Mohlamala jiki.
1: Aya hlamana na that story, that story.
2: So hi vona va farisa va n'wi tengisa swinene na vakulukumba va n'wi tengisa ku ri swi ti njhani va kambanele ka vatswari ku munhu loyi a fimahlo swa mapelapela a bebulisa sweswo na hi ku karhala ku tshama kha a vutiseriwa i zela a va vutisa kasi na n'wina mo lava ku va mudyondzisi wa munhu loyi ku no n'wi tiva ni n'wi tivi mara ku na marito la nga ma vulaka 31 se wa va khorisa u ri mina na n'wina ha swi tiva leswaku Xikwembu a xi yingisi vadyohi swi vula ku munhu un'wana na un'wana la nga poniswangiki ku khongela o tihlupha a xi n'wi twi Xikwembu hayi ku wa xi yitwi kumile ku hi beni xa yitwa mali leswi mi swi kombelaka xi nge mi nyika mun'wana wa xona mi ya kombela ka tata wa n'wina xi ri na vana va mina
1: mara I think hi laha a xi fane xi ni yingisela ngopfu because hi mina na ha lavaku ku cinca
2: xi lava xikhongelo xexa ku kombela ku twela vusiwana
1: lami nga vula hikokwo loko u nge se swi vula hi
0: nomo
1: a ku na lexi nga ta endleka
2: letin'wana ta ku mi ta mi ya kombela mpfuno na ku sirheleriwa haletiya mo tidyela nkarhi mara mo ni hetisa vhesele
1: okay
2: yi ri ha swi tiva leswaku Xikwembu a xi yingisi vadyohi kambe loko munhu a chava Xikwembu a endla ku rhandza ka xona Xikwembu xa n'wi yingisi swi vula yini leswi na swi vula ku munhu loyi a nga pfumelangiki ka Xikwembu a xi n'wi yingisi i mudyohi xi ri hani ku twa n'wana wa mina na ba wa wena nga satana famba kombela ka yena ivi na lava va nge ri hina hi ponisiwile vana va Xikwembu xi ri loko u nga ni chavi u nga landzi ku lerisa ka mina a ni ku twi na wena hi ku u lava ku kombela ka mina maloko ni ku rhuma wa ala ni ku lerisa wa ala na hinkwaswo a ni ku twi se twanani ku ni la ku tiyisa liya ku ri loko hi nga xi chavi Xikwembu lexi ri a xi hi twi hi ya ka buku ya John wa ku sungula aka chapter 5 nhlaya verse 3 ni nga rivali laha xiteri veri a xi yingisi xikhongelo xa mudyohi kambe lava xi chavaka i va landza ku lerisaka xona yi ri va lava xa va twa se twanani lava twaka ku endleka yini hi vona Johana wo sungula aka chapter 5 kambe nte verse 3
0: yes
2: a mi ri ku ni twa njikije
1: hina n'wina
2: verse 14 Johana wo sungula chapter 5 ivi hi hlaya kusuka ka verse 14 hambo hi katsa na 15 mara ni lava 15 ngopfu yi ri mo hi sungula ka 14 yi byela vanhu lava nga ponisiwa va khinsamaka mahlweni ka Xikwembu mi nga rivali yi te vadyohani vathu mara lava ni chavaka va landza ku lerisa ka mina na va yingisa se twana ni lava ti-benefit tikumaka hi lava xi chavaka va xi yingisaka yi ri ku tshemba loko hina hi nga na kona emahlweni ka Xikwembu hina hi xi chavaka hi te xi yingisa hileswaku loko hi kombela xilo xihi na xihi hi laha xi rhandzaka ha kona xa hitwa ha yingisiwa hikuva hi chava Xikwembu i benefit ya vumbirhi loko hi swi tiva leswaku xa hitwa eka hinkwaswo leswi hi swi kombelaka ha swi tiva leswaku hi kumile leswi hi swi kombelaka eka xona hansi mi swi tivaku xi ni twini hlamulo ya xona i yes always
0: amen
1: a wo vheta u swi kuma hi nkarhi wolowo
2: xi ri tiva ni ku mi swi kumile already
1: ya
2: xi pfumerile hi ku why mi kombeli mi ri ka xiyimo xa ku ma xi chava mi ri ka xiyimo xa ku ma landzelela swileriso swa xona mi ri ka xiyimo xa ku a ni mudyohi ende mi kombele ku ya hi ku rhandza ka xona xi ri sweswo tiva ku ni ku twile and loko zo tiva ku ni ku twile pfumela leswaku ni ku nyikile swona
1: khombo ra ku va ni pfumela ka Xikwembu ni xi chava ivi ni nga chavi vatswari va mina hi ri
0: Se yaleyo jigijel Bibele yiri honor your parents.
1: Yeah.
0: Yiri shishima vatswari va wena leswaku your mother and your father leswaku masuku ya wena la misaveni mata kota ngetiri lava ya ipula yaleyo yi valavula hi honor a yi valavuli hi ku chava yiri honor your mother and your father lava mi apula aka Exodus 20 verse 12 honor your father yiri honor a yiri fear yiri honor ku xixima na ku chava i marito mambirhi mo hambana ku honara na ku xixima jikijela mi ta yi twa a yi valavuli hi fear laya
2: Exodus chapter 20 verse
0: 12
2: yi ri xixima tata wa wena i mana wa wena leswaku u ta hanya masiku layo tala etikweni leri mina hosi Xikwembu xa wena ndi ku nyika karong.
0: So kuna the benefit ta ta ku shishima vatswari.
1: Yeah.
0: Ta yelana teta sula ku xikombo xi va xi ka xi langutini ku u hanyisa ku yini na vatswari va wena.
1: Yeah.
0: Because ani hi xona xi nika ku masiku matswari a va niki masiku.
1: Yeah.
0: Mara i xikombo xi nika ku masiku ya ku hanya. Swivula ku na mahanyelo ya hina na vatswari va hina. Xi va xi ka xi vona xi ku o nangetela u le ku xiximeni ka vatswari va yena ni va ni ka ni ngetela masiku swi vula ku still vatswari lava xi nga hi nyika swi vula ku responsibility ya hina ehenhla ka vatswari va hina i ku va hi xixima swi vula ku hi ndlela yin'wana mupfundhisi swi vula ku hi nge swi koti ku ya chava xikwembu hi karhi hi tsandzeka ku xixima vatswari lava hi nga na vona.
1: Okay.
2: Mara aka va Efeso chapter 6 verse 1
1: yeah.
2: Yi byela vana vana yingisani vatswari va n'wina
0: hiswo sweswo
2: hikuva hi swona leswi lulameke emahlweni ka hosi. Matsalwa mari va khota hi xodele va nga hi vula chapter 20.
0: Yeah.
2: U va ni xichavo eka tata wa wena ni ka mana wa wena.
1: Yeah.
2: Hi wona nawu lowo rhanga lowu nga ni xitshembiso leswaku u kateka number 1 ni leswaku u hanya masiku lomo tala motala emisaveni leyi. Se loko n'wina muku ni chava xikwembu ni nga chava mutswari phela ku u yingisa mutswari a swi vuli ku yingisa ni le ka marito lama lwaku na xikwembu. Loko ku ri ku mutswari u ni byela marito lama lwisanaka na leswi xikwembu xi lerisaka swona ni twa xikwembu handle ka mutswari. Naswa Yesu Kreste a ku loko u nga u la ku landza mina i fanele u tiyimisela ku tshika hambi ku ri vutomi bya wena hambi ku ri vatswari hambi nuna hambi mani loko ku ri ku opozana leswi ni ku lerisaka swona a ri mutswari ma n'wi byela ku hayi ni na mutswari wuntshwa loyi ni twaku yena n'wi mi fa mi twa yena hi n'wi twa hi ri vambirhi ivi loko mi ni lerisa ni ta kota ku mina
0: ene hi vona hi ku Yesu u le tempeleni va wa ha ri a ha ri ntsongo va ku mhana wena na vatindzisani ta wena va le ku ku laveni Yesu u va hlamula ri mhana mina na tindzisani ta mina hi lava va endlaku rito ra xikwembu swi vula ku Yesu u interested ngopfu aka vanhu lava endlaku yini va endlaku rito ra xikwembu hayi lava twaku.
1: Yeah.
0: U interested ka lava va endla ku rito ra xikwembu lava endla ku rito ra xikwembu swi vula ku hi lava a va yingisaka ngopfu va hlawuleke ngopfu ka yena
2: va
0: xi rhandzaka va xi chavaka.
1: All right, okay. Nkarhi wa kona 13 minutes before 8 o'clock. A na loko vutsanyana swin'wana. All right. Lalisini la ku fambanyana hi makhombo la. Hi ri hi khombo ra ku tibyela ku ri vatswari va mina va ponisiwini vatswari va mina va nghena kereke vatswari va mina va ni khongelela than ku mina hi nexe ni ti khongelela
0: leyi hi vulavula hi yona ko tala na sweswi ya ku heta ku u vulavula hi yona ku salvation loko u nga swi vulavula wena hi nomu wa wena a wu swi ponisiwa ku ponisiwa vatswari ku ponisiwa ka vatswari a swi vuli nchumu a handle ka vutomi bya wena loko wena hi wexe u nga zangi u vula hi nomu wa wena leswaku Yesu u hosi.
1: Alright, okay, moi jikanyana hiku loko se vuya hita vaka ri ya isa kahle amahlwe.
3: Ikumeli funeral cover le sigara ka ka 200 ntsena hi siku leswi. Isikume ntsena eka Shibasa Financial Services. Vana Shibasa Funeral Plus Plan. Le katsaka wena, spouse, vana basikisi, loko sika ka malembe ya 0 to 21 years. Na vanhu ba 80 na ba wena nwini ina ba kuva tsarisela. Ba malembe ya 18 ya fika eka 84. Basi la malembe va teka ku sika eka 18 ka gina eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ka gina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai la swi ka va ku nyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketan kasi eka refresh nguzi ya mob 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a research sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limpopo a section A kasi loko na Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mukwaku wa yila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle ti office ta bona ta kumeka u nga tlhela va fonela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Shibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.
4: Shavela Funeral Services. Lata mbanzo wena hitlela xindzuti. Plan A, u joina hi 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A, hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B, 2200 rand ya grocery. Plan C, hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato, hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society hi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B, 4500 rand. Plan C, 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 ePanament Street opposite Botlisto kusuhani na Ravirintshwa. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services, I take a chance. Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vitani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

0: Yeah, I work with Sasha Vele Karagona 8 minutes before 8 o'clock, like Chisar FM. But Banana Mabala Yung, Bagus Genyas, and Beres Narnan, Local Saka, Saka Sakumagai, Naka, Saka, Yabum Beri, Gamadamas Koranamuta, Leka, Fumasan Munukuleka, our Nuku Vere, and Tabaka Miramba Vere, Taniba Sabin, Belaga, Tingolaganaboro, 060-887-5942, and the Candies and Ulavako and Pastor Dingan, Sumberus Narnan, Sumgana.
1: Inge, Yamatrini, Igari, Nigata. The benefit that woman at Chavashkwembo Jigel. And Labago Yaga Proverbs 16:6. Ya take a Yungan Fundis, Yumumakuma Bele Shangan. Proverbs 16:6. Ilagua in Servas Chaka Shangan. Suburisto 16:6. Yi Niketa Yungan Yambuelo. Uyakuba Munu at Chavashkwembo. But I say lay on up Proverbs 16:6.
2: Yeri Munloi Anganet in Chalo. Athela a tshembeka o si xikwembu xa n'wi rivalela milandzu ya yena naswona loyi a xi chavaka u kota ku papalata leswo biha
1: exikxela loko munhu a chava xikwembu xikwembu xi meka xoku la a fanele a nghena kona khombeni a xi pfumeli leswaku a nghena khombeni. That's why bibele hi yimbelela ku na risimu leri nga yimbelelaku xi a nga pfumeli leswaku nenge wa yena wu rhetemuka. A xi pfumeli ka vanhu ka lava xavaku leswaku milenge ya hina yi rhetemuka. Swi lava ku chava xikwembu makhombo lamo tala lama van'wana hi wona hi hlanganaka na wona hi mhaka ya ku u va hi huma ndleleni ya xikwembu a hi fanele hi nga hlangani na wona because xikwembu a xi ta xi kha xi hi papalata aka makhombo walama hi nga ngheni le ka wona hi mhaka ku xikwembu xi ri lava ni chavaku ni meka xoku na papalata leswaku va nga ngheni aka makhombo lamo tika.
0: U kuma munhu a kha ku ha swa mina swi fambi chava xikwembu u ta vona swa wena ku sungula ku cinca
1: sweswo because ku hava na wun'we bibeleni laha a nga famba ku ya hi swileriswa swa xikwembu a nga vona David a wu ri a ni ri lowutsongo ni ku ri ni ze ni fika lawani a ni tshama ni vona na siku na ringe xikwembu xi tshika lowo lulama swi vula ku xikwembu a xi tshiki lavo lulama lava xi chavaka.
0: Ya, a xi tshiki lavo lulama xikwembu loko xi swi vona leswaku ri se u nga ku se wa hambuka xi ku teka xa ku hlayisa ndhawini leyi u faneleke u tshama ka yona
1: hayi hikwalaho ni nga ku mila ku tshama ngopfu kwalano
0: ya se mfundhisi kwala vokweni ra mina
2: mbuyelo lowukulu jikijela na Pastor Dingana
0: ya
2: hi lowu hi wu kumaka ka John 3:16
1: ya
2: John 3:16 yi komba rirhandzu ra xikwembu eka misava kumbe ka vanhu hinkwavo loyi yi ri xi ze xi nyika n'wana wa xona la nga yexe leswaku un'wana na un'wana laha pfumelaka ka yena a nga lovi ivi a kuma yini vutomi lebyi nga heriki. Benefit leyikulu i vutomi lebyi nga heriki hi ku hlayisa nawu wa xikwembu loyi u xi nge pfumelani ka n'wana wa mina ivi mi hanya vutomi byo rhandzana. Loko a endlaku sweswo wa xi rhandza laha endlaku sweswo wa xi chava mbuyelo wa kona i ku papalata rifu a kuma vutomi lebyi nga heriki aka John 3:16. Mara ni la ku ya ni le ka Psalm 91 a ni la ku ta hi le ka Isaiah 43 mara ta fana na Psalm 91 vanga ni heleli mbilu
1: hayi pulani matsalo mfundhisi pulani matsalo
2: 91 hi komba munhu loyi vengeri i twa rito ra xikwembu wa ri hlayisa wa hanya hi rona a xi namarhela xikwembu xi ri yini hi munhu yaloye xi ri hi le ka verse 14 xikwembu xi ri leswi munhu loyi a ndzi tivaka swi vula ku u tiva leswi ni lavaka swona aka wena u tiva leswi ni nga xiswona aka wena u tiva leswi ni nga ku endlelaka swona wena u tiva na leswi ni endlaka swona aka lava ni vengaka xi ri leswi a ni tivaka ivi a tlhela a ni namarhela swi vula ku a nga tshembangi kun'wana i
1: tshembe xona
2: ni ta n'wi ponisa i number 1 ni ta n'wi hlayisa i number 2 loko a ni vitana ni ta n'wi hlamula i number 3 ni ta va na yena emaxangwini i number 4 ni n'wi lamulela ivi ni n'wi nyika na ndhuti van'wana a hi ta va yi ri ha ndhuti hi swiendlo leswi hi nga swi endla mara mi to hlamala va ku u endle yini swi nga dumi swi swa kona na loko u hindza vanhwini u kuwa ixi hambi xo va hleka mina kumba va ku xeweta kahle u hlamala ku ndhuti lowu noni so i xikwembu xi nyikaka ndhuti
1: wakwalako ku lamurajikjela ti tele ti-benefit hi nga hlaya to tala ngopfu more than 1000 leti hi nga ti hlayaku leti suka la bibele
2: ti ta engetelela malembe ya yena
1: ya ku hanya
2: kutani u ta swi vona ku hi mina n'wi ponisaka
0: mara loko xikwembu xi ti ngetelela masiku ya ku hanya ni va ni kha ni nga swi tivi ku xi ni ngetelele masiku mangani no ti hanyela njeku
2: na laha swi tivekaka
0: kuna la switiveka ku
2: loko mona nguta Lazaro afi
0: ni vona ku ni switiva njani ku xikwembu xingeteleli karhi wa so wa kwanya loko ni ri munhu ntetana
2: a mina ni vula ku loko ni kamba ritweni
0: ya
2: kuna lava swi nga vekiwa straight swi kombisiwa ku lavo ngeteliwa hi nga swi tiva ku xangetela kuna nkulukumba loyi
1: a nga ngeteriwa 15 wa malembe
2: yena a ngeteliwa yini i byela xikwembu i ri tsundzuka mitirho leyinene ya mina a byeriwile phela ku vuvabyi lebyi ya ku feni lunghisa swa yindlu ya wena i va ya mahlweni ka xikwembu a ri la xikwembu tsundzuka mitirho ya mina leyinene tsundzuka swiendlo swa mina leswi a ni ku chavisa swona ivi xi ku tlhela n'wi byela ku ni ngeteleli 15 hi laha xi nga mentiona
1: nambara kwalana mara hina hi nga ku hanyeni a hi swi tivi ku ta farini a hi swi tivi ku ta farini ene kun'wanyani xi to ka xi nga hi byeli xikwembu xi ku a ni fanele ni ku teke lembe ri nga hundza
2: hi nga kuma hi
1: ngeteleriwihi kwala hi nga tshama kwalo hi lo kuma tintswalo hi ngeteleriwa masiku ya hina hanya ya ku hanya mara lava ya ka hi nga se ya teka vayingiseri lava hi ya hi ya hlaya aka Psalm 34 verse 15 ejikjela ku hava nchumu lowu ni tsakisaka ku fana na vhese leyi a bibeleni tipsalm 34 verse 15 ku hava vhese leyi ni tsakisaka ku fana na vhese leyiwani a bibeleni
2: yi ri hikuva xikwembu xi hlayisa lavo lulama
1: xikwembu xi hlayisa lavo lulama
2: loko va ya rila eka xona xa vayingisela
1: xa vayingisela 34 verse 15
2: kambe xi lwa na lava endlaka leswo biha
1: xi lwa na lava endlaka leswo biha
2: xi va herisa leswaku va nga ha tsundzukiwi laha misaveni
1: van'wani va vanhu lava va endla swo biha a ya ha va tsundzuki na maviti ya vona laha misaveni
2: a dumini
1: ku i xidlayi lexikulukumba na maviti ya vona a ya ha va tsundzuki
0: ya ni fika mara kun'wana se ni nga ha swi twisisi manje xikwembu xa teka lavo lulama xa teka lavo ka va nga lulamangi ya
1: hikwenu ha fa kahlekahle ku swi veka hi ndlela ya kahle ku un'wana na un'wana laha hanyaka laha misaveni wa fa
0: wa hundza misaveni
1: yes
0: ene wa hundza hi ndlela ya ku tekiwa hi xikwembu kumbexana wa hundza hi ndlela ya ku ya hi ku ho hanya swo ka swi nga ri kahle
2: yi lava ku yi vulavuriwa kahle leyi
0: ya
2: xikwembu a xi dlayi munhu
1: a xi dlayi munhu
2: lava ku loko mi kha mi nga teketa swa ni fa ni miyela ni chava ku nghena laka ku hi ku yi nga ku xikwembu xa dlaya munhu i dlawa hi ku na rifa misaveni hikwalaho ka sathana hi vudyoho lebyi nga endliwa swi endla ku munhu a fa mara kuna ku vulavula mi nga swi tivi kufana na vanhu lava nga tsala testamente ya khale ku na sathana va nga swi tivi hambi ku ri yoba a nga swi tivi ku na sathana mara hina ha swi tiva ku leswi a swi n'wi humelela ku ri sathana hi ya tiva ku hi xikwembu xi n'wi
1: teketelaitopiki ya rin'wana risiku yeleyo mara mhaka yikulu i ku leya xilungiri the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are upon those who fear him so la ku loko mi nga chavi xikwembu xikwembu xa susa matihlo ya xona ehenhla ka vutomi bya n'wina xi tlhela xi susa na tindleve ta xona matihlo phela ma yimela nsirhelelo swi vula ku loko xikwembu xi ku xi suse matihlo swi vula ku a ka ha ri na munhu laa ni langutaka ku hlayiseka ka n'wina a ka ha ri na munhu laa ni langutaka n'wina mi famba mi ya kwini swi vula ku na loko bibele xi kayisa mahlweni yi ri xi susa na tindleve ti-benefit tin'wani ta ku chava xikwembu i ku xikwembu xi tshama xi ku langutini xikhomu xa ku yingisela
0: ni ta swi tiva njhani ku xikwembu se a xa ha ri na mina a xa ha langutanga mina
2: mativa xikwembu xi nyika swin'wana jikjela
0: ya
2: mfumo wa xikwembu
0: ya
2: ma swi kota ku wu twa a ka n'wina
0: hi ndlela yihi
2: mi kuma kurhula
1: ya
2: peace yi ri kurhula loku na mihleketo ya munhu a yi kotiku ku twisisa
0: ya
2: i peace leyi mi yi kumaka number 2 mi kuma ku tsaka ka swiyimo leswi va kha va swi vona ku xiyimo lexi a yi fanele xi teka mara mi tikuma mi tsake mina kurhula ivi mi navela ku endla leswo lulama yi ri loko mi kombela xin'wana na xin'wana aka xona hi laha xi rhandzaka kona xa mi nyika kutani xi mi nyika loko mi tiva ku xi mi twile xa mi nyika xi mi nyika kurhula loku nga twisisekiku hi mihleketo ya munhu ivi mi hlayiseriwa mihleketo ya n'wina ku hlayisiwa na mbilu ya n'wina se that peace leyi nga kona na ku tsaka lokuya mi nga swi twa ku ka xiyimo lexi a ni fanele ni twa ku vava ngopfu mara xikwembu xi ni nike kurhula na ku tsaka loko ni ni le ku hundzeni kahle nga ku hani na nchumu xi ni vavaka
0: kumbe hileswa swo loko wa ha ta u ri twa pfalo ra wena u swi twa ku ndhawu leyi ni yaka ka yona u nga ku a yi basangi mara hi ku kotisiwa hi xikwembu u kuma u hindzini u nga swi tina ku hundzisi ku yini mara u kuma ku loko wa ha ku hindza un'wana laha ta ku yile ndzaku u humeleliwe hi swin'wanyana loko kwala na ha ku hindzaku kwalawani se swi vula ku
2: swi nga va swin'wana swa kona ni chava ku swi tiyisisa hi ku na la nga poniswa ngoku anga hinda hi lucky
0: yeah leso la ku munhu one on one lucky una rona
2: a mina ta vula ku xikwembu kwa la ka verse yale vanga hi pfula e khundu la motwa ku yirini ka verse
0: 19
2: I mean la ta bishop ani la ku kula
1: I'm so magahle
2: ani la ku kula pasta loko ku lava nga hi pfula ta vula ku pasta dingana loyi ita hi ku ni buli na yena dambu kwa rona muthla ka verse 19 ya phisa le ma 34 yiri munhu wo lulama u hlangana na miringo leyo tano kambe hosi xikwembu xi n'wi hlulela eka yona hinkwayo a n'wi hlula hi yexe xa n'wi hlulela eka miringo u hlangana na yona a swi tsandzi sweswo mara xikwembu xa n'wi hlulela loko mo tlhelela le hahle ka phisalema 91 yi ri munhu loyi a nga sireriwa xikwembu wa vula ku Yehovha i khokholo ra mina
0: ya Alright, okay, nkarhi wa kona tinharhu tsena na 50 minutes va karhisiwa kahle wa ra ya nhongo yi bile nkarhi lowu ngeteke mbilu ka mitavuka mi bila kahle riqingho la ka nomboro 060-8875942 mbweni ku hi sweswiwani nomolo hi va yimeli kahle tiqingho ta n'wina swivutiso loko swi ri kona ku nga va ku ri na ku ndhundhuzela kumbexana mi lava ku mi vula swin'wani naswona swa pfumeleriwa na swoho sweswo mo hi bela kahle qingho kumbexana mi kandziyisa kandziyiso kwalayaka 060-8875942 le ka WhatsApp le hi va ri karhi hi vulavula na vafundhisi lava ni nga na vona laha eka madyambu ya siku ra namuntlha ka hi va hi karhi hi chukachuka swi tikombaka ku hayi swi le ku fambeni kahle swinene swin'wana na swin'wana hakarhi ha twanana hakarhi ha swi twisisa ku ri loko xiyimo xi ri so hi loko se swi fanele swi va so mo ni tekala mixer wa ku sungula laha mi le moyeni GCR FM ni va mikerini ahe
3: epoke
0: epoke swinene hi ngo vona
3: epokile muhaxi wa mina
0: eh
3: ba di ke
0: ba mitwa ba mitwa
2: ahe ahe kokwana maluleke
3: mepoke
2: epokile hi ngo n'wina
3: akatula a chumayela swi swinyana i mani laha n'wina
2: i BK Mavasi
3: oh tatana Mavasi
2: eh ba fambile
3: Okay.
0: Yeah.
2: Ni ho ba hlamulela loko mu ba BK.
3: Mfundisi dinga.
1: Aye kokwana.
3: Mfukile.
1: Hiko na njani?
3: A mi mere voice ya nwi na loko yi rasa ngopfu kumbe ma vachavisi. Kono a ho komula kumbe xikwembu hiko xingamutwaku na vanhu vanga mutwa sometimes
1: yeah
3: mara imani no vula ko tenga ku mikhome line lay ni kota ku kutwisisa kahle ku mithamele yini kwala
1: mmm
3: ku ta thokovetsela ni mara ni tsengo kungo ku sinene ngoku leswaku xikwembu xilava hi kamu eh ni mitwe kahle lero ufana na tatani DK

0: va byele leswaku a va press button yi va on swinene ku hindza lahaya va nga fika va yima kona nyamuku.
1: Halleluya.
0: Se na n'wina kwalaho sanareti ya kona yi nga vile yo yi nga langutisi le mahlweni ku yi nga chayisa mara puresani sanareti yi famba ka N1
2: mita yi ta yi tlhela yi buluka every part.
0: Ni ngo khensa vafundhisi ku yana ni mahlweni.
2: Amen.
0: Ntirho wa n'wina wu kahle.
2: Hayi hi khensa ku hlohloteriwa kokwana.
0: Joko rero loyi a nga ta panula a swi tiva ku i na nandzu. Dako.
2: Hi khensile.
1: Ya va vakarhi va fambisa sweswo vhele
2: masi ta ku na vanhu lava va yi rhandzaku voice leyi ejikijeni
1: ya hayi na mhani vulaka ni rhandza
3: mara ni nga vula Pastor Dingana
2: ya
3: loko vanhu va fona va ku ri ha mi le ku holoveni loko mo kamba loko ku ri ku va favor mina ma ku ni vutisa xivutiso lexi lavaka ku vhese yini tsana ni tala ku hayi va ta nghena van'wani va ku ha Dingana nga ku vota ku lweni akule ku lweni vanhu
4: preperile muhaxi na vafundhisi ni na ku kanganyiseka loko ni twa vafundhisi va ku Xikwembu a xi dlayi kambe rifu ro va koho hikwalaho ka Satana va tlhela va dye u Xikwembu xa teka munhu a karhi a lulamile ku endlela leswaku a nga zi a wela ka a kuma a lahlekile va tlhela va ku Xikwembu xa teka lavo homboloka va vhe va ya tiheleni a ni swi twisisi ku kahleke xiswo hi swini Xikwembu ka rifu xa nghena na kumbe a xi ngheni helo naswona lava faku va kha va lulamile va dlayiwa hi yini loko ve Xikwembu a xi ngheni ni ta tsakela ku ta basisiwa kwalano.
1: Alright ni tshemba ku mi va twini
3: ya Bishop hi tolovele mijani yaloyi leswo i topic leyi mi ni tshamile ko fika ka nharhu la ka GCR
1: ya
3: yi vulavuriwa swinene
1: ya
3: ene ko tala loko yi ze yi nghena yi tsema topic leyi mi nga ka yona mi nge he vuyi na siku na rini a ni ta ku ri loko va lava yi va topic ya siku rin'wani hayi yi ta hoxiwa yi va tani ivi hi kota ku hetisa leyi vuyerisaka vanhu hi ku loko mo kamba leswi va va swi vulaka a swi hlayiwa ritweni se loko va ku vafundhisi a na ha va twisi loko va ku va ku a ku hlayiwa rito se swi lava yi tlhela yi hlamusela loko a ku hlayiwa rito swa kota ku twisiseka loko ni nghenisa timhaka ta ku ri ni nghenisa ta voyoba ni nga ta ku basisa sweswiya ku ri kahlekahle hi ntiyiso xiyimo xiyimiso mara i topic ya rin'wana tlhela ni swi vulaka i topic ya siku rin'wana yi ta yi humesa total ya humesa na yi tivi.
1: Yeah. 060 8875942 ya mahlweni kahle ka ntekahle qingo ta n'wina liya ku ri voice note na kandziyisi ni va karhi no amukela kahle vo niteka lavaka ri pele Jisera FM ni mamukerile
5: hi perisa n'wina mihaxi
1: ahe
5: mi xuma swinene mi xuma swona
1: hi khesa swinene
5: hi ta tlela virhongo lebyinene hikwalaha ka n'wina mihaxi na vafundhisi vambirhi kwalani
2: amen
5: hi le ku mi yingiseleni a mi n'wexe hi yingisela marito lama mi karhi mi hi byelaka wona mi hi n'wina vatsundzuxi va hina hikuva mi tintsumita Xikwembu ku mi ta haxa rito ra Xikwembu laha misaveni loko ho ka hi nga ha swi yingiseli hi nga ha swi teki hi ta va hi nga ha lavi swona hi nkhensa swinene hikuva mi le ku hi pfuxelele ka mimoya ya hina mumoya hina yi kuma kurhula ni ku kuma switsundzuxo ni ku kuma vutivi ku loko hi tshamile laha misaveni hi nga tshami ntsena hi rhomba hi nga tivi nchumu ku misava leyi yi hi khomele yini naswona laha misaveni hi vahimpi hi lo vhaka hi vaendli se loko ho tiva sweswo ku ku na ndlela leyi hi fanelaka Xikwembu xi ngo munhu un'wana na un'wana a tikhuleleli gondzo a ha famba hi milenge ya yena n'wini na mbewu ya xona yi nga tshiki yi wela rivandzavandzeni a yi weli misaveni leyi noneke leswaku yi ta tswala mihandzu vahindzi va ndlela va ta hindza va navela kumbe va kha va hoxa tiphukuteni va ya dya va tshama hi yona ene misava leyi noneke xivula hina vahanyi va laha misaveni laha xikwembu xi nga hi vumba hinkwenu hi xikongomelo xi hi veketelaka leyi misava se hi tshama hi karhi hi swi tiva ku misava leyi noneke xivula hina vanhu se hi nkhensa swinene ene xikwembu xa vula hi mikarhi yo tala marito ya xona leswaku xona a xi lavi nchumu ka hina hina hina hi lavaka vutomi ka xona vuswitsundzuxi ni vutomi hi swi lavaka xikwembu na ku vuyeteriwa hi tshama hi tsakile nyameni le mihlekekeni kurhula swi le ka hina ku va hi tinyiketa vafundhisi a nkhensa hi ta tlhela vurhongo lebyinene ni le ku mi yingiseleni kusukela kwale ma nga sungula kona ntila lowu ku fikela sweswi na sweswi na ha to mi yingisela ku kondza mi ya hambana mipfala kwalano a mi ri na handla hi zava ka matheke aka hosi ngove wa rintlhanu inkomu swinene mihaxi na vafundhisi
1: khese swinene
2: Manlaiza
1: danke ya vafambisa sweswo Manlaiza na wena mayingiseri u nga endla tano fana na vona ka 060 887 5942 hi ndlela ale a vo ndhundhuzela mara kumbexana okay mo hi va tshika hi tlulela ka lavawani ri perini va mukele register FM
6: ahenjani
1: i pfuki swinene la zozo yini
6: kona la zozo na mangombe khale
1: ahe
6: Hey, so kole mhaka ya muta mini tlhavule mintswalo vanhu vo tala vanhu vo tisela hi loko ni chava ku xikwembu ku endla swo karhi va ku ha swi kona sweswo ku chava xikwembu ni ni hlamulerini loko i chava xikwembu himpela xikwembu xi ku nyika ndzuti vo vulavulanyana swikarhi loko se yi famba xikwembu xa ku sirhelerini ni tsake ngopfu ko loko se ni kha ni chava xikwembu ni tekani matihlo ya xona ya tshama ya ni langutile ni sirhelekile ni khese njhani vafundhisi va mina mina ndlovukasi kune poimbekra la yini
1: danke khesa swinene ndlovukasi kusuka laha mangombe la hi ndlela leyi 10:10 timinete si veka risiwa kahle awara ya nhungu yi bile awara kahle awara ya ku hetelela riperi mamukele jisr FM
5: njhani vafundhisi
2: hi kona minjhani
5: epukile ya na dyondzo ni khesa dyondzo leyinene ya sikra namuntlha ya mata dyondzo ya namuntlha loko munhu o tshuka a nghena a ku a nga yi twisisangi swikombelo swikwangu ya yingiselangi bibele loko mi ri ku hlayeni rito wu dyondzisa rito hi tshama ka munhu a kota ku na loko ku ri na ti-ten leti a twaku a va a karhi a tiya a pfuka a tiya ya a mi ri na Daniel sikukola ka home 14
2: Hi kensile ku hlohloteriwa Mr. Mthuke.
5: Ha xikwembu xi mhlayisi mona masiku lamanene.
2: Amen.
1: Ngomo khesa swinene ya vafambisa sweswo kotara tsena timinetse suka hlawara nhungu hi bile 060 887 5942 mi bela kahle qingo kambe loko mi na swivutiso va karhi mi vutisa loko mi na ndhundhuzela va karhi hi ndhundhuzelana na vafundhisi eka madyambu siku ra namuntlha ri perile ni mamukeribile moyeni
7: hello
1: ahe
7: Hello.
1: Mela moyeni mamkerile. Mela moyeni.
7: Ahe mjani.
1: Hipfuki swinene hi ngobona.
7: Hipfukile.
1: Mhm, hi lava fundisi.
7: Va fundisi mjani.
2: Hi kona una mjani.
7: Hipfukile.
2: Mhm.
7: Hayi mina no khesa ku va mika mihlo sotela. Ene mika mihlo sotela hi leswi soka swinga humeku ka mihlekete ya nwina leswi swi humaku ka bibili lo nwana nwane loko a swi hlaya a swi kuma swi tshamise sweswo se mhenzo hi ku a mingeteli nchumu a mi hunguti nchumu mi veka rito hi laha ri tshamise hi laha ri nga tshamisa xikwembu ka bibili ami ka mihlo sotela hi ntiyiso
2: amen
7: a mi ri na mashito gracious mphepho kusuka kwala river plasans ka vukosi bya ka ku ba hi tanki vafundhisi na
3: ni la ku vutisa hi pfuna na vayingiseri ku ri ra twala rito ra nika hlohlotelo mara hi endla yini hi rona a ni ri mi hlamula no la ku vula ku ri xikwembu xi ri sweswi mi swi twaku hi nga va vatwi ntsena a hi veni vaendli va leswi ri ti ri vulaka swona se tekani xiboho sweswo ku ni ri twi ri ni hlohloterini se ni ya ku endleni hi ku se ni khutaziwini ibi mi pfuna na van'wana mani phepu no mi rhuma kwala tikwenaka mi ri River Plus ni
1: yes River Plus
3: mi va mi yimeriwa Kreste kwaleyo
7: hayi mina ni muti ni tlhela ni va muendli ene hayi swa lembe rin'we swa malembe
3: aha a swi saseki
1: ikhasa swinene vo gracious paper kusukela River Plus.
7: Thank you, Buti Chikijelo.
1: Thank you. Hey, mara vitu liruwa nikati makata so. Hey, ari, alright, okay.
2: Nikansa, mfundi, malu leke, balogu mbule nsungo yane, sini digidalende niku. Inga viva ba 20.
1: Inga endi chumu.
2: Aga bugia James 1, 22, 25, tukofika 25. Here, be ye not the doers of the word only. Be ye the doers of the word, not the hearers only. Deceiving yourselves. Here, mingati shisi, mi baba tubari tonse na kambe bana mbata ichelo na ichangan. Ibaba endi varito. Shikombo ashi loving ngopu, ashi interested ngopu, akakutweni. She interested ngopu, akakuendi.
1: Yeah.
3: James 1:22.
2: Yeah.
3: Madlaza swona kahle.
1: Serperin.
2: Yiri.
3: Hey, pull in 22. James. Come on, look at James.
2: Mfundisi. Mileka Petro. Sempela, ay, empela, madlas, la mafano, bangetela. Bangetela.
3: Samula man, pepo, anfuleyo.
2: Hey.
3: Elevator plus.
2: Yeah. Kambe James is changana mfundisi.
3: Yakobo
2: ne. Hina icha tibuta ta xilungu. Yakobo and then ya aka Yakobo ori mingavi va endli va ri tontsena. Mingavi va tshi va ri tontsena Yakobo 1 ihlaya 22. Lawu hi pfula 22. Leyinge. Mi va endli va rito. Mingavi va tintsena lava ti tsakisaku. Bati lava va tixisaku mingavi va mi va va endli va rito mingavi va twi ntsena lava va tixisaku swi vula ku xikwembu xi interested ngopfu aka ku endla rito rather than ku twa rito hi nga heta nkarhi wo tala lawani jikijela karhi hi vulavula rito loko rito leri fika ri wela a maribyeni ri nga weli ka misava leyi loneke so fana loko hi karhi hi tela mara mina ku ri masiku hinkwawo loko hi karhi hi tshama hi karhi hi tala ka reasoning from the scriptures rito leri hi fikaku hi jikajikisani hi rona kumbe hi reasona hi rona van'wanyani loko va ka va pfuna va ku ri loko hi cinceni swa hi kutaza because rito lero ro fika ri tsakisa tindleve ta vona ri loko cinceni ka swin'wanyana endle ka vutomi bya vona ya
1: swi kahle ku hi la swi hi komba kahle ku ri mbuyelo wa leswi hi nge le ku swi endleni wa kha wa vona
2: kahle
1: munhu teka mingiseri laha ri perile mapukele GCR FM
7: riperile gudijikijela
1: ahee
7: hayi ni vafundisi
1: matamfana kahle ngopfu
7: murhandze ku khensa reasoning from the scripture hi khale ni karhi ni yingisela hi masiku hinkwawo a swi endleki ku dyondzisiwa ni nga khisa n'wanchumu koho namuntlha hikuva ni nga swi vona swo tala swin'wana eka swin'wana evuton'wini bya mehe loko ni karhi ni hanya kwala misaveni ni hundzile eka swona mara hikuva a ni nga ri na vutivi ngopfu bya ku swi tisa hi yini kun'wana a ni hlangana na swona ni vuya ni tatasele bibele ni tikhongelela kun'wana ni swi vona swi hundza laha ni swi vonaka ku la i matimba ya xikwembu impela loko u endla leswinene emahlweni ka xikwembu xikwembu lexi ku endla leswo karhi u endla u ta swi vona na u ta huma laha ni van'wana va tsandzekaka ku huma kona
1: halleluya
7: mehe ni tshame ni khomiwa va ku ni ni nandzu wo karhi va ni pfalela va vitana hinkwavo lava a va ku va ni evidence yo karhi va fika emahlweni ka khoti va khoma hi tingana va ni vulela hinkwaswo va hleketa kumbe ni ta bepongo ivi enandru wu va 0-0 va vula va ku hayi lexiyana a xi lo huma hi mhaka ya swona leswiya i lo teke mali a ya fuma ni swende ni yin'we ni nga humesangi ya nandru wolowo ni xi vonile xikwembu xa hanya mina evuton'wini bya mina
2: amen
7: vafundisi rito leri mi dyondzisaka laha a ri we le hansi hi masiku hinkwawo sweswo leswi hi nga swi twa namuntlha munhu ri ku
6: loko ma kuma ni endla swin'wana ni teke bibele ya mina ni hlaya nakambe vafundhisile va a va ku yini and loko mi hlaya hi mavito ni nga ta siya van'wana vafundhisi lava va reasoning from the scripture kambe va te va te lexi xi ringi ni hlaya and hi pela hi swona sweleswi ya mi nga vuli ya khale muku loko hi mi byerile tlhelani na n'wi mi ya mi ya kambisisa ku impele bibele yi vula byona and hinkwe handle ka ku kambisisa leswi n'wi mi swi vula ku hikuva hi va hi tshamini ni phephe ni bol ni ni ball pen laha loko mi vula ni tsala loko mi vula mi tsala mi ya ni ya kuma sweleswi ya n'wehe mi nga vula swona a mi lo swi vula mi lo swi hlaya from the Bible.
2: Amen.
6: I'm so impressed.
2: Amen.
6: Bafundisi Jehova amthandeke mavoko hinkwenu kan'we.
2: Amen.
3: Teka na vhesi leyi mhani yi mi kongotela swinene i swivuriso chapter 11 verse 8 yi ri loyi a lulameke wa humesiwa a khombyeni munhu wo lulama loko a nghena khombyeni wa humesiwa ngopfungopfu loko munhu a va a nghenisiwa hi wun'wana twanani yi ri yini ka khombo leriya ematshan'wini ya yena ku nghenisiwa lowo homboloka swi vula ku vanhu lava va tikiselaka van'wani vanhu lava hehlaka van'wani va hembela van'wani va va nghenisa travuleni vanhu lava nghenisiwaka travuleni xikwembu xi ri xa va humesa ivi xi nghenisa lavo homboloka tekani ka Daniel lava nga n'wi hoxa tingaleni u humesiwile ku cheliwa vona.
2: Amen.
3: Tekani ka Shadrach na Abednego na Meshach
2: ndzilo
3: a hoxiwe ndzilweni loko va a humesiwa ku cheliwa lava va nga va hehla xitani xikwembu lexi xa lwela ene xa mu humesa hi ku khombo leriya ra ha yimele munhu xi hoxa va lavaya va hoxa n'wina ndzeni ka rona
2: van'wani va khome hi ndzilo lowu va nga zangi va hoxiwa u va hisa
3: va hoxa
2: lavan'wanyana
1: i matimba ya xikwembu
6: xilulamile nkarhi hinkwayo
3: i ntiyiso
6: ndzakela
3: hi swona mani
1: ya va fambisa sweswo mani hi ndlela leyo loko lo ndzi karhi wa kona vhele makumbembirhinharhu ntsena timinetse yi va karisiwa kahle awara ya nhungu yi bile yi veka ya kahle emahlweni ka kate kahle qingo ta ku yinala ka nomboro 060-8875-942 yi va karhi hi vulavulaka a ni tivi kumbexani hi ngo to ya mahlweni kha yatekateka vayingiseri swi endle ku na swin'wana leswi mi lava ku swi hindlisanyana ka
2: ku tatisa ku ya mahlweni dikjela aka buku ya Psalm 34 verse 7 loko va hi hlayela yona yi ri tintsumi ta xikwembu
1: ya
2: ti tshama nga ta hi hlayela yona aka lava va chavaka xikwembu a hi fambi ri hexe loko mi chava xikwembu jikijela a mi n'wexe mi famba na tintsumi ta xikwembu hi hlayela yona
3: vanhu lava chavaka hosi xikwembu va sirheleriwa hi tintsumi kumbe hi ntsumi ya xona kutani yi va kutsula ekhombyeni
2: masito ku aminwexe mitoko mi nga ti voni hi mahlo ya xinyama mara bibele yi ri hi mhaka ku ma xichava xi rhumela tintsumi ti mi sirhelela
1: riperile mi amukerile mi le moyeni
8: vaxumi vafundhisi
2: ayee
8: minjhani
2: hi kona minjhani mani
8: hi pfukile
2: amen
8: eyi mativa rito ra namuntlha a ro va na swivutiso mativa hi leswo loko wo vutisa ri nga ha swi tivi hina hi nghenela ku khesa hi ri yanani mahlweni mi karhi mi hi hlohletela ku kota kateka lava mi karhi mi hlayaku rito ri ya wela amisaveni lowo nona mbewu yi nga ya wela maribyeni hi teka impela loko wo tshama i tshembe xikwembu xikwembu xa ku languta hi minkarhi hinkwayo xikwembu xa ku phula timbiteni ti karhi ti vila sweleswi n'wina mi hi dyondzisaku swona ngopfungopfu rito ra namuntlha eyi laha nga ta ri tsandzeka ku ri nghenisa mbilu na hambileswi ku nga tala hina vayingiseli i vuya hi tlhela hi nga ri hi ngo twa hi tlhela hi nga ri a hi fanele hi ri twa hi kha hi endla leswi ni swi hlamuserisaka swona hi vona ku xikwembu xana a xi nga hi humesi emaxangwini lama hi hlanganaka na wona na se he vafundhisi a ku na swivutisi hi nge mi karhati hi ku mi khutlisa hi ku lexo karhi yini lexo karhi yini ku ri ku ha swi twa ku mo kongoma phela leswi ya swo mi hlambisa hi ku leswi nge te karhi mi vutisa na swivutisi swin'wana mi tsandzekaka no swi hlamula hayi kona a khesa hina ho khesa hi hava swivutiso i nkomu vafundhisi ntukulu wa hosi
1: khesa swinene ntukulu wa hosi mi hlayiseka Thank you. Yeah, 5 minutes before half past eight, GSRFM 106.0. Back from Sasha Sigawarle and Kai, Tabaka Manakasle, Namunaka, Lokataka Kasle, Lamza, Kakasle, Nogonoko, Gospel Top 20, Sugalika Waraka, Kofkakasle, Awara, Yakumemberi, Zalaka, Talabulakuri, Yelaka GSRFM, Ganakarek Sunday, Xuxela, 6 o'clock Napun, Ganakarek Zayako, 12 o'clock, Eskarkapsi. Preparing from Kelly GSRFM.
9: I got GCR.
1: Ahi.
9: Minjani.
1: Ene fukusi nene ngobon.
9: Hey, nango nokulowa na unselam karota lakse na munta. Mara loko nang tin na munta. Tlaba inserwo talo abat na subutis. Ena utanande ya loko ba. Manu vange ena wabutisa subutis. Kuri tako tako donde eka.
1: Ya, nangwe.
3: Banga wutsa xivutiso futa vanga wutsi vutisa avo ndunduzela veri kwa swivutiso namuhla na lava va ku nghena ka sweswi loko na tingo ntseme
1: oh ni mtseme oh mafumela
3: ta ya mahlweni loko ba
1: riperile
10: ahe minjani
1: ina ipfuke swinene hingo vona hi lava fundisi
10: ahe
2: ahe man
10: minjani
2: hi kona nguna minjani
10: ahe hlayisekini
2: ahe kansa hosi
10: Dende kulukumba ngofu.
2: Amen.
10: Eh kuba loko swikutikamba kahle ku loko munhu anga chavi leswi xikombi xinga swilaviko. Hikuva se iri na mitirhi ya leyo tiravisele na Satani. Hela inga to dzumbi kha tirha swona swikomba ku se ise mapalo. Mara loko iri na xikwembu i ta chava leswi xikombi xinga swilaviko. E dende kulukumba ngofu. Mo mina khesa. Kamba shi ngetele ni masike ya kwa hanya. Ene mbala mna soche isi itwa kuya. Naloku mna shi ingisela. Swa tragala. E mana Lucas kwa la biyokitri.
1: Kasa sulena mana Lucas mrengula Lucas.
10: Eso.
1: E mungu zala kongela loko atlele. Kasa sulena.
10: Kamba shi mkatekish.
1: Takie. Ya mza sulesuma. E se mga ya mashele mfundisi.
3: Ya anna kubula ku. Man bakangobe na la banga ngena
1: after bakangobe
3: yeah man banga ngeni before ngena la bengeta akuna swoti ba vulavule ti makata kuri ritle ri fana mbeu le iwela ka misava yonona mara hi swivonisa ku yini kuri le ka misava yonona kuna le iwela ku mitweni kuna le iwela ku maribyeni le iwela ka misaveni yonona hi ti komba hi mihandu hi tswala mihandu eh se loko kuri ku vele ku switweni ivi va tlema vona vinyi ku yi kume misava yo nona a va kombe mihandzu
1: yane
3: loko ku ri ku va ha fambisa sweswi swi vula ku nele ka vona
1: aritimakulukul
2: yane
11: ahe moxa madyambula monene nalaka n'wina vafundhisi kumbe manandza ya hosi lexi ni lava ku vutisa xona i ku lomu tikerekeni ni munhu wo tshama kusuhana kereke na swi tolo ka ku hlayiwa tipisa leme na tivhese ene u talatala loko hlayiwa ebibele ku jikajikiwa ndhawu yin'we ka tivhese vhese nyana to karhi letiya ti nga lomu ku ya hala ndhaka ebibele kumbe ku ya hala ku hetelela ku bibele a ni swi tivi ku yi dlina ka valuka kumbe yi dlina ka yini swa a swi kotakali ku ku nga fikiwa makuka kumbe hi dyenaka yini swa a swi kotakali.

0: elementary teachings.
1: Hi sweswo.
0: Ti lava munhu lowuntshwa. Ivi ti dyondzisiwa. Mi ya lava yini hala a kule ku ri ku a wu se kuma ti-basic masi. Va ri i masi ma nyikiwa vana. Leswo tiyela mi nge swi miti. Se a va yi va kuma masi.
1: Na ku xikhongelona ku xivutiso xa wena swa ndla xi ri deep swa ndla mpfulisi va nga va. Ba tshama kusuhi na kereke va tiva Psalm 23 va vulavula va nga va suka ku swa ndla phela ka ku pfuriwa vhese yin'we masiku hinkwawo.
2: Mina tsakisiwa hi ku at least lawani show va swi twa ku tata ti kha ti hambanahambana, a hi tshami hi ri ka Hlavutelo ntsena, a hi tshami hi ri ka Genesis ntsena.
0: Xin'wana jikijela va dyondzisiwe dyondzo yo fana va apostola Yesu Kreste. Ene ka Matthew 28 u ri fambana aka misaveni hinkwayo ka swimbiwa hinkwaswo mi twala sa evhangeli. Lava nga ta pfumela va khuvuleni vito ra Tatana ra N'wana ra Moya loko kwetsima. Ivi mi tlhe mi va dyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi ni nga mi lerisa swona. Se loko mo kamba Paulo na Petro na Yohana va dyondzisa swo fana. Se loko mo ku va famba ndhawu yin'we a ni swi tivi ku loko mo ya mi ya pfula leswi Petro a vulaka swona hi dyondzo ya mavunwa na Timo na Paulo ka Timothy u vula swona. Na Yesu u vula swona laha ka vo Matthew se. Swa fana i dyondzo yin'we vo yi ta hi tindlela to hambanahambana teka ndzi leyin'we mi ntsema loko ni
2: hayi a ri swi za ri va kona.
1: Okay, ku yisa mahlweni jikijela n'we hi teka yin'wanyani Psalm 147 verse 11 lava ku hi vulavula hi karhi hi yisa mahlweni hi fanele hi va hi karhi hi tlhuveka hi karhi hi ya mahlweni hi dirula hi karhi hi ya mahlweni a hi dirula hi karhi hi jikajika ndhawu yi hi dirula hi karhi hi ya mahlweni Psalm 147 verse 11
0: Psalm 147 verse 11 yi ri kambe xi tsakela lava va xi chavaka lava xi lava tshembaka ri lava tshembaka rirhandzu ra ximo yi sungula ka 10 hayi swi a yi ta
1: otherwise sungula kwale ka 11 mi lava kwale ka 11 yi ri kambe xikombi
0: xi tsakela lava va xi chavaka lava va tshembaka rirhandzu ra xona
1: jikijela
2: ivi
1: ku chava xikwembu
2: ya
1: munhu loko a chava xikwembu u tisa ntsako amahlweni ka xikwembu ku hava nchumu wo tsakisa ku fana loko xikwembu xi tsaka hi munhu loyi xi nga n'wi endla hi ku va xi chava ka Psalm na yi nga hlaya kona yi ri xikwembu kambe xikwembu xi tsakela xi tsaka hi lava va xi chavaka.
2: Loko ni ri munhu ni titana ni swi vona njhani ku xikwembu xi tsakini hi mina?
1: Mi languta vutomi bya n'wina loko mi ka mi languta vutomi bya n'wina ma swi vona ku xikwembu xi tsakini a ku na nchumu va vurini mpfundhisi va ku xi ku nyika kurhula xi ku nyika kurhula xi ku nyika ntsako wa moya mi tshama mi ri na kurhula bibele mi tsaka na le makhombyeni lama hlanganaka na wona hi mhaka ku mi na kurhula xikwembu xi mi tisela ntsako wo hetiseka
0: na ku xin'wana jikijela loko ku ri ku n'wina mi le ka vuxaka byinene na xikwembu ma xi chava mi endla leswi xi lerisaka swona a byi swi lava xi mi byela ku na ma ni tsakisa mina mba mi swi tiva ku ni le ku xi tsakiseni
1: swo sweswo.
0: Mungazimi na papa loko ma endla leswi na mi nga yimeli va mi byela ku ni tsakisa ngopfu mi to vona hi loko mi kombela leswi ma nyikiwa mi endla leswi mi fambela kahle mavabya ma tshunguriwa xi le ku tsakeni n'wini
2: leswi vulaka ku hayi na mulungu wa mina hayi wa kha wa tsaka hi mina. Alright, okay, makumembirhi ntlhanu ntsena timinete tseva yi karhi yi kokoma kahle awara ya ka yi nga se ba 060-8875-942 a ri ku murhambeni vhele la ka lowu nongonoko kumbexana ka leyi nambara mo ni teka lava ka ri perini mamukele GCR FM
3: na miso wa kulukumba no khensa na mina ku fana van'wana wa rhaya va ni khensa
2: yaha a hi khenseni a hi khenseni
3: se ni pfa ni chavanyana la ku na risimu rin'wanyana ri kulukumba riri tiku ra xikwembu ri kona endla ri voniwangi so ri hambana na swini kumbe ri yelana na ku hi ku a ri voniwangi ku va timbilu ntsena leti ti nga ku ta ri dzunisa se timbilu letiwa loko ti kaha ti ri dzunisa ende ri nga tivi hi munhu se hi ta ri dyondzisa hi mani kumbe hi nga swi nga ndleka kumbe hi ya ri vona loko hi fambile risiku ra makumu mara ku nga vangi na wun'we laha hi dyondzisaka rona kumbe a nga ndla ku ri hi ri vonanyana ku ri nga va ri yelana na yini kumbe yena loko a karhi a hi

0: tlhela hi rona hi ta n'wi tshembisa ku yini mhaka ku na a ri voniwi hi matihlo.
1: Ya risimu leri va ri vulaka jikjela
2: ya
1: a ri heleli ntsena ka ku a ri voniwanga
2: ya
1: a ri voniwanga hi mahlo kambe va timbilu ta ku basa va ri vona va ri dzunisa. Se hi na mbhoni leyi sukaka tiko leri ku nga Kreste a nga ta ta hi byela hi swa le tilweni ene hi na timhoni leti a nga vulavula na tona leti a nga ti rhuma ku famba ni mi ya byela vanhu. Se hina hi ripfumelo loko mo ya ka Vaheveri chapter 11 va ha ri kona line
2: va kona va kona
1: oh hayi mo ni nga va dyeli nkarhi wo tala mara a ni la ku ya ka Vaheveri chapter 11
2: kumbe mi ta yingisela ka radio
1: hayi
0: a ni mi yingisele nyana.
2: All right, okay.
1: Ka Vaheveri a ka chapter 11 yi vulavula hi vanhu hinkwavo lava nga lulama yi ri vanhu lava a va ri nangutele tiko rin'wana emahlweni hi ripfumelo va nangutela tiko rin'wana ripfumelo i mahlo lama vonaka la ku tsandzekaka ku vona mahlo manyama hi leri tirhisiwaka hi munhu un'wana na un'wana la nga ponisiwa. Se loko mi lava vumbhoni bya ku ri njhani a hi hlayini leswi Yesu a vulaka swona wu suka kwihi.
2: Alright, okay, mi hlamulekini kumbe mi nga va ni ma xivutiso ku ya mahlweni. Oh, va fambisa sweswo. Ya, swi komba ku hlamuleka vhele hi ndlela liya. Nkarhi wa kona makume mbirhimbirhi ntsena timinetes kongoma ka hlawa rhanga yingese yiba 060 8875942 ni ya mahlweni kahle ka khanti ya kahle tiqingho ta n'wi yinaka na mikandziyisi hayi mani ni va ni karhi ni yi lava hi ndlela leyo ka kumbexana ku ta tsengela swin'wanyana Pastor Dingani hi ya mahlweni
3: mhaka yeleyo yi nga vavula yona jikjela i ku Xikwembu loko yi karhi yi hanya laha misaveni na la ku tiyisisa kwalani ya a yi hanyele ku tsakisa vanhu
2: mone mi disturb nyana riperile
0: hambi swiritano vafundhisi mi dayi na chukele hi naswona na munyu na mati na mucisi swi kona misava hi ta kambiyela mati hi ta nwa mara dyambu na n'weti na nyeleti swi ta swi hla hi mapapa matilweni Xikwembu xa hi rhandza mpela danko hi jaha ra joni ri rihala
3: transfer munhu wa swiphata amen
2: khetsi swinene jaha ra joni ya fambisa xisweswo hi ndlela leyo ka 060 8875942 no kari nga tikumbexana okay mani ya mahlweni kahle ka nitekanyana ku na wun'wana mingiseri la ripere mingiseri
4: ahe na vaxumi
2: ahee
4: mi pfukile
2: hina hi pfuki swinene hi ngo vona mfundhisi
4: epfuke swinene
2: haleluya
4: Pastor Maluleke
1: mfundhisi Hlabya
4: ahee ku pfukile
1: hi pfuke swinene na n'wina ma ha hlayisekile
4: hayi hlayiseke swinene Pastor Dingani
3: ahepa
4: mi pfukile
3: hi kona minjhani
4: epfuke swinene
3: amen
4: ni la ku sungula hi ku ri loko vadyondzisi va niki dyondzo yi twisiseka ka machudeni ve nge vi na swivutiso ku vutisa swilo leswi u swi twisisaku i hundzuka xiphuta emahlweni ka vanhu lava va ngo a swi twisisa na hina kha ku na swi twisisa se no lava ku khensa Xikwembu swinene hi dyondzo yikulu swinene a va hembi lava nga ku ngheneteleni va ku ri hayi khona swi twele swi dyondzisiwu kahle hi swi twisisile hi hava xivutiso se na mina ni nghenela ku vulavula tanihi vona ni ku ri dyondzo yi twele hikuva yi twarisiwu kahle yi twisekile hi khensa Xikwembu swinene ni tsakisiwa hi ku ri a mi ti vulavuleli hinkwaswo leswi mi swi vulaka mi ri pfulani ka mani mi ta twa ku na moyanyana wa ku ri ni ta na nhlavutelo munhu a kha huhula onge i mbyana ya xipulu pfundla wu ya hala a tondza hala yena rito ra Xikwembu New Testament i nhlavutelo a ka hina vanhu yo lava ku hlayiwa a kota ku hi hlaya ivi hi twisisa a hi kumi swin'wana handle ka leswi hi nga tivisiwa swona a ka New Testament se ni khensa Xikwembu hi kumi vadyondzisi lava mi amukelaku rito ku sweswi ri vulaku swona hi swona loko mo cheka madyondziselo ma Yesu mi cheka madyondziselo ya vaapostola hi malama mi kumekaka mi ri ku swi endliseni swona ku kombeta ku rito riri a mi hunguti a mi tatisi sweswi rito ri vulaka swona hi wona ntiyiso wa kona ku chava Xikwembu hi leswi vuyelo wa kona hi lowu se hi khensa Xikwembu hi madyondziselo ya n'wina hi ri yelana na mahlweni mi endla tano no lava ku kumeka mi nga va mi yi khumbili ni kumeke ni mi joyina se mi fambinyana leya mintirho ya va apostola 10 a ni voni mi ta va mi yisile mara vhesi ya 34-35 wa vulavula muapostola Petro la loyi a nga tswariwa a ri mujuda muheveru loyi a twa wonge Yehovha Xikwembu u ti amukeleli ntsena majuda lavan'wani vahedeni va matiko hambi vo swi lava Xikwembu a xi va amukela vuton'wini bya vona mara siku rin'wana loko a vona Xikwembu xi kombeta ku amukela vanhu lava nga tswariwa va ri va matiko aka tivhesi letimbirhi chapter 10 vhesi ya 34-35 aka mintirho u ri se na swi twisisa swinene hi marito man'wana ni hanyi malembe yo tala ni famba na Kreste aka nkarhi wa ku va kona emisaveni ni vambhoni ya ku fa ka yena ku lahliwa ka yena ku pfuxiwa ka yena ku feni ku tlhandliwa ka yena mhaka leyi a ni nga ri ku yi twisiseni se na yi twisisa swinene twanani i ri i twisisa yini i ri ni twisisa swinene ku ri Xikwembu a xi hi nghohe kambe amatikweni hinkwawo emisaveni hinkwayo loko a ri kona munhu loyi a xi chavaka ivi a kombeta hi ku kumeka a endla leswi swi tsakeriwaka hi xona ho twa xa n'wi amukela xa tsaka hi yena mo hi kombeta ku ri ku chava Xikwembu swi ku endla u amukeriwa hi lowa matimba hinkwawo
3: halleluya
4: aka tipisalema 121 twanani u ri yini u ri a ni khudzeheli na ku tlela a ni tleli
3: amen
4: hi mhaka ya lava xi chavaka
3: amen
4: xa rinda xa sirhelela xa kutsula aka valala lava matimba ku tlula munhu xa kota ku kutsula ni lava ku heta hi leswi kombetiwaka aka chapter 2 ya vaheveru va nga ti kambela hi voxe na mina ni kopela n'wina madyondziselo ma kona ma ku ri u kombeta vhese i nga ti vulavuleli ntsena ku va ku ti vulavulela ni mara aka vaheveru 2 vhese ya 15 ya kumeka ri karhi yi kombeta laya yi kombeta mhaka yin'wana yikulu swinene yi le ku kombeteni ku la misaveni la ku na vanhu lava nga mahlonga ya ku chava a va chavi Xikwembu va chava leswin'wana hikuva va nga chavi Xikwembu mara yi ri Kreste u tile kwala amisaveni ku va a ta kota ku ponisa ku tshuxa vanhu lava vutomi bya vona hinkwabyo a va hanya va ri mahlonga ya ku chava rifu loko mo cheka xiloyiloyi lexi nga tata tikereke i nchavo wa rifu
3: amen
4: ivi ku pumbuka vatswari vuloyi va makwerhu va makhelwani vatirhikulori na vanhu hinkwavo ku sala yena a nga ri ku noyi a ri yexe ku ri ku noyi wa kona hi yena se ku chava Xikwembu swi na nomo lowukulu wa ku mita michavu leyin'wana hinkwayo ivi u sala u tshunxekile evuton'wini bya wena i yin'wana ya ti-benefits vuyelo wa ku chava Xikwembu wu mita michavu hinkwayo leyin'wana ivi u hanya u tshunxekile kwala misaveni ya leyi Sathana a nga kona ka yona madimona mimoya yo biha titsumi ta munyama na valoyi va nga kona mara wena i hanya u ri hava ku chava swilo sweswo hikuva u chava hosi Xikwembu
3: amen
4: se ku na vuyelo a ku chaveni ka Xikwembu ni khensa swinene na mhani u nghenela ku khensa no zama ku kombeta ku tiami ni mfundhisi u kota tivhese tiisi swinene
2: khensa swinene mfundhisi vana
4: badamusasaaahlasikelewanava
3: valavule marito man'wana jikjela ku na vanhu lava hanyaka va kha va chava vanhu mara Xikwembu va nga xi chava lava mi pfulela proverbs 29:25 proverbs 29:25 loko o tshika ku nghene kholoma hi teka hi ta yisa mahlweni
1: xikarhi lexi
3: ya
1: swivutiso 29-25
3: yes ku tatisa aka leswi va vulaka swona ku vanhu va hanya ku chaveni ka vanhu va chava rifu va chava swilo mara xikwembu va xi chave
1: swivutiso 29-25 yi ri ku chava munhu i ku tirhela ntlhamu kambe loyi a tshembaka hosi xikwembu u hlayisekile
3: loko mi chava munhu
2: ya
3: a mi hanyi mi tshunxekile
2: impela
3: mi tshama mi kahle mi lo tirhiya mi chava munhu a mi swi tivi ku mi ya hoxa mi ku yini mi ya hoxisa swi ku rini because a ni mi tshama mi ka mi rini ku loko ni n'wi chava hi ndlela leyiwani kama wun'wana na wun'wana loko ni no tlula inanena u tini na bail a tata ni faa nhloko leyiwani mara loko munhu a tshemba xikwembu bibele yi ri u tihlayisa loko mi chava xikwembu a mi tshemba xikwembu mi xi chava a ku na nchumu lowu mi fanele mi vilela hi wona because loko mi chava vanhu mi tshama mi nga mi chuna hambi ni hoxini hamba ni hoxangi hambi ni hoxini hamba ni hoxangi mara loko mi chava xikwembu xikwembu xi ri mina na mi hlayisa a hi chaveni xikwembu hi tshika ku chava vanhu a hi chaveni xikwembu hi tshika ku chava vaprofeta a hi chaveni xikwembu hi tshika ku chava vafundhisi a hi chaveni xikwembu hi tshika ku chava vabishop vanhu vo tala va chava ngopfu vafundhisi va vona va va rhangela ku tlula xikwembu lexi nga va vonaka xi nga le telweni
1: fana ni Sawulo ka Samuel wo sungula chapter 15 aka verse 24 loko a tlule xileriso xa xikwembu xa ku famba herisa va Amaleke hinkwavo
2: alright okay mi ta ya mahlweni riperini na mikerimingi sir
5: hi
2: pfukile ngo vona boti xitereka
5: ni vulavula na mina ya le switwini mani
2: I Mr. X boti xitereka.
5: Mr. X.
2: Eh.
5: No manzi grave.
2: Eh.
5: Ah, fune hanye nga chavu mo.
2: Ina man. Ina man.
5: Wo cha mo ni the thing.
2: Ah, no akhesa boti xitereka.
5: Su hanye tshuwe na go ha. Ni tshene ya jela ni tshe man. Ni tshene unga.
2: Mi twi yini ka vafundhisi namuntlha leswi va nga swi vulavula boti xitereka?
5: A ni swi tivi no vuyeswi swi na nghena yivini.
2: Oh no, hi khensa swinene boti xitereka. Hi ta hlangana kahle nkarhi lowu taka. Hi ndlela leyo ka 12:30 kongoma kahle awara ya nka yi nga se ba 060-8875-942 mfundhisi mi ku yisa mahlweni vosile ka mitana.
1: A na ha vula ku na laha xikwembu xi nga lerisa Sawulo. Kuri aya herisa va Amaleke ivi a fika xi ti herisa hinkwaswo tinyimpfu timbhongolo tihomu hinkwaswo nga sali chumu ivi a siya hosi a siya tihomu to nona na tinyimpfu na swin'wana swilo mara twanani loko se a landzu hi Samuele ku leswi nga swi endla a swi tshamisekangi i nandzu mahlweni ka xikwembu wa pfumela ka verse 24 u ri ndzi dyohile i Sawulo sweswi hikuva ni tlurile ku lerisa ka xikwembu ni marito ya wena hikwalaho ka ku yingisa marito ya vanhu ni va chava se ku yingisa munhu mi chava munhu mi nga chavi xikwembu mi dyohela xikwembu ku lava ku yingisiwa ku lerisa ka xikwembu hi laha ku nga na vhesi yo duma leyi nga xana a wu swi tivi ku yingisa swi tlula magandelo na swi tlula mafurha ma tinyimpfu leswo mi nga ya kerekeni mi kha mi endla swilo hinkwaswo mara loko ku ri ku a mi le ku xi chaveni xikwembu a mi le ku xi yingiseni a mi le ku endleni ka chumu i vudyoho leswi mi nga ku swi endleni
2: okay alright okay khumetsana timinetse vekari ngoma kahle awara ya nka yi nga se ba la ku nghena njhani langutisa ku ri i va mali lava ri na mina ka yi nga se rhepapa kahle hi vona ku ri tinhlokomhaka leti ri na tona hi fikisa ku yini emakumu ka tona hi ndlela leyi ka ni vona kahle la ka GCR mi ku space FM loko tsutsuma kahle u kona web chavalala va ku swi nge kahle va ri la ka xikukwana u kona munhu fana na mhana ndzalo va ku va na hina kahle kusuka la ka ku ri ka tomu loko ni vuya kahle la ni langutisa la va ya swi nyamalala swa kona hi ndlela leyo ka kambe vo ni tlhela ni tsutsuma ni ya kona kwahala ya swi nga nyamalala swi ri kona vhele hi ndlela leyo ka loko langutisa vhele la ku ya mahlweni kahle ka ni langutisa u kona munhu wo fana na Mazambala kusuka la Grand Farm la and then u kona Gan Balo yi la vuyehli la and then Risenga xichavo ni ku vona kahle Gracious Pepo ni mtweni na la moyeni la and then Andani ni mbona kahle u kona munhu wo fana na Tsakani muxani Tshikani Filoma ni vona kahle munhu wo fana na Khomisani Khurumbi Maluleke ni mbona kahle na munhu wo fana na Vachada Vambirhi ni mbona kahle Hleketo Mhlongo ni mbona kahle July Carol Kruger ni khesa swinene Hassan Masheleni ni khesa swinene Tiyi wa ka ringane na n'wini va ri karhi ni mikhesa Sizeka Fumani ni mikhesa swinene T-Man Mache one karin bona kahle na Chabalala Oscar Njombo Manarisana kumbexana ku mana triple R and one karin khesa swinene and then Botifiro ni bona kahle link ngobe ni ku bona kahle JB makume mthondolo vane ni ku bona kahle ukona munhu ofana na Nkuna Nyeleti ni bona kare ni bona kahle ndlela leyo ka sesiwani vele ngeze za hi fika kahle emakomo la ari na hlokomaka ya hina kahle ka laka the fear of the Lord is the beginning of wisdom lesumisa kuma kahle ka the Proverbs laka chapter 9 mikuba kahle verse 10 ya kona vele ta hlokomaka timbiri a sika hlokomaka leyo and then what is the fear of the Lord and then ya kahle ka ya mbiri hiku what are the benefit of fearing the Lord ile ina mutla eba hi kare hi chuka chuka endlela le se loka hi fikisa sweswo emakomo endlela le ingaba kha hi repapisa ku yini hi fikini makomo swi tshamisekini kumbe xana hi nga tlhe hi yisa mahlweni ka rota
3: loko yo yisa mahlweni ta va yi nga ri endleni ka justice because loko ku ze ku nghena vayingiseri vo tala va karhi va ndhundhuzela swi mi kombeta xikan'we ku vanhu va loko switweni
2: ande
3: loko ze ku pfumala ku loko sweswiwana ku nghena tikholo ti nga ti vutisela a hi ta va ku himpela swi lava ku ti-question leti ti nga kona ta vayingiseri ta la ku hlamuriwa mara loko ti nghena hi ndlela leyiwani vo tala ku tala swibumabumelo swi lava ku hi himpela hi fanele hi hindza hi yaka topic yin'wanyana hi ta kota ku pfuna vayingiseri aga topic tinwana va kota ku kula.
2: Okay.
1: Ya mina ni ngo tatisa mara ni na xikombelo ka vayingiseri.
2: Yeah.
1: Ngopfungopfu loko va nghena na ku nghena mi vula verse yo karhi. Seketela swa laveka. Nga planiwa ku ri na hani ya teka statement xin'wana xi nga vuliwa hi Maluleko mi xi nga vulavuliwa hi Mfundhisi Dingane ni vutisa xona ivi mi tshika topic hinkwayo. A hi vulavuleni ndzeni ka topic. Loko ri ku na ritin'wana nga vuliwa mu kombela ku a ni lava hi tlhemeni basa leswi ka siku rin'wana se mara a hi ngheneni ku ri ku vulavurisana ku ri ku pfunana a hi timhaka to vutisa ntsena a hi timhaka to vilela ntsena mara na ku pfuna swi nga endleka mina na swin'wana na mina ni dyondza kwala studio na vayingiseri va dyondza ka n'wina
2: ya a hi kuriseleni 060-875-942 na ku va hi kha hi lelana kahle ka na vafundhisi la a ni vula ku va ta pfuka va nga ha vuyangi ni vula ku haka siku ra namuntlha va ya karhi hi lelana kahle na vona hi famba hi ta vuya kahle vhiki leri taka 060-875-942 hi ndlela leyo ka va hi fambisa xisweswo loko ni va ni karhi langutisa lana swi vona ku ri kahle swo tikomba hi nga ku swi tshamisekini tanihi laha mi nga koxometa hi kona vhele loko ko za ku nga vi na xivutiso xa nchumu sweswiwani loko seke ku hi laya tiqingho swi vula ku Swi twisisekini.
3: Ya mina verse yo hetelela.
2: Yeah.
3: Yi le ka Proverbs 14 verse 27. Proverbs 14 hi leyi ni nga ta heta yona a ni nge hi hlaya yin'wana mfundhi unless ku va na xivutiso.
2: Yeah.
3: Proverbs 14 verse 27. Ni lava ku pfala yona mina i verse ya mina leyi ni nga ta heta yona ka topic leyi namuntlha.
1: Swivuriso 14 verse 27. Yiri ku chava hosi xikwembu i xihlovo xa vutomi.
3: Ku chava hosi xikwembu jikijela.
2: Yeah.
3: I xihlovo xa vutomi.
1: Lexi ponisaka munhu entlhan'wini wa rifu.
3: Lexi ponisaka mahalava yini mara jikijela.
2: Ya ti hlamusela hi yona.
3: Ku chava hosi xikwembu i xihlovo xa vutomi lexi ponisaka munhu entlhan'wini wa rifu. Loko mi kamisana na mahlweni yi ri yini loko mi ya mahlweni mfundhisi?
1: Hosi i vanhu. Okume hosi i vanhu laha ku nga riki ni vanhu vuhosi bya hela
3: hi swisweswo xikwembu xi dependa
2: ku nga riki ni vanhu ya
3: se xikwembu a xi tsaki hi ku dlayetela vanhu lava ko va nga xi chaveki a xi dlayeteli vanhu lava nga xi chaveki xi va nyika chance yo va hundzuka va ta ka xona na namuntlha na madyambu lava ko va nga xi chaveki ku pfala ka mina i ku a hi yeneni ka xikwembu hi hundzuka hi tisola u nga vi topic ya ku hi te hi ta ta khoma topic dyondzo leyikulukumba i ku loko i ri kona i karhi yingisela GCRFM a ku vi xikhongelo xa wena ku lela ku sungula ku hanya vutomi lebyinene ni chava xikwembu because ku chava xikwembu i xihlovo xa vutomi.
2: Alright, okay mfundhisi Maluleke maritima n'wina ma ku hetelela hi nge se famba mi nga ku yini ka vayingiseri?
1: Mina no lava ku tisa xivutiso
2: ya
1: ku ri ni vulavule hi Adam le ku sunguleni ku u ni ku hlawula ivi a tlha a byeriwa ku lowu sinya u nga wu khomi tafa ivi a teka wona se vanhu va ku u hi dlayisile u phuntile hi ta fa na hina siku rin'wana jikijela ivi hi fika matilweni hi fika hi ku hayi hi dlawa hi mhaka ya Adam ivi Adam a ku ni endli nandzu ni mi dlayisile mara u nyikiwile chance na wena why u nga hlawulanga hi vutlhari ku tlula mina wa kha va nyikiwa ku na vutomi na rifu hlawula vutomi se i endle yini wena mina u endlile wa mina nandzu na wu amukela mara na wena u nyikiwile chance se hi leyi chance va kha va nyikiwa vanhu ku na ku hlawula vutomi ku na rifu ku na ku chava xikwembu na ku va u nga xichavi u tivangela rifu hlawulani vutomi mi ta hanya n'wina na vana va n'wina loko mi ya tengisiwa mi nga blame munhu muku hi mhaka ya mani ku na n'wi chance ya leyi
2: ya Pastor Dingani hi la ku famba
3: ya famba mingiseri ya famba mu haxi jikijela
2: ya
3: mina na ndza ku khensa xikwembu aka vanhu hinkwavo lava nghenaku va karhi va hi hlohlotela na ndza ku khensa xikwembu ka vanhu lava va yingiselaku nongonoko lowuwani ene ku vavula ntiyiso ku na vanhu vo tala va nga le kuleni ka wona because va hi karhi hi tikuma tikholo lava hi hlanganaku na vona mapatwini va va kha va hi byela ku heyi nongonoko walowu loko hi kuriseni van'wanyana va sungula ku va na tihlo ro hambana na mavonelo yo hambana aka swilo leswi hi vulavulaka hi swona because swi le ku dyondzeka swi le ku pfuneka rixaka ku dyondza ku ya mahlweni ya karhi ya khensa na xipano xa Reasoning from the Scriptures hi lavo xi tlangela hi ku a hi kume ti-topic to fana na letiwani leti ti endlaka ku vanhu va hina va kula tikerekeni va kula na van'wana va ka va nga ponisiwangi va ha lava ku xikwembu lexiwani van'wani va kota ku ri lemuka kahlekahle a ni le ka ndlela yona hi mhaka ti-topic letiwani a ku sandzwa ni cinca ni famba hi ndlela leyinene hi na ndzhaku ku khensa hi khensile
2: ya ndlela leyo ka hi veka ri fambisa hi sweswo tinharhu ntsena timinetse hi kuma kahle le ka awara ya nkaya vhele hi loyi Rebecca Malope va ta kahle ka n'wina va ku ngi yekele ngi hambe ngi ya khaya yezu na hina ha famba ya kaya ya zulwini ta hlanganeni kahle ka nkarhi lowu taka loko ku ri mina hlanganani na mina mindzuku lerixaka ka nongonoko BBZ na jara valandza kusuka le ka awara ntsevu ka fika kahle awara ya kaya loko ku ri mina hayi mani loko siya swi rhandza hi hlanganeni impela bye bye.

Bengilokhu ngibuza ukuthi yini eyenza ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka. Bengilokhu ngibuza ukuthi yini eyenza ukuthi labantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ofika ekuseni alethe injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

0: One. Sammer. 26.
1: Gunnar.
0: 6, Sammer.
1: 15.
0: Huh? 26.